0: And most of the meat of me.
1: Tapos on talang siguro kay Pebred. Madali naman siguro.
0: Then, no, so may kami change. Gaban kami since day one. And sabi nung ako sa taxi, matakalisig ang nakabuli. And taxi man ako, just sa but kung si Alexis is isang year sa ako na nga na buhay pa. And ako mismo gagamba na qualified sa that time kasi if kung sa background check man ang exam, they are so deserving na makabaton compare sa containment. And if the question man ako if I am deserving sa daya I'm a kitten. And I do think also my favorite is what trabaho if but it's rather man ang awan ako kay mong sister and ako ang sabi ng sister pag hindi ang manimaw so minsan yun ako kung kasin bukong masyado ang family and I am the youngest among siblings and six siblings and my five sisters aren't able to finish studies. That's why I'm trying my best in this kid sa barangay namon. Ayun, Sanda. I am the last child of our family. And pray na lang na hampang magtapos ako. And ako naman. Ako sa kapag-ibig family. So I am trying my best. Actually, this is my first time in my experience. Ang bagay yung wagin ako na involved sa kahit ano ba ng statement. Hindi makaprincipal kung wagin again. But para mag-grab yung issue, especially one time, nag-post to isang person hindi sa barangay na mo about kung makabasa man po ni ito ayuda makapurakay man po ni ito which is just a simple occupation and on Thursday that Thursday is nandas akong isang closest friend kung pwede po ni makapurakay pagbalik niya anak kayo men sa Ilipina hospital. Kung kayo ang load ko, I can't imagine kung pagkakit ako eating a mayat since kapag-start ang pagkakit ko and to pay ng aking gamit tapat na na. And after naman nga mag-barigya, kasi nag-iba man lang ako, nag-mga 4 PM, nagkita man lang kami sa bye-bye to take pictures lang. Kung hindi nga nagkita 1 hour karon, kasi nagbalik mataray ko sa pwesto ng dance. Pero katagalain ng buwan na ito kasi kahit matalipitches man doon, naghaba magkaba na before pa 2028. So, kung isipit, tawo nga to, sabing gamit nito 20K magpuburakay, it's very wrong with the amount. It's sabat nga nito, it's akong kay bahas. So, punta, i-check mo na do, pinatuon niya ko ang like, before kita mag, kung itong anong kung social media. So, mga tao ay, mayroon ang daw pag-iisip eh, kasi if, kung, pasahan niya, ano, mga tao, should be in the job in the world, just knowing the context. So, ngayon, ay, ako nakatumad sa tao na po ito, pero dapat ay maging vigilant lang baga sa palibot natin. And, ngayon, if ever nga may complain dito kita, iyak kita rin sa barangay, and sa issue, sa complain natin, dynamic po ang mga Sabado. And I have no idea nga ni kato nga galing sa 20 minutes. Hinusagba malang ako ni Kasi Kukang. So, sa Sabado, nag-abot mo na kami niya. Hindi mga beneficiary. And, mukibot ako nga kibahan sa gabon sa Kasi. So, nag-istorya kami. Ikikin na na yung kanan to clarify. Then, yung how unsecured is trans nga mag anong side para bukong kayo ang pansaydan. So, nag-explain matapagkit it. I'm concerned in the office. And, okay, sa kanistorya. And, suggest pa nga ni Imo na kung pwede nga Ali have said, suggest ko nga kung Imo sa puno ng pagbasol for picture purposes on ito nga ganda ng music up since may record nga ni ang emo do recipients mga important. Nag-agay matay mga to. Then, nag-ask pag-insick up if alingit man ana nga intention baga. So, hata nag-agay matay mga to. Pwede tao ni mo confirm mo pa sa loob. So, we are not expecting anything na amor amount sa ina pa ngayon ka inagda. Kaya siguro sa nag-disappoint ka bigay nga king tao na mo. So, if man matay mo to king per person kaya ito ka na kung ito. Kung nag-agay baga ito, inuwa abi at nasairan mo lang sa amon ka din kating amot ay nagtapa na ang ibang na ang danggi na pangayon sa ibang tao sa sairan ko ba nga din ang pagminok ng natupad ko do ako sa iba ang mga beneficiary so hindi na ako pwede as well kasi sa kalibot ako ga sa face ng kurang eh and nasairan ko nga so nanda iba ne sa tricking ng danggi which is
1: kita ngayon na
0: ito,
1: kay Brom. Ako
0: malang nag-try malang kami na mag-apply and saan na makakamal ang which is I'm so proud of my barangay kasi itawagan nila na to every first year para mga magkaroon ng transparency kung magpangay ka mo transparency halimbing sa OT halimbagin inyo na pangay at kung gabi ka mo sa guideline ay naman yung kung alin po
2: yes,
1: if I at least importante sa ding time anay so far nabati na ton do first katong nga naghambaw is daturo gina-allege ko datong na-interview ko last day nga daya is incumbent is kay Kagawad ag nag-explain pa nga wahay unga no it is barangay Kagawad so ding nagapangatlo nga dayro mga sambilog pagid sa mga nakapag avail no paki-consolidate lang kay Pebrom ang mga dugang statement ay balikan na kon ikot uman maad sang ani kita kay Pebrom kung importante ta nga panumdom kay Pebrom
2: oo last na siguro kay Pebrom after karahero sang bilog lang dahil out of 5 ay apat na
1: apat yan okay
2: ang nang emotional
1: oo
2: sige kay Bernard kung may
1: sige, sige. Mabalik standby kay Pebrom ha standby ikaw may duda ko may okay, palast touch pa si Kapitan so balikan ta si kay Pebrom ya after yamang ko importante nga panumdom standby
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times ED.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Storyan ta karon? Ano bala? Ining alcohol-related kad liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upod sa akong diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
7: Hindi tani na matabo Sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong gaprutas, pala inom ka DTX 500 jag mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan ang tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
6: Kapuyon.
7: Kapuyon. Kapuyon. Nabi na kong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kag gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
6: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
6: So correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
7: Simple lang sabat sina Sir GP, botulingon guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
6: Oh,
7: tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok ng tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
7: Probably Sir JP may guba na na. Hindi pa galing amo nakalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
3: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Puro Telos Pueblos.
1: Alas 8:16 yon, daton nga oras, aga balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo ka ng anchorman, K5, Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, mga ka-K5, good morning K5 Nard, pa-shout out kami sa may The Boss Barbershop nga nagapinamati sing programa habang nagakape. Thanks, good sir, no? Ag good morning una kay Ashlyn Magno nga nagapamati, ag kay Joel, Mr. Joel, ag kay Andrea De Luna, ag sa tanan nga nagamonitor makaroon ha, mabahaba ro mga mensahe no, dalang gid-an ay balik-balikan i-signal ako partner kun ara pa si K5 Rom, ara pa, sige kanugon yang dugin hambal, sige Noy Ding abayon ginapix gali nato niya data. Side ka man ko barangay bintulan sa nga may mga dead area di ka to nga daw hindi maabutan ko signal maroon nga nagkakaduga-duga to kay na no? Pero nalang git ay balikan ta si K5 Roaming atod katon itay ka nga power duo combination nga DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline nga vitamin C mga ka K5 mag power duo combination na kapin makarang nga naguan ugan likaw kita sa sipon trangkas ubo mag DTX 500 ag Mighty Zero Alkaline vitamin C
8: Yonar Viray Puro Telos Pablos.
1: Sa pagpanumbalik kay Pybrom, go ahead.
2: Shoutout na sa aton ng mga listeners siya sa bintaran sa abangan kay Pybrom.
1: Ay, una ka timba sa barangay. Abot ako na kay Morandang Kwanay, radio.
2: Ito kay Pybrom.
1: Oh. Ngani ta sa K5 na katutok sanda.
2: Oh, sa K5 na do. Kita kita rin ang kapitan kay Nabiya bago nag-apot sa mga amigo sa media.
1: Ay, pila kamo una gon sa radio isa kamo malang man.
2: Tatlong kami ya.
1: Ah, tatlo gut ah. Sige yang siya, sunod yang o sige yang i-connect yang. Ano noon? Ano next sa tabo kay Five Rom? Last nga nakapag-avail, nakahambal gon.
2: Nakahambal do katapusan niya buton tabi kon makahiya pa pa statement ara and forget.
1: Oo. Okay. Continue ra sa Barangay Binturan sa Sabanga. All right.
0: Inyong assault, it inyong garilis inyo it certificate of low scholarship nga kun ikaw lagi mismo kay may scholarship.
1: Oh.
0: Diba na kay sa ang pagkatanda Victor nga may habasahan man ako nga kung mag-release do sa ang school if may nga may scholarship ka mag-release do school if may if certificate of no scholarship kay may kaso man doon. Kay anong gina-point out ka to kay kaya na nang i-release, kaya na nang magtao, it datong requirement. Tapos, ano kong hinambal that time, ay, datong scholarship nga to, in paghirapan na to, pag-deserve na na. Which is, medyo, masakit sa among kabubuton, agming ko, amon ang nabatyagan sa to, ay, haman ay nagtinguhaman kami nga magbawit scholarship. Mas isayod man namon nga deserve namon. Bukon it sa tanang oras, sa kimo gaayon. Do. Bukon it sa tanang oras, sa kimo gaayon, do kapalaran. Do ginahamba nga ni sang ginikanan makornay, bukon yut amanay if pa ano-ano makornay. Papalaran yung tama na ruga ubrak imo if imo nga pag hinagayo humbay sa akong ginikanan. Sa ako galero nagtao ka na if 1K nga to nga ginahambay na na. Kasi uwa pat ka process do mga requirements at kunalin una. Naghambay ko kasi mama mismo nga pe mana hay kung makabaton mana kamo sa inyong 20k nga to tawin man na imaw maski pila or maski gusto mo ganyan ni mana hay 1,000 kasi hay imo man mana imong ipata ron kamba ni mama hay ay mama tagi dyan ni kasi kung pila sang kabubuton wow tagi di mo nag-require nga abi ay tawani mo it kung pila nga amount kay mas pero I what I mean ay wa si mama na ilang nga mag-require it amount pero ay syempre medyo kahuya manabi nga tawan bagay mao if kapipirang bot nga amount so karon nga ni nga gihamba lang ni mama nga kung pwede ay 1k lang so doon nga ni nga hindi dapat i nagambal man imo kato nga hindi dapat i hindi dapat i intrabayaro ro ana e pinikanan nga trabaho kumbana na to hay pero kama na naging mention tag may una man yan ni mana nga ro parent mana hay ito mana government employee mana tapos regular pa tama ba garon nga i-intra mo ta kasi ikaw man mismo naghambal nga hindi i-intra ag tauman ginabalik-balik ko nga uwag ita ako na ila nga punta nga nga hindi yun ba mag-inawig ro issue nga ra kasi ay estudyante malang man abi ako nagay makas malang man makatapos ag said mo man kilala mo man ako kasi ay magigbata malang man kita ako ay nadugaan ni tatay palumbugan pa lang ako Si mama ay nag-imapas mo lang mag-imapas na mabuhi kami. Tapos ka mag-mangangkot. Balik, kurukutan na si mo. Aman, bukong manamong deserve nga. Nga mabaton, dumakato nga. Kabuhi nga halin sa ginikanan, hay. Imo, abi nga, ginkutan na kamon. That time, ay, aman, bukong mag-deserve sa scholarship nga ginabaton mo that time, hay. Walong bulan sayang ako. Isao ako di mama. Sanang magulang para makausay mo yung trabaho. Agpermi kong ginasumbat kay mama. Mama, pamanggin sa umuwapit ko. Samantalang sanda tatlo, sanday kuya, sanday manong, sanday ate ko, nasan ba kayo? Kumbay ni mama ka. Si isa lang anay mga pin, makatapos ka. Ay, kung makatapos ka mating mana, ay, ikaya mo man ang ubrahon tanan, kuning gusto kong makatrabaho ka. Bukong dato ang ginahamba kay mama ro akong ginapoint out ay walong bulan pa nga ako ito na una kong gingtaw sana magulang para makatrabaho yung maugit kuro point nga para matawa na ako man eh manami nga pangabuhi ag ako maigmangol ag sa'y mama nga magulang napasalamat man ako sa buhay, kimbaso na na ako maski walong bulan pa lang sa ito na ko ka na makaroon at gasalitan man lang ako tuloy para mabatyagan ko man kihapon nga parte ako sa pamilya yan sa piyak at parte man pagid ako sa pamilya ito nga nagpatong kapon. Pero akong mahambay uman, punta ay di yung mag-inabora yung issue kasi ay estudyante malang man yan eh kami nga kay Makas nga makatapos at minko dahil sa 20 mil nga to ay kain nyo taro pagtanaw ka muli tao dahil sino mataga tukusuko nga mapa-interview taga Limaw kung gata na surprise ta kami ka to. Ay, punta ay ma-realize mo nga tanan kami karaya nga nakabaton it by email. Bukon it masin ginatanaw mo kami nga. Nga manami ro panuksukon, makatukong siin. Ay wow, taga kinahangan. Kasi hay bukod man kami itro nagpili, bukod man itsikap ro nagpili, inakaman mismo lagi, saruyon niya sitwasyon niya kung siin haiging raffle duyon niya ron. At sayamat yun niya ako. Tapos niya magpungan.
1: Sige.
2: Okay. Nag-sagot at ikipipe na doon ang maguwang yan sa barangay hall na pahipos na kantara itong...
1: Nag-alin ni Mao?
2: Oo.
1: Nag-alin, anong maguwang?
2: Nag-sagot na yan sa barangay hall na pahipos na kantara itong makot niya nagkatangis.
1: Ay kaguoy man yan, man matod, ay... do ay kwan na matod kara ikap pay at least ay na sabat tag do point amin ikap kara para sandal at arong maglatag baga kung ano nanda ka kinahanggan ro nga kwarta no paagi sa ginatawag assistance no kodo nya ro nga BBMP program so ro kan kara council no nga nagpili. Pero ang tatagaling ginlatag, ay nagkuhan na nagkid, ano mabisan nang nabilin, so ginkuhan na tagali, gin, ano tawag ka na, gabot-gabot at tabagang raki pa, bro. Kung sino na napilian, natulat agid matod doon, ay alin nun, ano mo na daw makabig mata natin nakapag-avail, deserve, kuray nga rang ayuda, kay pa, bro, may?
2: Oo, ay din mo naman natin, kay pa, nerd, no? I-explain ka naman natin sa publiko, kung siyempre ko may complainant, nga nagpabot. So, in doon ato side ro sa part ni Kapitan, nagkaroon ni Karumanan. Yan man mismo ro mga beneficiary na living witness nga na pagbato na ibukunta it focus-focus kundi sanday mga pobre man, base masanda ka nga mga experience
1: Historia.
2: At mga pangabuhi. At siguro lang, so, talaga may mahambal pa.
1: Mm-mm. Ma-final touch pa si Kapitan?
2: May tsagawat na mag-ahambal.
1: Oo.
2: Partner. Magawal.
1: Last lang doon siguro, man?
2: O, last lang siguro, partner, no?
1: Okay.
2: O.
9: Isya mo ka na magamon. Ilog na parang kay Friends Ransa. Sa pamuhi parang kay Friends Ransa. Good morning. Di emotional ako, pero I try my best. Ako, nga, isang bilog. Ako galiro, ginikanan, isang bilog. Na beneficiary nga si Aleya Almon Rossi, na taga-barangay Ventura. Only that time, tama lang nga, sa ospital kami din, ng asawa ko ng ospital. Nag-emergency meeting si Cap, din hambay na nawa transparent in barangay officials. Ako, Miss Lons, masking ito ako sa hospital, iaywanan ko na ako na unga. Ako galing asawa para mag-assend ako sa emergency meeting itap. Pero that time, buwat na matuod kami iya kung sinuot ang nag-apply. Kasi yung papili kami, yung pa-utip pa niya. Dahil si Joy Rossi at si Syra Pastrana ay akong doon nga tugna. Nakabutan ito sa guidelines na without any scholar na makabuong. Pinahambal na ron nga na hindi pwedeng makasuod si barangay official si Saraya nga rin nga yung grant ng BBM na scholarship. Nakabutan man ito, nakastage man ito, mauwa din na tuod. Pero, much priority, mapaiway kami mga barangay official kung may una pa nga qualified o may una pa nga graduating student nga pwede na mong makasugod. Sa ngalan niyang information it barangay Ventuansa, sa ngalan niyang nga pituro qualified, pituro mga membro or aspiring graduating student it barangay Ventuansa, ay kaibahan yung doakon karon sa aspiring or candidate students, sa graduating students. So, today,

0: Joshua News, nagaburo na nga akong palulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong palulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drop.

0: Lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
1: D3 Bayo, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tatino nga tayo.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Madalas na pag-ihi.
7: Pagdabo ng mga mata.
6: At mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na.
5: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra.
5: Na may pinakamatay.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag manginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Dula na dayo ng akon nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Exam Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatid mo na nagbalik ang kabaskog.

0: ang pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Tadasin natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM. Yonar Viray. Puro Delos Pobos.
3: Alas 8:37 yon daton nga oras ag balik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gyapon yung anchorman K5 Leonard Viray. Oy sa mga listeners daton nina nga gusto nga mag-avail it libre namon nga check up ya sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Avail nyo dapat adto kamot mga syempre Sunday to Friday 8 AM bukas kami start 5 PM. Usoy yang ninyo si Doc Robert Empinado, may libre nga check up kami una. Ag pag hinabatalib, siyempre, what bayad, no? Compared sa mga private clinic, sukot it, what, 500, dawis makarang check-up, 1,000 to 1,500 to 2,000, nung kita rin pinakamabaho-baho, no? Mga ka-K5. So, ito ka mo, masyado ka mahal, tiya lang ka mo sa libre, no? Instead, bayad sa doktor do kwarta nga bagon, baka lang kamot produkto na sa klinika alternatibo na gamit nyo pa, na konsumo nyo pa, nagmayad pa kamo sa ginabatsyag nyo nga bagatian. Hindi mag-bisita sa klinika alternatibo Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Alas 8:38 yon daton nga oras. Ara pa sigapon si Kay Pablo sa pekan linya, sigapon sa final touch ko dai kadang pagklaro ko council, no? Kore nga nang angot man sa distribution, kore nga nang BBMP or bawat barangay makikinabang program una sanda ka nga barangay, particular doon nga pagpanagtag it presidential scholar, no? Sa lima ka mga nangin beneficiaryo. Ag duging question nayaman it dato kuno nakasugod do dato nga unga ikagawad ag incumbent SK kagawad, so royon da andang istorya man kuan nga kabuhi nga makonsidered mananda nga pisar royon do position nga may una sanda, no? Hay gakinangan man sa Japan kuno nga kwarta, no? Mga K5 dalang gid balikan ta si K5 Rome. K5 Rome, go ahead.
4: Yes, K5 Black Jack, no? Patapos man to oras nga pa siguro si kagawad nya to Rosie.
3: Oh, ging klaro na malang nga man it nakabutang.
4: Amay mo nakabutang pag kay Kirk Nard.
3: Ura na nga unga.
4: Sometimes ko patong ato mga nang i-realize nga bisan kagawad ka, bila mo lang matuloy mong honorario, ay hindi ba makasapat ang problema kay Kirk Nard mo inungag. Doon ko matagawad ay
3: manggaroon nun. Honorario. Hindi nga nang hambal ko man sa mga nagtaliwan tanga komentaryo. Dahil may abo man nabikilain na itong barangay kagawad nga nagpinungutang man gani. Di ba?
4: Oh, pobre man.
3: Oh, may naman abi nga daw businessman, pero kagawad, nakadepende man abi ron eh. So, siguro ay siyempre sa dot kwan abi do panindugan abi kada kay Pebron particular kat na interview tanga to ay nagambal nga ati siyempre kon daw sa kwan ka sa public service ay kumbagahay. Oo, sige sige sige, go ahead. Ikapitan nga statement.
5: Oo, una minado ko nga may mga politika, may pamulitika, Raya. Wow. Pero, kung mahimo, isip aside pa ang mayroon, ang pangon pagaling pag-abot ng eleksyon. Hindi ninyo, hindi ka mo magbato ng mga otsayo ng mga pamisaga sa social media ay dahil nga nga rutawo, puro kung siin o man sa ibang katalibutan kung makabasa karon, tama sa kamo. Dahil kami, ginambayan ko tara ako ng mga muka, pati ako ng mga ibangan sa council, na hindi ninyo pagpatuli. Kung ano man ang dami nahaboy sa social media, ayaw ninyo pagpatuli. Dahil pag pinatulan ninyo ron, naduga rito ang dignidad. Mga honorable ka mo. Yan eh, kung ano man ang dami nahaboy, sige yan, bato na, may tama na proseso at ang sabat ka ron. Agharagun nga ni, nag-abot din sa punto nga ra. Kaya, sa mga kritiko na akon, namon nga barangay official, salamat kid. At kabay, nga kamo, sa uman, makaisip man, at maghambay kamo itama. Tag-insakto ba yan? hindi ka mo magparatang, hindi ka mo magpasipangot tamon, ay dahil wa kami pinaugraria na kapuntabihan. So transparency, among ang gina-exercise yung ginaugra namon, dahil tanan man nga kung ano ayuda o kung anong mensahe ginapatawag puro nga kung sino. Yan is ano na taro nakasayo kung paano ba. Pero ako na pag umaga bilang executive officer at barangay. So, doon yan. At salamat yun sa ato yung media. Patay nga nasapat namon yung mga akusasyon kamo. Thank you and good morning.
3: Okay. Thank you so much kay Kapitan K. Pybrom sa pagtao man ita oras eksplanasyon. Kuray nga ng hanungod sa isyo na sandak ka ng barangay. So do pinakamin isyo kay Pybrom na sabat kin matamato del nga man it nakasugod ro nga itagawad ag nga man nakasugod ro incumbent officials SK officials. So datura na hambag man nga in short ay karapat dapat man kami karon del haron nga ni adan ang inagyan man pobre literal man gali kay Pybrom eh.
4: So may una ko nung politika sa likod kay Pybrada. Nga posible na gahimo panday karang butang. Nga posible nga akang may question gihapon sa survey karang nga 20 dipinga ra nga piyasa system keeper. Importante ay sabat man na iklaro man sa publiko sa social media. Pro reklamo ato ni certain Miss Frances iya mismo sa barangay Binturansa. Yan sa may banwa itabang K5 dyan. Dito may tinag-report kay K5 President Torino, K5 Jim Lidorot. Ako si K5 Romy Cahill para sa kampanya na balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon Report. K5 News FM. Live Report.
3: Thank you so much sa report sa Tonya Patrol. Ha? Live direkto sa may barangay Vintoranza sa Banwa Itay Karangabanga. Ang datuman nga oras balita tod gaton itay karang D3 Bio, DTX 500, Mighty Zero Alkaline Vitamin C. Ag, di kita mangkalipat mga ka-K5 nga rong paggamit mat sabon partner nga DTX Beauty Soap. Yan, nga pampahumot, pampakinis itaton karang kutis. Kung gusto nyo nga mapampabaga, magbalik ro inyong kutis artista nga makinis puti, no? Ay, DTX Beauty Soap kamo. Ag sa mga lolog-lola naton, nga gusto man ma-prevent ro mga early signs of skin aging, ay dapat kita nga magamit ita DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, Guava Leaves, ag Papaya Extract, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
3: Well, tapos it paligos, mag-klinika Dio Fresh, Dio Roll-On. Rong roll-on nga mahumot. No, nga magataw katon ita bilog nga 48 hours nga freshness. Bow, hindi ang magataw ta humot kimo, kundi gaputi man ding underarm ka ra. No, gaputi rin mo nga kilikili because nga may sangkap nga VCO. Agro rin nagapatay at mikrobyo nga dahilan kung mat nagabaho rin yung kilikili. So dapat magklinika, Dio Fresh, Dio Roll-Ona.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ag Maki 5 extend the food supplement for men rong pampabaskog ni Mister no para kampyon the performance andang nga mga partner extend the food supplement for men kung madyaguyaw ang gid kamo especially sa mga migutan nga mga drivers dina nga madyalong ride gid no pagwa sugod ko probinsya nga biyahe ti maguya no extend the food supplement for men kung kampyon ninyo nga labing-labing ba sa inyo nga mga partner ibay una ron nga makarot ag Klabo Waska nga kilaga nga nagapa baskog ko libido it inyo karang agawas mga kaki 5.
1: Wow.
3: So dapat mag-inom kita no it extend food supplement for men.
0: Foro de los Pueblos.
3: Nanandon yung mga suplemento produkto mabaka makitaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Barato na, epektibo pa.
0: Yonar Viray. Foro de los Pueblos.
3: Oy, good morning Galianay ha, sa mga taga mga Guapura, mga taga Divris 83 di kara sa may Kapitol. No, guwapo ro owner, guwapo pagid ro mga servidor ag kapin do nagaihaw matuod. Guwapo gid mga amigo naton dun sandana sa Debris 83 nga nagapinamati iya sa ton nga programa. Good morning anak kay Migong Lance Birano ang nagapamati. Una sa Debris 83. Ayan, thank you so much ha. Ag una sa kon pagid part it daya karang Pulokate sa Banwa Itbanga. Good morning K5 na. Thank you kid sa pagmonitor. Sa The Boss Barbershop nga nag-monitor na kay Bro Rostom Rizaldo sa may part it pagsanghan sa Banwa Itbanga. Nag-kongintunga at amatot tigsang libo mayad pa. Eh, sa matodyan, kung tigintig sang libo, mayad ana, sa kada barangay, bisan nga ni nga, kung ano, ito nga may mao, di abi pwede rin sa guidelines, ha? Sa guidelines, hindi pwede mao. But, kung mga finisher fund, abi mo taugon. But, kung aton isip-isipon, 100,000, kung mga may una, abi nga napugo ka mga, kwan, estudyante, no? Di pwede tayo mabaw-baw 10,000. Di kung 20 man ka mga estudyante rin nagtunga, may tig 5,000, mabaw-baw man gyapon. Gusto bit national government mata, that's why gin tig 20,000 gid kada estudyante del finisher fund ag para gid abi mo sa fourth year no college. Ay sang agan man yaning do scenario man yara sa may part it Ventura, may mga same scenario man si ibang mga barangay. No nga alinon ay lima gang ani. No, lima gang rogi na pausoy. Hindi pwede mo patunga-tungaon. No? So do style it ibang barangay. Eh nagkuan nang gidron daw rapol or nagabot-gabot kung sino magabutan di daturo makapag-avail dahil tanan nga ron nga na, nag-submit man it mga documents no haging kabig man ko barangay nga deserving man don deserve man don na nga makabaton kuring ayuda but sa ngagan nga ning alinon ay lima ga tagid abi din do mabaho-baho makaroon nga naka responsibilidad nga nakaatang sa barangay official especially kapitan itagsa-tagsa naton ka mga barangay sa aklan maroon nga watan na likawiro mga reklamo ko iba naton nga makigmanghuran kasi ro ginikanan itay nga ranga na interview naton nagkuan imo eh no nagpost abi mo sa kuan man sa social media ag nagapaabot man lang man doon ita anang ambag baga nga kapag may magandang balita sana hindi kailangang itago. Ang Public Educational Assistance Program ay tulong mula sa bayan at para sa kabataan, kaya nararapat lamang na maging malinaw, patas at transparent ang proseso. Hindi naman masama ang magtanong, hindi rin masama ang humingi ng paliwanag. Ang mahalaga, walang dapat ikubli at walang dapat magkaroon ng espesyal na pabor dahil lamang sa kakilala o impluensya. Ang bawat kabataang nangangailangan ng tulong ay may karapatang mabigyan ng patas na pagkakataon. Sana sa susunod ay maging bukas at malinaw ang proseso dahil ang tunay na serbisyo publiko ay walang itinatago at walang pinapanigan. Kung tama, bakit kailangang itago? Transparency, fairness, accountability. At Barangay Binturan sa Bangaklan. Pero naka-butang address. So, nagpangutan na ro tawag. Haraman do picture, gin-post man ko Barangay Council, nagpa-picture do tagsa-tagsa ka mga estudyante nga naka-benepisyo. No? So lima, ay marong sinakitan na itabot man dato nga to nga sambilog nga wa maka-avail because nga sa lima ay iba ano pang ano imaw daw imaut abaga daw imaut aron na wa mabaton ay pang lima pang anom mag sinakitan matbutron nga daw deserve man ako kara right ana tabo makamauron baga so kwantare gintawan matay mo kahit papaano ko mga nakapag-avail nga kuto bulat ako halin sa tagipuso na tatungting atong sanglibo man sambilog eh kaso parang kwan baga wagin ma-accept man ko datong atong si Ma'am Okendo nakapa-utwas man imo kanang mga pangutana sa aton ka nga barangay council it barangay Binturan sa Sabanga.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
3: Alas 8:50 gon daton nga oras mga kaki 5. Oy dalang gid aton nga patukari ba ko na partner it nato nga sa inter-school live competition nato nga to nga kuno bi una. Agud mailatag daton day nga update. Eh may mga update yung kita. May buyot ako nga kuno iya. Listahan yon it aton nga finalist for secondary level. No? Sari nga lang inter-school live reporting competition. Araro resulta, no? Standby mga K-5.
0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
1: Ni si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavior.
7: Ni si Kirby.

0: Araro pa na, finalist yon. Inter-school live reporting competition finalist for secondary level. Ro first is Numancia National School for Fisheries. Si Kakipay Joshua Bukalan. Second is Catalino M. Prado National High School. Si Kakipay Emmanuel Ignacio. Pangatlo, si Kakipay Kiel Panganiban ita New Washington National Comprehensive High School. Pangapat si Kakipay Jeff Ayesha Esquera ita Malinaw School for Philippine Craftsmen. Panglima si Kakipay Micaela Regente ita Regional Science High School for Region 6. Aga pang anom si Kakipay Archel Baltasar ita Leso Integrated School. Agrong pang pito si Kakipay Blessy Regalado it Aklan Valley High School. Pangwago si Kakipay Laika Jane Taunan it Lamberto H. Terol High School mga Kakipay. Pangsiyam bahay si Kakipay Brian Ruel it Inawa National High School agrong pang napugo. Pasok sa pang top 10 si Kakipay Justin Gabriel Ubani Tinyoso itangalan National High School mga Kakipay. So, reton nga finalist, ha? Sa aton nga lang secondary level, level sa inter-school live reporting competition. So, rong finalist, ay may aton nga kwan, ha? Synchronized nga workshop naka-schedule sa September 20, adlaw tot Domingo, no? Sunday, September 20. Ayan, Sunday. Aton nga venue is, aton i-announce doon una sa aton nga group chat. Ag raton mat ang schedule sa grand finals ato niya sa K5 Kalibo ay maabot pan doon sa October 11, 2026. Sunday man to alauna ro oras sa hapon. So kato ka mo mas mag-abang sa grand finals no October 11, 2026. Ato niya venue siyempre sa City Mall Kalibo mga K5.
1: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Ito na sa 11 Mbps do mga wa naton mabot matalakay maging pang headlines ng mga balita no with K5 Romy Kahilig. Aga siyempre inyo nang in-anchorman magkanang adlaw it Webes si K5 Yonar Viray. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Mamakal, sumangmuti ka.
5: So kagapon gin-discuss ta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ini sila tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
6: Wala pili, Sir Boy.
5: Why pili?
6: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is ilanat.
5: Ilanat, palakit lawas.
6: Siyempre gari ang immune system, kagaw mo, infasyon mo.
5: Ang pag-ilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
6: Correct.
5: Recognize na yun.
6: So, buligi ang imo lawas.
5: Mm-hmm.
6: Buligi. Paano man D3 Bio?
5: Inom ka na D3 Bio. Mm-hmm. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si mo during the time na gid tapos na si mo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si mo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Uy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Mm. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B-cells kag T-cells. So kampiyon, gingaan ka na B-cells, gingaan pagatong para mag-imo B-cells and T-cells. Ang muna ang epekto sa imo, ginatawag nga D3 bio.
6: Asahin si na sir boy, patyo na naging niya tapat ang ano, kwanto mo, attenuated virus.
5: Correct.
6: Magyan sa BCO nga ara sa D3 bio, total patay na gid.
1: D3 bio with BCO.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. D3 bio.
5: Remember, ang balinati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton nga, ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
6: Antibodies.
5: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na iyang kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
6: vaccine. Amo na may mga vaccine nga spike protein lang.
5: Correct. May arap man niya mRNA. Ano na iya, kompletong nga virus, may halag natawag nga vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sang parte, ginpaupdan sang kamot sang or other parts sang lawas sang COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka.
6: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC. Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio. Ang epekto sa post, vaccination, ang D3 nga ara sa D3 bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
8: Correct. Babakuron.
9: Meaning to say, mangin efficient.
6: Ang D3 bio, makabulig siya before, and after. During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahan niya imo immune system.
9: During. Di siya mag-overreact?
6: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
1: D3 Bio!
10: Ako si Boyd.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. 2 weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: This is K5 News FM. Your official news and music station.
3: News FM, San Carlos City. 89.7. K5 News FM, Sangay City. 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa komentaryo. At kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Bacolod City. 101.5. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagay po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sa hindi ko na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
9: Basta.
4: Ano na yung maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupunta sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
10: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%
6: dakong incidence yan, no?
10: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gituwag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid gani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig,
6: Sir GP. Lawing magaling abo sarma. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kay inom DTX 500
10: Lapan, eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kong guwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX by TC? Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano? DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagka-inom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga, no? Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
6: Kadadlaw,
10: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso o sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituwag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon na baboy,
6: oy!
10: o karne kada adlaw. Sa sulod sa 10 ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karne, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Mm-hmm. Fish na lang gid iya.
0: Oh.
10: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sa isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka Ditex 500 MTC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas, matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupo. Amo na gani Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapilan to balik-balik. Kung gainom ka Ditex 500, gainom ka MTC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine lah. So, ari yang pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig, no? Hindi ka mag-inom MTC. Ihanda mo na daan ang imo sungkod kag wheelchair kay piho kandidato kana sa pagka-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C. Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka MTC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitu wag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa sa GP, hindi magtapo. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag MTC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to eh. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom Ditex 500 kag MTC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
6: Isa na lang ko lang.
10: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 MTC or Pure C bag-o pa mag-abot nga ma-stroke ka.
3: DTX 500, di na problema mo mala ang mataas nga blood sugar level. Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa challenge nga makapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
1: Ilay-lay di la cross, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka
10: DTX 500?
6: Di na dala subong imo sugar.
1: Pagtigil ka namin sang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
3: gid. DTX 500.
6: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MTC, isa sa mga makabuli gid sa dako sa DTX 500 kag MTC sa mga babayi amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MTC, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamu ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
10: Mm-hmm.
6: Mag-DTX 500 kag MTC ka na.
10: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
6: Ayaw ba? Delikado.
10: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaik inis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawag lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
9: Mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya sa
10: Aduk
9: GP.
6: Lalaki tiya.
9: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tubtod, tatlo ka adlaw kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag MTC, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? sang DTX sa 500 kag mighty si sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan mag DTX sa 500 kag mighty sige kada adlaw.
6: Sir Boy,
0: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, mm-hmm, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
10: Diba sa secondary, dysmenorrhea?
0: May secondary dysmenorrhea. Mm. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Mm. Putik tahan git. Mm. Doc?
10: Naman na gani. Habal ko hindi sagay inong pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dahil. Kundi, amo nang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
11: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Kila tong score gani?
13: 470.
12: Nagtiko 2
13: sa gabi, 2 sa
12: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500 Mighty C Alkaline nga vitamin C.
14: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ka problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline vitamin C.
15: Kag subong ka nami isa kon paminsari.
11: Mighty C mapalit sa mga butika.
16: Para sa libreng check-up, bisita hala
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique,
17: Wankyong Building,
16: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi,
17: National Highway,
16: kinid sa LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina,
16: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
16: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
16: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
16: likod sa Pag-ibig Office.
17: And
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City,
16: Ernai Street,
17: fronting Paglaum Sports Complex.
6: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok sa tupad mo, kag anghit kay way naligo.
9: Mm-hmm.
6: Paano Sir Boy?
9: Kalanan maligo as a daw.
6: Unang solusyon da.
9: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
6: pangasyon. Aha, ang routine, ang routine.
9: Kinala mo mag-klinika Dio Fresh, no?
10: Para kabot all the time.
6: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe, da?
9: Mm-hmm.
6: Kalanlan, naka-klinika Dio Fresh, deodorant kagid. May VCO nga, kaya tap na on ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway na yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
9: Pangapi na, pangapi? Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton, da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. kay kadahigop ni Sir Boy, ginahugasan ang imo nga mga selula tungod sa iya kataasang antioxidant.
10: Ginadepensahan ang imo mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
0: Doing your daily routine, pero it's healthy kung natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
10: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inakagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulog, bulletproof mo.
0: Bulletproof coffee! No?
10: Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
0: Oh, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, wa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
10: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba nadakuan ka mag tulon sa no ditribayo, ipuga mo lang sa kape.
0: Puga. Namit pa akon ara
10: sa pamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaysa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Siyempre, permi na mo ginagambal nga, inom gina extend food supplement.
0: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sa tanan, gapadasig sa daloy, sa dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sa mga waste materials including carbon dioxide, pagwaon na sa imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung ang imo ginaputumal, ginatawag extend food supplement.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang ditribayo kun adlaw-adlaw kag iinom sini, preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid, no? Kasi una, COVID, gabig ka-epektibo sa D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, itong asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Dr. Ramil.
10: Hindi ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka? No, sala ginaya.
0: Sala ginaya.
10: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
0: Man!
10: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sininggito ang HPV virus. Human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
0: Nah,
10: yeah. Kung suggest niya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
0: Santo Plaza, Sir Boy.
10: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang silim lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kay gali ang imo partner, may multiple partners.
0: Correct.
10: Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
0: Late na.
10: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
0: Ditribayo.
10: Sa ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sa HPV virus, nga among kosang ito, cervical cancer, in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko, or wala ko gaduda sa akong partner.
0: Sige lang.
10: Inom lang ko, inom lang ko.
0: Inom ka lang.
10: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
0: Mm-hmm.
10: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
0: Gin-safety mo.
10: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-distrap ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
0: Mm-hmm.
10: Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
0: Correct. Kang inom ditribayo.
10: Kang inom ditribayo. Pahidi na ditribayo, inom ka ditribayo.
0: Mm-hmm.
10: Before double sexual activity.
0: Balongan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo.
10: Mm-hmm.
0: It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
10: Oh.
0: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigit sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
9: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no?
0: Mm.
9: 15 years ang iyang incubation siya na. No?
0: Wow!
9: So, way ka balogali nga may ara ka na, sina.
0: Mm-hmm.
9: No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV Sir Boy.
0: Mm-hmm.
9: Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance yung production sa WBC.
0: Mm-hmm.
9: So, kung
0: na white blood cells.
9: Yes, no, ang ato niya T cells nga is specialized sina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa ng klaseng virus
0: cervical cancer, no?
9: Oo, oh, naka-ditribayo ikaw kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
0: mm-hmm.
9: ang isa ka-epektibo sina, mag-fasting ka.
0: Mm-hmm.
9: No?
0: Uy, sakto
9: gin. Gamit ka sang ditribayo. Kaya kung naka-ditribayo ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
0: Uy!
10: Mm-hmm. Ang nakamit na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina,
0: mm.
10: kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
0: Ang yun kamayuhan sa ditribayo, Dok Sam.
10: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa ditribayo, kaya siya mismo magpatay.
9: Yes, so kagang kito, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells ina, Sir Boy. Kung nakaditribayo, kati nakaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Mm. Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
0: Mm. Gaanta ka mo proof, gabi, ang ditribayo. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo. Mm. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa ditribayo kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sa ditribayo is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. Ditribayo, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, ang kadamo pagit salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagit? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria, ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3 Bio. So, hindi lang sa tangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kanyang-kaya. Kaamligan sang D3 Bio.
19: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gida resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Magabot ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
21: Edgar Santiago. Sa ka-trice kong tribe. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Kikidyan ako ginadudlan sang balatian.
19: May DC.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel.
26: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: San Jose Antique,
33: One Tiong Building,
34: Barangay 8 Bagumbayan,
35: fronting kay Sun Mall.
36: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
37: Kulasi, National Highway,
38: kinid sang LBC.
39: Clinica de Alternativo Medicina,
40: Kabangkalan Branch,
41: located at ACM Building,
42: Texas Street,
43: Corner Bread Box,
44: Kabangkalan Public Market.
45: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
46: Sagay City,
47: Radyo Bandera Compound,
48: likod sang Pag-ibig Office.
49: And
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
51: Bacolod City,
52: Ernai Street,
53: fronting Paglaum Sports Complex.
6: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
10: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagit. Ang kaspa, sir boy, mula na hundi ng kaspa, pakuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matrip. Ang D3 Bio, kaya niya pati yun ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pa rin mag-inom ka.
0: Kadamo gin sa benepisyo sa D3 Bio.
10: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant. No? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid, all of these antioxidant Anong ginaoblas ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3 bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Gimay ala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, cell. Kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 bio ka lang. Isang kagat sa D3 bio, hilanat. Tapat.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye

0: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare.

0: 95 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan! Sa

0: Atam lang na japon ang katapat. Masulbar na ina dayon.
1: Pero paano, bikap ko hindi madala sa kwarta?
0: Makulukar na japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
1: Ano ka?
0: Oo. Kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mata japon, di ba?
1: Gani man kap, no? Ay, lutsa no man nag-japon.
0: Bisan ano pagkapato-pato nila sa aton, wala sila japon sa ebidensya.
1: Tondo ko gidya kap ya?
0: Eh, ako pa yan.
1: Sadya-sadya.
2: Tama!

0: Boss Rocket?
1: Yes! Ano ka naman, Boy Ramon?
0: Galingin ng ulo ko.
1: Base high blood ka.
0: Hindi, boss.
1: Kiano ang rason sina nga galingin ang ulo mo?
0: Galingin ang ulo ko, boss, kung bala, madayon gid o kung hindi ang barangay and iski eleksyon. Katalaka sa gadulat kung bala, madayon o kung hindi. Kaya natakaan ako sang sagad pamati isang biniisay sa Kapuyan, kag mga talambayan.
1: Natakaan ka?
0: Oo, natakaan ako.
1: Wes, hindi ka mamati sa gabaisay. Simple lang, amula ng imuon mo para hindi maglingin ang ulo mo.
0: Bo, ikaw bala, boss? Wala, kagidya mayo nga sa gestyon.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Sa kadamo na sa gasinggit nga, Pigado Gid!
0: O ti ano da yun, boss?
1: Kapigado na subo nga panahon. Tapos pati amo na paligban mo pa.
0: Boss, makwartahan ni mo.
1: Ha? Ano?
0: O boss, kumadayo ng eleksyon, kunti makakwarta naman kita.
1: Pilagi da abi makwarta mo sina?
0: 50. Hindi gani 100 pesos kada butante. Ang kanami pag ita, boss, kiti, may paaman pa na nga bala kastipler. Hindi ka pa? Ngantis mo kuha ang kwarta, kakson mo na sa papel ang natapikan sang bala kastipler. Di ba?
1: Hindi kita dira makakwarta sang dako.
0: Ha?
1: Ang mga kwarta na iya, ang mga leader ng mga krokodilos puro sos o kon crocodile.
0: Pero ti, bisan boss, bisan pa paano, tani mawaslikan man ta bisan

0: ginagmail.
1: Hindi tapang isalig ang pangabuhita sa mga politiko, Boy Ramon.
0: Aba? Dubag o nabusaw?
1: Oo! Kaya na, ginasalig na ang kabuhita sa mga politiko.
0: Uh-huh.
1: Ti ulaman may natabo.
0: Uh-huh.
1: Sila yung gahabok, kita yung gakupos.
2: Ati sadya-sadyay, no?

0: Magdalena?
1: Yes, Burod.
0: Sa banta ko bala, Magdalena. Daw maperdigin sa sining eleksyon si Kapitan Hugakom niya.
1: Sa banta mo lang na iya?
0: Ay, aba.
1: Paano maperdi si Kapitan Hugakom kay wala man eleksyon?
0: Ha? Wala eleksyon? Ti asta sa noong wala eleksyon ako?
1: Eh, asta sa 2028.
0: Ti sa 2028 may eleksyon Japon?
1: Oo, eh.
0: Ti dira na maperdi si Kapitan?
1: Paano siya maperdi? Kaya mamakal siya buto. Plus, dalalon sa kwarta ang mga tao sa kalye 5.
0: Ay, aba! Sabagay, no?
1: Ang mga taga-kalye 5, Burog, makumod lang akong layo pang eleksyon. Ay, pero kung eleksyon na kagatagay na kwarta, ay, kung diin may hatag, dito na sila, ya.
0: Ay, aba! Sabagay, no? Alangan nga sa piyaka, kiti wala tagay dito.
1: Amo na nga, wala gakaperti si Kapitan Hugakom. Kaya halos tanan ng mga bungangera kag reklamador, ah, ginakwa yung leader kong eleksyon.
0: Ay, aba! Ay, amo na gali?
1: Kadugay na di sa imo, ikig kapanilag, how?
0: Kapanilag man eh. Wala man ko kabaloyan nga ang mga reklamador kag mga chismosa ato na gali. Abi ko gani kung kontrapartido na kiting reklamo man mo.
1: Gareklamo lang na iya kay wala patagay. Pero kung ara na, ay maupod lang na iya kag mamatumato.
0: Hala, sadya-sadya, you know.

0: dyan, laba?
1: Ano man totoo na ko?
0: Tapos nata-drawing pero kadukay pa magbalik kay Ma'am Burakday, no?
1: Kaya wala pa man natapos ang iyong break time mo.
0: Hmm? Pasi, natulugan na tuguro siya? Sige ah, kay wala pa man siya makabalik, ma...
1: Tikalay naman ta.
0: Ano nga tikalay man? Daw suya, kabalas ako now.
1: Ah, wala. Ang buot ko silingon. Nga, masugiray naman daw istoryabla.
0: Nan, amo na iya. Klaro wa, bala. Ayos ah. Para, klaro, tabalaw.
1: Ko, himuan ako anong gusto mo. Total, dako ka naman ah. Birada na datutod ako.
0: Da, plano ko tani magnegosyo.
1: Aba, mayo na nga plano eh. Kagano naman ang himo negosyo.
0: Alarbison na to nga mon, tanom nga munggo. Plano ko tani, mabaligya, munggo.
1: Wow! Kampiyon nga plano ba?
0: Kampiyon gide? Oo, amo na ang plano ko, mamaligya ko munggo. Pero ang baklan ay hindi kinilo.
1: Aha? Hindi kinilo?
0: Oo, kay kung magbaligya, kuya, binilog ya. Ang mabakal among mag-isip kung pila kabilog ang munggo nga baklon niya.
1: Hala, sira sa jay, no? Wow!

0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether Bio. Ang BCO. Ang BCO. Ang Ether Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: UTC. Alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko yung UTC Alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon pamisaron.
0: UTC mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una, problema gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
9: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.

0: Mika ko latoy.
1: Yes, mika bong koy. Saan ko na beep? Ep ko pagay.
0: Daga kumod-kumod sila yung duha ka mga sitabo.
1: Ah, ba sige palibog sila sa ila drawing eh.
0: Hmm. Tawa mo na eh, palibogan gid nila.
1: Wow! Oh man, hindi man sila pareho sa aton ng mga tagas IQ.
0: Kado kayo gani magbalik kay Mambalak Daymeg. May tanyari na si Day. Para mabalaan takon sinumba ko di sa aton ah.
1: Wow! Relax lang, Mika. Diragid na napadulong, ha?
0: Kado, kaya busy yan, Mika.
1: Basiga, prepare pa to sa nga ton, mga kalanon, karon, Mika.
0: Nanamugin ang nanamian ko, Mika. Kay Mika na naibalaya tapos klas, yaw.
1: Amo na ganin namian ko, di magbalik-balik, Mika. Ang tambor, tabla nga kasmito.
0: Oo, nanamian na siya.
1: Oo, namian na siya.
0: Sino, Mika? Si Angelina?
1: Oo, eh. Wah! May iban pa din, Mika, ha?
0: Wala na, eh.
1: Wah! Sagin, Mig, eh. Kaya hindi na din daan, skwila ang lagas siya, kundi ang pagkaon magtapos ang klase.
0: Hala?
1: Kaya ang rason niya bala, Mig?
0: Mm?
1: Bahala, mango, basta busog.
0: Hala? Sadya-sadya, eh, no?
1: Wah!

0: Manila ko di anay sa mga nagakalatabo sa kalye 5. Kung ano ang mga ginagiusgiyo sa mga tao dire.
1: Please release me, let me go.
0: Yeah. Abaw! Bako ng kantaya ba? Siguro, bago nang ginsa na rilisan Linding ay.
1: So I don't love you anymore.
0: Ba? Anay ka? Daw kilala ko man yung tingo? Daw si Tito Nor?
2: Oye, Jupiter! Oops. Ikaw ina?
0: Hindi. Naunahan niya ko?
2: Palapit, anay, di kay kalaway nga nagasinggitanay kita. Pasi masalaan ta karon nga mga bungol kita.
0: Ate, sige, Tito. Mapalapit ko na.
3: Ikaw gidgali matuhod, Jupiter. Ang anak sang kumpari kong gwapo.
0: Natural, Tito. Anak ako sang gwapo mo. Kiti, ako gwapo man eh. Di bala?
3: Ha? Of course, ah.
0: Kamusta ka na, Tito? Ano ang imo?
3: Ang akon bilog nga laba may mga bulitas.
0: Ang bot ko silingon dito, ang imo balak himtang.
3: Amugani sa Ilonggo kahimtang sa Tagalog lagay. Mabuti ang aking lagay.
0: Ate, sige, padayon sa lagay mo to. Para sa desadya, no?

0: Ano naman, Venus? Ano naman ang ginatulok-tulok mo sa akin?
1: Mami, kayot? Love quarrel naman ka mo ni Tito Norbing, ay no?
0: Paan naman ka pamang kasi na?
1: Kayo, wala, hindi siya kabakalsing mo. Kayo, nakita ko siya dito nga nagbakal sa pihak ng karinderya ni Mia.
0: Ate, basi dito siya kay gapautang tuya mo. Basi utang to ang iyaya.
1: Ay, hindi, mami, ah. Nakita ko pa gani nga nagkuha siya sang kwarta sa wallet niya. Kaya nagkuha siya sang 1,000.
0: Aba, paldo siya galikon amo.
1: Siguro, mami, eh. Kidamol man tong wallet niya.
0: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh.
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mo. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kaya ba, si kung tabugon mo naman siya kung magkadto siya, di.
0: Ay, aba, wala. Sadya, sadya, ino.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
6: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito ay isang neurobiotic.

0: Sana katong memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica,
1: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko, si Joshua Darin Villavior.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: Sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kaming awan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domidyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang po.

0: DTX 500.
1: Istoryanta, Dr. Ramil, kung paano makuha or paano makabulig si DTX kag Mighty C agud ma-maintain ang integrity sa aton nga blood brain barrier.
2: Mm. Ang aton nga brain, Sir JP, ginsigurado gina sa Ginoo nga hindi siya protektado.
1: Mm.
2: Sa tanan nga vital organs, amo lang niyang may isanon nga space kag tuman kadamol ang guan, Sir JP, nga protection tulan
1: sang skull. Tulaan, yeah.
2: Tikon nga DTX 500 ka kag Mighty C, ini ang makahatag sang duga nga protection from inside.
1: Mm-hmm.
2: Ti ang arada nga bagol-bagol na tawag na outside nga protection. Pero ang importante nga protection inside. Ang muna ka-importante ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Mm-hmm. 7mm ang kadamulon sang bagol, Dr. Ramil.
2: Mm-hmm.
1: Bangod ang brain tissue, ang tuman kahumok, gani ini ang may redundancy sa protection. Ini ang ginatabunan sang meninges. Well, abot sa bagol mo, may meninges ka pa.
2: Mm-hmm. No? Ang skull, Sir JP, meninges kag ining CSF, ang mm-hmm. lunsay effective protection against sa gituag, kanang mahulog ka, malampus ka, mabunggo ka, mm-hmm. or ini nga physical damage. Pero ang protection batok sa kagaw, mga toxic substances, mga free radicals nga nagaupod sa dugo, ini ang ginasala sang isa ka protective element nga amo ang blood brain barrier. Mm. Pero wala sang barrier nga makapugong sa kuan free radicals.
1: Oh.
2: Ato na sulod mo, pwede na dito mahimo ang free radicals sa sulod.
1: Mm.
2: Sulod mismo sang brain. Amo na nga importante nga padalhan mo siya antioxidant para man-neutralize ang tanan nga mga free radicals, meaning pa para man-neutralize ang mga tuktok nga mag-atake sa imong brain. Amo na ka importante nga mainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga may makabulig protekta sa imong brain cells batok sa mga tuktok nga matabo da sa imong brain.
1: Husto. Ini ang naga-provide sang barrier o kon baral sa tunga sang capillaries kag brain cells o kon neurons. Ang existence ang blood brain barrier ang nadiskubrehan sang late 19th century sang isa ka German physician nga si Paul Ehrlich sang iya gin inject ang isa ka dye sa bloodstream sang ilaga. Butaan niya to color ang dugo sang ilaga, tanan nga organ sang lawas nag-color blue.
2: Mm-hmm.
1: Pero ang tissue sang brain kagsang spinal cord wala gidyon nalatnan sang color.
2: Mm-hmm.
1: Meaning to say
2: why kasulod?
1: Why kasulod?
0: DTX 500
3: ginakano nagpuyo sa Town Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka maginan?
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan.
2: Subong, kamusta?
3: O, ayun, ko ginabatsyag maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
3: DTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
2: So, ang makasulod lang gali, Sir JP, ang magagmay nga fat soluble molecules. Monolaw rin, isa na ka-importante. Kag some gases pakadto sa brain tissue.
1: Mm.
2: Ang glucose, bisandako, ang makasulod bangod sa transporter protein nga daw kaangay sang special doors. Agod makasulod ang glucose kag magamit sang brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibaluan nga pila ka mga potent antioxidant ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na da ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nga may phenolic compound. Sulod na, polyphenol sa DTX 500, sulod na. Ang flavonoid sang DTX 500,
1: sulod man.
2: Pasalamat ta, Sir JP, kay may mga access ang aton brain sang mga antioxidants.
1: Mm.
2: Bangod sa nasiling na grabe mag-generate sang free radicals ang brain, bangod sa sobra nga demand sini sa oxygen.
1: Mm.
2: Anything nga gagamit sang oxygen, may free radicals.
1: Hosto.
2: Ang brain, gagamit oxygen, may free radicals. Ang imo selula gagamit oxygen, may free radicals na.
1: Pronto,
2: so, the only thing nga pwede ni mo siya mabuligan, padulongi, hatagi sang antioxidants. Amo na ka-importante, nga ang mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan.

0: the Filipino. Oras sa K5 News FM, kalibo alas 10 sa unoy tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour news break.
0: Para sa aton yung top of the hour news. Inapatawag ita kamera si Mark Zuckerberg, yung chief executive officer ita Meta, nga nagapanag-iyaman it Facebook para magatubang sa sangka congressional hearing nga magatutok sa kagawasan sa social media. Sala sa opisyal nga pahayag nga ginpagawa it Department of Information and Communications sa DICT sa andakar nga Facebook page siya. Magin kaibahan it ahensya rong pilang ka mga mambabata sa pagtalakay critical nga isyo sa digital nga ginapangatubang sa nasyon. Sala sa DICT nagapanguna karanga pagahimayon rong nasambit karanga hearing rong paggapta karait mga harmful content online agrong sa gabton na ita higante karang social media platforms nga nag-operate sa Pilipinas. Tinutuyo sigon ni kamera nga magahimo idugang karang safeguards o mekanismo para mas mapatibay ro proteksyon para sa mga Pilipino nga nagagamit it internet sa nagkasari-sari nga mga digital spaces. Inyo na batian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant. Para makalikaw sa nagkasari-sari nga masakit ka para type na diabetes, mag-inom it DTX 500. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kajamibo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Sakha Libwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sang imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, mag

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, wala. Git, pre? Ano kayang manok ko?

0: Nakabaluman ng six?
1: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garag kapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
2: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
3: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Tigasin.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Hey, five! Kalingawan time!
8: Sweet Joe.
9: Okay, class. Use puera in a sentence.
10: Ma'am.
9: I'll write this toy.
10: Mi maestra is bonita.
9: Ah, anong meaning sina istoy?
10: Meaning sina, ma'am, my teacher is beautiful.
9: Ah, thank you. That's very flattering. But where's the word puera?
10: Puera gaba, ma'am.
11: How sweet!
7: Hey, I'm Kalingawan time!
12: Ang kampyon na istasyon
13: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatak sa mga butika.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila. Stress na sila. Kaya nga man.
2: Simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oo.
2: Kundi hindi lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, ngayon kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
1: Ang muling ipikwa to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer. Oh.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Makakats, makabot ka.
1: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong gibalang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisaya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Ang muna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
2: Ako naman sir boy, kablo ka nga puti ang lubi. Mag-unin no? Nga kablo ka nga puti ang lubi.
1: Uy, ko kapi parang sinig.
2: Nagsulod na mag-usa akong uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment blah, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos na ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kwan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang nan nga kagaw. After 20 minutes, iyan mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 4 minutos yon na nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

0: Manaming balita para katuntanan. Pero bukod manaming balita para sa mga politiko. Pero aton nga Korte Suprema, especially gidrong Supreme Court and Bank, ay nag-require sa aton karang kongreso nga magpasayon kamo itunday karang laye nga nagabawa yon sa runday karang mga political dynasty nga ra. Basira sa runday karang nakasaad sa aton karang Article 2, Section 26 sa aton karang Philippine Constitution. Sa desisyon nga ginpaabot ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, nagahambang ro kongreso dahil na ro kongres ay nakakomit it grave abuse of discretion kung masanda karahay mapasyawan nga mag-inak itong dahil karang layi sa suod karata 39 dagon. Uy, nag-40 kita makara. Mangan-angan. Ah, pilang dekada raton, apat nga dekada yun daton nga pag-inobyerno sa aton nga bagong konstitusyon. Uwa gihapon may pasaron dahil karang anti-dynasty law nga ra. Samtang rong liderato matat House of Representative sa aton nga lower house ay gin-welcome at aron dahil karon nga reminder it aton sa Congress nga kinangangid nga mag-inact itong dahil karang anti-dynasty law ang nag-define sa kinatawag karang political dynasty ang nagtao itong dahil karang mga specific karang prohibition sa mas timprano nga panhimpo. So nga kay Lanao de los Sur Representative siya Alonto Adyong, rong chairman sa Committee on Electoral Reforms and Suffrage, nagambang rong Congress ay tandang tikang ay mangin consistent, no? Magasunod sanda sa runday karang ruling ko aton karang Korte Suprema ag magapatigayon it magahimo itong day karang petition nga andagid karang piliton. Ah, kung pilot ah, bukong tambang request, piliton gid nga magpasa itong day karang political dynasty law. Rong korte, magatawit consolidated karang petition for certiorari and mandamos. Agina challenge kid, unday karang aton ng Congress sa mahaba nga kapasawan sa pagpasa at pagdepine kung ginatawag karon nga political dynasty mga kakipay. Iabi sa aton karang constitution, nagahambay mga kakipay, meron dahil karang political dynasty na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Dahil ako na matumabudlay. I may be defined by law. Agrikarabi nga sa aton nga nga principle, iku aton nga nga constitution. Kaya ginatawag naton nga subject for in aid of legislation da. Dahil mahamba naton nga non-self-executing provision, right na nakastipulate nga na sa article to aton nga nga principle ko aton nga constitution. Meaning to say, gustong hambagon, hindi pwede mo ra mahamba nga automatic pag pagbasa mo rin karahay may una uta. Kailangan magpasa para aton nga kongreso, both houses itunday karon nga layi, para nga ni mabuhi, mabugtaw, mangin operative, roon na sambitan karon nga principle nga na under ko aton nga constitution. Imagine na kabaabo nga ginpasahon karang nga dynasty law nga ra. House bill nga ra sa aton mismo nga kongreso at senado ay gaban hagos nakakagusot a pag-abot sa kongres pero pag-abot sa senado wata sa natin ginatawag nga version ag gina-archive naman kakipay. Makon mo, umpisa pa ko 8 Congress, 9 Congress, 10, 8. Anong kita makara? 20 Congress, gihapon yung kita makara. Makon mo itang mga House Bill na ginpinasa-pasa ron. Siguro may, sarang siguro may sanggatoson ka mga House Bill regarding sa anti-dynasty law nga ra. Ang kabuhay nga ginasinggit ra. Ay, sos Mario Josef, only in the Philippines. Agara, di kara kita nagmanggranon do mga politiko. Ha, even iya sa probinsya Taklan, mga kakipay. Sus, Mario Josef. Nangin karira o talanda, runday nga rang ginatawag naton nga politika. Ay, sinabi rin ginatawag nga equal access and opportunity nga ginatawag. for public service. Ay ako, gusto man ako mangin, mangin mayor man. O ay sinabi ro equal access abi karon kung gusto mga magpadagagan pa. Di ba ka? Aywa, ay imong tatay, lulo, lula, imong ama, tiyo, igmanghod, tanan una sa politika mga kakipay. Sabi no, agos kung hindi tama pagos-pagos. Aman di mapagos-pagos. Ay, umpisa pataron it iske, may iske-iske animaron. I-build up. Tap-tap, after that, iske chairman, iske kagawad, iske chairman, o kapitan, ata sumakas sa sangguniang bayan, ha? Pasakaw na yung mga kakipay, bro. Doon yung mga ginatawag nga lineages. Kaya yung natawag nga dynastya. O pasaka. Ngayon, kung mamaterialize ra ag mamanginlayi, ay, grabe ka. Ga-blow out, kita kra. Ay, sa wakas at last, ay, kahit papano, mabugto gonday nga rin ginatawag nga dynastya nga rin. At talagang dynastya, abing nga rin nag-usot sa parte ra ita China. Mga Ming Dynasty, Song Dynasty, Chan Dynasty. Ay, katong chimpo, abi komunista pataro nasyon nga rin ita, mga Chinese katong chimpo. Ano yung may ginatawag sandang parang royal blood. Anda nga mismong dugo, kaya pa man ang mana ron. Ay, ito, gin-adapt na ito niya. Siyempre, nag-bag-o ni sistema do China, nangin peoples, kaya naputong man ito ginatawag nga political dynasty nga ron. Aro rin natawag nga ron nga mga dynastya nga ron. Bangon, nag-transform na into political na. Galing, pag-transport na into political, hati-hat, agihapon na yung arang wording nga rang dynastya gihapon, hagamit agihapon sa new era, it aton nga pagpatayagan sa politika mga kakipay. Bisa naging People's Republic of China sanda, dahil gihapon dahil nga nang ginatawag ng mga dynastya nga ra. Kung man naman nagihapon, kita man sa Pilipinas, siyempre aton mga kaingod ng mga nasyon ag bilong kita sa ASEAN countries, and adaptar man aton da, ag nasanayan ut makon mo, gaban hagos rumang mga kandidato politiko iya sa aton sa probinsya Taklan ha. Tawang ko specific kata sa probinsya. Almost 30 years in service. Karira o tagid. Pangabuhian yung tagid o politika nga ra. Ay the moment kang nagabuhay ka sa imong pesto. Siyempre nakapundar kung tanan ko mga naka-establish kaon ko imong mga sources una. Kantigo ka magpupanaka una karon. Sa mundo mga transaksyones sa aton nga gobyerno, sayid mo kung paano makagusot, sayid mo kung paano mag-ubra ita pagpangluko. Di ba ya? Unlike kung mga bago nga, okay, hasta kang mana ita 3 years, hasta kang 6 years, tapos na, bailo man. At least, what ginatawag nga familiarity sa aton mismo karon nga mga posisyon. Kita nga ni sa aton nga mga departamento, sa aton nga mga ayons at gobyerno, ginatransfer-transfer naton do mga anda nga mga agency head. Di ba? After 2 years, transfer ka ito sa Mindanao. Diba? After 2 years, ito ka man sa Luzon. After 2 years, iya ka man sa Visayas. Di ba? Doon yung aton nga mga government official, government head, mga departamento, di ba? Pero pag-abot sa aton nga politiko tahay, ay sus, 30-40 anyos na mga kakipay. Paugat. Kanay kumianat ang hatakaw man ang katunga pat, ay mabalikan patanaro katunga sa masunod ng eleksyon. Maubos patanaro na itamat-amar itpanakaw. Ay mayad, nakatagumpaaw. Nakatagumpaaw gila. Nakabugtaw. Okay, kahit papano. Aron yun, ha? Hindi maghungat. Otherwise, magpakatubang ka mo ita grave abuse of discretion. Ay sobrot ang pagpang-abuso, ra. Pagpang-abuso tagin sa aton mismo nga mga Pilipino. Ha? Ro aton nga mga ulihing tubo. Nga mga pobre ag deserving ag mahambar to. May abilidad sa pagdumaga, may leadership, may kapabilidad. Agang panganir ibang nga mga wa-uwa panganir nga rang kuntaman. iba nga nin sa pisto nga namat nga unay basta yung ron nga gin papungko ang rikaron ay bangod lang sa andang pangagan ko andang pamilya. Bangod lang sa pangagan ko andang mismo nga grupo, partido, politika. Ha? Pagkabot mga ni sa mga sesyon, pagkabot sa deliberasyon ay hindi mga nangyayos kabuka ko andang mismo nga baba. Ha? Bato-bato ha, pero pinatood ka katabo ka ron. Man sino man lang kaubra ka andang mga resolusyon ng mga ordinansa. May andaman nga mga maagamon nga mga staff. May mga abogado man sa nga mga council. Meron doon mga sistema mga kipay, pero pag-abot sa debate sa deliberasyon ag may una nga mga pangutana ay hindi mo ka sampot ay mahuya ka lang man ay total majority man na rumimbro. Sige, ipasa naton da nang arang ordinansa mga kipay. Bisan takilid ay because of party political party nga ginatawag ay kabay kunta nga magminatood ra gapati kita sa atong Korte Suprema sa aton nga hostisya iya sa Pilipinas sa aton nga pinakamataas nga hostisya nga kabay nga mahamba natong Argentra before nga mag abot kita sa aton nga ginatawag nga national ag local election ay maipasayon datanan agod nga inkaso nga it's happen timing ra hindi na maka timing makarang kon madayon da atong barangay hindi maka timing ra pero timing gid sa pagaboton nga ra nga 2028 election ay bakasot pagison karo mga sangaon kara ak may puno kabaabong sanga o dapat sambilog ang rong sanga o either nga puno rang rohabilin. Hindi pwede mag-abo ka mo rikaroon sa sangka puno. So atong bubantayan da, ay abo kita karang mapugak. Abo kitang matagak karan aton nga mga politiko, nga mga nagapadagagan iya sa aton kada particular gid sa probinsya at Aklan mga kakipay. Hindi ako mag-mention man kung andang mga pangagan pero kilayaw ninyo kung sa disin oron ro mga di kampanilya, pamilya. O di kapamilya doon ay medyo mahambay pa nga siguro ni Moron nga ano, clan. Dynasty is clan nga ni Ronay. O, mag-reunion ka mo hay, bawa. Bilang-bilog tagi nga mga kandidato o politiko sa andang grupo, sa andang mismong pamilya, di ba? Agos tupuro ng daro halin si Babo pato sa ubos. Be, share man. May dahil ngayon karagaw tuladlaw sa aton nga mga suke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagabati. Iya sa kabugusan, itaton ka nga probinsya Taklan, kabugusan nga Western Visayas, Banwat Kalibo. Kamusta ka mo? Adlaw kita makarang Webes, pizza DC City kita sa Bugan nga right September 2026. Mostly cloudy man kita. Pero manangan, gulpi man mabuhos. Oy kaapon, abog kitang abong nabasa. Ayron ay medyo tingabi kakita karon nga grabe ta kainit tapos panangan gulpi kating ugan nun ay okay ang kontributor atong nga gawas ani hay sa timpo nga rahay dapat gid may aton pirming parangga may preparasyon kita sa aton karang nga mga pamanawon maswerte ko naka-followers ka bisan magbinagyo matauna ron ay unless kung may una tang matabo nga buhawi ay pili apoko ning siyakan pero kung makarang at simpong ra akon bukot mainit uganon kita nga nairo aton nga kondisyon ko atong gawas dahil aton permi nga bubantayan mga kakipay okay lang mabasa man na bas importante di magmasakit di ba so dapat ay adlaw-adlaw kita gid may kung nagabagon kita ko mga kaputig payong bagon man kita ko aton protection sa atong gawas man mismo. Bagon kita ita Mighty C Alkaline Vitamin C. Eh, siyempre, kung may mga pagnawon kita, di kita makauli. Dapat kita makainom yung oras nga ron. Dapat inom kita, di ba? Kinangan natin gid nga makompleto 3 times. Agod kompleto gid, ha? Sigong-sigo gid nga kung in kaso man may batian nga umagi ka ton, importante gid hay, nag-aagi yan sa aton karang gawas. Parang wala lang. Bangod may ginatawag kita nga immunity yun, mga kikipaib. Marong mighty si alkaline vitamin C ay sa kaklasit sodium ascorbate. Aga sa kaklasit vitamin C nga makataugid, no? Ita protection sa atong gawas. May nakaroon nga carnitine nga gina-idirect, no? Gina-indirect rin dahil karang mga tambok nga nagahalin sa atong ginakaon paadto sa atong karang mga selula. So, wagi rin gina-dispose sa atong mga tambok ang ginakaon nga paadto sa atong sela. Siyempre, kung ipabayaan da ba si mangin, rin mangin LDL, mag-cause ito rin mga bad cholesterol nga mag-cause it bukot manami sa atong gawas. Kaya ginasunog gagira, no? Nga mangin enerhiya sa atong gawas, mga kakipay. Agod kung siyempre kung may atong enerhiya, ay siyempre may kabaskog kita, bukod niya mang sa atong physical at mental nga gawas, kundi may kabaskog kita nga makasuko sa runday karon nga mga sakit, mga kakipay. Rong mighty C alkaline vitamin C ay makabulig man siyempre kung may enerhiya ka, obviously, hindi ka mag-aoy. Bukod ka't mag-aoyon, nagabuhay ka sa imong mga physical activities, sa imong mga mental activities, at siyempre sa mga nagatrabaho ka, especially gid sa aton ng mga naga-physical ang trabaho, construction worker, kadagador, sa mga kabukiran ka muna, raton ng mga atleta, raton ng mga naga-physical fitness, di ba na? Bisan pilang oras ba taon ang babad ka sa pag-i-resisyo, ay rin mong resistensya, ay mabaskog gihapon because of mighty C alkaline vitamin C, mga kakipay. Ani sa aton una ng mga igbanghod, adlaw-adlaw, bisan wa mga nakita ka physical sa aton nga mga pagtikang, sa aton nga mga buhaton nga mga ordinaryo nga trabaho, nag-exert gihapon kita effort, di ba? So importante gihapon nga may aton nga panangga. So abugid may bulig katon itaton karang mighty C alkaline vitamin C, mga kakipay. Aprobado ra ko aton kering Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep. and Rose Building, Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Well, ano raton nga mga mainit nga mga balita, mga tayupang doon nga aton karang pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba makarang adlaw nga rata Webes nga edisyon, mga kakipay. Sa aton karang nagapanguna nga mga balita, student beneficiaries sa presidential assistance may karamismo sa may barangay Binturan sa Banga o nangin na maemosyonal matapos nga nika magtuhaw rong reklamo. Ngagin paabot iya sa aton karang istasyon sa K5 News FM Kalibo. Ay na, medyo ginaguoy man kay kita nagpupumati sa runday karang mga inunga nga ra. Doon aton ihatat ag ipamati tapagid rong nangin reaction man it sambilog sa mga barangay kagawad. Si kagawad Rose kun haman imo it sambilog ra ng unga nga napilian. Ang naka-abel karunday karang 20,000 pesos nga ra, mga kakipay. Samtang angot gihapon sa nasabitan karang balita, Binturan sa punong barangay Arnulfo Pastrana nagapati nga may una ko nga bahid pamulitika sa likod itong karang isyo sa ana mismo karang barangay ay matuod ay buko niyang ikaw kap kararo medyo may una nga makarang isyo hagos gaban-gaban iya sa aton sa probinsya Taklan. Actually may bagong tawag nga ni Kakon man halin man sa may partit Madalag, may limang bilog man nga mga estudyante nga nagareklamo. Tanda karay hauman nga nga magpa-interview katon. So naka-schedule man do atong interview kara sa limang ka mga estudyante. Ginareklamo man gihapon. Arayang-arang nga presidential assistance kara ni President Bongbong Marcos, mga kakipay. Ag sa katapusan kara, runday kara nga yaman ang kalusugan or AKAP program. Ginbida itaton kara nga PhilHealth. Naginpatagayin kara nga press conference. Ito na, sayo na aton nga sayuron kung paano kita maka-avail kung dahil karang AKA program. Pwede gali ka na maka-avail it mga services. Either bukong niyang isa public, pwede man sa mga private clinic. So aton sayuron doon na kung ano ro maibulig dahil sa naton abu ng mga igmanghod naton nga gusto gin nga maka-avail. Bisan bigaw pag-abot sa hospital do 4% nga ginatao ko atong PhilHealth, at less kuntaro iba mga programa nga mga basic nga hindi kinahangan do hospitalization. Nga dapat kunta itauman it gobyerno. Nagabayad ka man ay. Di ba ga? Sino man abing tao man nga gusto nga magmasakit para yung makaabil. Kurunday karang hindi man nga ni makatakop sa 50% ni mo nga gastoson sa aton karang hospital.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Dahil aton karang nga pag-istoryahan iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Of course, pagkaibahan man kita ko aton karang mga patrol. Tanda mismo karang mga balita, mga preska nga mga balita ang igabasyada man. Iya sa kabukusan ko aton karang pag-ililiba mga kakipaybe. Broadcasting kita live, iya sa aton karang broadcast center, makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banwa, Kalibo. Naga-broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs, K5 News Kalibo. Ag pwede kita masundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Sa aton man nga magmanghod, una nga nag-monitor pinagi sa nga mga transistor digital radio. Tunin ka mo sa 94.5 MHz. Aga filtrin ka mo nga magpadaga, padaga na ka mo kayo nga mga feedback, para inyong nga mga minsay, opinion, suggestion. Di makarang at simpong rang ayos tanang barangay hay abo nga mga gustong ipaabot. Ano ray gin man dong resulta it pag-aboton dong eleksyon? O tumayming yang abi siguro nga aray nga rang assistance nga rahay tumayming sa aton nga rang pag-aboton ng eleksyon? Kaling bisan katong chimpo nga ni nga natandaan nyo na rin isa-isa nga to. Ha? Emergency shelter assistance nga to. 20 mil man katoro totally damage. 10,000 do partially, di ba ka? Abong barangay kato, abong kapitan man katoro gin paumbudsman. Di ba ka? Abong katong tao kung may hakulungan yung kapitan katong chimpo. Ay makara, hindi ka mo mahadlok sa DILG. Ay last time, nagkonfirma ra aton nga provincial director nga what sanda it puder ag papel nga tao at pinalidad. Wamasandat plano nga magkandak it re-investigation as pro moto proprio investigation regarding sa kakinatabo nga ra. I don't know kung na takan or wa na ila or natamad magkandak investigation datong DLG, no? I don't know, but sa andang statement kung may reklamo ay bato nun, pero it doesn't mean nga andang tawan it bugat nga ay andat ang ginariper gihapon sa aton nga MLGOO. Agro pangutana kung magkandak man ba ita comprehensive nga investigation do aton nga mga MLGOO sa tagsa ka mga munisipyo. Ay kun ako tanagatan-aw kara, ray ani nyo sa ombudsman kung may mga complaint kamo, ray aton nga pinaka mahamor proper venue. Agod nga bahala o taro ombudsman magkandak it investigation. Kaya tarong mga investigating body nga ipadaga at balik man gihapon dun sa imong barangay kuning kaso partir karon mga K5. Magapanong balik kita ha, pagkatapos yang kwaton karang adugang pa nga mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal, epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas mga butika.
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amarkoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo. Sang level sang imo blood sugar DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar DTX 500 kada adlaw agud marikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes proteksyon ni ang imo mata.

0: Pabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang paghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
7: Okay, balik kita ya sa aton karangapag ililiba may 37 minutos yun rong nakataliwan sa oras karang alas 11. Now sa aton karangapag padayon, aton nga balikan ha, ro nga kinatabo nga rang reklamo angot sa gihapon sa runday karang presidential assistance nga ra para sa aton nga mga estudyante. Ra kun wala nga rang reaction nga ra ni Mr. Jeffrey Remitio nga ra Jeffrey Remitio Patricio do key 5 ban lang kuno nagpalala sa issue at about 20 nga ron. Oh, paano mo mahambal sir nga ro taga key 5 ro nagpalala kuno issue nga ra? Ha? Kami ba ra nagumpisa? Ngay waragwag na mo no problema nga ra sa 20,000 pesos nga rang assistance sa mga estudyante. Be approve mo abi kamunda. Ha? Bukon ta kamit bias iya sa amon nga trabaho nga rang mag inusoy kami itrunday karang nagareklamo. Abo kamong nagareklamo supposedly iya. Kaso gina-screen na mo no mga reklamo nga ra. Wa kami nagatao it wa kami nagatakel kun wa man it nagapaabot yang reklamo iya sa kahanginan. Ramo malang trabaho iya, nagapatunga malang kami sir sa among trabaho nga raya. Ah, wa ta kami nagadugdo sa actually sa minatong istorya, naguoy man kita sa mga estudyante nga ra. Supposedly makabaton nga dapat to deserving nga makabaton. Ag dapat kani pasayamatan da kung tanan. Ha? Sa rayang Marcos administration nga makarang atsimpo nga ra, may grasya nga nag-abot iya sa aton nga mga eskwelahan, sa aton nga mga kabaranggayan. Di ba ga? Apa last year may nag-abot nga ko previous nga administration abi may nag-abot nga 100,000 para ipanupod sa mga estudyante nga ra. Pero bottom line kara, dulodjik kara, pasayamatan naton supposedly ra yung grasya nga ra. Galing gakataboy sa Pilipinas, ang gakataboy sa aton nga rang sitwasyon nga ra, ah, nangin problema at aron dahil karang kwarta guta. Ngayon may nag-humber ta nga, may lang manangawa it, raya nga rang 20 mil nga ra ay wapatanangin issue ra. May lang mga na nga, kung naman, ginbasog pa nga ni si Presidente Rica ra, nagpupanupod pa man na kamot kwarta nga ra, tapos haron, ginumpisa at inawa ita mga pumuwi sa barangay. Di ba ya? Doon mo sumali roga katatabo. Ah, nakakaisip ka mo karon sir, nga bihay, may lang uwa lang, agol bat away, pero may gutom. Huwag ko na daw yun. Kutob nga may nagapaabot ang may gasaka ang nagareklamo, ginapaabot namon sa kahanginan. Ginaadto na namon doon mga kapitan nga gusto magtaot statement. Ha? Wa ta kami nagapalala nga paawayon do magtimbang a partido.

0: Ha, kung rin yung Pinino nagpaaway, ay base kamot ang nagpaaway siguro. Nung marigusipan si Sir Jeffrey Raman. Oo, sa kakabiya sir, agmag tao ko kay imong rasyonali. Oo, iya sa stasyon. Kung ano rin imong gusto hambaon ni kara. Abi, tao ba ako ita konkreto ni imong logic kung naman kami nagpalala. Ha? Iyo kami pag-ubrahayan nga kami ro gapaaway sa isyu ra. Actually may mga nakapinding pangani nga mga tawag kamo niya ho. Amon mang tatarunda. Ipaabot pa namon sa kahanginan. Then amon mang interbiyon do kapitan kun hamat makaraman. Ando ni lang mong trabaho nga bridge kami ya sa isyu ra. Okay, sige. Indong kita magkipag-away kay Sir Jeffrey. Ay bukod na kita, wa kita Sir Jeffrey nakabato 20,000 nga ra. Nga atong awayan da. Now, balikan nato na rin ang may ako nga gustong matabo nga conclusion in duna. Gusto kong istoryahan o parte nga ra sa ginatawag nga scholarship ay. Rayo nga niruga katabo nga wamang kita nagabasol nga although nga naulihiro guidelines haman bayat gintao sa atong DILG. Din ang pangutana. Hamad gintao sa DILG ro pagpanupod kun dai karang ro guidelines nga nga ginset nanda para sa mga kabaranggayan. Haman nawa natong gintao sa aton abi nga mga institution abi. Nga sanda mismo ro may idea, sanda mismo professionally ro may kapabilidad nga magdetermine sa rin mismo nga estudyante kung kapabli mo nga pwede makaabil kung dahil karang scholarship program. Haman, hamat na ambag na akunda dahil ro atong gobyerno, partikular ha, akong taot specific lang, may una ginatawag kita nga CHED Merit Scholarship Program under ko aton karang nga bagong Pilipinas Merit Scholarship Program o ginatawag nga BPMSP. Nakabati ka mo kara, nga ginawayan da, raya nga rang programa nga ra, nakabati ka mo nga may una nga mga universidad, nga may mga colleges nga ginawayan, ay wa taman ako nakasugod di kara sa CHED Merit Scholarship Program nga at gobyerno. Di ba, wa kita kabati karat isyo nga ra? Pero hamaan, itraya nga rang ginatawag natin nga rang programa nga ra it gobyerno man gihapon, nga ginpaagi sa DILG, hamat ka ba abot ang isyo mga kakipay?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Diba Sir Jeffrey, doon matong pangutana, hamat nangin isyo makarara, hindi na ihathad ko ra ha, kung ano nung kakugangan, it DILG kung hamat nang abot sa punto nga nangin makarado pamanaw, kung dahil karang programa nga ra, hindi tama mabaso ro mga kapitan nga ra, ay bisan, bisan ako ro kapitan, himuon ko man tanan do proseso, himuon ko man tanan do ro guidance ka lang, gin angot ko tanan, gin ubra ko tanan, mag may una nga magreklamo, bugto gid gihapon do akon nga kamada. Di ba ya? What pugos ra akon gin ubra nga tong committee member nga nag-create itong daya karang nag-conduct it validation, investigation, evaluation to come up nga makatipon kami at lima nga ra. Tapos indain, aron, may nagpa-Facebook ko na may nagreklamo yun. Di ba ya? Guba. Di ba ya? So, hindi man akong mahambay nga may mga kapitan nga nakaubrat makaraya. May unagin man matod nga mga kapitan, aminado sanda, nga sandahin nagkasaga man or sandahin nagubra taliwas sa runday ka nga guidelines. And in short, may problema, di ka mismo sa guidelines ka. Okay. Pero bago ako mag-abot ni karon sa parte ni karon sa mga guidelines karon balikan taanay kay ina o nagtabo sa may parte ka at binturansa. Ay medyo rin ato na-encounter nga medyo hagos majority ko mga binipisaryo nga mga estudyante ay nangin ma-emotional. No? Ay siyempre matuod. Dengan ko namat, we cannot please everybody. Bisan ano pa ni mong pag-inubra, agbay una nga kritiko, although that's normal because we're living in a democratic countries, wa kita sa komunista, dahil kung komunista o country naton, sambilog ang dapat the word, hindi ka pwede magkontra. Di ba? Katong timpo dictatorship, hindi ka pwede kumuntra. ay makara, we are free for all. Ha? Pwede ka magsinggit provided nga hindi ka hibilikan sa imong ginahambay. Di ba ka? Aga bisang sa ginatawag nga bearing the public interest ko imong ginahambay, ko imong issues nga ginakomento, di ba ka? Okay. Now, sa minug ating pabatikin nyo, hama ko kayo na nga haroon nang may emosyonal, tanan ang hatsanda ko andang nga tagsa ka mga bayad siyagon, aga kung kita nag-analisa ay, nahuoy man na kita, simple of course, nga nakita man itong kahimtangan. That's why nga, nagabili man kita kay Kapitan Pastrana nga ray, bukon nga mag-imo nagtaot statement para sa anang kaugalingon nga idipinsa ron dahil karang reklamo nga ra ni a certain princess, kundi gustong ipabati rog na tawag nga gintawag nga living witness nga kung paano sa nakabaton dahil nga mga inunga nga ra, ay ginpabati na tanan sa kahanginan doon. Ang nabatian doon ko mga taga Barangay Binturansa ro na sambitan nga ron nga mga benepisaryo mga mga K5. Now sa milog Amerika raman nga nagtaumat kun dai karang statement through andang barangay kagawad no si kagawad Rose ay sa milog sa anak karang unga na kaabel dai itaron dai karang assistance ag tama to depensa mata ni kagawad bisan ako nagausoy ni kara sa eligibility for criteria, ikaw na nakabutang at abi ho, incoming fourth year college student from vulnerable household at risk of dropping out from a family with no member was completed tertiary education, resident of barangay concern, student from 5-6 years may be eligible. Kung halimbawa, kung may mga, pas mga engineering on, 5-6, pilit ah. Ano pa rin karoon makita? In cases where no graduating student in barangay, so incoming third year PD, studying in universities outside the city or municipal jurisdiction are still eligible provided they are resident of the barangay. Barangay likewise authorized to prescribe additional eligibility criteria provided that such criteria are properly documented and applied in just fair and transparent manner. So what nakabutang? Matuod man, no? What nakabutang rikara? Nga bihay, elected official are ineligible to avail the program. What tapit nakabutang ay? Nakabutang tayo, from vulnerable household. Nga na meaning to say, bisan kapitan kagali-gali kara, ag, siyempre, bukumatanan nga kapitan ay may una. Di ba? May una ng kapitan nga pubrit at imaw, nangin kapitan at imaw. So, posible tagali mo makabaton ni kara ita, kung may unga imaw abe, ay vulnerable man imaw ay. O kapitan na matuod imaw, pero pubrit ay mga kapitan. O pila, ay kung na imong barangay malang nga maisot. Di ba ya? Pila malang di imong intay sa imong barangay. O, kaya mo magpa-eskwela at unga ni mo. Di ba ya? O ay, posible na sigurong makabaton da. Dahil akong nga gustong ipangutan at uman, ay bukod at masyadong specific ro guidelines kada ko ato nga DILG, nga nag-cause ra ha, Sir Jeffrey, itong dahil karang issue makara. Dahil problema rin kara. Nga na itong basuhon kara do DILG, bukod masyadong specific. Kung baga, may ginatawag nga, ano tawag, malabo pa sa kiri. Ay, abo pa tang interpretation karang nga imong dapat nga ubrahon sa rayang arang sa paragraph B nga ra. Okay. Bago kita mag-abot gihapon ni karon, pamatian tayo si Kagawad Rosy kung paano imaw naka-abel ag kamusta ra na karang pangabuhi ay siyempre pag-abot sa mamakarang-arang isyo sa bilog sa nakarang gina-question kid. Kung naman ita sandag rugin priority among the priorities kamayang una pag it-abel sa nasabitan nga barangay. Okay, pamatian tayo si Kagawad Rosy.
2: Bilog nga barangay Venturansa sa pamuhit barangay Venturansa. Good morning. Hindi emotional ako pero I try my best. Ako ro, unga, it's a bilog. Ako gali ro, ginikanan, it's a bilog. Beneficiary nga si Aleya Palmon Rossi, nga taga barangay Venturansa. O yun nga time, tama lang unga, sa ospital kami din lang asawa ng ospital. Nag-emergency meeting si CAP, din hambay na nawa transparency ng barangay officials. Ako mismo Masking ito ako sa hospital, iaywanan ko na ako nga. Ako galing asawa para mag-attend ako sa emergency meeting. Pero that time, wala matuod kami iya kung sinugot aron nag-apply. Kasi yung papili kami, yung pausit kami. Dahil si Joy Rossi, ag si Syra Pastrana, hay akong doon nga, suna. Nakabutang ito sa guidelines na without any scholar na makabuong. Kinahambal na rin nga na hindi pwede makasuod si barangay officials, si Saraya nga rin nga yung grant ni BBM nga scholarship. Nakabutang man ito, nakastate man ito, nga uwa din matuod. Pero, mas priority, mapaiway kami mga barangay official kung may una pa nga qualified o may una pa nga graduating student na pwede naman makasugod. Sa ngalan niyang sa information at barangay veteran sa ngalan niyang nga pituro qualified, pituro mga membro or aspiring graduating student at barangay veteran sa ay kaibahan yung doakon karon sa aspiring or candidate students sa graduating student. So, Rudaywa hay my scholarship including gidmat amatuod karon si Francine Sili Tapel Okendo. I mentioned the name kasi andang i-mention kay na ay analat atong palayaw nga si Cute. No, para sa clarification it tanan, sa kadagayaan at sa pamuhuyo it at barangay veteran sa. So, ra ako nyo nga is what is scholar. So, uwaon paalin da ka pa iwaon man hay. So qualified kuno ra ako na nga kasi wa man naka-state nga bawal si barangay official. As long as may una pagigihapon nga existing student nga graduating nga uwa it barang nga wa it scholar, hindi pwede ako makasuod nga nga, di ba? So, ito man ang sanday. So qualified na ako na nga, hindi ko man pagpilitan na ako na sarili. Kulwa ito sa guidelines dahil alam ko rin dahil isa ako ka public servants. Ang ginahambay na nasa ako na nga, sa vulnerable family, sa may natutuod, alam it pamuhit veteran sa kung ano ro among kahintangan as barangay kagawad ako. Ako nga sweldo sa tutuod, 8,000 plus. Una ko takarong lokal, kaltasun para ako nga loan dahil sa nangyari sa akong asawa ko last year naging putukan imaw it tudlo. And then makara makaroon yung ta imaw hay nga disabled imaw kasi hindi mo makatikang pa as long as makara. So ako rugabuhi sa ako nga mga ang adong bilog na college sa bilog na high school. So tama ra nang hambay nga ron kaina nga naghambay ako kana nga sa bilog mapaiway kasi hindi ko kaya magpatuon. Ako lang isaya. Pero, gingtisan ko ron, sa'yo doon ipamuhit barangay veteran sa kung sina ko gabuon. Pero huwag mag-anak ko na pagbugagan, ma'am, na makapatuon ako itakon nga. O nga, sa private school. Siyempre, parehas man lang kami ginikanan, pareho man kami mga ginikanan. Gatinguha man kami nga makatapos na among mga inunga, makaabot man ang daruan ng handom sa nakabuhit. Maskin magpangutang kami bilang pilo sa pamuhuyo kung si inuna nga microfinance para lang mapatapos sa among mga nga. Pero sa Raya, nga IBBA maging taog, nga scholarship, nagtaog ito matuod at problema sa barangay, especially gitaiya sa among mga barangay official. Pero ging butang namon among sarili sa transparency na nga ginatawag, saan nga ginatawag pagin nga abuse of authority. Siin kami ma'am sa mga media men, sa mga tao iya sa Binuga Aklan, sa mga barangay venturan sa iya, siin kami nag-abuse sa amon nga authority as barangay kagawad, as barangay official. Imauro nagturo kamon, nag-abuse na mong damotoridad, pero wa kami nagsugot. Hambawon mo, kantigo ka maghambal, magturo kamon nga barangay official, na imaw magpa-picture sa ngangan sa ako nga unga, di ba? Kasi kami nag-comply ang mga amon nga mga beneficiaries ID, imo nga picture, imo nga mga data una, makita at pamuyat barangay veteran sa Aleya Gateway Rosie, withstanding di karon sa amon nga kilid ni Kap at sa amon barangay official, imong Francine Sili Okendro nakabutan. Di ba nga? Dahil bilog nga barangay veteran sa kilala imaw nga imaw hay si Francine Okendo nga anang ginikanan karon hay si Eda Okendo nga akong nga tiya. Deep inside gambay ta ko sa akong nga kabubuton. Pwede man siguro no speak out naton kasi yaon kita ray. Hindagahig na una ko eh. Agro SK Chairman, bilugon kami karang beneficiaries. Bilog na barangay Gitaro at Tekted sa barangay Venturanza. Sa tuntun na mabahurang respeto dahil sa pangalan pamilya kay mo, pero gingubra na na kaming makaraya sa iya sa barangay council.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Balik ka na ito na pagkatapos yan ko MyTC Network News.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
3: TTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa TTX 500.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta kung nga hindi ka mo kabata. Upod ta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, inisya ang ga-turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function pero ang sobra sini makadaot makalain.
1: TTX 500.
5: 27 lot 57 akong edad.
4: Ano ginabatyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure.
5: 120 over 90.
1: TTX 500.
4: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
6: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito eh, grabe ang radiation da.
4: Mm-hmm.
6: Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na sign sa ano, engine room,
4: kusina,
6: sa kitchen. Oh. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress.
4: Mm-hmm.
6: Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct.
6: Oh. Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imo bana niya way gid mo bata, di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadto pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
4: Oxidative
6: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pagid mauntatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may ko na sila ginapa juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500?
6: Nga ara sa DTX 500.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500!

0: Matinong nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masalikat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.
6: Caster na si K5. Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
8: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Herenianza naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Achua mawatawa sa lalawigan na inilagay sa half mask. Dalawang Bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Boglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda, 1.5 million pesos na papremyo para sa Grand Champion. Samantala, bahay sa Naloo, Kalibo na sunog, mahigit 140,000 pesos na italang danyos. At 52 loose sa firearms itinurn over sa San Remigio MPS.
4: YTC Network News.
7: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali, Herenianza naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Achua, mawatawata sa lalawigan na inilagay sa half mask. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Quirino ng tatlong araw na pagluluksa kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dax E. Cua sa visa ng Executive Order Number 21, Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Governor Julius Cesar S. Vaquilar. Iniutos dito ang paglalagay sa pambansang watawat sa half mast sa lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nakasaad sa kautusan na ang hakbang na ito ay alinsunod sa Rule 3, Section 27F ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act Number 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na naguutos sa pagtataas ng watawat sa kalahating bahagi ng flagpole sa loob ng 3 araw sa sandaling opisyal na ipahayag ang pagkamatay ng isang incumbent governor. Samantala, hinimok din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng munisipalidad at iba pang establishment sa probinsya na makiisa sa pagluluksa at pagbibigay pugay sa pampublikong serbisyo at naiambag ng yumaong punong lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
8: Samantala, dalawang Bacolod non-graduates sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
10: Pasok sa rank 7 at 8 ang dalawang graduates ng University of Negros Occidental Recoleto sa lungsod ng Bacolod sa 2026 Social Worker Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng PRC Board, nakuha ni Julian Bico ang ikapitong pwesto na may 92% habang nasa ikawalong pwesto naman si Joe Betascander na may 91.80%. Maliban sa dalawang Unorians, nakuha rin ang Silliman University graduate na si Vanessa Regalado ang rank 9 na may 91.60%, habang tatlong graduates naman ng Central Philippine University o CPU sa Iloilo ang kabilang sa top-notchers. Kinilala si Zerk Sanchez ng St. Louis University sa Baguio bilang rank 1 na may 93.40%. Umabot naman sa mahigit 8,000 ang nakapasa sa eksaminasyon. Para sa MyTC Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
8: At Ruglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa magiging grand champion. Muli ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
11: Naghahanda ang larawigan ng Negros Renta ng budget na 25 million pesos para sa Ruglasan Festival 2026 na nakatakdang ganapin mula October 15 hanggang 25 sa ilalim ng tema Different Stories, One Aspiration, One Negros Oriental. Ayon pa kay Woodrow McKilling Jr., Secretary Director ng Negros Central Tourism Board at Chairman ng Negros Central Tourism Council, itinaas ang mga premyo ngayong taon upang kilalanin ang mga talento at pasisikap ng iba't ibang lokal na unit ng pamahalaan. Para sa Buglasan Festival of Festivals, tatanggap ang Grand Champion ng 1.5 million at tropeyo. Hawang consolation prize ay itinakda sa 600,000 pesos. Labing isang festival mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ang magtatagisan sa nasabing kaganapan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: ITC Network News.
7: ITC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay sa Nalo, Kalibo, nasunog, mahigit 140,000 pesos na italang danayos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Velez Manyo.
12: Tinatayang mahigit 140,000 pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Nalo o Kalibo, Aklan. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo, tuluyang natupok ng apoy ang estruktura at ang mga gamit na sa loob nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Kasunod naman ng insidente, nagpaalala ang BFP Kalibo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga lutuan, lalo na ngayong mainit ang panahon at maaaring tumaas ang panganib ng sunog. Pinapayuhan din ang publiko na i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at tiyaking walang naiiwang nakasinding lutuan o iba pang maaaring pagmula ng apoy. Nilinaw naman na ang tinatayang 140,400 pesos na inisyal na halaga ng pinsala ay batay sa Operational Procedures Manual ng BFP at maaari pa itong mabago matapos maisumite ng may-ari ang Affidavit of Fire Loss. Samantala, ito na umano ang ika-anim na insidente ng sunog na tinugunan ng BFP Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
4: ITC Network News.
7: ITC Network News.
8: Gayun din 52 loose sa firearms itinurn over sa San Remigio MPS. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junel Tivas.
13: Umabot sa 52 loose firearms ang voluntaryong isinuko at itinurn over sa San Remigio Municipal Police Station mula sa 45 barangay sa bayan. Bahagi ito ng accomplishment ng kapulisan sa ilalim ng Project RTT 3389 ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal na mga armas. Kaugnay nito, lumagda rin sa pledge of commitment ang mapunong barangay sa San Remigio bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at aktibong pakikipagtulungan sa kapulisan. Nagpasalamat naman si APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. De Varas sa mga lokal na lider at miyembro ng komunidad dahil sa kanilang tiwala at kooperasyon sa kapulisan upang labanan ang kriminalidad at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: ITC Network News.
7: ITC Network News.
8: Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu na saba sa Cagayan de Oro. Tabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
14: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa isinagawang Joint Bypass Operation ng RPDU-10, Resident Agent, RID-10, RIU-10, CMFC, COCPO at PS-3 Agora sa Purok 4A Hills Side, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang si alias Alin, 28 anyos na high value individual at si alias Boy, 44 anyos kapwa residente ng CDO. Nakumpiska mula sa kanila ang 160 grams na shabu, isang brown sling bag, maliit na rectangular container at 1,000 peso bill, bypass money. Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
8: Gayun din tatlong suspect na nahuli sa sinalakay ng PDEA na drug den sa Rojas City na sampahan na ng kaso. Balitang hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
18: Nasampahan na ng reklamo ang tatlong mga suspect na nahuli kamakailan sa loob ng isang drug den sa barangay Tangke, lungsod ng Rojas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo laban sa subject sa isinagawang Vibas operation ni si Wynel Arcangeles at sa dalawa pang mga suspect na sina RJ Barbasa at Kevin Regionel. Matatandaan o maabot sa 11 sachets ng drogang na-recover sa loob mismo ng drug den sa naturang lugar. Una na nahuli sa kaparin kaso taong 2022 si Arcangeles, ngunit nakalabas sa bilangguan kamakailan at nahuli na naman ulit sa ngayon sa pagtutulak ng droga. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ang mga sospek.
19: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
8: Samantala, mariing tinanggihan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at iginiit na walang jurisdiction ang Beijing upang pakialaman ang mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Ayon kay Teodoro, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang prinsipyo ng international law ang presensya at mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang naturang pahayag ay kasunod ng panibagong alegasyon ng Chinese Embassy na nagsasagawa di umano ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang matatag ang permanenteng presensya sa naturang lugar. Samantala, binigyang linaw naman ng Department of Foreign Affairs na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China na nag-aatas sa Maynila na alisin o itsaw away ang BRP Sierra Madre. Dahil dito ay giniit ni Teodoro na walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas hinggil sa presensya ng BRP Sierra Madre, partikular na sa Ayungin Shoal.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
8: At mga KK5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nanindigan ng Estados Unidos na hindi nakokontrol o makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay US Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins, na tinutulungan ng US military mga commercial vessels para maibiyayang nasa mahigit 900 million bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy di umano ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na nagharang sa mga Iranian ports dahil sa kanilang ipinalalaya sa mga nakagtatakdang lumalapit dito. Samantala, itinanggi rin ng US Central Command ang alegasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyong nangyayari dito.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
8: At mga KK5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Dumaguete. Ang tabayanan ng pagbabalik ng KK5 Carol Medino at KK5 Rex Santos Cando sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na isasyon K5 News of AM Philippines.

0: High Speed na Balita, Optic Fiber na Komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Padayon kita, yes, sa ato nga pag ililibamay. 16 minuto si Tarno nakatakaliwan sa oras nga alas 12 ag sa aton nga mga nakakatapos ron mag-ilabas ag sa mga nag-uilabas, happy pamatigid ag may dahil kinyo unang utro adlaw si man kamo sa makarang panyimpo sa aton nga mga nag-opisina katon sa aton nga gobyerno sa mga pribadong sektor. May dahil kinyo unang pagpamati sa aton nga mga negosyante, ha, sa aton nga mga public market. Kalibo public market natin, kamusta? Iya sa may Kalibo Shopping Center. Raton nga mga talipapa, raton nga mga kwan, mga baraka ag mga restaurant. Happy pamati kinyo na ag sa mga panimagay naton nga naga kwan yon, naga agatubang og daton karang pamilya sa pag-uilabas, no? Ag sa mga naga pupatuka-tuka gon. Ano pa yung ginahugat? O, di ba? O, sige, ah. Patay ng gihapon, bas importante hay tanan yon hay nakakaon mga kakipaib. Sa mga wa pa, ay distance lang ano ay maabot kita chimpo makakaon kagid. Okay. Sa aton nga pagpadayon, bago kita magbalik sa aton nga mga issues, nakabatsyag ba kamo it pagpirakit kinyo karon nga dughan? Bao delikado ron, ha. Tapos naga naka-experience kamo it grabe nga hugas sa chimpo karat kagabihon, gulpi nga pagnaba ko timbang, nagaubo, may plema, may dugo, pabalik-balik rung gagnat, ag dapat daya hindi pagbaliwalaon, no? Ay makarang chimpo kabaabong suspek. Ha, abo tabing sakit makara. Kukubaan ta basta ginagagnat ka ba kabaabo ting niisip mo nga sakit. Atong chimpo pag pag ginagagnat ka, awat problema, trangkaso mo lang manaron. Makara, pag ginagagnat ka sos kabaabo tang mga ang naisip mong sakit ko nanon tang nanong sakit yun taron. Ay ibaw tabi makaraton ko anay. Modernized man kunuro mga sakit nga ra. So mga kakipay, bre yung mga sintomas nga ra, ay basic ko may tuberculosis na kamo. Ah? May TB ba yung awat antina ang inatawag? So tuberculosis. Rong TB, hay ray rong cause it kinatawag nga Mycobacterium tuberculosis. Ginakaon do aton karanga cells sa aton karanga lungs, no? Ari imong last karay ni ginakuan ginanas ta masamad gid. Siyempre kun maguba atong lungs, ano pa, mabuhi ka pabaga. Mo naga kosit pag ubo. Aga rondong chimpo ko namat nga may una nga makita nga dugo sa plema bangod ginataki ro aton mismo nga cells sa aton nga lungs mga kakipay. Nagakalat ra ag pinaagi sa runday karanga pag ubo. Pagbahing nganing kon rotawo nga may TB ginasipara doon bisan imong pamilya rana karon nga mga personal belonging ginasipara gid aron kay makagatom, no, makatagapon kung sa mga inaklanon ag bisan nagaubo kag mayo ka ag guparan ka korunday karang Mycobacterium tuberculosis sambilog ka sa posibleng mangin biktima ag dikara ro aton nga immune system nagahina, no, nagahina nga nagahina ag siyempre bangod man nga siyempre rengara asay di kara sa runday karang siyempre bakterya ay daya unda ko aton nga mga bisyo sambilo kitang perpetrator kararong pag sinagarilyo, no, arang ikaw ay sigarilyo nagainom, na pwede man dumangin cause mga liro diabetes nga nang sakit ito runday karang nga tuberculosis. Sabi namong katong chimpong ay raban ta sa mga TB ay kung ikaw ay nagasigarilyo ag masubrahan ka sa pagsinagarilyo mo pilang dekada gon posibleng tamaon ka TB. Mas kapin kung kugang ka pa sa pagkaon, pahuway, tugog, trabaho, sigarilyo, di ba? Sigurado gid nga mag-as-as ka makarahay abo gon nga posibleng dahilan nga ikaw tamaot runde ka nga TB ag sabilo galirong diabetes. Ag siyempre, mga kakipaib, ay wag kita tiba karang himuon kundi bungo natun ta. Ay kung atong pabayaan da, base kon siyempre, mamatay kita siyempre. Pero makarang at simpo, ay curable man na. Rin nga rang ginatawa nga TB. Katorong nga mga dekada 70 o 80, mga 90 ay masyado pang didlir o ginatawa nga TB. No? Medyo kan ba, medyo kitong anay katong simpo. So mapatabi mat ita mga modernized nga mga bugong, no? Aga siyempre, even do atong Department of Health, may mga programa man doon ro atong gobyerno parte karon. Pero siyempre, ay kun bago kita makaabot sa atong Department of Health sa mga programa, rong Klinika di Tribayo, nga may una karang monolaurin, nga sambilog rin power pole, nga nagabuligid sa runday karon nga, TB nga inabatsyag, no? So may ginatawag kita nga mga home remedy, ay pwede ito magamit ra mga K5, pwede kita mag tumar itaton ka rin ditribayo, bangod rin nga muno lang rin, no? Ginakuntratong ditribayo, nga may una ka rin lauric acid, nga kung sa siya, rin nga virgin coconut oil, ay ginatransform into muno lang rin. Dayrong pang antibacterial da, nga formula, compound formula, nga makabuligid sa atong ginabatsag nga, or ginabatsag din yung nga, tuberculosis. Ag pinakamabaskog tara ha, pinaka-powerful kayo nga powerful, strong, mabaskog yun yung mga, because nga nga, antimicrobial. Rero, arang trabaho, pagsamad, pagpugong. No? Sa maroon na ron, daya karang tuberculosis, nga una na ang kuritawo. Ngayon, kung kamunasan yung panimagay, no? Wamat problema kung may inyong medication halin sa aton nga mga sa atong Department of Health, but para sa madasig nga recovery ay inom kita, no? Inom kamo it ditribayo agud nga makarecover pag gidag mabuligan kamo tusto nga magmayad sa runday karang sakit mga kakipay. Ag aside kara runday karang medium chain na fatty acid makabulig ra sa pag pagproducer ito runday karon nga healthy mucus sa aton mismo karon nga respiratory tract. Imo mismo ra ga trap karon day karang mga mikrobyo nga posible nga mag sugod ag mag adto sa aton to nga baga nga ra ga kosit kinatawag karon nga pag-ubo. Ay sinaga ubo kon abong plema, abon nga bacteria do indo cause it tuberculosis. Ag sempre aside di kara ra nga ibuko nya mag bacteria mga kakipay nagabulig man imo sa TB nga mababasan no day nga gagnat or aton nga grabe nga pagkagaoy. Wala sabi nga may TB ka, hindi ka hagos maka-ubrat mayad. Madali ka hapuon dahil nga ni, in the sense, nga na imong lungs, apiktado. No? Bisang nga ni nga nagatikang ka karon, no? Nagabatsag ka kung naman medyo ginahapo ka. Bisang nagapungko ka, bisang nagagupog ka, kung naman ginahapo ka dahil nga ni nga na imong lungs apiktado gun. So, ginabawasan doon it, ronday karon nga, kwan, ditribayo, ronday karang pagkaangkon, itong day karang pagkagaoy, ag siyempre, ay kaparte yun doon ginatawag ng mga inflammation nga ron. Nagkapanghayo kundi mong sod-sod kay mong parte at tiyawas. So, nagaguya ka mga kakipay. So, protektahan nato na ratong ngawas, may TB ka man sa uwa. Adlaw-adlaw dapat kita nakaditribayo. Agod nga mga mabaskog permit aton karang immune system, bukong nga bangit, nagagamit yan kita, no? Bangod nga ning unang kita sa estado nga may aton nga bagatian. Nga ni much better nga as early pa nga wakat ginabatsag as part ko aton nga food supplement, no? Ay inom na kita agud nga ning kon in kaso man umagi man dun katon parang nagaagi ang imaw. Ay dili mo makapenetrate ay protektado unda aton nga bilog nga rawas ag masyado kita nga maabo ratong resistensya. No? Ay sino pa abing sakit tumagsuko man kunda ato mismo nga immune system mabaskog ratong gawas mga kakipay. Klinika ditribayo aprobado katon karanga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karanga butika iraon sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenros Building, Osminia Avenue, Kalibo, Aklan.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling 11 Mbps.
1: May aton nga 25 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dahil doon nga pagpamati kay Bro Arnel Ascura sa Ascura Food Product ag sa imo nga motorcycle. May dahil nga pagpamati sa mga staff. Una, thank you kid bro. Ago naman kay Sir Rosely Sundilpin nga always kid katon doon nakatutok. Raton nga mga amigo na sa Aklan State University Banga Campus. Thank you, Gidsera. Always ag sa mga grupo nimo. Agkama naman, una man kay Sir Jimmy Saolda, Idol Rom do 100K ni PBBM. Dagdagan ko sana ng 100 din para mangintin na ang binipisyo. Kaso walang wala din ako, Idol Rom. abunahan muna. Either para mga langgulo. Dahil nakunta, no? Ayos nakunta, Sir Jimmy, ay kung inaway sanda nga lima at araw qualified, ay paano may lima patauna, di ba? Ay kung manggaranon, nakunta kita nga, Sir Jimmy, ay, ha? Ay kita nakunta masugpun ko kakuyangan nga. Kaso, abe, siyempre, ay hastang kita rikara sa aton man estado, di ba? Okay, pero regard kung ako man kara, no? Regardless mabaho o maisot. Hay pasayamatan ta naton nung kumbaga hay paigo niya naton. Di ba? Hindi dapat kunta pag-awayan man ay. May mga masunod para, di ba? Ano ang bago aton nga mga official, may mga sunod pa. Basi after it barangay election kung madayon o hindi or either before or after ko atong national election. Di ba? Ay siyempre ano to patapos yung term ni presidente. May mga assistance para agkon ano man do forma it assistance later on ag makara kita permit sa Pilipinas ay tao lang hindi ako makahambal kung hamat makara permit atong sitwasyon. Hindi man aton doon madinay rong kamatuoran nga may una gidang oposisyon. No, di ba? Normal aron. Galing ko naman tabi ay ginaubra kita abi matod nangin sagaan matod ro pamulitikay. Una ut aron, do ginatawag ka pamulitika kon bisan si intang organization privado man. Una ginatawag ka pamulitika aron because the definition of politics it is not only limited for a public official or public employees, no? Or government employees. All forms of walks of life. Ro ginatawag nga politics ay una taron taran naga-exist aron in every association organization una taro ginatawag nga politics kung definition niyang so how much more kung sa gobyerno kita nga grabe gid aron ginatawag nga pamulitika di ba so ro atong himuon kung paano mabawasan ag masabat naton dong isyo. Yun na pala importante apa kung pati ginaubra nga saga ag tama tara ginaubra ay bahala ka muna. Di ba? Mind you, ginubra ko mata. Then kung may kaso gin man sa ombudsman, sabton ko. As long as una ko sa trama nga track ko akon nga dagan. Pero kung may akong gimatang kamamagahan ginubra, ay sigurado gita ron, guilty ako mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
1: Di ba ya? Oo. Oh. Ito yung malang doon atong sistema sa Pilipinas nga na, di ba ya? Even niya sa atong sa probinsya Takla, no? Actually, nasubuan kita. Nga, bisan mo ayo pa nga doon eleksyon, tapos ang doon eleksyon, tanawa to ninyo mga banwa. Ha? Ano yung mga banwang pero yung masangag? Ha? Hindi mo na ako mag-names ha, pero sa inyo natin doon, sa inyo ninyo ron. Imagine ba ya? Tapos ang doon eleksyon, pero haron gihapon, grabe gihapon doon pamulitika, grabe, tagihapon doon away. Ha? Nagabantayan ta. Bisan kuno naano ta una nga angulo ro ginahuwag eh paano ka maabi makahuwag matud man mo nga ni we cannot please everybody bisan di imong hugag nga tama hay nangin saya gihapon sa imong opposition don sa imong kontra gihapon don ha ro ginubra mong kamayaran ko namat nangin saya gihapon kandaron kuno ubra ka masaya saya man gihapon ay rupang utanasin ka lang mapwisto abi matud man ha di ba manaog ka lang, marisan ka lang sa posisyon. Ayos na lang, ay puro sa ginaubra. Doon kita sa Pilipinas, doon na itong batasan niya sa Pilipinas. Mga ni nga, hindi naton doon nga ma-i-deny rong kamatuoran nga sa gihapon, nabilong kita sa third world countries. Ah, hindi kita gihapon kita mag-unwad bangod ko aton nga mentalidad bilang mga Pilipino nga dagang-daga gihapon bisan dekada ko nagtialiwan, haman, ay doon datong ginmana kung mga naunaman nga manag atong nga mga katigugangan eh. Manamana malaron. Kaya dapat minatood kita ro political dynasty nga ra. Ha? Putugin nyo tara. Panumbalik kita ha. Dugang gihapon. Angot gihapon sa nasabitan nga rang isyo pagkatapos siya mang itdugang pa nga mga pahanom-dum. Kindly stand by.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM News. FM I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Tripayo.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa matinong nga dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas ga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
2: GTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: GTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika.
4: GTX Coffee

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakal sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: You're listening to 94.5. 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
7: Balik kita ya sa aton nga pag-ililiba, 37 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Aga sa aton nga pagpadayon, bago aton balikan si Kagawad, no? Buuntan ng report nga natipo ni Kaki5 Regilin Tornino ay kahapon nagpatigay mo karang nga makatender sa aton karang ginpatigayin nga presscon ko aton nga PhilHealth. Aga rung PhilHealth may una nga pagklaro nga man kunot mataas gihapon rung billing sa mga private hospital sa pihak kung dahil karang ang mga benepisyo, ayro yung mga nakong pangutana nga naman. Agbisan nga sa public, ah. Di ba nga? Sa aton nga provincial hospital, may nga nabimang karar, aton nga provincial hospital, may aton ginatawag nga indigency. Nga na kung may certificate of indigency ka, automatic ron zero billing. Pero kung wakat certificate, ang saligan mo ro, PhilHealth, ISOS. Basi katunga, pating bagayran. Tuwad man, how much more sa private nga linibo, paano abi ko mga bill mo, mga tig 200,000 ngayon, 500,000 pila, taki mo makaltas, 20,000 pesos. Mario Joseph, tapos napuong dagon kabing hinugog. I-compute ni mo rimong napuong dagon nga to, so hindi tangan iso makabawi sa imo nga gastos ko ginhinugog mo. May lang nagtipon, kalat napuong anyos, kag nagmasakit ka ay nakabawi ka pa sa imo ginhugog. Okay. K5G, para sa kampiyon nga balita, kindly standby.
1: K5 News FM Live Report.
7: Amang K5G, mataas gihapon.
8: K5 Romy, doyan ro sa bilog nga masami ginakutana ikada Pilipino ka K5 Romy bukang iya sa aklan nga concern ba nga may PhilHealth man managay na ba si PhilHealth mabaho man na ro andaman ang ginabawa. So pag-abot ay final billing K5 Romy kabaho-baho sa nagihapon. Tayo rin sa bat it atin sa nga PhilHealth sa ginpatigay nga press conference ka K5 Romy nga kung sa siin sila sa mga factors ka lang ginatanaunan ba. Although nga may una nga coverage, may ginales sa portion, ito yung karang bagatian itpasyente sa K5 Romy. Rusang bilog sa mga nagapataa sa billing sa hospital, hayrong mismo nga gina-charge it hospital saan nakaroon nga pasilidad sa K5 Romy. Pero mga gamit sa sulod it hospital, kama naman, rup professional fee it mga doctors sa K5 Romy. Kaping pa kung doon mo nga masakit, hay nagatinahangan itbukon at atsang bilog nga doktor nga espesyalista kay K5 Romy kun amat hay syempre kun may mga komplikasyon pilat ang ka mga eksperto o kun espesyalista nga doktor imong kinahanganon plus pa kun mag undergo ka mana it mga major operation. Na mga surgery or operation hay abo pa ka nga mga doktor karon sa K5 Romy nga konsesin una ron ga reflect sa billing sa K5 Romy kun pila rugin bayran it pasyente bilang PF o kung professional fee ito ay karang mga physician sa K5 Romy.
7: Ngayon, in short, so, K5G, ngayon mo nga itong bill nga ginbayran, karampot lang, ito speak

0: Tapos nagabayad pa sana sa mga facilities ag mismo sa atong yung professional doktor.
1: Yes, luyong gitaro, nagapataas. Suno sa atin yung PhilHealth at K5 Rons, ngayon isang dara, kay nagahingyo sa doctor.
0: Kaya dapat ay buo nito akong tarag. Kung halimbawa sa hospital ka sa government, ay hospital ay mismo gabayad ag it doktor, agro dapat akong tayo sa tawot, ay itao rin nga rin benepisyo nga akong ta.
1: Hay kun sa public hospital matana, zero billing mata, K5 Rons.
0: Dahil may indigency ka nga ni.
1: Yes.
0: Hay kung wakat indigency, gabay kagihapon K5G.
1: May ginabayaran gihapon kay K5 Romy, pero once sabi nga member ka makaraita PhilHealth, ang kung naman, depende man abi sa bagatian man nimo K5 Romy. Kaya may mga package, abi ra kada masakit. Unlike dati, roba namin nga yung balita, ikaraita PhilHealth kay K5 Romy. Baga, dati, halimbawa, masakit ka man at pneumonia, na-admit ka, naka-avail ka PhilHealth. And then after 3 months, hay, do yun nga, nagmasakit ka umating sa kaparehong bagatian, hindi ka uting maka-avail. Makaramas din pag-uranan karon ni K5 Romy, nga bisan pa balik-balik ka, nga nakoconfine sa kaparehong bagatian, nga Ruspan, hay, guyon nga pilang bugan lang, hay maka-avail ka gihapon it PhilHealth benefit sa K5 Romy. Pero, sa bilang sa mga pagbago makaroon, pero, guyon nga, hero, hindi kita na masolusyonan man, na isyempre sa private hospital, mataas na billing, ro PhilHealth nagahingyo lang gid sa mga ospital do yun ang gina-work out makaron na hagan-hagan lang anay man nakamot pataas hindi anay man nakamo magbungan itag pinataas sa syempre kataas niya ni Rubil naga pinaas man do andang nga rate sa K5 Romy that's why nga ro total rayon sa hindi ka masalarangan itag sa kapasyente kating
0: kung sa private man
1: kung sa private kay man do iba K5 Romy sa gina-prefer do private bisan uwa-uwa kay wa man ngayon na ila sa service of government hospital. Kay kung baga, hay, karong ka man sa tunga-tunga, it, gusto mo pang mabuhi,
0: basta mabuhi ka sa private ka man to.
1: Sa private, din, gitan, di, nanda pag-irisguro, kung baga, hay, kabuhi ka kay Fibro, may abo pa man yung mga report. Abo kita ron, nga nakaka-witness nga, may bukong gitat manami kung na-implication kung amat sa mga government hospital nga napag-abot sa mga services nga ginatawag. So ato nga pamatian si K5 Romy sa pagpahayag itay karang PhilHealth. Actually, ito ang nga taga-region kahapon. Kay kadungan right anda karon nga monthly operations report.
0: Medyo mahaba gid ang conference, no?
1: Mahaba gid kay K5 Romy mga pilang oras na abutan it hapon. Kay manami manabi nga tupik ko man matuo. Dahil healthcare, abira gina istoryahan karag. Abo ro nagamasakit makaron K5 Romy. So ato nga pamatian, pero pagpahayag ito ang karang nga PhilHealth with regards sa nasambit karon na mga concern.
0: Okay.
2: Sa government facilities, wala yung problema, di ba? Usually, no balance ang TV na kita, no? O sa service world, pag kalamayan din sa private, no? Ginawa ko din ang atong na case rates, dito kami as explained by Dr. May. Yan yung mga case rates na ito, strongly reviewed na siya. Let's example, ang pneumonia na case rate. When we came up with that thing, consulted me with a specialty society kita, no? With the pulmonologists, mga IMs, no? So now that's why we were able to come up with the specific amounts and case rate. Now, kung sa private lang galing, no? Ako yung naman, no? No? Masubo lang. Then, pagkawas ng miyembro, i-apply ng case rates, galing ka na kung pagkain sa mabiliin ka bill, no? Usually, ang hospital charges mag-over, pero sa PF, talagang no? Ang mga nakalabanan na reklamo sa ato ng mga miyembro na ang kadako. So, that's why ang kami, nag-appear mga sa mga private facilities na kung magpa-increase kami sa case rates namun, hindi man sila magpa-increase. Kung pwede lang, hindi man dali-dali magpa-increase also sa ilang na hospital charges, no? Ang mga doctors natin, ang mga PF nila, we know they have their societies, no? Pero ito ako ng appeal nato, no? Para ma-enjoy mo sa mga miyembro nato, no? At nataas mo nato ng mga case rates. However, we know that may mga inflation, no? Ipaktor ina na inflation and we understand. That's why we are coming up with the DRG at mga mga dokumento na soon, once na implement na kaya this is related groups natin, nato, DRG. Kung may edad ka na, medyo mataas-taas ang imong case rate. Kung medyo bata-bata ka pa, siyempre kaimalan imong case rate. Kaya kita man siyempre ma-level, no? Ang ato na sluggish with amount. So again, we're doing our best. We are continue appealing sa katulad ng mga private hospitals, no, to also review, no, sa ilang mga charges. We're proud to say, no, and we would like to announce that this development is a plan natin ng mga media partners. Kahapon, no, dito sa Iloilo, we had our event, no, with Private Hospitals Association, no. Kaya ba, may representatives from Aklan, Negros, Capiz, Imaras, and Ike. Tala-tala, no, mga private hospitals na join. And most of them will join, no. And then, we have a MOA signing with 5 private hospitals. I would like to mention Equalimed, the St. Gabriel, Asia Pacific Medical Center, Equalimed, and then the Iloilo Doctors Hospital. Hindi sila ang 5 no, private hospitals that commit that they will dedicate or they will allocate 10% of their bed capacity for the no balance billing. No? So under the law, Universal Healthcare Law natin, naka-stipulate din na a facility, a private hospital should dedicate 10% sa iyong bed capacity for the NBP, no balance billing. You know what? This will somehow, no, decongest yung mga patient load sa government, no, facility. Ikaw maghambal kita yan na, ah, gusto ko yan mag-admit kung wala ko bayaran, no, mag-walk ko. So, nakapag-government na lang ko. Because the government facilities offer the no balance and zero balance billing. Pero kung sa private ka, no, may arap kami nga nag-implement sa zero balance billing, pero hindi mabalaan sa ato ng mga miyembro. With that memorandum, with that event kahapon, no, na ipapahibalo na ito sa ato ng mga miyembro, na ang mga private facilities, they are also committed to join the public doon sa mga no balance billing. Hindi tangin na ang miyembro ato sa government hospital. They can also avail the NPP sa ato ng private hospitals. I'm here in the province of Aklan together with Sir Ken Pono ng iyang team. We also encourage, no, all private facilities here, no? Actually, we can always enforce because it's stipulated under the Universal Healthcare Law. We can simply implement that. But we don't want to do that. That's why consultant here kami, no? We encourage them to join the MOA signing. And then, manami pa ito ay kahapon together with our President and CEO, Dr. Beverly Ho, madamo ay nag-sign sa commitment wall, no? Maybe next month, madamo pag-in ng mga private hospitals here in the province of Aklan to join the MOA signing.
0: Okay, K5G?
1: Sa pero pagklaro itaton nga taga PhilHealth sa kay Fibromi ag sambilog pa sa anda karon nga ginaimbitar na iya sa Aklan haydi nga magparehistro sa yakap o kunyaman ng kalusugan program sa kay Fibromi hay una pa ito sa 18% makaron no nakaparehistro kun sa CIN sarang ikara maka avail it libre nga bugong 20,000 pesos nga worth it bugong annually pero daga itayang programa basta ikaron sa mga listahan ita accredited nga mga bugong nga kay Fibromi nga sarang mabakal sa accredited man nga mga butika kay may mga pharmacy na kita iya sa Aklan nga mga nagpa-accredit na sa idaong
0: bitay. Iba tabing butika wa tanang butang it publication nga kami hay PhilHealth accredited.
1: Gina-require na sanda kay Fibromi nga kutob sa accredited dapat may maisot gid o sanda nga ron nga yakap.
0: Iba si mako ginatago mananda kun di makabilit programa ro tawo.
1: Kay kwan nga ikunta kandaman da kasi subsidized man it gobyerno ang kay Fibromi makon pataro dugang pataron nga halimbawa mag 20,000 annually man na agkon pilang ka member do naga tangop una kantay dugang kataman kunta nandaman dun nga kita
0: medyo po ta ko tabasahan kara kay 5G sa mga butika wag itang kabasa pa.
1: May nakitaan kita, pili lang gid tagagsa ka kay Fibrom, sa iya sa Aklan hay, bukod pa man gid ita kaabo-abi, ro nagpa-credit baga.
0: Ay, abo, takara-firming nagasugod.
1: Oo. Oh, ay, din, taro, do iba tabi ka rin kay Fibrom, sa iyo yun nga, wata nakasayod.
0: Oo, oh, doon nga ni, oo.
1: Oo, dapat hay, manami itang nga programa rin nga dapat hay, iga-avail gita na baga kay Fibrom. Kasi abo itang nagkinhanggan. Agro mga bugong sa listahan, I think mga, kwanda eh, mga 75 na or 175 na ka mga bugong.
0: Ay, abo, tagaling.
1: Oo, pang high blood, pang diabetes, pang kuan makaron tag mga common bagang bagatian sa kay fibromyalgia pang maintenance.
0: Galing so, basta bisan ano ka abo-abo kay 5G ayo lang ah.
1: Dili na wala natin. Wala ba takot ta kana ila man karon kay fibromyalgia manami pero syempre hay wakating ginaisip ba nga mga bugong. Pero kun amat hay kun karon ka sa sitwasyon nga kinahanglanon mo ta hay makabulig ita man
0: kun kay
1: oo, hay kung wao tagin mato dahil alak man pataman kay fibromyalgia. So nga ni ro mga uwa pagid nakaparehistro, edi sandara nga mag-apply online sa
0: ito. Pero wa ta sa ta mention kay 5G nga bihay andang gi-mention ba robotika sa Aklan in particular wa ta mention no?
1: May una, may listahan actually sa dait mga butika sa kay fibromyalgia. Do mga nakita natin sa listahan
0: ka. Ano nga mga munisipyo nga daira, anang gi-mention nga ra?
1: May una, pero kalabanan yung mga na-mention yung mga butika. Karon sa ato bang provincial hospital sa kay fibromyalgia?
0: Di karon tanan.
1: Di karon halos tanan ro mga pangalan kahapon ita mga listahan ita butika ag dapat ay register kita ani sanda sa healthcare facility sa kay fibromyalgia. Halimbawa kung tagabanga mas manami nga sa RHU Banga o sa provincial hospital o may mga private hospital man nga accredited na sa kay fibromyalgia. Nga, kung sa CN doon doon ano kanda, pero mas convenient baga kanda, hay ito sandang magparehistro. So, mapacheck up anay sanda, and then mapareseta sa accredited nga doktor. I-refer ka mating karon sa accredited gihapon nga butika man, partner nga mga butika, nga sarang nanda nga maadtunan ka kay fibromyalgia.
0: Dapat so, ay permit, abi dapat nag-diseminar doon aton taga PhilHealth, agad nga ma-aware permiro aton nga publiko.
1: Yes, actually hay nagalibot man sanda o galing ay digid siguro man ma saturated a bilog nga ano baga kay Fibromi. Oo, nga Aklan. So nga nga ka nabagi na return out 18% pa
0: ay, na. Ay, what is 100 sa 18%?
1: Oo. Ruma namin ta altabas aro nagapanguna kay Fibromi 50% itanda karon nga populasyon
0: hay. Atibo gid na mayor to ay.
1: Dasig na nga dasig taro altabas 50% oro balete 7% lang ay.
0: Amo na 20 pa lang.
1: Inyo hay oh 24% pa lang kamo manaba pat kay fibromyalgia pero magayo pat ang mayadra ay 18% pa gata masobra 100,000 pa gata sa 600,000 nga populasyon sa Aklan.
0: Basi magapit kara do 2028 ay mapung kompleto siguro gid man da.
1: Kabay pa kay fibromyalgia aga syempre we target man sanda sa mga gamot galing nga tong providers ka kay fibromyalgia sa Asia Pacific may una One Botica ni Washington Candelario Drugstore sa Dr. Rafael Estumbucon Pharmacia Lopez Pharmacia Nidoc GRW Drugstore mahaba pa kay fibromyalgia.
0: Ay paano mahambal nga qualified ka sa PhilHealth, may ID ka na presentar?
1: May ID ka, and then hay nato kita ikaw sa e-gov ka kay fibromyalgia, ma-fill up ikaw or pwede ka mag-walk-in sa PhilHealth. Ay,
0: biskaton nga raw, kita ID yun sa PhilHealth?
1: Uwa, gutana, pero basta may number, automatic may member abiman na kita. May ma-add to gata sa PhilHealth, pwede mag-walk-in sa healthcare facility, pwede man mag-add to may mga form and sandaron para ma-register. Pero kung mga online man, ayunso ba online makaroon sa e-gov ka kay fibromyalgia, kaya kadali-dali mag-apply. So pwede sad na maka-apply. Ugaling hay ro problema ka kay fibromyalgia, halimbawa ga-avail ka man at mga services like ma-avail ka man at dental, mapabunot ka. Hay sambilog sa mga nag-inquire nga na-encounter nato na 3 months patagali ro gaton mo kay fibromyalgia bago ka ma-cater it accredited nga dentist.
0: Kabuhay tagali.
1: Ay kung nagadali ka, hindi ka lang ana ikaron mag-avail doon. Pero kung mga regular cleaning
0: na lang man. Kapag nga pinasakit bago gabuton.
1: Oo. Ay kung mga emergency, ay ayaw. Good. Ay would like to maghinugat nga rakay fibromyalgia. Nga mag-compromise ka na baga. Kung mga urgent
0: ko taro. Sa kabaabo siguro kay 5G nga nag-avail man abi.
1: Sa abo tayo, nakapilat abi ka kay fibromyalgia. At siyempre kung mag-add to kating sa mga dental nga rahay, dental clinic ay mahal ka abi. So may sige. Una, matakunta libre kay fibromyalgia. So dahil kaong dano, itatong ka nga report pag attender sa press conference nga gintatigayon it, PhilHealth kay fibromyalgia. Raya sa kay fibromyalgia, Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. At kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Abo nga salamat sa K5 Regilin Tornino aga wang tat oras yung sa ating pag-iniliba. Arong pati liver, delikado ra mga K5 pag atong pabayaan da, no? Nagatambok ra aton nga liver bango sa sobrang pagkinaw ni carbohydrates. Kinang atong limpyuhan, kinang atong bawasan atong bisyo, ra aton nga mga ilimnon, mga K-5, karni kung ano pa unang nag-cause ito na pagtambo ko atong karang atay. At siyempre, sa bilogin nga makapalimpyo ko atong atay ro, ginatawag nga DTX 500. Yung DTX 500, high superior antioxidant, may 1.3 million antioxidant nga makabuligid agod limpyuhan ro aton nga rang mga higko, ro yung mga LDL nga nag-cause pagtambo ko atong atay, mga K-5. DTX 500 aprobado katun Karagapuran Drugs Administration. Magbisita yang sa aton karang butika sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rep and Rose Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan. Ay paano abira? Wala kita't oras. Balikan tagi hapon ha, sa aton nga mga sa aton gihapon. Inagabalikan aton dayang isyu gihapon parte nga ra sa 20,000 nga ra nga scholarship program. Sangat ko ato nga mga partner technical ato nga mga broadcast engineer K5 Brad Batoy, K5 Oliver Kahilig. Sa ato nga station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag aton karang nga presidente ag CEO Doc Ramiloy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahilig, nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon. Standby yun sa masunod nga programa Secret Memories with us with Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
6: Correct.
5: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ni una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bakterya na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton si duwan ni siya ka ano kamas, no? Duwan ni siya ka tissue. Ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBC, script part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBC ta? Ang mga macrophage ta, mga immune system ta, tanan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bakterya kag mga viruses ang sosimulawas, una-una ginis na mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system, mm-hmm, ang bakterya kag viruses. Pasang nabalang nga naghilanat ka, mm-hmm, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bakterya lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? Mm. That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usas ang D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, mm, masunod sa tiyan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
6: pero
5: part.
6: Pero kung may tonsil ito sa Sir Boy, mm, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
5: I-oil pulling.
6: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto Sir Boy.
5: Correct. No?
6: Kag wala na sa plain nga D3.
5: Why na sa plain na D3?
6: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth source, canker source.
5: Mm, canker source.
6: Pwede na mabuligan, Sir Boy.
5: Pwede.
6: Through oil pulling.
5: That is the power of D3
6: ang
5: Bio.
6: Ang D3 Bio, may ara siya MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bakterya nga streptococcus bacteria, Sir Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
5: Tonsillitis.
6: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom nyo, wala na MCT. Hmm. Take note.
3: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio!
5: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala pa yung vitamin D3, hmm, di ha? Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amuna ng epekto si mo. So kung mag-oil pulling ka, ano imo o niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot na ma-absorb.
6: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo na nga kagaw, ma-disintegrate, Sir Boy.
5: Wasaag.
6: Wasaag sila.
5: So inisya matapna dayon hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural antibacterial.
6: Oh, yeah. Pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
5: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Mm. Give your body the chance to recover.
6: Amo na yung razor boy. Mm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
5: Ara na yun.
6: Kaya grabe na.
5: Mm, grabe na.
6: Aton niya, sa churi sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Pure. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Mm. Wala nga, bisan wala kang balatian, inom ka, D3 Bio.
5: D3 Bio na yun.
6: Kaya ang purpose niya is, di ka kabalo, sano, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling, ginpasulod mo ng kontra, kagamupanin mo pag ano,
5: pag-ira. Lain na yung istorya.
6: May nakita ko, Sir Boy, kung plakaong kagitamis, after kaon tamis, maulpuling ka.
5: Ulpuling ka.
6: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
5: Correct.
6: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, Sir Boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis.
5: Mm-hmm.
6: Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
5: Oil pulling, no?
6: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
5: Correct,
6: ma'am. Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipatch yun, Sir Boy.
5: Correct, no?
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Bayan ang paninisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasama.

0: wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang eye care.

0: Dr. Drops. Epektibo, gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
2: Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina nebulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: kamusta mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Tom! Anak! Dali na! Umaaw na ta!
1: Ara na, Pops! Dali, tapos na!
0: Okay, desiga, ha? Mas bayo nga makatimprano talakat kay grabe nga ng traffic, eh.
1: Ate, ayos, Pops, ha?
0: Okay, sige, ha? Ay. Aw. Kamsan ulang, oh? Soltero na din si Tomo?
2: Pops?
0: Oh.
2: Kwan? May balayran kung guli subong sa eskulahan?
0: Ay, ilan na ako?
2: 5K, Pops. Basigil may hara ka da.
0: Bukad ako, gisa na ako? Magulang tangadaan ka bayad sa tuition mo?
2: Muna gani, Pops, eh. O galing, nidgid para sa laboratory namon, Pops, eh. Please?
0: Ay, eh, sige, ah.
3: Yes!
0: yes, yes, kada da yun. Dali na, mahaw na, ito ka.
1: Love you, Pops.

0: Guys!
1: Luya ako nandan.
2: Ay, hindi ka magluya si Nikois nga. Ubus na gadya kwarta ko ya. Damo gadya balairan sa eskulahan si Tom ya.
1: Nabikin, private-private mo gadya nga. Ngara na gina public na printosyon. Itagi problema mo mo.
2: Ote, may siman niya kurso sa public ha? Di ba wala man?
1: Ay.
2: Sige lang bala Kois ha. Maayo naman na makatapos siya kag makasakay sa barko. Happy na ko sina.
1: Hindi kong sabagay. Ay, mugali Kois. Ari di kay na si Martina.
2: Ba? Ha? Nagano siya? Ulang ito niya ko ginulang? Wala man siya nag-chat or nagtawag sa akon?
1: Eh, ang ambal ya. Kadoon mo lang sa kuno sa ila.

0: Rina ko sa ginarkilahan ni Martina. Oh. Manoktok na lang ko diya. Martina! Martina! Wala ka ginagtawag sa akin ba? Sino ka?
1: Si George nga man tani.
0: Nga rin ka sa boarding house ni Martina. Oh.
1: Nagatulog-tulog lang eh. Karon pa, bidyote ko eh. Ay ho, gali. Sino ka gali?
0: Nobyo ni Martina?
1: Nobyo? Nagamuan ka na bala? Ako ang nobyo ni Martina. Wala mo kamunos ako si Martina nga may nobyo siyang atumboy?
0: Ba? Ano? Sa din si Martina? Gusto ko siya masturya!
1: Wala di sa. Nagbakal sa pamahawon. Wala talang da siya. Matulog, kuya balik.
0: Ba? Tunto yun? Wala sa mudong lalaking inyo? Ugas ka, Martina. Nga nahimu mo ni sakon. Nga nahimu mo ni.

0: Paps, ano na tabo man nga naginibig ka?
1: Wala. May na dumduman lang ko.
0: Nadumduman? Ano sila ni Lolo ko, Paps?
1: Hindi sila yung rason nga galain ang bot ko.
0: Eh nga, Papsaw. Sino ka? Waisi mo? Katun ta?
1: Wala. Barti ni Zawyab ko, ha. Into niya ko, eh.
0: Ano? Ang uyab mo si Martina, Paps?
1: Oo, nak.
0: Oh.
1: Palangga ko sa nak, eh. Galing ba, itindihan ko man. Naintindihan ko man na mangita ka siya sa lalaking at tunay, ha?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman balang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakal sa mga butika.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
10: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
13: Clinica D3 Bio.
14: Clinica Sport Bionics.
15: Mighty C. DTX Coffee Mix.
16: Free Bio Coffee.
17: DTX Beauty Soap,
18: DTX Herbal Oil,
19: Clinica Dayo Fresh Roll-On,
20: and many others.
21: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
22: may free checkup ka pa
23: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
24: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
25: K5 News FM.
26: Shopping the lives of the Filipino.

0: Ois. Tagaw tubla kang sa purok mahirap sa pista tubla nila. Wala to problema, mga pagkaon to ya, bastante to ya. Shating to tayo yun ba? Uy! Nanu ka?
1: Ay.
0: Nanu, nasa ko na yaman. Pero may ka lang yung kakaurungan, ha? Ano ka? Kahigop?
1: Uy, guys. Ay, kuha na. Hindi na. Okay lang kaya.
0: Okay man. Ka magsilik nga. Nagagamit ka. Kaya, mata mo. Hindi ko palang arok, ko. Oh.
1: Laoy, nagagamit ko siya.
0: Nugay ka.
1: Wala ko'y nagagamit ko siya. Kundi,
0: ano mo ka?
1: Tugtog niya si Martina.
0: Ipilangguan niya. Nga man ako. Away naman ako.
1: Wala ko isa.
0: Di ano mang gali.
1: May lalaki galing tuntay. Nagdito nagtulog sa boarding house ya.
0: Agoy!
1: Tingala ko niya. Gusto niya ko tapakan doon kay Ginungo. Diyagin galing na maabtan ko itong nobyo ya para... Para may rason niya magbulagay kami.
0: Guys, kasakit ba?
1: Tigilan ko isa. Amogin si Niaguro ya. Amogin si Niagurong papel na sa kalibutan ya. Ang masakitan lang, Bermay.
0: Agoy, ah.

0: Pops, kung magnubya ko, di ka man makig?
1: Dahil nga, makig ko. Sa hindi mo lang ipagpabus noon. Lain na na yung istorya, ya. Kabalo ka naman. Gusto ko ganda nga makatapos ka sa pag-eskwila mo.
0: Pops? Salamat, kid Pops, ha.
1: Kag naagin, hakos mo, kid Kwao.
0: Kwan, nalipay lang ako tungod tanan ko nga gusto, ginasuportahan mo. Pero mga ginikanan...
1: Tom, anak. Kinakabig ko ikaw nga matudtupod kong anak. Abi, hindi na napaglanguting mga ginikanan mo. May purpose ko nga ginbayaan kanila. Hante, saan nung ipakilala sa ako ng nubya mo? Saan o na?

0: Paps, ilan na lang kasi mana. Masakay na ako sa barko. Maghalong ka, Gidya?
1: Ay, simpre, nak. Sang-san, ulang ko balawala naghalong, ya? Ikaw, Gidya. Ikaw ang maghalong sa barko. Ay, nak.
0: Paps.
1: Pakisama ka gid sa mga upod mo, ha? Labi na gid sa kapitan yun.
0: Ara na na sa ulo, kuya Paps. Ay, ogali, Paps. Kung makapanaog ko sa barko, mapakasalan din kami ni Cherry, ha?
1: Ba? Ha?
0: Kabalo ko, makibot ka. Pero di ka makabala ka, Paps, ha? All out ang support ko sa imo, ya. Padalaan day kaya permiya, Paps. Promise.

0: Kuis? Ano, may bata ka nga gasakay sa barko daw. Gado, gyapo na.
1: Isa pa na sa binalainan sa boat ko, kuis.
0: Ay, sus na. Ano na nga?
1: Alin pagsakay niya kag nagpakasal sa sanubya niya? Sus, wala, naging kadumdum sa ako na.
0: Lain ba?
1: Wala naman ko nagapaabot niya, padalaan niya ko, pero paano iblao? Dumdumo niya man ko nga bilang iloy kag amay niya.
0: Subo mo na tood, no? Uti, pwede na may momog ng kabuhi. Ayos lang, kuya, sa.
1: Gani, kuys. Makasiling gani ko nga. Di malas ito nga klasik katao, eh.
0: Ay, di po.
1: Aling sagog, ma. Pakadto sa bata.
0: Subro ka man, eh, mo.
1: Wala, gidya, kuys.
0: Ay.
1: Nasakitan lagit ko.
0: Uy, kuys, ah. Kalma, kuys, ah. Mari ko, ah.

0: Pugas ya. Adlaw na kurabog tao. Ay, madali-dali ko yung musa. Damo ni Dan customer sa bong kay Domingo eh. Ay, ba? May nagapanuktok pa. Ay, pugasin o naman. Mayo bang, baon ko na lang. Abrihan ko na lang. Sino ba lang? Ba? Ikaw?
1: Madonna? Ga?
0: Anong inabuhat mo, Dre? Kadako na sa tiyan mo?
1: Nga, kinbulagan ko si Jose, ah. Kimikiridang tuntoy, ah.
0: Ba? Ano? Nangyari, dapat tong daw anong sitwasyon sa tao? Ay! Mag-isa pa! Hindi ka magsiling, ah. Ako ang pasaguron mo sina!
1: Madonna, Madonna. Wala na kit ko yung sa mga palapitan pa kundi ikaw na lang kit. Buligi man ko ay. Palanggata kayo gihapon niya. Palanggata kayo gihapon niya.

0: Grabe nga pagpalangga man ang imo, kuis ba?
1: Dani, kuis.
0: Pinto naman, kuis.
1: Eh, wala naman ko sang may imo, kuis. Wala na siya sang mapalapitan pa eh.
0: Pati lang.
1: Lagi sa pa. Palangga ko sa gapon, kuis.
0: Pati. Wait, tadami mo. Rakon lang bala, kuis. Kasi bala natabo si mo sumuna bala. Paras bala kay Tom, matabo naman ni bala liwataw. Kasi magbata ni si Martina, kibili naman si mong bata. Dason padakoon mo, iskwilahon. Dason makaubra na. Bye-bye, Madonna. Eh, wala bala. Insara bala.
1: Bahala na ko isa.
0: Ate, ikaw dahi ah.
1: Amo ng kapalaran ko, ti. Baton ko na.
0: Ate, musimo.
1: Anhon ko na karakun. Amo ginasiguro ah. Amo ginasigurong papel ko diri sa kalibutan.
0: Ay.
1: Pero, ang pinaka-importante di ako is, palangga ko ganyan si Martina ko isya. Palangga ko ganyan siya.

Gusto si Kois Bob. Sang nakabata si Martina, ginbili niya sa akon ang bata kag nagpamanila siya. Kinapadako ko subong ang bata. Kag sa bahay naman namo ni Tom, wala na gid siya makakontak sa akon. Pati ang asawa niya, wala man makakontak sa akon. Siguro, nabaton ko, nga isa na lang ako ka-instrumento agud nga makabulig sa isa katawo. Ang akon lang ginapanawagan sa imo, Tom. Anak, palangga ko gid ikaw. Kag sa imo man, Martina, nagaayo ako sa imo nga kun tani makakontak ka man sa akon, bisan para na gid lang sa imo, anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Madonna.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan natin sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Sakali Botlan 94.5 K5 News FM. IK Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. IK Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-IK Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang IK Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang IK Drops Ato-Ata. Ang IK Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo. IK Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon ng edad. 55 ang

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalida sa mga nagkalaylay nga Energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories!
10: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 48 minutes after 1 in the afternoon. Welcome ka na sa Thursday edition nating programang Secret Memories. Sa panibagong kwento na naman ka K5 sa segment na Pages of Love ang ating nato ngayon. Kwento ni Madonna ang ating napakinggan. Si Madonna na sa wing palan. Cherry nga, para iba naman yata yun. Magdalena naman yata yun, besh. Pero ganun pa man. Kung iyong napakinggan ang kwento, ang kanyang rant, na itong ating bidang karakter, ka K5, sa kanyang istorya, malamang sa malamang, parang gusto niya talagang i-emphasize doon, parang gustong sabihin na lagi na lang siyang all out sa iba. Pero bakit? Bakit pagdating sa kanya, kahit maging option man lang sana ka K5, hindi magawa ng mga taong minsan na rin na naisalba niya. Tunay nga ano, na may hirap maging mapanumbat, lalo't unang-una, ikaw naman ang nag-offer ng help para sa iba. Pero nakakasakit din siguro ng damdamin, yung kahit maalala ka ay hindi man lang magawa. Hindi man lang maalala yung mga naging kabutihan mo, yung mga naitulong mo, kung ano man ang naibahagi mo para sa iba. Kahit pa nga sabihin natin na minsan sa kagustuhan mong tumulong, ikaw ang napapasama. Minsan sa kagustuhan mong tumulong, ikaw ang nawawalan. Pero bakit madalas ikaw rin ang nakakalimutan? Oy, talaga nga naman valid ang feelings ng ating bidang karakter. And with that, handa na po ang ating tanong kay ikaw. I-ready mo na rin ang iyong kasagutan. K5, ang ating question of the day ay, kung papaano nga ba mababayaran ang utang na loob? Again, papaano nga ba mababayaran ang utang na loob na yan? Kasi panigurado, hindi lang ang ating bidang karakter ang napapaisip, napapatanong, at syempre napapakontemplate. Marami rin siguro sa mga kaka-K5 natin ang napapaisip, pagdating sa utang na loob, yan siguro yung isa sa pinakamahirap ma-fully pay. How nga ba? Kasi kahit nakakaluwag-luwag ka na sa buhay, parang panaisingil pa rin siya. Sige nga, sagutin mo na yan. Pausa na po ang ating QOTD, check mo ang aking page. That's Sweet Terry, K5 News FM Calibo. And of course, babasahin natin lahat ng inyong kasagutan later on sa ating final hour. Well, sabi ng ilan, habang buhay na daw yan. Kaya nga siguro marami ang natatakot magkaroon ng utang na loob. Kasi tulad ng sabi natin kanina, parang napakahirap ma-fully paid. Ano man ang naibigay mo, ano man ang naiganti mo, isang pag hindi mo lang matika, masama ka ng tao. Yun ay para sa ilan. And of course, wag mo na lang daw hingin. Wag mo na lang daw hingin ang mga utang na loob. Kahit kusang ibinibigay, siguro wag na lang tanggapin. Lalo't malinaw na sa una pa lang ay parang may mga pahaging na yung itinutulong sa iyo, ibinibigay sa iyo ka K5, ay tatanawin mo bilang, again, utang na loob. And of course, meron din panigurado na magsasabi na wala. Wala ka na lang gagawin. Kasi sabi, may gawin ka man o sa wala, may mas masabi pa rin sila. Kaya sabi, choose the latter. O, ikaw ba nang yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan, comment sa aking page. Again, posted na po ang ating QOTD sa Sweet Terry, K5 News FM. Ka-K5, hanggang alas 3 na naman tayo magkakasama at magkakarinigan. Kaya huwag ka na maglilipat pa ng radyo. Panatiling nagkatutok sa istasyong may puso, ang K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga discussion si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sa mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
3: pero music therapy.
2: Music therapy. Pero ti anon mo ni kun bungol kabi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound nga batian nga ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic, way kabi ka kaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Pusto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh.
3: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha. Isa ka
3: lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Pusto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido
3: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like, in general, ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, dari nagpabalo, nga kung puno sang antioxidant imo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid.
3: So, kung pa bungol ka, way kagay ng antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa talong, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
2: To.
3: Kung naka DTX 500, mostly ang ginaigo sa dulungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Lang. Meningitis. Meningitis sa man, maka-affect sa imong...
3: Pwede inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkagubang ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health! Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 2 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 2:40 ng ating oras. Second stretch ng ating programang Secret Memories ka K-5. And a shoutout sa mga biglang napabilang sa kanilang mga itinatay. Minsan baka K-5, sa pagiging forgetful mo or yung pagiging makakalimutin mo, minsan mo na rin bang nalilimutan pati ang iyong edad? May mga pagkakataon talagang ganyan, ano? Well, minsan ganyan din daw talaga. May mga pagkakataon na ikaw ay napapabilang rin kahit sarili mong edad. Kaya nga, minsan, hindi lang pagiging makakalimutin ang sukatan, ang dahilan para ikaw mapabalik tanaw at mapabilang kung ilang taon ka nga. Hindi para masabi rin ka kay Five na valid ang iyong nanonotice na signs of aging. Ayan, may mga palatandaan daw kasi na ang isang tao ay nagkakaedad na. Nadadagdagan ng edad. At syempre, yan yung something ka K-5 na ikaw ay proud. Dapat ay feeling grateful and blessed, of course. At hindi para magreklamo ka kasi nagkaka-edad ka na naman. Dumadagdag na naman ang iyong edad. Pero pwera biro mga ka-K-5, sabi ng ilan, may mga palatandaan daw kasi na ang isang tao ay medyo nagkaka-edad na. Lalo't-lalo na. Pag sabi nga natin, madalas na ang iyong eksena sa iyong mga limot moments. Diba? Kaya nga siguro, madalas mong naririnig yung mga linyahan na signs of aging. May mga gumaganyan din ba sa'yo kapag ikaw, madalas na nga nakakalimot, kahit kakasabi mo pa lamang, kahit kakagawa mo pa lamang. Pero dahil siguro ay masyadong overwhelming ang mga bagay-bagay, o kaya naman marami kang inaatupag, marami kang ginagawa, or marami ka na rin nasabi. At kadalasan, kung ano yung pinaka-importante, yun pa talaga ang iyong nakakalimutan. Kaya madalas yung pang-answer sa'yo ng mga taong nakasurround sa'yo, siguro tumatanda ka na. Kaya nga, nagiging makakalimutin ka na. And of course, panigurado marami-rami rin ang makaka-relate. Kapag sinabi natin na isa rin sa mga sinasabi nilang palatandaan na ikaw ay nagkakaedad na, tita or tito na kapag madalas na rin umiinit ang iyong ulo. Yan, more giggle days. More irritable days na hindi mo rin alam kung ano yung source. Minsan, mga eksena sa buhay. Minsan, yung ring sarili. Diba? Kahit ang iyong sarili ka K-5, nababadrip ka rin. Akaloka talagang buhay. And may ilan pa. Nagsasabi ka K-5, kapag may mga eksena na daw, na ayaw mo na ng mga maiingay. Ayan tayo eh. Ay siguro, tunog ng butiki ka K-5. Ay talagang manggigigil ka. Mababadrip ka. Yan na daw yung signs na nasa tito or tita era ka. Kasi kung gaano ka ka-ready, gaano ka ka-excited and happy kapag ikaw before ay surrounded ng mga loud, ganun din ang kabaliktaran kapag unti-unti nang nadadagdagan ang iyong edad. Tita feels or tito feels yung mga ganyang eksena. And syempre, eto na nga tayo sa part kung saan sumisilip ng ating mga white hairs. Nagwe-wave na rin sa iyo ang mga wrinkles. And syempre, kada galaw mo ka K-5, tumutunog na ang iyong kasukasuan. Bisan kinakabahan ka, no? Konting lingon-lingon mo ka K-5, feeling mo madidislocate ang iyong bones. Sobrang OA. Minsan, sa tunog ng iyong mga kasukasuan, feeling mo ay nagsisikalasa na sila. Kaya nga sabi nila ka K-5, minsan kapag may mga pagkakataon, kailangan daw ay mag-exercise ka rin. Kasi meant daw ang ating muscles para i-move ang ating kasukasuan para maunat-unat din. Para hindi ka masyadong mabibigla kapag yan ay nagtutunugan na naman. Mga ganyang usapan, lalo't marami sa mga kakaifay po natin, kapag usapang edad sila talaga ay very sensitive. Bigla silang nagiging conscious. Lalo pagdating sa kanilang mga appearance. May mga tao kasi talaga na siguro ang kanilang bagay na isa sa mga mabenta sa kanila kakaifay ay ang kanilang ganda. nagiging conscious sila kapag may mga nanonote sila na mga wrinkles, ganyan. O kaya naman, sabi nga natin may mga signs of aging na. Thematic na ko-conscious sila. Pero kapag mga ganyang usapan, nako, parang matutulungan talaga kita kakayo. Masasabi dito, according sa mga pag-aaral, malaking tulong palang vitamin C kaka-K5 para ma-maintain po natin ang pagiging looking young. At hindi lang feeling young. Kundi looking young talaga. Sabi kaka-K5 sa isang pag-aaral, may mahalagang papel daw kasi ang collagen production. Saan makakatulong para sa ating pagkakaroon ng malusog na balance. And syempre, ang pagiging malakas ng ating mga kasukasuhan. With the collagen support, mga kaka-K5, maaari daw kasing mabawasan yung pananakit ng ating mga kasukasuhan. And of course, mapapanatili po natin ang elasticity ng ating mga balat. Kasi habang tayo nagkakaedad, habang tayo ay tumatanda, may mga kulubot na tayo. Yan talagang isa sa mga hindi natin maiiwasan. Pero kapag daw tayo ay may sapat na vitamin C sa ating katawan, syempre ay magkakaroon tayo ng collagen support. And that is why nasabi natin na matutulungan tayo na mapanatili ang ating pagiging mukhang bata. Kaya for a while, mag-goodbye ka muna sa mga wrinkles, sa mga kulubot sa ating mga balat. At syempre, mas younger ikaw sa iyong edad kung titingnan. So, usapang vitamin C, dito tayo sa alkaline base, mga kaka-K5, ang Mighty C. Mighty C ang mas pinalakas sa alkaline-based vitamin C na makakatulong po sa atin hindi lang para ikapag mukhaing bata, para patibayin ang iyong mga buto at kasukasuan, kundi matutulungan ka rin maboost ang iyong immune system, mapatibay ang iyong resistensya. At syempre, ito rin yung katuwang natin at kasanggat karamay, lalong-lalo na ngayon, pabago-bago na naman ang panahon, kaka-K5. Kaya more chances, hindi nang winning, kundi magkasakit. So, ayaw natin magkasakit as much as possible. So, dapat na mayroon tayong enough na vitamin C sa ating katawan. So, again, Mighty C kaka-K5, ang alkaline-based na vitamin C. Maaari mong i-check kung available ang naturang produkto sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. O ikaw dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. And sa mga patuloy na nagtatanong, sa mga nag-i-inquire, still kaka-K5? Yes, nag-offer pa rin po tayo ng free consultation. Kaya i-grab mo na ang ating libreng konsultasyon. O ikaw merong iniinda, kung ikaw ay mayroong mga karamdaman, o kaya naman nais mo lang makasiguro ng ating mga produkto at mga suplemento ay pupwede sa iyo. O napacheck mo na yan, i-consult mo na yan. Meron po tayo dyang doktor na of course ay mag-a-assist sa inyo. Anyway, kaka-K5, ang ating clinic hours nagsisimula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. And bukas naman po tayo from Sunday to Friday. Yahoo! Sige, go ka na, kaka-K5. Sayang din ang libreng konsultasyon. Anyway, 2:21 ang ating oras. Later on, when we get back, final hour na po natin. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ng ating katanungan of the day, maaari pa rin po kayong humabol, makibahagi. Check mo ang aking page. Posted na po yan sa Sweet Terry, K5 News sa FM Kalibo. Ang ating tanong in line sa ating kwentong natong hayan. Since ang ating bidang karakter, parang may mga regrets, parang may mga hugot, and runs, may kaugnayan sa mga utang na loob. Ito yung madalas nating sinasabing parang napakahirap ma-fully paid pagdating sa utang na loob. So check mo na ang ating QOTD. At lahat ng inyong kasagutan, babasahan natin later on when we get back. For now, back to the music muna tayo. Syempre pa, kasama nyo pa rin.
0: Sweet Terry!

0: sa Kaliwaklan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
1: sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubog.
3: The only thing.
2: Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kami ara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Today, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya, nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag-
10: Hamis ka na.

That was Arthur Miguel and syempre Trisha Makapagal, makaka-K5. Ano da? Trisha Makapagal. Parang gusto mo nang umuwi eh. Yung kanta nila, Ang Wakas. Dito sa kantang to, parang marirealize mo kaka-K5 na minsan talaga, no, kahit gaano man na kaganda ang panimula, kahit gaano man ka-smooth sailing ang pagtutuloy-tuloy ng kwento, ano man ang maging kalagitnaan, nauuwi pa rin talaga sa wakas. Ibang pa rin talagang ending. At dalawang bagay, happy or not so happy. Pero sabi nila kaka-K5, hanggat hindi ka paraw dumarating, hanggat hindi ka pa naaabot ng puntong hindi happy ang ending, ibig sabihin yan, hindi pa daw yan tunay na ending. Kasi ang bawat ending daw, happy. Diba? Binigyan na naman ng pag-asa. Sa huli, sabihin, false hope. Anyway, final hour ng ating programang Secret Memories. Oras natin, 2:48. And it's time para bigyan po natin ang final take ang kwento ni Madonna. Ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Ilan sa may bibigay natin take kaka-K5 sa kanyang kwento? Unang-una, walang kasiguraduhan ang tinatawag na relationship. Siguraduhin minsan, ano, yung kahit makipagrelasyon ka, kahit umabot pa kayo sa napakatagal na panahon, kahit ano man ang inyong pinagdaanan, kahit marami na kayong naalpasan, marami na kayong iniyakan, or marami na ang inyong tagumpay, hindi ka pa rin talaga sure. Hindi mo pa rin talaga masasabi na at the end of the day, pipiliin nyo pa rin talaga ang isa't isa. Kasi kagaya ng ibang bagay sa mundo, ang feelings minsan ay lumilipas rin. Ang feelings hindi rin consistent. Lalo kapag yung pinapairal mo kagustuhan lang. Kaya nga sabi ng ilan, huwag ka daw doon sa gusto ka lang. Kasi araw-araw may possibility na magbago ang iyong gusto. O di, yung piliin mo dapat, yung may paninindigan. Yung alam yung salitang commitment. At hindi lang basta alam, kundi kaya nilang panindigan. Kasi kapag alam daw nilang panindigan, yung commitment na iyan, kahit hindi ka na nila gusto, kahit hindi araw-araw mahal ka, still paninindigan ka pa rin nila. Pero looking back, mga kaka-K5 sa usaping love, sa usaping relationship, mapalad ka rin talaga. Mapalad ka pa rin kapag gusto ka ng taong gusto mo. Kasi maraming humuhugot, ha? Maraming may rants tungkol sa hindi sila gusto ng taong gusto nila. Kaya kapag ikaw, ginusto ka ng taong gusto mo, ba? Ikaw na. Pero mas magiging mapalad ka kaka-K5 kapag handa ka rin piliin ng taong paulit-ulit mong pinipili. Sa kabila ng walang kasiguraduhan, nasa'yo pa rin kasi kaka-K5 yung choice kung go and take the bet or stop ka na kagad. Huwag natin masisisi, no, kung may mga taong tumitigil agad kapag nalalagay na sila sa sitwasyon na parang dihado na to. Parang alanganin, kung ipaglalaban rin ako nito, baka iwan din ako sa area. Na tumitigil din sila agad. Pero may ilan na go, go, go. Go pa rin sila, mga kaka-K5. Ano man ang iparamdam sa kanila, ano man yung pagiging dihado nila, nagpapatuloy pa rin sila kasi sabi, mahal ko eh. Pero syempre, sa kabila ng iyong mga ipinakita, ipinaramdam at nagawa, di ka pwedeng umasa. Di ka pwedeng umasa just because all out ka. Just because mahaba-habang panahon at pagkakataon na rin ang inyong ginugol kasamang isa't isa. Just for the sake ng pinagsamahan. O kaya naman, mga pinagdaanan. Hindi mo pwedeng gawing alibay yan, kaka-K5. Or hindi mo rin pwedeng gamiting alas para ikaw ay hindi iwan, lalo kapag ang isa sa inyo ay gusto nang kumawala. Yan yung real talk malala. Wala ka rin kasi talaga mapanghahawakan, kundi yung tiwala. Tiwala sa kanya na, syempre, kayo pa rin talaga, pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. Kaya nga sabi natin kanina, kung pipili ka lang din naman, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, na maharap ka sa mga options, piliin mo yung pipiliin ka rin. Pero kapag ayaw ka, ipaglaban mo pa rin. O minsan kasi nagpapakipon. Nagpapahabol-habol na. Alay mo, mo naman kaka-K5, my partner. My partner. Diba? Pero kapag
pag ipinaglaban mo na, tapos hindi talaga, hindi na pwede, ayaw na, hayagan na ka kay K-5, tantanan mo. Utang na loob din na yan, kinikilig na aasar na yan. Nababad trip na yan. Okay, again, tumigil ka. Go and save yourself, sabi nga nila. Save mo sa kahihiyan. Save mo rin sa maling tao. Kasi minsan, yung rejection ay redirection na rin. Ibig sabihin, inililihis ka sa mga taong hindi mo kabayo at hindi para sa'yo. 2:51 ang ating oras. Maraming salamat ka K-5 sa walang saong pagkikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Sa muli, magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas, same time and same stage. And of course, kailangan po muna nating pansamantalang magpaalam. Again, this has been your DJ Sweet Terry, wishing you all a great Thursday, everyone!

lagi. Pabalik pa rin sa yakap mo, mahal sa huli.

0: Jennifer Payo.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may Ditribayo.
2: Checklist na kami. Now, okay. Nga Ditribayo gid. Mm-hmm. Hindi kaya mag-plane nga Ditribayo.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang Ditribayo with its medium chain triglyceride, yung MCT, has an antidepressant, no? Effect. Say mo sini nga brain. That these good fats will promote ketones and manami ina nga food sa imo sini nga brain. Mm. There was a study of the effect of medium chain fatty acids. May nakitaan nga potential antidepressant functional food according sa study. So meaning to say, kung mag-inom na ko plain D3, okay lang, nami man ako pamatsyag. Bako ako man na sa init. Pero hindi mahatag ni plain D3 nga hindi ako mag-worry. Mm-hmm. Ma-depress, ma-anxiety kung iban nagahikog.
2: Kung ga-ditribayo ka, hindi ka dali mag-ulian nun.
4: Oo, oh, hindi ka mang malipat.
2: Kung ditribayo ka, hindi mo dali ihatag yung manggad sa kabataan mo. Bayaan ka na dayo.
3: Correct.
2: Gusto ka nga may edad ka, pero presence of mind, ara Japon, Ditribayo.
4: Ditribayo.
2: The MCT is the ketones of Ditribayo. Nga wala sa Ditri. Next.
3: Ako. Mm-hmm. Okay. Nga ama Ditribayo ko over ordinary vitamin D3. There are 1,000 reasons nga mambal ko regarding that.
2: Pero isa lang ako pangayon.
3: Pero isa lang pangayon ko sa buong. Ang gusto-gusto ko get the versatility of Ditribayo. Pwede ko siya mainom and get the full benefits of Ditribayo. But I could also use that soft gel capsule para sa akong punggod, para sa akong mga fungi. Pwede ko siya mapuga-puga. Kung may mga pilas ko, gusto ko fast healing.
2: Mga ringworms. Pwede na.
3: Butangan ko. Pwede ko siya maging topical.
2: Topical cream. Topical oil.
3: Topical oil.
4: Internal kag internal.
3: Antiseptic sa lawas, no? Mm. So, the advantage of na, kung may Ditribayo ka sa imo, sa imo medical cabinet or medicine cabinet, damo-damo siya mabulong. Pilasman sa sulod, pilasman sa gwa, sa imo skin. That's why I choose Ditribayo over ordinary vitamin D3.
0: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa Ditribayo, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: Ditribayo, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Ditribayo.
4: Nadumduman ko ang lecture ni Sir Kevin sa nangligad, alpha-lipoic acid. Mm-hmm. No, ara na sa aton nga lawas nga ginatawag antioxidant, Sir Boy.
2: Ang alpha-lipoic acid, Doc Sam, siya na ang gano, ga-recycle sa imo mga antioxidant.
4: Oo. Oh. Mm. Ara sa ato nyo lawas, kag
3: washer.
4: Inikaling ginatawag caprylic acid nga ara sa Ditribayo, hindi nga magpadamo sa ginatawag alpha-lipoic acid. Nga sa din, mabuligan niya ang diabetic neuropathy.
3: Mm-hmm.
4: Oh. So, okay. Malikawan natin ang...
2: I-increase niya ang alpha-lipoic acid, i-recycle niya yung glutathione, i-recycle niya yung vitamin C, i-recycle niya yung vitamin... All your antioxidant, i-recycle niya kung may caprylic acid nga ara sa Ditribayo.
4: Yes, Ditribayo.
2: That's the question. Ang caprylic acid, maara ba sa plain Ditribayo?
4: Wala. Wala.
2: Sa Ditribayo
4: lang.
3: Sadly, wala.
2: Next, samtang ginabuligan sa ano, sa vitamin D3, ma-process ang antibodies.
0: Ditribayo.
2: Again, sa mga balatian, Sir Boy, timahin mo, ginaisakuan mo, antibodies for your immunity.
3: Mm. Correct.
2: No? Amo nang obra ni D3.
3: Mm-hmm.
2: At least matagan kita sa ano, long-lasting nga immunity.
3: Mm-hmm.
2: Pero si MCT, nga ara sa Ditribayo, ga-serve na siya sang immediate response.
3: Immediate response. Ara na diba? Yun.
0: Ditribayo.
2: Pag abot ni kagaw sa selula, patay na yun.
3: Patay na yun.
2: Hindi na kinanglan pa manawag pulis. Hindi pa ako kinanglan manawag soldado. Amo nang bintaha kung naka-Ditribayo, Sir Boy? Puro sila kinanglano naton. Ang pulis, kag ang gwardya sa imong balay.
3: Correct.
2: Pero mas need ni mo una ang gwardya sa balay. Ang Ditribayo may ara both active para sa imong active immunity and for your passive immunity.
3: Double barrel shotgun ang Ditribayo.
2: Meaning pa, kung Ditribayo lang imong ginainom, police station lang ang ara sa imo.
3: Dimulat ka po sa
2: pero kung gainom ka Ditribayo, may best ka, may bodyguard ka pa, may gwardya ka pa sa balay, may police station ka pa.
4: Correct, no?
0: Ditribayo.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatas, mangabuti ka.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drug.

0: kayo.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Magabot ka.

0: 500 GTX 500 ang may mataas na antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, api kanunay GTX 500 masalikat, epektibo GTX 500 GTX Coffee Mix.
1: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika
2: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas kong gin. Nakamuligid sa akong problema.

0: PX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
1: PX Beauty Soap sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 Kalingawan Time.
4: Dok, ngaamo ni operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
5: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
4: Nay!
3: Aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Ga pamati ako sa K5 News FM kay makalilingaw gid ang ilang mga programa kag the best gid ang ilang mga DJs kag anchorman. Ako si Josephine Sangharo, tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Wow, my puso.
8: Ang kampyon nga istasyon,
9: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm-hmm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoid mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C. Ops, inormalize ta ka para hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang laos labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Dr. Ramil, no?
2: Mm-hmm.
4: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain
3: oxygen kag glucose.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques amunin nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masilig ka brain degeneration, dali pagtigulang sa imo nga brain.
4: Gusto.
3: Amo na yung bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya, wag inom kibot na lang. Uy, dasig tigulang ako. Dapat inom kay DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tinlo atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500.
2: Di brain pa lang na ang atong ginistoryahan, engineer.
3: Mm.
2: We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain,
4: okay.
2: Heart,
4: uh-huh.
2: Liver, at least isa ka kidney. May kidney, 2 pa. Isa lang buhi ka. At least isa ka lungs. Kay left and right ang
4: correct,
2: lungs.
4: Correct.
2: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan natun ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amun yung aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw, ang makasalbar sa imo, 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din kaabi, makakita 14 pesos, engineer.
4: Correct.
3: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi, tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Mm-hmm.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: 14 pesos divide 5, pila bi?
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ.
4: Mm-hmm.
3: Imagine, tikon dalon ta ang general count sang tanan mga organs, including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao, mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo, precious ang DTX 500. Divide mo sa 78.
4: Ay, bakit?
3: 17 centavos.
4: Kada
3: organ.
4: Grabe, no?
3: Imagine lang, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dalim patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton, kung ano ka-importante ang antioxidant, ano ka-importante magsika ang prutas, ano ka-importante magkaon damo gulay, ano ka-importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier, barato ra kayo. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
0: yan ang gapanupo
5: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Masalwikan.
5: Epektibo.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipinos.

0: Mayong hapon mga pitalangga namon nga magatang palamati. Padayunon atong subong sa pagsipad-sipad ang mataho makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Medyo ginbakuhan sa leksyon. Ang ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige sige pa, inom pa ka mo. Oh, ara ara. Ah, may sumusuman daw kada mo.
1: Bago apabla si mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubogom.
0: Ay, tumad. Ay, ay, kikalikari mo ay.
1: Well, kinaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Pagit mad si
0: ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod.
2: Sa nalad pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy. Bodots. Ako iya. Ano kuya?
2: Pagguwapa, mamayon eh. Mamayot sa.
0: Mahubog na kito, si Bodots.
3: Hoy, agali. Tood ka.
4: Bodots, eh. Puro na lang tinigalaw? Wala na kita na minaw?
3: Gusto mo gidang galawan, ha? Aksyon gidyang gusto mo?
4: Mamayot, ano naman?
3: Hindi ka ha? Ang nakit? Gusto lang na magpiyong-piyong kag mag-panamit ho? Hapa sa lamesa.
4: Ano ka? Nagin paglikod mo, wow! Putik sa! Hindi lang ngayon!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian! Kagid sini promise. Oh, ini magiho. Ini magiho.
4: Ini magiho.

0: Okay. Ya sakit sang body part. Okay. Kahapas pa. Okay. Pasakit yung gigiyo sang body part ko ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kang dikit. Meg. Migo kit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Mga tarantadong ang mga agay. Ginaratay, ginhila kami ng tatlo ba? Agay. Sakit. Agay. Agay. Ang bulipan.
1: Agay. Agay. Nano ka mo?
2: Sakit.
1: Nagagoy-agoy ka mo.
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang gigurong ginlabatiba sa...
0: Okay.
2: Duha ka, agay mong?
3: Oy! Oy, ato! Bugdaw na gali ang mga guwapo, ha? Oy, sige na, pamahaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon, man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot ka.
0: Agay!
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Nalikot na ka mo, ha? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Ah. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O ready na din ka sa inyong pamahaw, balaya.
2: Like, mga nimbal nga mga agi, oh. Ginsuligin nilang tinahit, ha? Suta, amigya. Manukot ko, amigya.
0: Ikaw lang now? Ako man eh. Sige, nimo nila sa aton. Sokto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron. Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agay!

0: 哎，谢啦，我可以播声音啦。
1: 嗨嗨嗨嗨嗨，可以播声音了。哎，卡本郎，干嘛个瓦卡兰声音哟？
2: 哎，蛮好的呀。
1: 哈？
2: 你看你打牛咪个个别吧。
1: 喂，
3: 别人牛呢呀？
1: 啊？
3: Raw lata ka mo?
1: Uy!
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo? Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex! Siglot niya!
1: Uy!
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh!

0: Oy, Brian! Do si Uting agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa!
0: Hmm.
1: May bati, ona nang animal nga inang agi, bro.
0: Oy! Ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Lakad ko na ya.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Oh. Ay, naano to sa yaman? Kang naawala na sila ga sa pakay isang agi nga si Uting? Ano? Nagbrikay sila? Bausos kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, Gid, ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ano? Nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Nambot sila. Tamad ko dahil mag-intra. Ugtas lang ako karun.
0: Kay, kuhan ba na layaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sa panulok ni Brian sa akong pagsugatan ay namon kagina. Kag sa nanligad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, nay. Ay, kung nadlok ko yan, nay. Pasi pala nun ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gida. Kag kung magsige sila tulok sa imo sa masakit, isugiri ko dahil kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasok tanay. Wala tanay alabot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: ano yan, malunta amigo Brian, ah, amigo Kit? Nga, rito rin sa higadalan, ha?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigaw?
2: Pamati. Kamaimuhon kita. Maimuhon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kanimal siya eh. Pasalig sa ligo niya, tangagaan niya takwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dasan pala palagyuhan niya ta? Ginago ya.
1: Ginago ko niya eh.
0: Hmm? Ano tabi? Kamapat lang to yung ginabalibard, Meg? Ano tabi? Kabut naman to yagin Bolivar, Meg. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko na natuli. Amo ginto nakaluwa sa akon, Bolivar.
2: Hindi magtawa.
0: Oh, agay! Agay! Agay! Sumbag mo ko yaw! Ah, Brian! Sige sa akin yaw! Sugin na kamo!
1: Meg! Meg, buko! Meg, kamarot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mo kita sa ibudo, tao. Nagdalagan sa palayo, oh. Basi ko manugit siya. Sa ginisarihan tadi.
2: Kadlok ilang sila. Kano mo, kung manugit siya, dalaigon man siya. Dalaigon ko siya sa plano. Ha? Nunggay sa tinunto. Nunggay siya!

0: Pwede ka pag-upet?
1: Ay, pwede, Ged. Ha? Kit? Ikaw? Ayabaw? Eh, nagpabanwa ka, Ged, para lang, ah. Magpa-haircut ka?
2: Nami-ribin yung gunting mo.
3: Pero, karama pagaling isang nagahulat. Base ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ah.
1: Ate, sige.
4: Ay, tatali kita, madama, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami. Ay.
2: Ah, ako ang last, ah. Masmok-smok lang ko, Danay, sa guwao, ah.
3: Ay, ate, base gutom ka. Pamatsoy, Danay, sa tabo ko, ah. Arab lang, pangka, ang hambalala ng kahiras ng batsuyan, ilista sa akon, ha? Gagwa ka na kung anong gusto mo, ah.
1: Hmm? Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, daw wala na kumakapalapit sa balay nila, ah.
2: Sige daw, galikaw ka man ko nung samon.
1: Ha? Ako?
2: Munang ambali, ah.
1: Galikaw? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, sige, istorya, takaroon na, ha? Kauntuan na sa tabo.
3: Oo.
1: Oh, sige na. Sige na, pasabaw tulangga. Lakat na!

0: Oots, pabunduhan na yung motor mo, be. Dumangihi na git ko.
1: Kaalang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na kita punggan niya. Gako, to'y pagidaan ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihi. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri. Dulom diri sa ginapunduhan naton. Kikit! Ano eh? Ina? Ano ina?

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX

Naamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag-inidyo po sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung kitmakuhaan sang pagtunaan nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyong alagad EJ Leva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: TTX 500.
3: Storyan takaron, ano bala ining alcohol related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sa akong diskusyon si Doc Ramil Uy, ang amon nga CEO, Doc Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matambo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Da pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya antig silig, siya antig hugas, siya antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iyan natanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor na wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginom atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imulawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya rin siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: So, correct kay Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botulingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ERLD, botulingon, severely damaged na sang alcohol. Nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ERLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagid inom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas. Hindi na paghulata, Sir JP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
0: May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy!

0: championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras K5 News FM Kalibo, alas 4.32.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
3: Grabe po!
4: All right!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: El Castigador!
5: Ang panggapin sa mga kinapigos.
2: El Castigador!
3: Grabe po!

0: Grabe po.
1: Mauga nun niya kahapon na nun, mga kakipon. Wow, grabe, nagbubot. Gulpirong mabas ko kira nga ugana. Pagkugid kayo na, maugan gid ma ako na eh. Kadagom, abi. Kadagom. Kadamuro. Gagoom, mga kakipon. Ito, si Bagyong Queenie nga to, kung nakasugod sa aton nga para. Ito, kita ka-review kayo na partner, no? Doon na ron mga K5, aton nga i-check sa aton karang pag-asa DOST. Pero pinakaulihin nga dagagan it aton karang panyayang po makaroon nga adlaw. Aton nga pagpanamyaw, pag-abi-abi sa aton nga mga suki nga mga tag pagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya. Good afternoon. Welcome mga K5 sa aton karang pagpangalagad. Adlaw kita makaroon ito Webes, Pitcha 17 sa Bugat, Setiembre, Dagon, Dusmel, 26. Broadcasting kita live sa 4th floor Garcia Building 2, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo. Sarang ninyong mabatian sa live programs K5 News Calibo. Aga, syempre di magkalipat mga K5 sa gihapon, mag-like, mag-follow, mag-share. Ito ato niyong official Facebook page, K5 News sa FAM Calibo 94.1. Pwede man ninyo ma-download sa Play Store, i-type gamang rong K5 News sa FAM. Aga, pwede ninyo ron ma-install mga K5 sa inyong mga smartphones. Tanan nga radio stations under 5K Broadcasting Network, 72 stations nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, inyo karang mapamatian mga K5. El Castigador. Sana kaangdan inyo karang Castigador. Ako si K5 Gloria Villas Manio.
2: Sa katotohanan, magpapagpapay sa katiwalian. El Castigador.
1: Maga ililiba kita mga K5, basta alas 6 karaita kahapon na noon.

imaut aron madasig kararong pagpadagagan. Sumunggab imaw sa rundaya karanga tricycle nga nagapaliko rikaro yun magapit sa intersection ita barangay Tabayon Banga. Aron do ginahambay naton nga kung madasig nga mayadrong pagpadagagan. Kaut imo karot oras para magprino o mag-agangan kaut imo karon. Ay raya nga tricycle ging palagpas panganinana ro iba karang mga sagakyan eh. O bago imo nagtabok mga K5 ay aron do CCTV o. Oh. The CCTV footage speaks for itself mga K5. Kanya nga ni ay wa karon ita daya karang nga binawi at hugam nga kinabuhi. Kasi nga nun ka K5 palangga pa kamot Ginoo. Nanay hagungan yung gidrong inyo karon nga ay kaayong gawas. Inyong asarili. O magdahan-dahan man sa pagmaneho. Ay sambilog malang matuod roaton ka rang kabuhi. Ay paalin pa kung madisgrasya ka. Paalin ro mga maaiwanan mo. O kung mga maintok pa rin unga. Hindi man na si Kwan man nga tumanahay. Tiprano patamanay mo na matay. Harun man na rin mga unga man na kaintok pagdaanan. Ay sino karon rumaga sa pupo? Yani pagsakay natod aton yung mga bihikulo mga K5. Isipon natod makapilang beses. Kita magpinaharurot ita aton kira nga pagpadagagan. May kunta kung kita gat anay kung abo paro aton nga madagas a. Indo ginahambal nga to sa akon nga tong kasabayan. Sininggitan ni mo ita sang tricycle driver ay mana kung nagapakamatay kat imo ikaw gat ana. Grabe ta pumadagagan. Agro ana paman nga helmet ka to partner sa kya kung alin kat nutshell nga ro di ba ginabawa ro nutshell ay gay kawabo man gihapon makarong nagasuksok nga ro mga nutshell nga ro helmet ay di ba ginapang dako pun ron ay tao gang review abin naton rong patakaran karon ni LT ay sa ako nyo pagkasayon mga K5 dapat full face or half face yata. Ay, ana pabing nutshell nga helmet, wow man to ita styrofoam sa sugod, ganipis-nipis, but ana. Oh, tapos naka-short pa imaw, naka-chinelas pa imaw. Oh, gabanking-banking pa imaw, di karo yun sa may crossing banga nga ron ho. Beating the red light pa imaw. Ay, ga-orange yun, yapit lang mag-puga, ro, street light. Ay, masutsot pa imaw, gihapon, di ka to. Kaisog man ro ratong atong tricycle driver nga sa kilid namon nga nagapundo. Sinigitan na nato ita kung kapakamatay ka mana, ikaw at amana. Sabi no, wag ida na gatugan-tugan ro ba naton nga nga mga igmangho. Wag ida ginaisipa nga may pamilya pa kamong ginaulian mga hakipay. Ano gidabi kung maulihi kamo sa inyo karon nga maginaagtunan, di man kamo karon mamatay gagi. Kaysa nga pag pinaburhuto ninyo inyo karang mga bihikulo, madisgrasya ka mo o makadisgrasya ka mo, hindi yun ninyo ron mabalik mga K5 kung matabuon. Doon yun doon inyo karoon nga isipon. Kapariyot na tabo nga rin sa barangay Tabayon Banga. Katiid-diid pa turong raya karang tricycle. Wa naman siguro hapanuhi raya karang nagpaharurot nga motorsiklo. O Rusi, sabot-sabot lang. Rusi nga motorsiklo. Sumunggab mo to, gatiyog rong raya karang nga tricycle mga K5. Makita nyo ron sa CCTV footage. Nakara sa Facebook page, 94.5 K5 News FM Kalibo. Ing pang-apok, turo sa kay trundaya karang nga rusing ang motorsiklo. Ay base sa pinakauling impormasyon, tatlo ron ninahan, sambilog kara ro bali rusikil. Sa dugang paginaton nga balita, sang kananay nga ra mga K5, kinaaligar nga nadugaan ita 30,000 pesos nga cash matapos nga mag-withdraw sa bangko sa Banwat Kalibo. Ay Diyos, kabahog-bahog taro 30,000 pesos nga ron mga K5. Okay, makaguguoy man rong raya karang nanay, standby ka mo ha. Do na check naton rong detalye karon maghalin kay K5 Sandro Zalazar. Sana man karang nga pagpangusisa sa bahin it aton karang nga Kalibo Municipal Police Station sa paano nadugaan ni 30,000 pesos nga cash rong raya karang nga sang kananay. O nag-withdraw sa bangko mga ka-K5. Ay base kong roana karang nga kwarta, o, kapin pa kong ginabayad na paron sa medical expenses o base pambayad na sa utang ba o kapin pa kong ruimong giutangan mga K5 by 5-6. Tagaliog roana karon nga interes. Ito ginahambaw sa Biblia mga K5 nga pagmamalabi si imo nga kakbo 5-6 kuno nga ron anak demonyo ron galing ko ikaw nagakinahanggan wa kay choice mga K5. Pero importante karon hay bukon tat inakimo ro bugaba ito taron sa rundo yun nga nagapa 5-6 ay may matana kung nagapa 5-6 nga gatao matana at konsiderasyon kat mabuot-buot matana ba nga ay kaduyin pang 5-6 nga ron nga masyadot batasan. Okay, makasayod nga illegal.

0: na karon nga ginobra. Sa dugang paginaton nga balita, Kalibo finalist man sa level 1 category in PCCI Business Friendly Award. Sana all. Nagapamatuod yamang mga K5 nga ro aton nga LGU Kalibo. Wa ginapakalisdan rong mga negosyante iya sa aton nga banwa. Ay maambag ron ng negosyante nga deprive nga sinimo man na ron. Pero congratulations ha, sa aton nga Banwat Kalibo ay finalist sa level 1 category in PCCI Business Friendly Awards. Kapati ka mo. Aman friendly gid man do aton nga LGU Kalibo ha. Para mo sa iba karang nga mga daya karang nga banwa o iba nga mga syudad ito sa syudad ito Iloilo likat imo kaput up it imo nga negosyo kung wakat CCTV sambilog sa mga requirement ron mga K5 ita pagpatukod mo it imo nga negosyo kaya sa Banwat Kalibong ani kababo mang mga establishment wakat CCTV pero iba utana karon ka K5 nagatinguha utana ay makaron nga panyempo nga ra nag-ilinabo rayang mga CICL nga rahon. Kaisog-isog itbuot, magpanugod-sugod, ag magpinanakaw. Ay galing, swerte mo lang kung ruin mo nga CCTV, ay kat may malinaw man baga karang buol, ay may imo man kunta nga CCTV, pero imo man nga footage, ay kalabo-labo man, di man to hikilaga kung sino turo nagpanakaw. Useless man, nag-amulit lang it internet, nag-amulit lang it kuryente. Ani ay kung mga may ina-ina malang man kita ay mag-invest kita sa aton nga security mga hakey. Kat maayad-ayad ba nga CCTV, kat may ano ba nga ron nung, kat may tunog. Kat mabatian mo ro ginahambag igto ita gina-capture it CCTV. Ay agod nga kumbaga ay mas klaro, malinaw rong mabuog karon nga ebidensya. Sa dugang paginaton nga balita, Davide memorandum sa voting threshold ginatun-an anday Senador Soto ag Senador Lacson. Ay ko aton matandaan mga K5 rong raya karang nagapadayon impeachment trial sa bahin ni Senado ay nagakinagamos anday ito nagadiskusyon sanda kung pilang ka mga senador rong dapat karang magaboto so, para i-acquit or daya karang i-convict si Vice President Sara Duterte sa anak karang impeachment case. Ay may raya karang memorandum magaling kay dating Chief Justice Davide na kung sa sin mga K5 tatlong ka mga dating Chief Justice kararong nagpaliwanag na dapat rong magaboto gamang sa rondaya karang impeachment trial ay kat mga aktibong senador judge nga nagapartisipar sa hearing o sa rondaya karang trial ay paano tamana sa senador Dante Marcoleta nga to si senador Jinggoy Estrada. Tama na kami makaboto si Bato de la Rosa nga to nagapinanago mga hakeyfire. Ay bukon sanda ita daya karang aktibo nga senador judge nga nagaparticipate sa rondaya karang trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ay kung naghambay rong dati karang mga chief justice hindi tama na ron pwede. Dapat man na rong magaboto at tama na karon ay kat mga aktibo nga senador judge. O harap agit si Senador Ruben Padilla nga rabaw kung maging guilty mora sa obstruction of justice. Tigpo, gidrana nga pagtuko. Ay bisan sunugon ko ni ma, mga ngamoy Duterte ma. O mata kita karon mga K5 sa kumbaga maka Duterte o maka Marcos kita. Ay dapat ruimo ta karon nga kumbaga loyalty. Bukong tayo sa sangka politiko, bukong tayo kay Marcos, bukong tayo kay Duterte. Kundi nga, imo nga loyalty ay para sa mga pumuguyong Pilipino nga nagbutang kimuna sa pwesto. Bukong ita, kung baga ay magpabugoy-bugoy kat imo una. Magpabugoy-bugoy kat imo una nga wa nga sa lugar. Kaya patakunta kung rimo nang ginawinakaw una, yung tsakto matana. Kung hati mo gatugad kay Senador Bonggo nga, so simple-simple gat ana imo wa. May ana mataron niya sarili matana nana wa tay mo gapo pahalata ay, kung ikaw ay gapahalata kagid nga bias ka di kanugon yang kimo karon rong gingboto it mga pumuyong Pilipino ano ro hapasa nga layen ni Senador Ruben Padilla mga hakeyfire. Sa dugang paginaton nga balita harap agid o si Ridon si Tolosa may 24 oras para ipaliwanag rong posible kara nga sa judicial violation. So yun ro ginahambag mga kakaywaib ay dibaga ro impeachment court nagpaguwat ro daya karang sugundanan nga samtang ginahiring rong raya karang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, what dapat karon mga magkomentong arang related sa nasambitan niya kaso. Bangod nga, dong raya karang kaso, hay ginahiring sa impeachment court. Hay ging isyuhan sa that show cause order. Pero dong raya karang show cause order, ay wa man ra nagkakahugan nga hapamatudaan nga nagbayolar sanda sa rundaya karang nga sub judice rule. Kaya nga naging tawan sa 24 oras para magpaliwanag. Ridon man na, Tolosa. May 24 oras kayong magpaliwanag. Ay dahil tila na-violate nyo ang sub judice rule. Ay raya nga mando mga K5 nagapangayurat paliwanag. Parte sa posibleng pagbayolaran. Nga ni may kahigayunan rong prosecution panel nga ipakigbato rong anda karang parte. Ano ro sub judice rule mga ka-K5? Rong raya nga sub judice rule, as we mentioned, raya rong kumbaga suundanan nga itong naging pahayag ni presiding judge Senador Cheese Escudero na tinutuyong mapangalagaan rong integridad. Ita sangka kaso nga saka o sa trial o sa hearing ag malikawan rong mga pahayag sa guwa karayt korte nga posibleng makaapekto mga K5 sa patas karang nga hearing. Kung may patas nga hearing. Sa piha karon nga parte, importante man rong kinamatarong itrundaya karang nga prosecution panel nga maipaliwanag rong anda karang mga aligasyon aga ilahad rong ebidensya sa sugod itrundaya nga gintangana nga proseso. Ani challenge karon hay kung paano mapadayon rong paglahad it kaso. Kaibahan rong isyu mga K5 sa unexplained wealth. Nga uwa karat may nababayular nga sugundanan it impeachment court. Ay sa ulihi rong dapat karang maging basihan mga K5 rong ebidensya. Rong paliwanag ita mga sangkot agrong raya karang patas nga pagpatuman ita rules dayang sugundanan ay sa makaroon nga pamaagi matanaw ma-examine karayt publiko rong nasambitan nga isyo base sa mga hapamatudaan nga kamaturan agbukon yamang it sa mga pahayag ita o kundi nga ni dayang mga emosyonal nga rang mga argumento. So yun do sa nga ato yung mga Pilipino kaamat nga masyado kitang emotional. Masyado kita kaamat nga dramatic, mga OA man ang mga Pilipino. OA naman. Alas 4:49 aton karang oras sa standby. Check man aton rung dugang pagid nga mga police report na magalin sa aton nga K5 patrol reporter kay K5 Val Rosefan. Mga gin pablatter, gin pabaghag sa tag sa mga municipal police stations sa aton karang probinsya it Aklan aton ron nga pag-sikyaron sa sugod it aton karang pagpangalagad. Kaibahan naton sa paghatod it balita serbisyo publiko. GTX-500, the superior antioxidant nga nagasukog sa diabetes, nag-regulate sa aton yung blood sugar level, nag-atap na oxidative stress, ag anti-cancer. So ang GTX-500, mga K5, ay nagabulig man para malikawan ng hypertension, high blood pressure, rong alta presyon. So, grabe kayo natsilak, tapos rin bumuburugan, ay harat naman na, dadik at imo ka na magmasakit. Mga senior citizen ka na, nag-ubo-ubo mga K5, ay ayaw ninyo pagpabuhaya rong inyong nga ubuhan, base mahugog rin sa pneumonia. Ayot ninyo pag kumbaga kabigon nga normal ubo malang mana ron. Ay kung mga magulang aron ka K5 ag nagaubo at risk asanda ron. Ay dapat anda karon nga ubo bukod dapat ita mabuhay nandang na eksperyensyahan. Ay samtang gabuhay nga gabinuhay sige andang inubo nga inubo nagagasgas karon ro andang nga baga.
1: Grabe boy.
0: Ano pa ani ro mga related karon sa mga lung problem? O TV. Ay naman ka K5 una na ron pneumonia, TV, ano pa ani? Bacterial infection, lung infection. Ay kapin pa kung madya mahina it baga si lolo ag si lola mo. Ay paimna ra yun imaw it Klinika D3 Bio. Rong Klinika D3 Bio ay antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist nga nagasukog sa mga viruses bangod nga raya ka K5 manggaranon sa medium chain triglycerides. Manggaranon sa MCTs, raya rin nagapatay it mga viruses nga posibleng magtuga it masakit sa sangka senior citizen. Rong Klinika D3 Bio ay nagabulig man para malikawan rong anuman nga sahit infeksyon kaparehas gamang it UTI, nagabulig man sa mga kababayenan nga pirming ginadismenorrhea. Kaya'y manggaranon sa fat-soluble vitamins nga nagabulig para mas madasig ma-absorb ng mga vitamins and minerals maghalin sa aton yung mga ginakaon. Kani ko mga senior citizen malang mga K5 o hindi nga na ikaw ay ano ka, busy person, dapat ay Klinika D3 Bio. Kapin pa kung silulog, silula mo, mahilig na magkaot prutas ang mga tinulang aron. Silulog, silula man na, bukong tama na pakaon it humay. Pakaon tama na imaw ron itinuga, prutas tama na anak aron, isda. Ay mas manami ron ka K5 kung nagainom imat Klinika D3 Bio. Bangod nga sayod naton, ruprutas, rutinugag, isda, manggranon sa mga vitamins and minerals. Pag kung gainom sanda ita, Klinika D3 Bio, ro mga vitamins and minerals, maghalin sa prutas, tinuga o sa mga isda nga andang ginakaon, mas madasig ron ma-absorb it andang agawas. Bangod nga ro Klinika D3 Bio, may fat-soluble vitamins. So yun rin nagabulig para mas madasig ma-absorb ro vitamin B, vitamin A, vitamin B, vitamin K, agma, abo, pagkita. Aga, syempre, mabahog na daron nga armas, agod nga protektador o andang lungs. Protektador o andang agawas kontra sa mga infeksyon, may vitamin D3 pa. So kung silulag, silula mo, ay halipatan ka o halipat ka nga pasilakan sa mga alas 8, abimanangar, mga alas 7. Halipat ka, hayadagan ka timot sinelfon, pinamantaw ka timot AI. Ay, pwede sanda sa gihapon makaangkon it vitamin D3. Basta sanda, gainom it Klinika D3 Bio. Bangod nga ro, Klinika D3 Bio, magawas nga may VCO, hay may vitamin D3, mga hakeyan. Ro, vitamin D3, hay mabaho nga bulig sa aton nga joints. Ano ro, joints? Kasukasuan, mga hakeyan. Ano ba man na ro, kasukasuan, joints? especially sa mga senior citizen, mga hakeyan. Ay, kung nagkagugang kita, ro, aton nga joints ay nag-amat-amat, it sakit. Aton nga muscles ay amat-amat nga naga-stiff. Aton nga tuwaan ay amat-amat nga naga-brittle. Amat-amat nga naga-agto. Kaya kinahanggan naton it vitamin D3. Sa mga senior citizen nga perming ginagubat, haram umat-ama na. May bagyo umat-ama na. Kadagahon man na ay kagami-gami gumatang. Gubat man na karag. Gagagok umat-ama na ang siki. Mag-inom ka K5 ita Klinika D3 Bio. Say ka mo, ro Klinika D3 Bio, nagabulig man ron para malikawan naton rong muscle cramps. Rong biling. O pa muscle cramps mo mana, biling malanggaling. Inom ka mo at Klinika D3 Bio ka K5. Ay, syempre ro, DTX500. Ay ro, diabetes, ang bilog ron sa ginakabig, makaron sa bilog na kalibutan, nga chronic disease. Rong rayang DTX500, rong makabulig katon, agod malikawan, rong diabetes. Bangod nga nagabulig imot insulin production sa aton nga gawas, aga may charantin. Ngayon nagabulig sa aton nga glucose, sa aton karang nga mga senior citizen, especially mga hakeify sa mga at-risk. Roma namin sa Klinika D3 Bio, aga DTX500 ay tanan ron vegetable capsule. Ang nga kapsula ka na himo sa tinugang ni high liver and kidney friendly. Babakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. Usuyon naton ro guwapo, mabuot, maputi ag mahumot nga si Doc Robert Impinato. Ag si Ma'am Abigail Impinato. Alas 4:55, magapanumbalik kita para sa report it aton niya K5 Patrol Reporters. Pagkatapos yamang itbilang ka mga reminders, stand by! D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no?
3: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
1: Antifungal,
3: antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan la overnight.
3: Buhuan mo lang gamay kag ikwan iduot mo lang sa sibo sininga acne, kampyon
1: una bis,
3: natural
1: pa.
3: Natural pa. So ay ka problema, hindi
1: aside,
3: ka
1: madlo. Aside sa nang ibutang niya, inom gid siya.
3: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio. Importante gid sa mga immunocompromised individuals.
3: Correct?
1: Nga Sir Boy, number one. Ang mga immunocompromised individuals, individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT. Ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
3: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may tigulang. Edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pa ganyan, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
2: Himos na lang.
1: Himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
2: purpose.
1: Purpose, like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
3: engineering na battalion.
1: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
2: Siminto.
1: Same sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sang imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
5: May plima.
2: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to. Pagwa na.
5: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ko kayo man. Ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Wala na sa D3. Ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga namigin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
3: Correct.
1: Kung may cancer cells sa imulawas nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Manchap.
1: So once nga good manchap, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pangawayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
5: hindi na sa mga active
1: kung ng cancer cell. Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Oras sa K5 News of Am Calibo, it's 5 o'clock in the afternoon. The Time Check was brought to you by
6: Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Across the land, across the seas, and across the

0: Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. May 1 minuto rong nagtaliwan sa oras at alas 5. Check kanay naton si K5 Sandro Zalazar. Angot mga K5 sa Rundaya. Karangasang kananay nga ginaaligar na dugaan ita 30,000 pesos nga cash matapos mag-withdraw sa sangka bangko yakara sa Banwa It Kalibo. Paano yung mga dugaan? Sa line number 2, K5 San, stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Sandra with your report. Go ahead.
2: K5 Blue na dugaan it kapin sa 30,000 pesos rung sangka nanay, no? Nagpangidaron ita 29 anyos na residente Tanganera ita bahin, no? Ita Palete na kung susiin nga ni withdraw imaw ita kwarta sa sangka bangko ya sa atong karon nga Banwa It Kalibo nga pangbayad kunta sa tuition bills, no? Aga siyempre mga utang K5 Blue sa Rayakang Sambitan nga insidente. Nag-ano imaw, nag-sugod, no? Sa sangka mall pa ya sa atong mga Banwa It Kalibo. And then nag-adto pa imaw sa shopping. So anak ka lang nga pag-party ni alias Jing nga na. Nga siguro, samtang sa tricycle imaw, nagasakay halin sa Gaysano abi paadto sa shopping. Ito na nagsangtang nagabukad yung kundi imaw itanak ka lang nga bag. Wa sa imaw itaya karon niya kwarta na nakasugod sa sobre K5 Blue. So may aton, naging patigayan nga interview kay alias Jing, aton siguro nga pamatian K5 Blue.
1: Okay.
3: Mga ka-K5, mga intiibahan na itong makaroon, no? Si Ma'am Jing, 39 anyos, angot ra sa insidente nung nadugaan ni Mao, ita kwarta nga nagabalor ita 30,000 pesos. Ma'am, una sa tanan, pa-istorya abikamon kung paano mo natagupang dan na naduga o tagali, rin mo karang kwarta, ag wao tagali sa imo karon nga bag mismo, ma'am.
4: Naghalin ako sa Gaysano. Ito anay abi ako nagtambay-tambay habang gahuwat ako nga mag lunch out ra ang unga ay mahatod ako it ana nga bago nanda. Tapos pagkahatod ko sa eskwelahan ka ko nga bumalik ako Gaysano. Tanay ako nagpahuway. Tapos ay nagpa-shopping ako, may nabakay kunta ako ito. So pag-abot na ako sa shopping, naglibot-libot ako ito. Tapos nang may naanoon ako nga pagpunta-punta, pagpunta ako nga akong baghay, kwanta na ako nga, wa nagali imoran na kalak, wa ut aro, sobre nga, may sugod nga kwarta.
3: Mm-hmm. Bali prior sa imong paglibot-libot, sino ikaw ani naghalin?
4: Gaysano, sir. Mm-hmm. Gaysano, tapos nagpa-ACC, baktas mo lang na ako pabalik. Mm-hmm. Tapos bumalik ako dahil Gaysano, ag ito anay ako naglibot-libot, nagtambay-tambay anay ako ito, ag nagpa-shopping din ako.
3: Hmm. Sino ka nag-withdraw kwarta, ma'am?
4: BDO.
3: Sa BDO. Mga anong oras ka inara?
4: Nag-ano ako, 8 kwarta, mga 11:30 siguro.
3: Okay, na tagahon. Mm-hmm. Tapos after karon?
4: Nag-pagaysano ako, nag-lunch. Tapos naghugat ako nga mag-panmanda akong unga, magtakot ACC, matod ako kwarta to, bumalik ako kaysano.
3: Hmm. Bali doon niya kwarta nga worth 30,000 pesos. Gin-withdraw ni mo, halin mismo sa raya nga sangka bangko, and then after karo, nagpano ikaw at Gaysano?
4: Ah, sir.
3: Ikatinto ko sa Gaysano, ang una pa matarkwarta.
4: Mm-hmm.
3: Tapos, pagpanaw ni mo sa shopping?
4: Sa shopping, nagsakay ako tricycle pa shopping. Doon, ilibot-libot ako ito, tapos doon nga mamabayad yung punta ako. Hindi karo yung tanah ko na panuhan nga, wow, tas ang bagro. Parta.
3: So sa imong pagpati, si Inimaw probably nahugog or kung nano ba nga may nagbukad ikaw sa tricycle abimana o kung sa siin ka abi?
4: Naano ko siguro it's either sa tricycle pagbuog ko bayad or hindi wak na abi yun ha kunin na kun nga pero siguro sa shopping gita siguro na kwan
3: na ubasi abimana.
4: Mm.
3: Pag alindan ni mo ma'am, pagbukad it imong bag?
4: Kasi pagbukad, abinakot pag-abot sa shopping, ay umakot ah.
3: Pero kat sa Gaysano ka pa, fix pa taon na rukwarta?
4: Oo, sir. So, kaya nga, it's either sa tricycle or ito sa shopping. Kasi di pagpanaag ko tricycle, paktas ka pa eh. So, ito man. Pag guwangan na ako nga, naanuhan na ako nga, awa on to party is ang bagahay. Nagpabalik-balik ako di karon sa akong naging panaugan pag agto ko. Nag pupangutan naman ako di kato sa mga naga baligya ang apekto ko may hapanuhan sa nga mga ano ay uwa man ko no ay basi man naman kung sa tricycle man or ikot amana sa suod ron ay ko nan matangan anda ako nga mga CCTV ikto may una matamana na ron ay kung ka lang man akong sinuro mga tagaanang CCTV para ma check mana.
3: Do ano nga ra, do kwarta nga ra, bayad yun sa tuition iti mo nga?
4: Tuition sa bills at sa ibang mga hugam-hugam ron. Ay,
3: anong year do yung mo nga ra?
4: Senior, grade 11, a grade 10.
5: Anong takunta, pambayad mo
4: takunta?
5: Oo, sir. Doon nga ni. Ano abi mana, ma'am? May iba ka panginatunan ang side sa Quezano shopping?
4: Awa.
5: Basta doon yun yung gito imong route katong time.
4: Oo. Kaya kasi bago matabi ako magbuot kwarta hay pag ano hay nagpasimbahan anay ako bago ako nagbalik kay Quezano para magbuot kwarta. So nga ni hay Quezano, Quezano ACC, Quezano ag shopping man lang yun doon man ako nga naging route kid.
3: First time natabuki mo raya nga ra.
4: Actually bukon gid pero mga 500 1000 na anuhan ako daya do first time nga mabahog gid ara maduga ka.
3: Paalin nat imong pagsuhod ka to ma'am. Ano matayagi naka safety mat.
4: Naka sobre abi imong sir ag pas man naka sobre di kara hay sempre kun mata ako ag pag makara ko baga hay nagtunog mata imong so abi ko hay naglock ta imong.
5: Tapos after katong pag-check mo tawag.
3: Ano lang siguro ma'am, siguro no sa aton karon nga tagpamati, agaman naman sa mga makakita no it aton karon nga interview makaron, panawagan mo abi ma'am, at least no maibalik iya sa aton nga tagatapan ita Kalibo PNP or pwede man i-turn over sa among nga istasyon agud nga i-contact ka namon.
4: Yep. Sa kung sino man po aron nakapugot it white nga long nga sobre nga may sugod nga 30,000. Kasi pwede po nga pakibalik lang iya sa police station or sa K5 News kasi po pambayad ron it vision ag mga bills. Salamat din nga po.
1: K5 Sand.
2: So ito nabatian natin si alias Ching. No?
1: K5 wapag itagali it buhin ro anang 30,000 nira K5 Sandro.
2: Wapag ito na K5 do. Ginahuan niya na imot yan na karang unga. Pag ano abi eh super bagayran aga mga bills ang iba pagitandang kinahangganon abi K5 do
1: so sin halin do kwarta ko no K5 san wa matanana na mention
2: ipadaya it anang misper bilang alote kumbaga K5
1: do allotment
2: oo
1: so, si Manda ato, ng asawa
2: Roger so ato ginpadaya hayang pagkana ay ano mako mapadaya makutuman si Mr. May may mga kinahangganon ng galit K5 do sa family man sa side it daya kami mister
1: so
2: ato tangani no so ano lang gid ron kumbaga hay ga pangabuyo lang gid sa daki pedlo nga maibalik kana ro 30,000 pesos o kusin o pan so nakakita
1: basi pwede ma review karon K5 Sandro CCTV hay kung sa may Kalibo shopping center libot man una ron it CCTV makitaan gid karon kung sino nang pugot
2: Roger no K5 lo hay sa makaron nga ni sige, das ro pag review ita CCTV ita aton kara nga katapo ita Kalibo PNP agud nga masayuran no kung sino in case ita duga gid ati tung nasambitan karon nga kwarta K5 do dali ang gid anay may isang ka aksidente nga gidespondihan do aton kara nga Kalibo PNP makaron yang gid nya pang orason K5 do ginasa in bulbaranda isang ka high age na van ag isang ka motorsiklo na kundi magsaya Rusi K5 do na
1: kusog niya ni Rusi.
2: Oo, road driver, agana karang angkas, gila yun karang agindaga sa aton nga, nga hospital, no? Iyas aton kaunya Banuet Kalibo, para man siya sa nagkakaigong o pagbuong. Kaya initially, ginaaligar nga nakaino, road driver, it layang ang motorsiklo, kitablo, at may pasensya sa nagapamati, no? Pero may nagkalat nga dugo, ikaraya sa mahin, it high ni Cardinal Sin, no? Barangay Dagaw, iyas sa aton karon nga, Banwa at Kalibo. Particular, siya sa daya karang sangka microfinance gid, no? Sa book, Kitaidlo. Ita La Chica na building, no? Ay karaya sa bahin. Ita high ni Cardinal Sin. So, no, sa record nga kay Sir Marlon, to driver, van, Kitaidlo, ay hindi na kung magana pag pabayaran, no? Rong daya karang nga kwan. Nahukas yung gate pero sa may likod nga porsyon, sa may record nga tuong nga porsyon, it's record nga likod nga porsyon, kifedlo, may something nga nahukas no, sa may taillight na abe.
1: Ita, daya ka rin nga high ace nga van.
2: Yes, Roger. No?
1: Adali ang K5 sad. Ano rin natabo? Raya ka rin nga motorsiklo sumunggab sa likod it van?
2: Roger, K5 Glo. Parehong direksyon doon na karoon ka ginatumbok, K5 Glo. Kayro driver, it daya nga van. Kapaulit ang arakunta sa Kamaligan, no? Sa Batan, K5 Glo. Pero iya mamaagi atin sa new wash nga direksyon, K5 Glo.
1: Mas magapit.
2: Oo. Pauli ko tayo imaw, and then after karon, syempre, nakainom abi rong driver kita motorsiklo, wala na una-una, at masakot di karaya K5 Glo, abi do area, matraffic, no, moderate na traffic, abi karaya K5 Glo. So, area, syempre, back and forth, no, Washington to Calibo, so, hatumatana, no, natabo. Initial, abi nakainom abi ro, daya karon nga, natambitan nga driver, at posible abi K5 Glo, na ginatake sa raya karon nga, samtang nag-drive si Mau Itana karon nga motorsiklo sa nasapitan
1: karon. Base sa imong nabuong impormasyon kay Five San, mga pila ro edad it dayang driver at motorsiklo.
2: So far wa pagit kita it daya karon nga ang itaron it dayang nasapitan nga driver at motorsiklo kay Five Glo, pero una-una ni Mau sa 50 taon kay Five Glo.
1: Ano nga angkas bayi?
2: Yagaki.
1: Kay Five Glo
2: na karon nga angkas. Ag syempre iya pa di makaron eh. Araw atun nga invest pa karon kay Sir Mabilog. So imaw man do duty invest no sa daya nga nasambitan nga traffic.
1: Ah, do yung do motorsiklo kay Five San nga nakasunggab.
2: Roger no.
1: Hooper tawag karon no. Ano ron XRM?
2: Na flash sa screen naton kay Five Glo. Rusi kay Five Glo ro motorsiklo.
1: Nga
2: nakasunggab sa daya karon nga high ace nga Toyota pa.
1: Sa motorsiklo nga ron kay Five San, ano karon do kasamaran?
2: Sa may printe na nangaporsyon, sa may manodela, kay Pedro, do matra nag-kwan isang kiri, nag-deform isang kiri, do daya ka niya manodela na na. Agindaga, no, itatun yun nga, patrol it Calibo PNP, ito sa daya nga, atong istasyon, ito Calibo PNP, rong motosiklo, ag depende sa daya ka niya van, kung ano ba, decision man na kay Pedro, do ito daya ka niya van. Pero sunukan na initially, ay, wala naman ana ginasukot pero nakasunggab basta okay man nasanda ay wa man na ita kaso suno sa
1: ay, paano takong na-confined ato sa aton tabing layay bayran ananaron bisan dato para sumunggab oh.
2: Roger no kay Five Glo ay
1: kamusta ro raya nga status kay Five San it driver it motorsiklo agroana nga angkas
2: wa pa sa makaron kay Five Glo it daya karon nga update kay kakadaya yung gitabi sa daya karon nga ospital ya tapos daw nga banot Calibo pero sa pag usisa natin niya kaina may nina imaw sa anak karon nga ina kare kag uyahon nga person rong driver it daya nga
1: motorsiklo
2: kay Five Glo.
1: Ano nga angkas kay Five San may information ka kung sin anak karang alastro?
2: Okay man karo anak karon nga angkas kay Five Glo. So nung ani sa mga nakakita kaina ay dapat angkas lang do nagdaga it daya karon nga motorsiklo kunta kaina pero syempre wa makita ka side pa kung ano ba taro rason abi sa likod ka ra kung haman isa kung gihapon ni driver nga nakainom mo
1: may helmet gali sa daho
2: nag sambilog ba lang K5 Glo driver ba lang ro may helmet ro ang kapay
1: anong K5 San nabugto anang helmet o bugto mataga giron
2: makaron na ta aro anang helmet K5 Glo white black
1: what so, anak,
2: so anak karon nga helmet
1: wa man it visor
2: wa it visor K5 Glo sa record na sabitan na insidente. So, ato nang i-update dugang, no? Sanday sa ato karon nga tagpramati kay ato nang pag-i-hapon doon nga i-update. Aga, kama naman i-refresh do ato nga page agad nga makita nang da. So, mga dugang update ang otodayang sabitan na aksidente. So far, K5 Glo, doon do ato karon nga maikahapon nga report magaling sa ato karon nga area with the K5 News Team. K5 Kenneth La Chica, ako man, K5 Sando Sulasar para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan, sa bilog ng Binsya at Aklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Alright, thank you so much gid kay K5 Sandro Salazar. Bantayan mga K5, i-refresh ninyo. Agbisitahon rong K5 News FM Calibo 94.5 nga Facebook page. Ay nakaroon ro dugang nga mga update iga post ni K5 Sandro. Bago ang kita naghambag, kaya na magdahan-dahan gid ka mo sa pagmanihot inyong mga motorsiklo. may diyan kunta kung mga makaruyon at ana mga last throw at ana mga gas at ana paano kung mamatay ka.
0: El Castigado.
1: Sabihin pa kung mga nagaminaneho ka nga sa idagom kat makahilong nga ilim nun. Ayaw gid mga K-5 pagpadayuna. Oh, ay remote, anang pamantawan ka ron, nagatiyog-tiyog, nagaiikis, gutana. Oh, kabay pa okay rong raya ka nga driver at motorsiklo. Wapat pangagan mga K-5 ha, update lang naton, aga daya ka nga kung tagasiin na ako. Ano, iba ka rin, nagasako, sino ba man na ito? Amana, kugang-kugang, amana! Alinon, hay. Doon pagkat ana, rugi na taong informasyon ito aton yung mga otoridad. Batayan ninyo karon rung dugang ang mga update mga ka-K5. Dali, ang check anay naton si K5 Vilman sa aton nga line number 4, motorsiklo pagid nga raho. Nga apat nga adlawon nga ginabandonan sa atubang itsang ka-restaurant sa Banuat Kalibo, ay ginpakamayad nga gindaga lang mga K5 sa bahin ito aton nga Kalibo PNP. Agdaya nga daywang ka mga driver nga naimbulbar ba nga to sa aksidente sa Tabayon Banga, gin-confine sa ospital. Sa aton nga line number 4, K5 Val Rose Kuala, standby.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Ville, with your report, please come in.
6: Gindaga iya sa aton nga Kalibo PNP K5 Blue o kunday ka nga smash motorcycle nga color black ka imaw matapos nga makabaton it report ko aton nga Kalibo PNP nga apat nga adlaw ka nga ginapatian no ginabandona sa atubang itsang ka restaurant ika ka sa may bahin it Jaime Cardinal Sin Avenue sa atong ka nga Banwa ita Kalibo na sa may andado nga portion K5 Blue nga konsiin nga ni ginakahawagan man doon ita day ka nga tag-iyat restaurant kay base mga tinakawan ta kung nano ka madamay pa kami so ginpakamayad lang nga ginatawgan ita kapulisan agin atunan ka igto kay Feglo agin daga iya sa aton nga Kalibo PNP makakong nga hapon nga kung siin nga ni ay ginasugid nga ginaibisigan pa no agod nga masayuran kung sino doon nga tawo kakang nag-aywan kay Feglo kay kung apat nga adlaw na nga nakatenga gata igto sa dekang area kay Feglo ag base may mga ginatakawan bagaw na nadugaan ita motorcycle nga smash K5 Glo nga itom actually nakalak daya nga motorcycle di matay mo nga bit guyuron K5 Glo dapat sakwaton mo gitay mo eh so ginkabuligan na kakaina nga mahakwat it aton
1: base nga nagpailo-ilo taro tagana karon no kung sin matanay mo nagagdog ina tanan naging parking ranang motorsiklo
6: kay up nga adlaw ta abi aga wagita ita makita man nga bihay may ORCR di kon diba di motorcycle nga kabit ko andang Xerox nga kon K5 Glo nga ORCR ako na may information abi mana nga kung anyo daya nga motorcycle aga do ana nga natural nga helmet nakakabit pa sa may kungkuan
1: okay. Nakalak so, pero what may nakabutang nga susi ron ay nakalak nga ni wala, K5
6: yes K5
1: pwede nimo so, basahon ana nga plate number base may nagapamati
6: ana nga plate number hi FA84453 doon do ana kira nga plate number medyo tagluma pa nga nira nga plate number ba K5 Glo kung nakakabit sa so, dahil nga motorcycle so recorded kaya sa ato niya Kalibo PNP at basin no may mga nagpamati nga binadugaan sa that motorcycle no may mga previous sabi nga to nga nagdangop man niya sa ato niya Kalibo PNP ga reklamo nga dato tinakaw pero so far wala yung nagamatch mo kung bukong dayang motorcycle do mga nauna nang gina-report gina-complain ita pipila ka mga tawo individual K5 Gloria. So, base, may una nga nakasayod kung anyo, kung dahil ka nga motorcycle. Una man ron sa aton K5 Glo nga Facebook page, no, may litrato kita sa dahil ka nga motorsiklo K5 Gloria kung may nakasayod. Ay, pwede gidnanda. At tunan niya sa aton nga Kalibo PNP, no, para verifikahon baga K5 Glo at andang ang usisaon kung anyo gidman. Kung dahil ka nga nasambit nga motorsiklo K5 Gloria. Samtang dugang naton nga report K5 Blo no sa aton karang pagsikyar sa aton pagid nga area ita Banga K5 Blo kay may natabo nga aksidente kay ina K5 Blo eh mga 7:10 ko pang orason di karon sa may area ita Tabayon K5 Blo ya sa Banwa ita Banga actually no kabi may sunod nga I mean kahapon tatlong ka aksidente o natabo manina K5 Blo agha kay ina na sundan aga do involved karano K5 Gloria tricycle aga motorcycle motorcycle nga kung siin nga ni ginapatihan ako na makita man no, sa CCTV di ka man nagabase ita pag-imbestiga kay Pablo o aton ka nga kapulisan no, angot sa gaya ka nga aksidente nga kung siin nga ni hay makita naton sa footage it CCTV nga may kadasigon na kung padagagan ito kung dahil ka nga motorcyclo kasun nga sumunggab ka imaw sa nagapag-uwa baga kay Pablo na tricycle di karon sa area kason nga natabo kunday ka nga aksidente no nga kun siin nga ni Daiwa actually tatlo dugin na cater daton nga rescue team no gindaga sa ospital pero do confirm ka nga na ospital kun kun find gid hay do Daiwa nga driver it tricycle a driver it aton nga motorcycle kay Five Gloria samtang ro ang cast it motorcycle pagid confirmation kung gin-refer gid man sa outpatient department no kay based aton initial information na minor malang man iko anak ka nga na ang kon kay Five Glo compare sa anak ka nga driver no nga tumilapon ako na inapok gid matapos kung dekang impact it pagkabunggo kay Five Gloria. So sa makaon, wa pa no ita disposisyon ko daya ka nga nasambit nga aksidente kung nga alin ka dumangin na dakarang nga kasugtanan kung mauli sa areglo o kung naanda lang abi nga dakarang nga kay same man no abdu parehos nga dakarang nga parte hay may mga naangkon o kung nga may ninahan kay Five Law. So istoryahan pa ron kay nahugat man itapon ka nga investigador no kay Five Aglo kung aling dumangin decision makakon kay Five Gloria pero doon ang mga vehicle inatan sa aton nga banga PNP no dahil ka nga temporaryo nga nakakustody sa aton ka nga banga municipal police station kay Five Gloria samtang rundaya ka nga daya kaya nga natabo mataman ka biing aksidente man sa bentukanda no kay Five Gloria padayon man nga ginabugong sa ospital kung daya kaya nga 44 anyos nga gagaking rider man kay Five Gloria matapos nga maaksidente mataka masunggaban na kung nga signage di karon sa area it bentukanda banga no ang mga 6:30 ka natabo kay Five Gloria nga kung siin nga ni base sa ating information bali o anak ka nga tudlo sa may tuo nga porsyon anak ka nga tudlo sa ano ba lang dahil ka nga tunga sa tunga tanang middle finger kay Five Glo
1: middle finger sa alima or middle finger yes. Sa sike
6: sa alima kay Five Glo do possible bali base sa aton ka nga MDR
1: mo nasumbo siguro ron
6: possible possible nga syempre sa manibela kay Five Glo natin na siguro do umigo sa signage niya ka kaya based no, sa aton ka nga information halin remote ba nga at pauli na kunta sa balete so kasarangan matgayo o anak ang ulian pa at naobserbahan nga nakainom kay Five Glo wak pa kay helmet nga suksok at nagabiyahe kason nga possible no nang gintunaan it dahil ka nga accidente kay Five Gloria. So, lagi mataka na inform ka BA ko anak ka nga family angot sa kung dahil ka nga accidente kay Five Law, agharong yan ino padayon nga ginabugong sa aton kirang provincial hospital kung nasambit nga biktima kay Five Gloria. Samtang dugang naton kay Five Law nga report ng sa aton kirang kalibo PNP kay Five Law kung siin nga ni mga aga-aga kaina ita mga 220 no ita aga-aga kay Five Glo may ano mo mata may reported yung mato matsubukon matbagugid sa aton nga banwat kalibo pero dahil ka nga piso wifi yung mangiragin na brinka gintakawan ita ginapatihan minors yung mano, mga minor de edad pero dahil ka nga ginapatihan nga responsable sa dahil nga pagpanakaw kung napagsamad sa piso wifi machine no, nga kung siin nga ni may kapin sa 6,000 pesos kung habo ginanada ka kay Five Law ina sa may bahin itauyo itong street poblasyon kalibo
1: so, ba mabahaw-bahaw ta kay Five Law 6,000 nga to ah
6: o size meal ka pilang days siguro ba si pilang weeks so takang wabaga ha buo do collection kay Five Law kay previously di mga reported is 1K may una nga 600 kaya high size milk kay Five Law kung ada karang hadawi
1: paldo tay mao
6: kapal doon sa Riveglo, medyo nagtupad man sa dura. So, we and that nga size meal nga habuo sa kunday ka nga wifi machine K5 Gloria. So, ginpa-record kaya sa aton nga ano, kalibo PNP, tama, no? Na sa 1 month nga wagin man ha collect K5 kunday ka nga size meal, kaya medyo mabaho. So, aday ka nga collection ita nasambit nga piso wifi machine. So, recorded iya sa aton nga kalibo PNP iro incidente nga K5 Gloria aga still no ongoing kung pag-follow up is mga CCTV no ginabakutanan nga CCTV footage K5 Gloria agod nga matumod kung wa man sigurot iba man nga nagdali human ka K5 Gloria kusang daman gihapon at sangagan nga minukuti edad
1: nagbalik loob sa pagpanakaw.
6: Oo, sans naman gihapon K5 Gloria. So, wapakitan update no kung na-identify, nakita na ako responsable no sa daikara na sambit nga incidente K5 Gloria. So, for now, dito mga natipon nga report ya sa aton kirang kalibo PNP ka man naman pag-check sa aton kirang nga pipila ka mga municipal police station. Ako man si K5 Dealer Usqual para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko at kalingawan sa kalibo K5 News FM.
0: K5 News FM Kampion Report.
1: Thank you so much man kay K5 Valro Squal sa anang karang balita. Aton yung mga mahugod mga K5 nga field reporters. Ay, good afternoon gali sa mga taga Boss Barbershop gapamatigid sa programa makaron. Samtang naga-copy-copy. Oh, manami gid man magkopi-copy makaron sa K5. Kapin ba kong DTX Coffee Mix? Oh, healthy coffee, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa mga taga Boss Barbershop, happy listening gid kinyo una, mga boss, kay Sir Andreo De Luna. Agpaki-greet ko no, it's happy third birthday. Hinaaga nga adlaw sa anak karanga unga.
7: Happy birthday!
1: Advance happy birthday. Ag happy birthday sa mga K5 nga naton nga naga-birthday today.
7: Happy birthday!
1: Happy birthday gid ag sa unga ni Sir Andreo De Luna. Hinaaga nga adlaw, happy third birthday.
7: Happy birthday!
1: Alas 5:28 aton ni oras, magapanumbalik kita pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders sa standby.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
8: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ng galingin mo, loko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng panimisis ng D3Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Waka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batihan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UTC ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko UTC alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: UTC mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.

0: Sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Grabe po.
2: Alright!
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador, alas 5.38 aton karang oras. Sa aton yung pagbadayon, ginahatod katon ka K5 It Mighty Serum Maskin Pabaskog nga alkaline-based vitamins. Ro Mighty C, haisang ka immune system booster ng acidic. Kaya ka K5 babahog nga bulig katon kontra sa hyperacidity. May problema kita sa ulcer, pero nagakawag kita nga mag-inom it ordinaryo nga ascorbic acid. Ay base magtaas ro aton nga acid, mag-acid reflux. Dapat ka K5 hay alkaline based.
2: Grabe!
1: Agro Mighty C, hay maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Ginatap na ro anemia, ginabuligan kita nga tapnaon rong iron deficiency. Aton nga ginahambag kay ina sa mga mahilig magpinamantaw it AI. Grabe, pero AI makara, ginapetisyonan yun araw makaroon it Hollywood. Kailangan ninyo si Tiffany Norwood. Hindi, bukon si Telly Norwood gali. Si Telly Norwood, imaw makaroon ka K5 rong kumbaga hay sikat nga AI character sa Amerika. Ginpetisyonan imaw ron nanday Anne Hathaway, nanday Emily Blunt. Sino pa nga ni ka na nagpetisyon ka ron? Hay bangod nga agakahawag rong raya nga mga Hollywood actors and actresses nga madugaan sanda mga K5 itrabaho bangod sa rondaya nga mga AI nga ra. Ngani man ako man yaning partner ni ila matana ko magpinamantong or AI drama eh. Ang basang kilaga nga to ngani man. Witness man ako eh. Ay hipo siya nga na yun na. Ay kumbaga hay sa mga AI abing rama ha K5 hay mas ano pa ni sanda mas authentic po sanda ko mag-arte. Tanawon mo pa imo diyan makatotohanan ba no? Bukon pa ita min ko pilit nga ron nga UA ba ya? Tapos sa ibisan pa nga pa ulit-ulit ro adang istorya, halimbawa man na pobre tapos ay CEO tagalimaw. Ay katon yung mga Pinoy hay interesado kita kita sa mga makaruyon nga ron. Katruyon ba nga mga ginaapi-api ana imaw tapos rayon hay. Sa ulihi rayon na enot tagalimaw imo tagaliro secret air. Imo tagaliro nag-iisang tagapagmana ita. Daya karang nga mga dagkuan yung mga kumpanya. Ay sami-sami abe hay kapin pa ko mga may bruha nga ron nabi mana, mga mapang-api, mga mapanghusga, mga matapobre. Tapos ay anang nga ginaapi-api hay hatot agaliro kumbaga hay pinakamanggaranon sa ruyon nga lugar. Ay kanami gidarayon doon sa mga ending na nangaron kat mga I am wrong, I was wrong. Ay ribat aharon ka K5 ay nagapilinungaw. What is not interest aron dayang ibang mga pero manami tagihapon mga syempre hay katunay gitaron nagaganap. Ay kumbaga hay daya abi matuod ay mapapa hook ka. Kumbaga K5 Kenneth, si K5 Kenneth nga. Pero ginugtas sa takarangana sinang Shoni. Mahilig man sa AI. Mahamating kapugaw. Kung kapugaw ka, ay mag-mighty si ka. Ay, riba karon ka K5, ay gusto gidaan ang patapuson rong kada episode. Ay, kung wa pa karon it libre, ay di ba kinahanggan mo ka magpamantaw it ad, sagod nga, i-play mo to ron next episode, rayon. Basta abutan ka rayon it aga-aga. Ay, wakaw tingin mo kasayod ka K5 na ganinaba o tagaliri mo nga dugo, nagiging anemic, kagot eh. Ayan, dapat mag-inom kita at Mighty C, mga ha-K5. Ro Mighty C, alkaline-based vitamin C. Ag syempre, disiplina sa aton nga kaugalingon ron. Ag, kung kita ga-inom at Mighty C, ag may disiplina kita sa aton kaugalingon, ay mas pagin niya mabaskog ro aton nga immune system. Ro Mighty C nga ron, ay nagatap nat anemia. Masyadong manaba na aton nga dugo. May hypotension ka, mag-Mighty C ka. May imo nga iron deficiency. Waka kong amat sa imo nga sarili na ano, tama na si Kwan Manangara sa tama na. Ano kat imo mana, tatanga-tanga kat ing mana. Kuwang ka siguro mana sa iron na, masyado kang slow. Mag-mighty si ka, K5. Aga, syempre magkaon kat, kung kuwang ako no sa iron nga ron, dapat kakaon ka karon ni tatay. Kaon kat atay. Mga daya karang

0: nga magabulig sa imo nga red blood cells. Ay kung raton nga red blood cells mga K5, masyadong manaba. Di man pwede rin nga masyadong mataas do white blood cells kaysa red blood cells, dapat balance ang sandaron. Baga, kung kamo gapamati sa inyo nga science teacher mga ka-K5, dapat balance yan. Ay kung ikaw man ro trabaho abit red blood cells sa aton nga gawas, imoron ka-K5 rung kumbaga gatao aton energy. Mama na hay maguya ka. Maguya ka permi kang gaoy, ginatamad ka maghugag. Kumbagay lamya-lamya ka, kulang ka sa B vitamins ka-K5. Kulang ka vitamin B1, B2, B3, B12, sat B12. Kulang kat B vitamins ay permi kang nagapaguya. Permi kang ginaduyog baga majawat kat ganang or maghugan. Kasi masyado manubo ro imo nga red blood cells. So, manaba ka sa iron ay gakaon ka kuno karon dapat itatay. Tapos ay dapat 7 to 8 hours ro imo karon nga tulog. May nabasahan ako karon eh, isang ka doctor nag-illustrate imo mga hakeyfan. Kung ro imo kuno nga tulog, partner, ha. Akong partner nga masyado man lang mahugod eh. Kung bagahay, ana man kara perming ginaisip hay para sa kamangiran ni ana nga pamilya, nalilipat yun ni mga amat magpahuwang. So, din yaban-yaban mga K5, kapin pa kung ikaw hybrid winner. Ay, kung amat ay sub-sub ga ba masyado sa trabaho, hambang it-doktor nga to. Kung ruin mo nga tugog, hay lumagpas it 9 hours or lumagpas it 12 hours, ay ano ka karon ka K5, stress ka. Gusto mo mag kumbaga gusto mo magkatugog nga magkatugog. Nganiro paghambay nga to nga gusto mo mag-live it sang adlaw parang magkatugog but sing hanon karon ay stress ka. Stress ka. Pero kung ruin mga tugog ko no ay 7 to 8 hours or 6 to 7 hours. But sing hanon karon ka K5 ay wa ka problema sa imo nga mental health. Kumbaga hay healthy ro imo nga imo kara nga tawag ra imo nga mental health. Wa ka problema sa imong mental health. Tsakto ka mag-isip, kumbaga hay nakakaisip kahit mayan, nakaka-focus kahit mayan. Pero kung ikaw ro imo nga tugog hay 5 hours, 3 to 5 hours. But sing hanon karon ka K5 hay anemic gagot imo. Kinahanggan mo't akaroon yung magkatugog, do yun ay seryosong kondisyon. At posibleng magresulta sa mas komplikadong sitwasyon sa imong nga ikaayong ikaayong gawas ka K-Pan. Ano ay kinahanggan nato ni Itmighty C. Alkaline-based vitamin C. Rayarong mas ginpabaskog nga alkaline. Abo, nabi makara nga alkaline eh. Pero dapat ay ka-pure nga alkaline, Mighty C ka K5. Dati ay pure si Ray. Mighty C yun imaw makaroon, mas ginpabaskog nga alkaline-based vitamins. Tabakay natin ron sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Roman namin sa Mighty C mga K5. 8 pesos per capsule yata na imaw ron na aga may 20% discount ron sa senior citizen at PWD. Pwina ka mo sa main gabakay, depende sa pharmacy kung tawaan matahin. Kaya kamot inyong ID, it's senior or PWD, usuyin nyo si Doc Robert or si Ma'am Abigail Impinali. Ro yun mga K5, hay manggaranon man sa collagen. Ro collagen, importante agod madasig mag-ugat ro aton yung mga nina, kung mga may bali kita sa aton yung tugan. Kung ginoperahan ka, hay makabulig ron para madasig magpali ro bali, madasig mag-ugat ro mga nina. Bangod nga nagabulig imot collagen production. Agro collagen, hay manami man ron sa aton yung pani. Kwan man na 50 o taga lima na yung maroon, pero bata pata naman at itsura, no? Hay, basi kung nag-take imot collagen. Kinis, tama na rana nga panit. Ag, ano, tama nang panit, manangar na yung kukutis, mayaman, tama na. Yeah, dea. Hay, naka Mighty C. May collagen. At syempre, hay, kung ikaw nagagamit pagid it DTX Beauty Soap. Nga nagatap na at early signs of skin age. Anti-aging soap. Ag organic antibacterial soap pa. Pero iba ay ano nga taimaw ng anti-aging. May raya ka K5 ay anti-aging yun. Nagapaputi pat panit. Organic ag antibacterial pa. Kompleto yun. All in one. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Sin doon makita ka K5? Brong Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Kaiping at Philsis. Yes, sa may Atubang at Pag-ibig Fan sa Tabok, sa dating Garcia College of Technology, magapit sa ABL Sports Complex. So yun yung una si Doc Robert, may free consultation alas 8 agahon hasta alas 5 karot hapon. O, libre una rong pagpakonsulta especially sa mga senior citizen kin. Nag-uwi gid ako sa mga senior citizen nga. Pamat sa mga unga nga rar, inyong mga ginikanan, mga K5, kung may edad-edad yon, hay inyong manabi nga tatapon. Matapos ka mo karon nga ibunag sa bawat kalibutan, hay kung makapanabat-sabat ka mo sa inyong mga ginikanan, hay minko, minko, waba ka mo ginadutlit gaba nga ron mo. Abo, tara akong nakikita nga mga magugang baga, nagabinaligya patagihapon sa sidewalk. Tama ko, nanda ka rin nga mga unga baga. Mga magugang nga ron, magain pa man sandaron magpinungkot ka buhay-buhay mga hakeha. Bangod nga ron, anda ka rin nga spinal cord, anda nga vertebra, andang L5, L4 nga ron nga mga ginatawa. Nag-ano ni Mao, ano tawag nga nito, hambat mga ortho ka rin, no? Parang nag-push, ginapiglit na ka rin, andang ugat na yun na iipitan sa nag-ugat. Nanigaban sa mga senior citizen nga ron mga kakeha. Nagasakit ka rin rusiki, nagasakit ka rin rung likod. Okay, base kung naiipitan ba't ugat, bangod nga sa sobrang pagpilinungkot. Kapindi ka na sa mga dayang harang tindahan. Siyempre, kaya pat-ana naman matuod magbaligya o lakman pat-ana. Pero siyempre, roanda ka rin nga lifespan ay nagatagod. Imbis nga gagawig pa andang kabuhi, ay kumbaga nagatagod. Tapos riba man ka rin nga mga inunga, anda man rin nga ginasamantala. Abi mananay, tay mana, oh, pila manay kabakan man nauna pangayo bimanat sang gatos man oh, pangbakay manat sigarilyo ug pangbakay manat inom. Oh, ano huya? Yes nga kamo mga K5 bro magabulig sa inyong nga ginikanan. Ay inyong mga ginikanan kagugang ut ana, ginasinagod patag hapon kamo. Kamo ka na huya. Pamat may mga nakakasabayan man ako nga ron partner. I don't know Kimo. Nakasabayan ako magbakay ngayon sa butika at mga maintenance. O, mga magugang patana ki, gaugod-ugod yut ana, isanda patana ro nagapila. Pwede man doon ipadaga sa unga, andang nga ron nga daya, karang nga andang nga ron nga libro-libro. Gandang senior citizen ID, agkamuro magpila mga K5, mabakod man inyong tuhon. O, may pagugang man anak ka mo. Ay nga ni, ruyon mga K5, rong servisyong may puso, ginahatod, gidaron, itaton, karang nga... mabuot, maaluan, maabi-abihon, mabinagakon nga CEO, si Dr. Ramil Uy, mga K5. Buat na rin yung mga gasukot itbayad sa tananana ng mga klinika. Libre ro konsultasyon yan sa mga senior citizen. Iya sa probinsya at Aklan, ro Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Grabe po!
0: Sa Tabok ron, it dating Garcia College of Technology. Sa Kaiping, it Philsis. Magbuo ka muna, it daya karang PSA. Oh, PSA. Magbukamot National ID, Kaiping na nakaroon ka K5 by Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Libre karon ro konsultasyon o warun itbayad.
1: Grabe po!
0: May na nga, doon yan ang ginahambag nga kung may mga mabuot nga nga doktor, may mga malasakit nga doktor. May nang mga doktor man nga kung bagahay bintahuso. Anak, hanggang ito nga bipihon, tapos ay tapik-tapikon ka na 500 pesos, gutarayon. Consultation fee, professional fee. May na matana karon nga mabuot matana, pag sayod na mataron nga, matya uwa-uwa matana. Hindi yun mananay, o, hindi yun manatay. Pero yun ang mga doktor nga ka K5 ginabless, taron it ginuon. May akon man mananging operahan man nga to, 50 mil man man. 50 mil man man akon katong kabuya. O, libre yun manaki mo ha. Ay ina ka K5 sa klinika, hay libre ro. Ani ko mga may nababatsyagan kamo, nakubaan kamo magagtot ospital base kung i-confine kamo, mabaho pa inyong bagayran, maka-acquire pa kamo tot bagong masakit, to pa kamo mamatay. Ay kung mga may nababatsyagan kamo nga ron ag nababaga ka kamo, ay pakonsulta kamo lagi sa klinika agud maagapan ka K5. Prevention is better than cure. Hindi kamo magkakuba, wow, not bayad ro. What bayad, libre ro konsultasyon basta magpakonsulta kamo Domingo hasta Biyernes gan. Alas 5 it hapon hasta alas 8 it agahon gaumpisa hasta alas 5 hapon. Domingo hasta at Biyernes o White Clinic kung Sabado ka K5 bangod nga Sabat day. So yun yung una, rumabuot, rugwapo, rumaputi, rumahumot, ag mapinalanggaon sa mga magugang si Dr. Robert Impinado. Ag si Ma'am Abigail Impinado. Nani bless matana si Doc Robert ngirag si Ma'am Abigail mga hakeify mga butanan matana especially sa mga senior citizen or ibat may akon ang hagian nga butika. Grabe gid ana kamaldita madya gwapa gid. Grabe tana ka suplada. Kung magpanghambag-hambag ano imo? Sa ika partner ang inobra, pinanawan kung ano yung mao. Ako para ana. Babo kayang butika. Bukunta ita approachable. Bukunta yung mao ita, kumbaga hay customer friendly. Okay, ba't akaroon na yung, ano yung mo ma'am? Ano yung mo ni? Nalanggid niya, may sinsilyuhan pa ako ah. Tao tay, base kung inataraan ng menstrual period o oh, base nag-away sanda sa ana tunga jowa. Example ma, ano imo? Awa makon, awa. Imo lang imo mga buhong, kabay pa ma-overdose ka. Ay, happy happy listening gali sa aton yung mga K5 o na sa Jazzy Catering Service. Nakahinday Ma'am Honey, kay Sir Maylord Onayan. Thank you so much yun, Sir Maylord. Especially kay Ma'am Honey man at kay Nini Jazzy at kay Tuto Has. Kanday Sir Jeff, kanday Sir Arnel. Happy happy listening sa tanan nga staff at Jazzy Catering Services. Naman sa bread and butter, ay kay Nung Mark Reyes. Gali, tapos ko ang galito Kuya Mark. Ay, hapit ko lang una kay mo ah. Sa bread and butter sa aton yung mga K5 una sa Philbake at syempre sa mga K5 ba naton sa Kalibo Car Wash una sa Sea Oil Estancia nagasigabong happy happy listening sa Alta Vas Terminal kay Uncle Boy, thank you so much Phil. Na sa LGU Malinaw kanday Auntie Isot sa aton yung mga K5 una kanday ng Margie Salim Imperial kay Ma'am Mary Forico kanday ng Mayolo sa Rosario Malinaw kanday ng Leia, good afternoon at syempre sa aton man yung mga K5 sa Numancia Public Market, sa Kalibo Shopping Center, nasa mga manugtahi naton, sa mga parlorista naton, sa mga nagakomponit radyo una, sa mga manugtahit sapatos, sa Happy Apple SME. Naman sa Juliana Mall, good afternoon, at sa Kalibo Public Market, Happy Monitor. Sa aton yung mga K5 una, gali sa Splash Laundry, nakanday manang, ba, wakot agali hakitan, sanday manang una. Kumbaga, mako ni Mawa, sinaghalin yung time auto. Pelesening lang muna sa Splash Laundry mga hatid. Aga sa aton man yung mga K5 una sa Oyuturong Terminal, aton mga drivers, mga sweet lovers. Ay halipat takot buot kay na sa pangagan niya to ni Manu. Ano gita pa man to imaw ng fans ni K5 Mike Silorio. Alright! Nila gita ko na imaw magpinamati kimo nung Mike. Ay dapat i-greet mo tayo mo to galing halipat ako sa anang pangagan. Ay kita nabi siguro ang ID partner hamba na na K5 gagali man naman. Ay, huuma ko nun, ay.
1: Grabe po.
0: Pinamati, gidamana ako man at K5 man nga ron. Idol ko gidamana si K5 Mike, si Lorio. Ay, kung si K5 Mike, kung anong ginapamatingan, ay, wag, gida ko ni Mau na buboring, ay. Gini baya, gida ko ni Mau. Bisan pa uman-uman ko na yung Mike nga joke. Ay, natagbuot ako ni Mau. Ay, ipag-read ko, ikaw, ipag-read ko, hinaga kay mo nung Mike, ha. Kani halipat ako sana nga pangagan ka to, eh. Gay naman sa aton yung mga K5 sa ATI, sa Aklan Training Institute, sa ASU Banga, kanday Ma'am Flora Mortalia, kay Nini Pia, kay Mama Ann Ramos, happy monitoring. Alas 5:55 mga K5 buwan kita't oras. Thank you so much kids sa aton yung mga partners of field, K5 Sandro Zalozor, K5 Valrose Call, atong navigator, K5 Kenneth Lachita, partner naton sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unay. Sangagan man, itamon nga President at CEO kay Dr. Emil Itang-Uy. Ako rin yung karang alagad, inyong kastigador, K5 Gloria Villasmanio, para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
2: TTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX500
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX500.
4: Pag tumar mo sang DTX500, sa isang adlaw kapila ka mag
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX500. Hmm. Tapos ginaparisan din na ito, mighty sure, pure C. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites. rights nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
1: Wow.
6: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
1: Water soluble man.
7: Gusto. So natumtuman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
6: Correct sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat tapos masunburn ka as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
7: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
6: Ang pinakakumon sir GP nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
7: Mahusto.
6: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
7: Sir.
6: Balikan ta ang tubo sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
7: Gusto
6: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
7: Ug gapasilong pa no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
7: Gabulad sa adlaw?
6: Oo. Gulan, diba?
1: Huwag katambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga.
1: Gasiri.
6: Ang ulo? Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
7: Gusto.
6: Oo, diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan?
7: Sa panit niya, git mismo.
2: TTX 500!
3: Diyan na mag-aso, taga Alibaba. Babay, Mabigo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
3: 300.
7: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
3: Mga duha pa kasi man kapin.
7: Pila imong na inom DTX 500?
3: Pagyud ka sab.
7: Duha ra ka stab? Yun sa manin pag inom?
3: Multag og gabi eh.
7: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
3: Oo.
7: Ya pila na may sugar nimo ron?
3: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
2: DTX 500.
6: Nagtawa sir GP. Kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine sir GP kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
7: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
6: Oo, muna ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
7: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daw ka na mo. Daog na pakal ka lang sang extra nga inuras na dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
7: Sa 14 lang ano?
6: Imagine lang.
7: Gin.
6: So, amo na, gusto nyo realistic prof na bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 hindi ka ma-stroke hindi ka magkabalatian sa kurason ara dang damo man nga kwan mo oxidation
7: gusto
6: sa kurason sa brain pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack sino ang gagamit damo oxygen it's the heart and your brain
7: and the brain gusto
6: perti ka damo nga benepisyo simple hon ta sir GP kung gusto mo maglawig ka buhi mo inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C so invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. 103.9 K5 News FM Bacolod. 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News sa FAM Kalibo, alas 6:01.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3Bio FM Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Headline sa atin yung balita lokal, tatlo ninahan sa aksidente sa crossing Tabayunbanga, sa bilog sa Imbolbado, posibleng bali rusiki.
8: Dugang headlines, balitang lokal.
2: Balitang lokal.
8: PhilHealth nagpanawagan sa private hospitals nga tun-an rong sukot sa pasyente.
0: Sa dugang headline balita lokal, Banwait Kalibo sugod bilang finalist sa PCCI Most Business Friendly Municipality Awards.
8: Dugang headlines balitang lokal, pinakaunang month of overseas Filipino migrant fair formalgon naging buksan sa Kalibo.
0: Headline sa aton nga balita nasyonal, sa pinakay Robin Padilla bukod ni sentensya it pagkasaga suno sa DOJ.
8: Dugang headlines balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
8: Co-accused ni Romualdez nga si Jocelyn Sereño nakahalin yon it Pilipina.
0: Headline sa aton nga balita international. Tatlo patay sa plane crash sa Swiss Alps.
8: Dugang headlines balitang international.
2: Balitang international.
8: 21 patay kay ibahan rong 5 kamangaunga sa pagkahugos it apartment building sa Gaza.
0: Headline sa aton nga balitang negosyo. President Marcos ginapananaw rong pagpagapat it health snack production para sa feeding program.
8: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
2: Balitang negosyo.
8: ASEAN Economic Ministers nagasuporta sa Philippine bid nga manginhost it Creative Center.
0: Headline sa aton nga balitang sports, ina ni Rene Baterbonia nagpamantaw it UAAP USD ginoffer rong hampang sa namatay nga player.
8: Dugang headlines balita sa patag it na
2: balita sports.
8: Alex Yala nagapanguna sa women's singles entry list at Asian Games.
0: Ag sa aton nga balitang entertainment, Manny Pacquiao ginawaran it honorary doctorate at PNU.
8: Ag Alden Richards nagreact sa pagkabig ni Vice Ganda sa Alda bilang fenomena.
2: K5 News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May kusok!
0: Maayad-ayad nga gabi Banwait Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi probinsya Taklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa aton nga pagpangalaga, D3Bio Evening News.
2: D3Bio Evening Newscast.
0: Adlaw kita makaroon ita Webes. Itcha 17 sa Bugat, Setiembre, Dagon, Dusmel, 20 sa East. Ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3Bio ag Mighty C, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamins. Live, magaling sa Broadcast Center, it 94.5, K5 News sa FAM Kalibo. Kamiro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
8: Aga kuman si K5 Sandro Salazar.
2: D3Bio, Evening Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Tatlong katawurong naninahan sa sugunggaban isang kamotorsiklo at tricycle sa crossing at barangay Tabayunbanga, Aklan, kay inang agahon. Ninahan sa ugurong daywang kagagaki ag posibleng nakaangkonit bali sa siko rong sambilog sa mga raya kung si ininahan man rosang kababayi nga sakay i-tricycle. Suno sa mga nakasaksi, madasig si Gon rong padagagan itrusing ang motorsiklo bago raya sumunggab sa tricycle rason nga bangod sa babasko nga impact ay nagabot parong tangket motorsiklo ag nabasag man rong sagamin sa printing i-tricycle. Padayon pa makaroon nga ginimbestigahan rong kaso samtang nagapabilin sa kustudiya at mga pulis rong pareho na bihikulo.
8: Dugang Italia sa itong balitang lupa. Nagapanawagan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga pribado nga ospital nga i-review rong andang mga bagayran agud mabatsyagan man it mga pasyente ro dugang nga benepisyo ginatao it ahensya. Nasayran sa PhilHealth nga rugaban nga reklamo hay ro mataas nga bagayran sa mga pribado nga pasilidad apisar pa nga may mga benepisyo rong PhilHealth nga ginabuhin para sa mga benepisyaryo. Sa idaom it sistema ro case rate may nakatagan ng kantidad it benepisyo para sa tagsa ka bagatian o kon medical nga pamaagi. Apang rumang mga pasyente ay posible pa nga maggastos kung may mga serbisyo nga wa na sakop at benepisyo. Tawad ka na naghingyo ng PhilHealth sa mga pribado nga ospital nga likuan rugaging pagpataas at bagayran. Kadungan man at pagsaka at case rate.
0: Sa K5 uman nga ginkilaga rong Banuat Kalibo matapos makaibahan bilang finalist sa Most Business Friendly Municipality Awards it Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI Level 1 category. Ginakabig it lokal nga gobyerno rong pagkilaga bilang pamatuod sa andang pagtinguha nga makahimo it mas maayos nga business friendly nga palibot para sa mga negosyante ag kapitalista. Suno sa munisipyo naging party riot epektibo nga pagdumaga makabago nga programa ag pakikipagbuligan sa sektor it negosyo.
8: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal. Formal yun nga ginbuksan makaroon nga adlaw Setyembre 17 ang first ever month of Overseas Filipino Migrant Fair sa ABL Sports Complex sa Banuat Kalibo. Rong nasambit nga aktibidad na ginapangunahan at Commission on Filipinos Overseas ag Provincial Government at Aklan. Tinutuyot programa nga makadaga at direkta nga serbisyo ang makatawid pa si dungog sa mga aklanon nga Overseas Filipino Workers. Aga anda kara nga mga pamilya. Kakip kararo mga serbisyo at one-stop shop halin sa nagkakanarisari ng mga ahensya at gobyerno. Ag job fair nga nagatanyag at mga oportunidad sa trabaho sa lokal ag guwat nasyon.
0: May 9 minutos yun ro nagtaliwan sa oras at alas 6 ag sa aton nga Balita National.
9: Balita National.
0: Balita National hatod ka aton ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee nakakapikagon, nakadetox ka pa. Pro DTX Coffee Mix FDA approved, halal certified, associated sa USAID sa RTI, mabahay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan.
9: Balita National.
0: Ginklaro it Department of Justice o kundi DOJ nga trabaho karang nga aksyonan ro mga reklamong ginsumitikanda matapos ang bago ni Senador Robin Padilla nga nakabatsyag imaw it discrimination angot it ginapangatubang na ng reklamo sa obstruction of justice. Suno kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato rong sa Bina hay party gamang it preliminary investigation agawa nagakahugugan nga hapamatudan nga guilty si Padilla. Ginhambag manana nga ginatawaan ni chance si Padilla nga sabton ro mga allegation kontra kana. Angot kararong reklamo sa pagbulig si Gon Padilla kay Senador Ronald Bato de la Rosa kay ginaimbestigahan pa matapos nga makahalin sa Senate premises samtang may warrant kontra kana maghalin sa International Criminal Court.
9: Balitang National.
8: Dugang detalye sa itong balitang national.
9: Balitang national.
8: Inatod ka itong D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Nakahalin yun at Pilipinas si Jocelyn Sereno, personal assistant at co-accused ni dating House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion yung plunder case angot at flood control projects. Suno sa Bureau of Immigration, nakagawagon at nasyon si Sereno bago pa ginpagawa ng whole departure order. Kontra ka na ag sa iba pang mga respondents. Wa mat ginhambag it BI rong detalye anang biyahe bangod sa Data Privacy Act. Samtang magapabilin sa Pilipinas ang Romualdez ag Felicity Cristobal Guevara nga sambilog pang respondent sa nasambit niya kaso.
9: Balita International.
0: Ang sa aton nga balita international hatod kato ni Extend Food Supplement for Men nga manggaranon sa amino acids, phytonutrients para sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-Extend Food Supplement for Men. Kaya hay may makarot ag lavawaska nga nagabulig agod malikawan rong frigidity ag erectile dysfunction. Para sa mas manaming nga fertilization, Extend Food Supplement for Men, babakayon naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balita International. International.
0: Tatlong katawarong namatay matapos mabagbag rong sangka maisot nga single engine plane sa Swiss Alps sa southwestern Switzerland. Suno sa Valais sa Cantonal Police, nabagbag rong eroplano sa northern portion it mabukid nga bahin sa Flughaft, magapit sa mountain resort nga Lucker Bad alas 4 hapon. Tatlo ka mga sakay it eroplano hay binawian it hugam nga kinabuhi. Samtang wa pa makaron it may ginpagguha nga identidad it mga namatay. Samtang nagapadayon no proseso it identification.
2: Balita International. International.
8: Dugang detalye sa tunga balitang international. Matod katon it mighty serum mas ginpabaskog nga alkaline vitamins.
2: Balita International. International.
8: 21 katawarong patay kay ibahan ng 5 ka mga unga matapos mahugos rung sangkaan o mga gradong apartment building sa Tal al-Hawa, Gaza City. Suno sa Gaza Self-Reconnaissance Civil Defense, nahugos rung building matapos masamad bangod sa mga naunang pag-atakit Israel. Masobra sa sanggatos ka mga displaced people sigon rung nag-a-star sa building bago raya nasamad. Magawa sa mga namatay, 45 manong gindaga sa ospital.
2: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso!
2: Balitang negosyo! Negosyo! Negosyo!
0: Ang sa aton nga balitang negosyo, hatod kato ni Prebio Coffee, prebiotic plus probiotic ag may malunggan.
10: Wow!
0: Ag DTX Premium Coffee nga may stevia ag agaricus mushroom para malikawan nato ng palpitation ka K5 heart disease. Sambilog pagid sa organic coffee, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee mabakayon naton ron sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Ginatanaw makaroon it Marcos Administration ng pagpagapad it mga food processing plant nga nagahimo it masustansyang snacks para sa feeding programs it gobyerno gabigon para sa mga inunga. Suno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may dugang nga iron ag nutrients sa mga produktong ginahimo it Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Pangasinan nga ginasuportahan it DOST. Tinutuyo si Gon nga pagaparon rong makarang operasyon sa nagakasarisaring parte it nasyon para mapabaskog rong lokal nga food production ag nutrisyon it mga pamatanon.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
8: Italia sa tunga balita sa patag it negosyo.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
8: Suportado it ASEAN Economic Ministers rong plano it Pilipinas nga mag-host it ASEAN Center of Excellence for Creative Industries nga target i-launch sa 2028. Suno sa ASEAN Business Advisory Council Philippines. Ginaayos ko mga detalye at resolusyon bago rong ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Handom it center nga pabaskogon rong creative industries it 11 ka mga ASEAN member states inaagit pagbuligan at pagbilog it mga programa para mapaumbad tung sektor.
2: Balita sports, sports,
0: sa aton nga balitang sports, sa tudgato ni Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom ka K5, mag Clinica Dio Fresh. Rong organic nga Dio roll-on, protektado kita 48 hours, nagabulig agud nga punggan rong bakterya nga dahilan. Itbukot manami nga hugom sa aton nga mga underarm. Rong Clinica Dio Fresh may VCO ug vitamin E nga nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo.
2: Balita Sports, Sports.
0: Nagtambong sa UAAP Season 89 game it UST Aglasal rong inait na matay nga si Rene Baterbonia nga si Rovelin sa Mall of Asia Arena. Nabugan man ni Mawit litrato kay bahan si UST player Kuji Buenaflor. Buenaflor nga ginasugid kahawig ni Rene. Suno kay Rovelin kung siin ginhambay manana nga padayon na nang ginapakigbato rong hustisya para sa anang unga. Samtang ginhambay ni UST head coach Pido Harencio nga naging emotional ro andang pagkita agin offer it UST rong kadahampang kay Rene bilang pakikipagsimpatya ag suporta sa anang pamilya.
11: Balita Sports.
8: Dugang detalye sa tunga balita sa Batag itinabas.
11: Balita Sports.
8: Si Alexandra Alex Yala rong ay pinakamataas ng ranking sa Women's Tennis Association o WTA sa initial entry list at women's single tennis para sa 2026 ASEAN Games. Presente nga sa world number 18 si Yala ang mag-intra para sa Pilipinas bit-bit rong handom nga makabuog at gold medal. Posible man raya nga mangin importanteng tikang para kay Yala bangod posibleng makabuo imaw at ticket para sa 2028 Los Angeles Olympics.
11: K5 News FM.
12: Yan ang radyo ko.
13: Wow! May puso.
11: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
0: Sa aton nga balitang entertainment, balitang artista, hatod gaton it DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista, kutis malapor sila. DTX Beauty Soap, nagatap net early signs of skin aging, nagapaputi sa aton nga panit nga may natural nga ingrediente. Organic ag antibacterial soap, DTX Beauty Soap.
13: Wow!
0: Gintawan in Philippine Normal University o kon PNU, si dating senador ag boxing legend Manny Pacquiao, it honorary doctorate sa physical education and sports. Rong award higintao mga K5 kay Pacquiao bilang pagkilaga sa anang kadagagan sa boxing ag ambag sa pagsugong it dungog para sa Pilipinas. Sunod sa PNU, si Pacquiao rong unang nagbaton it Doctor of Physical Education and Sports honoris causa maghalin sa nasambit ng Universidad.
11: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
8: Ag para man sa katapusan ng detalye at pagpanglaga D3 by Evening News nga.
11: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
8: Nagdao at reaksyon si Alden Richards matapos i-describe ni Vice Ganda bilang phenomenal. Rong aldab nga dating tambalan nanda ni Maine Mendoza nga nangin mabaho nga pop culture phenomenon ko 2015. Suno kay Alden, malipaton imaw or malipayon imaw ag nagpasagamat sa mga natabo sa kasagsagan it aldab pero ginklaro na nga wa nanda ginhungod nga ibutang sa alanganin nung It Showtime bangod sa kasikatan itandang programa. Sunok ka na sa pihak it competition ka to hay pareho rong tinutuyo nanda nga makatao it kalibay ag entertainment sa kada Pilipino.
11: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
0: Alas 6, 19 mga K5, baton ka ng oras. Check nato naton yung pag-asa di OST sa aton yung special communication para sa aton yung bantay panahon.
11: K5 Bantay Panahon.
15: K5 Bantay Panahon.
16: Magandang hapon po mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Thursday, September 17, 2026. Sa kasalukuyan po ay meron tayong minomonitor na low pressure area dito po sa 160 kilometers east ng Puerto Princesa, Palawan. So nakakaapekto po ito kasabay ng intertropical convergence zone. Kaya po magiging maulap. Yung ating camera po ay merong fault. Kasalukuyan po ito na i-fix ng ating ICT. At dahil po dito sa low pressure area na ito at yung intertropical convergence zone ay nakakaranas po ng maulap na kalangitan yung mga kababayan natin dito sa Mimaropa kasama yung probinsya ng Batangas at Quezon, ganun din sa buong Visayas at malaking parte ng Mindanao. Ibig po sabihin, yung tsasa ng mga pag-ulan sa mga binanggit natin na lugar ay mas mataas at mas makapal yung mga kaulapan as compared dito sa Metro Manila at sa karating nitong mga probinsya. Pero kung papansin din po natin, kung may mga kaulapan din po at iyan po yung mga senyales at epekto ng mga pag... Yan din po yung dahilan kaya may mga pag-ulan tayo usually during afternoons. Tinatawag din natin yun na afternoon rain. So during daytime, nagkakaroon ng evaporation and eventually magkakaroon ng convective clouds tulad po ng nandito sa satellite natin. Kaya po may mga pag-ulan during afternoon. At usual po ito kapag panahon ng ating rainy season or habagat. Usually po, yung habagat kasi natin ay June, tumatagal po yan ng hanggang September. And then yung October po natin, ayun na yung transition natin papunta naman sa northeast monsoon. So balik po tayo dito sa ating minomonitor na mga systems. Bukod po dito sa low pressure area at ITZZ, ay meron pa po tayong isang minomonitor. Ito po si Severe Tropical Storm Duxuan. So itong pangalan na ito ay kinontribute po ng China na ang ibig sabihin ay flowering shrub. So sa kasalukuyan po, itong severe tropical storm Dushuan ay nasa layong 2,910 kilometers east ng extreme northern Luzon. At ibig pong sabihin nito, dahil northward yung kanyang pagkilos, ay hindi na po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Good news naman po ito. At, pero, yung magiging movement niya sa ngayon ay pahilaga pero eventually ay magno-northwest pa rin naman po ito hanggang sa ito ay lumapit sa northern part ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, may tatlong weather systems po na nakaka-apekto sa ating bansa sa kasalukuyan. Una po, yung localized thunderstorms, itong low pressure area at itong ITCC. Para naman po sa magiging lagay ng ating panahon, para sa kinabukasan, dito po sa Mimaropa ay magpapatuloy pa rin, lalo na po sa Palawan. Magpapatuloy pa rin na maulap at nandun pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Kasama pa rin po yung southern part ng Luzon in general po, kasama yung Bicol region. Pero dito sa Metro Manila, mananatili pa rin po na partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, bahagyang bawas yung kaulapan as compared sa southern part ng Luzon. Pero yung tsansa ng pag-ulan ay mas mababa din po. Again, yung mga posibilidad ng localized thunderstorms o yung mga panandaliang pag-ulan for specific area. Halimbawa po sa Metro Manila, hindi po yung buong Metro Manila yung uulanin. May mga parts lang po at yun po yung halimbawa ng mga localized thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 25 to 33. Sa Baguio naman ay 17 to 24. At sa Legazpi ay 24 to 31. Again, tulad po ng binanggit natin, lalo na sa Palawan ay magiging maulap po. Again, dahil po ito sa low pressure area at sa intertropical convergence zone. Buong Visayas pa rin po ay magiging maulap bukas, kaya may chance pa rin po ng mga pag-ulan at sa malaking bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 25 to 32. Sa Cebu naman po ay 25 to 31. Sa Davao ay 26 to 32. At sa Cagayan de Oro ay 26 to 32 din. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero kung maliit na sasakyan pandagat po yung ating gagamitin, muli po ay gusto po natin paalalahanan na mag-ingat po. Para sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na tatlong araw, simula Saturday hanggang Monday, sa malaking bahagi po ng Luzon ay bawas po yung mga kaulapan. Pero tulad po ng in-explain natin kanina, yung mga kalat-kalat po ng mga kaulapan ay posible pa rin na magdulot ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon po. No? So, agwat ng temperatura natin dito sa Metro Manila ay ganun din po sa Baguio at sa Legazpi, ay hindi po nalalayo doon sa agwat ng temperatura na nararanasan natin sa kasalukuyan. Dito naman po sa Kabisayan, by Saturday, magiging maulap pa rin po dito sa Iloilo given na nasa kanlurang bahagi po yan ng Visayas. Pero mababawas na po yung mga kaulapan by Sunday dito sa Iloilo. At sa Cebu naman at sa Tacloban, magpapatuloy na bawas na po yung mga kaulapan. Pero base po sa ating forecast at sa analysis natin, posible po na muling magiging maulap po either dahil sa ITCC o di kaya naman sa muling pagbawi o muling impluensya ng hanging habagat. At ibig sabihin nito ay posible na naman po na maging maulap pero sa southern part na po ng ating bansa. Dito po sa Davao, sa weekend po ay mas mababawasan yung mga kaulapan na makaka-apekto sa atin. Pero by Monday, dito po sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga ay muli po ay madadagdagan yung mga kaulapan na makaka-apekto sa atin dahil na rin sa mga factors na binanggit na natin kanina. Hanggang kailan nga po ba yung habagat? Tulad po ng binanggit natin, usually po ay pinakamadami yung mga pag-ulan na dala ng habagat during month of August. So yung usual term po niyan o yung mga buwan na usually pinaka-apektuhan tayo ng habagat ay during July hanggang September. And again, by pagpasok po ng October, dyan na po nagsisimula yung mga senyales na pa-transition na tayo. And eventually, ay mapupunta na tayo dun sa hanging amihan kung saan ay mababawasan po yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero may ambag naman po o yung hanging amihan naman po yung posibleng magdala ng mga kaulapan sa eastern part ng ating bansa sa pamamagitan ng shear line o di kaya naman ay yung mga kaulapan na associated dito sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 5:56 at muli po sisikat bukas ng 5:45 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.
12: K5 Bantay Panahon.
0: Thank you so much sa aton nga pag-asa DOST.

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: Ang inyong nabatian, rumang nagapangon nga balitaan sa aton nga pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast. Thursday edition, September 17, 2026. Ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmay TC, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, idaton niya official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
2: Ag hindi magkalipat, kasundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa aton niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man na makitaan o mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa aton niya bilog ng Binche Taklan, bisitahon niya mang rong biyaheng K5 Aklan.
1: Sangagan at bilog ng puwersa at K5 News FM Kalibo sa aton niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unayan. Sangagan man at amon niya president at CEO kay Dr. Ramil Itang-Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
2: Aga ko man si K5 Santos Olozon.
1: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo nga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot, pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining nga tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga perti kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba, sa kaangas na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinangatanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa si Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang nga panahon, dugang nga aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sining ation sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya. Ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya. O bisan hindi malipatan, kaya hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na yung sabto ng aton mga pangamuyo, ay di pwerte na aton ka subo. Disappointed ta katama. Kaya nga man, matingala kita nga sige kita pangamuyo, pero wala man gin sabat. Di ba? Sige, so muna nga sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon, aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan, amogin na perme dayon ang Happy New Year, isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sa unahan, mga muyoan ay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga sinalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po'y lubos niyong iniingatan, kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas, at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay, at sa mga sinalipong ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani, nawa kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patumbayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay samot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tunan, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig.

Gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Di ba? Pero, nga, kung kesa, maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang Disyembre, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan, damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedridden, labi na kung may balatihan. Malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Pwede wala narubo kay damo kalibalatian. Or, labi na kun mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nga nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumbasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now, bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagaantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang, hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya, nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig, pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Daw tuod gina siya, hindi lang daw kundi mangin isa ka pagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig, wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ila mahal sa kabuhi. Amo nang kita man pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahuayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Abang bisan ano man ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan ano man ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang malipayon nga bangong tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay, ang ginahambal naton nga malipayon nga bangong tuig, halin gits lagi pusoon. Nga man, kay
bisan nga

subuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kon, ano ang imo nga ginahatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo malang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga na namatayan, o may mga nagabalatian, tapos wala na kwarta nga inugbayad sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na, malipay sila. Bisan pa nga, ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa pagambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig, masami nga ginamit lang sang hindi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga hindi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot, agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sa mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan. Tanan nga wala, matalaw pang dan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila, sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo. Ang kamahalan sang langit nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga dako gid kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya ka maluluyon kada Disyembre, nagasyer gid na siya sa tanan nga mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa si hindi membro sa mga empleyado nga tanan sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon nga man, kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas, ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador, ginasuplayan sang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balon din yung ginako ni Kristo, amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan sa malahalon nga mga panapton parte kadamo daw hindi na magid magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol ambal diri wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, ginagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit. Isa ka ng muluong kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas nakinahanglan kag dalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa
paglugpay sa mga nagakasubo. Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, daw wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaya nga isa, ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nang naghatag kita pero grudgingly. Ano na? Daw wala ka malipay ang naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot nga mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag kag pagkadto man dayon sa mga nangin nagakinahanglan. Amo na nga sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinaagi sa bugana nga kamot. Magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sang Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ila nga kinitaan ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito. Sa totoo lang hindi man na kinahanglanon sa Ginoo, anuhan mo na niya, di ba? Pero ang nagakinahanglan dira kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang simbahan kung ano man nga simbahan kangay sa amon nga simbahan gingamit ko lang na halimbawa yamon ginasiginahimo nga aman agud nga kun may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan ginkaluyan dayon ang simbahan man naghatag ka man ang simbahan magahatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, gani ginpalambo ang amuman ng Espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita, naginulusol na siya, solihe. Sino man basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog. Nag-self-suicide na, di ba? Nag-suicide siya. Nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan-tana siya. Ang kadesa sa aton, magdala sang aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton nga mga halad. Himuon naton ini para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabayla ano na nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kun may nalipatan man kita, dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta subong. Kay wala kita kay balo kun san o kun diin apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton ang katungdanan
sang una nalipalanta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, muna sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatanta nga mga halad, tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espiritual nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyendihan. Kaya nga man, ang Diyos naghaabukbo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang iya hilikuton. Kung bisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Diyos sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol, o kun nindumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ni ano gali si Sakyo, kambal niya kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sangin kinahanglan akon ibalik ang apat kadoble. At ba grabe no, magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita kung kita tutong, kung kita nag-aalagad nga sincero ang stricto nga pagkatampan sa Diyos kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Diyos nun nga mga kinahalanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sa bisan ano nga paagi ginkuha mo siya sang iya kagulingon, o kung ginkawatan mo ang Diyos sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na ton riha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita nga man kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa strikto nga integridad. Kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o nga aton tagipusoon, kung aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Diyos, kagbaguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod na ako. Amo niya mangin pangamuyo, takaangis pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga mag-aagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama na aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar suno sa balaan kasulatan, suno sa Biblia, tanan naton hinimuan bayaran siya rikon sa langit kag paglabot sa tiyon sa panahon nga ang Dios maghukom kita kada isa sa aton magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Diyos, kag sa aton nga wala paghatag igtalopungod sa mga imol. Huwag naman kita sing chimpo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may pinong Diyos, muli kaming dumulog sa inyong banal ang luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito. At maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa
kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkukulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesius. Amen.

0: Ramil Uy.
1: PGX 500. Imo pangalan na partner
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
2: 470.
1: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
4: asuminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy laman lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dayon panghabal dayon panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon, damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Correct. Isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundin mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
4: Husto.
3: Na sa imudugo bangod sang hypoventilation. Or hindi giga kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
0: PGX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka DTX
5: 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
0: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir JP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginaya balik-balik para sa imong nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamatuo na Sir JP ang sige na ko inom sa MITC. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa ginoway man. Kaya ang sikreto dais palakaon ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka MITC. May allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 yung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Terminator na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka may TC kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct. Of course.
3: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa
4: ato. I-transfer sa imo.
3: Posto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi
4: ka
3: kakapoy magsikaw na ng mga bark.
4: That's why
3: DTX 500 lang ang may tisya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, it's 7 o'clock in the evening. The Time Check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Championing.

0: Sean Sakha Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats, makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatats, makabuti ka. DJX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epic, table. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: ka. Matsoy ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka, Kidia!
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
0: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghami, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
3: K5 Kalingawan Time!
4: Berta! Berta! Nagdawin ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
5: Ha? Sa din na ba kanto?
4: Imos na gamit mo, layas na ta!
3: K5 Kalingawan Time!
6: Ang kampyon! Estasyon
7: K5 News FM.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Noon ako gali si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Wow, my puso.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksak. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may daragom. No?
2: May gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
3: kagigil. Ang lain na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
1: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy. Ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves. Kaya dapat ya, hindi na yan mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So, ano mo lang cause of neuropathy? Number one. Number one, ginimensyon na ni Doc Lamil is diabetes. No? That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Kapag atake na saan kwan? Sa imo nga nerves.
1: The nerves. Mga Epstein virus, virus na. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic. Meaning to say, adlaw-adlaw ka gainong.
3: Isa so, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic retinopathy, asa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya
1: ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct. Kung
3: nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Ipanamiyon niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang nga glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Kaya pag sir, boy, kung naka-D3 Bio ka, huwag ka gana mag-kaon. Dobusog ka bla?
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides and gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy. Ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
1: Hindi mo na makontrol,
5: hindi
1: no?
5: Control,
3: no? Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuha mo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo.
3: May
1: covering. D3 Bio ang gakover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana, may dendrites and gusto. Ang isa axon goro.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon, amo nang lagpo nga fibers. Ang dendrites, amo nang gagmay. Di kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Inarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka. Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atakihon sang kagaw. Talking about kagaw, para dili matakit, expert da ang gun.
1: Amo na yung D3 Bio.
3: Antibacterial, antiviral, antifungal.
1: Antifungal? Tanan, no? Antiparasitic. No?
3: Ang mga bintaha kung nakainom ka sa ang D3 Bio, yung mga ginang pinaka-importante.
0: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News! ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the life.

0: the show sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalo ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Pre, Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gaa. Kabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
4: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobio

0: Tadasin natin ang ating memoria ng Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness.

0: 500. Imo pangalan na partner.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
0: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
1: 470.
0: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
0: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
1: 160.
0: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
1: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500.
3: Aton talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
4: asiminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh, correct Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood, pero later on naka-develop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before, no?
3: Ang iba niya makakaon niya pasayan, kasag, shellfish, gakuan dai gapanghabal dai ang panit, hindi baka ginawa, ginhapo dayon. Damo lang ginabatyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa ito, delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
4: Gusto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So ang sunod sinati, secondary respiratory failure eh, patay.
2: DTX 500.
5: Ako si Tomas sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
0: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
0: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
0: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
0: Kamusta ang alay sang kamot?
5: Wala na.
2: DTX 500.
3: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imo nga healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamato na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buk, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais pala kaong kagulay. Si pala inom ka DTX 500, pala inom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo na katamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imo tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
4: Tuod, no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct. Of course.
3: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kauno naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa
4: ato. I-transfer sa imo.
3: Husto. So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kakapoy magsikaw na ng mga bark.
0: That's why the DTX 500 lang ang Mighty C.
3: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsulay nga ina.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Pila ang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
0: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across

0: generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa atong nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Adri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag-take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500? Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini anong tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga, kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Paul Inoso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Lab supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyo ng lawas kay naka DTX 500, no? Amon ninyong sekreto kung gusto ka maghubin. Kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok ang immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa da nga masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga tapos niya mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day kontra using your computer and your tablet, mag eye care drops. Tandaan ang ngalan, eye care drops, available na sa Mammon pharmacies and leading drug stores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinanglan mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw ay nagid.
4: Oo.
2: Daw may buro ng mata mo. Mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. In a way, engineer, tumor, amuning bukol sila yung gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa, okay na na tubo bukol kisa sa imong nga
1: maskulo?
2: Panit o di
1: okay.
2: Ka. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Uh-huh.
2: Naguro, masambalgagin nga taugon mo tanan nga mga anghiles mo.
1: Uh-huh.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor na lantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mhm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasis na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol? Tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, kamo ng cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan 90% of myomas, ang tawag ni abi sila fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do
2: hindi
1: mga
2: hindi siya cancer. Galing pabayaan mo ni true to all tumors, madako nga madako nga madako hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay oh, magapang na to, matinapik na to sa imo iban nga organs, i-compress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae inom gi kamo DTX 500 para malikawan tani engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom ka hubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na na ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang uno dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst
1: dawag. Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko di follow up ni Sir Boy sa Ditribayo karon ba. Mm-hmm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ila man niya nga compound.
1: Sa Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila yung koloni. Yung pound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
2: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16, 16 become 32, 32 become 64, 64 becomes 128, 128 becomes pila?
1: Millions na after some time?
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256?
2: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituhan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Mm-hmm. Amo ginapin pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinanglanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai, mm-hmm. Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay mm-hmm. Because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag that, malusog ang pangangatawan,
2: Abikwanay, anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Okay. Among kinanglanta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Mayroon ako. Alin niya sa famous man nga, saying alin kay DC.
1: Oh. DC?
4: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP, nami ginpapasan.
2: Namunang ginaulat ko gina.
1: So, apoptosis na.
2: Ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir JP, preparado sa iya cancer lecture.
1: Oh.
2: Memorize na iya.
4: Gingaan niya ko sa ginatawag niya.
1: Impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na iya.
4: Pangpagana, kung anong naman bala mabulig ni D3 Bio, kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500,
1: wow.
4: kontrakan, sir.
2: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect ni. They help each other and enhance magdi-tribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubos si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at ang ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubos si Pon kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan naman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang aton skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang aton abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw. Gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, te, ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize, tag maging healthy, Sir Boy.
4: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kay mismo ang source ng pagbaho sa imo lawas gintap na sing ini nga habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sang vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat na matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang mo vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang. Makita na kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
1: Okay nang lanta. No? Maging, no, hindi bila dry bila Sir Boy ang aton nga eye. Kinanglan, taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami, mas carrots. Eye care from mga gambal ka, eye do ka lain, how? Pero anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban kapag pagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sang DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-clinica sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin, muni ang gapanamin sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi natabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na ang ginahimo, amo na ang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kita yung for me, nami imo digestion kung naka-clinicas probiotics. Nami ang imo metabolismo kung naka-clinicas probiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa clinicas probiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-clinicas probiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
4: Mm-hmm.
1: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy.
4: Mm.
1: Best supplement pa ni para sa aton nga stamina kag energy, sir boy.
4: Mm.
1: Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay, magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka-life kuno sang tao, sir boy mo.
4: Mm.
1: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
4: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles, kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
1: sa
4: DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
1: Galing, sir boy, uras ta medyo bitin agad imo mga parting words, sir boy.
4: So hindi kita maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat kapaputi, nami, tangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi ginatawag ng mga anomalies sang imo mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagdang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayos sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakas mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo nga akong mga tiin o mga kamakit. Ilis na pagkadumog na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos. Mga kapsul sa buntag. Mga sagati. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DGX 500.
4: Mabali sa mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamaan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytis.

0: Food Supplement for Men.
1: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: sa mga kababaihan.
1: Sforbiotics.
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sforbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
9: Clinica Sport Biotics,
10: Mighty C, DTX Coffee Mix,
11: Free Bio Coffee,
12: DTX Beauty Soap,
13: DTX Herbal Oil,
14: Clinica Day of Fresh Roll-On,
15: and many others.
16: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa
18: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5.

0: 100.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
2: Sa kadaw kapila ka maginay?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduanan.
2: Subong kamusta?
1: O ay nigo ginibatsa at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes base bilang taas sugar niyo, bulag kamo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. Ano?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero ilang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C? Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos na bulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis. Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka. Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa FGP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mo tani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500!
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Kila sa una ang imo blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500!
6: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wise ang budget.
4: Amo ginang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX, pure sick, kag by TC.
3: Ostogin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata, nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isasulod, ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kon malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kung mabulag ka, bulagin.
4: Kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo?
3: Islan na, no? Wala na chance
4: wala na mabalik na pa. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga, hindi mo may baluan, bla? Diabetic ka na, pero amat-amat na galito, ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, huwag ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May balaan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
3: Sugod na buron, ano?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Dok, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom ginya DTX, inom MTC.
3: Bisan hindi pa, Dok, diabetic, ha? Pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bakit sa diabetes, sugod ka na.
4: Ti, amo na. Nga adlaw-adlaw gid inom gid DTX 500 kag may TC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar kag kadamo na sang diabetiko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Ko da, Dok.
0: DTX 500.
7: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpit.
8: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sean Sakha Libo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
2: ang nagatinlo sang imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay,
0: DTX 500.
2: Masaligan,
0: epektibo,
2: DTX 500.
3: Oh my God, ang dami kong rashes at pimples.
4: Pimples at rashes?
5: It's DTX 500 mo na yan.
4: DTX 500.
5: Ito ay may antimicrobial property
4: na nakatutulong sa pagtanggal
5: at pagaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500.
5: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
5: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So una,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, mamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang
4: carrots. Oh, hindi lang carrots, mga

0: sa ikaayong lawas.
1: Istoryanta, ano bala ining cystitis with our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit sa ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection or ano man da. When you say inflammation sang urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sang pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Mm. Simptoma kita anay doc, ang simptoma sang cystitis gali, gahubag ang imong nga bladder.
2: Sakit pag-ihi.
1: Sakit mangihi. Tapos sakit kung mangihi ka, o sa likod mo, gasakit. Ang pelvic mo, gasakit, no? Ano pa, ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, dugi na busisaw ka doc. And then ang imo nga ihi, tama ka isog ang baho. And the cloudy. Ano pa? Mabatsagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, gasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli, no? Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya si imo abi nga gut. Okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
2: Urethra sa bacterial niya. Infection.
3: Correct.
2: Mahubag dahil nang iman. Pwedeng ang rason, ano, sobrang akaon nga tamis.
1: Isama na.
2: Mahubag ang imo, ano.
1: Palakaon ka sang mga process, or ining mga white bread, ano? Mga starches.
2: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to, nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder. Para hindi dali maghubag, ang mga cellulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada cellula. Sir JP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries sa Amerika.
3: Layo.
2: 5 years ago or even 8 years ago, nagwa ang gitawag isa sa mga ano, pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
4: DSE.
2: Dari nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
5: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
1: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
1: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
1: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
1: So meaning to say, Doc, D3 Bio, luwas ka na sa infection sa bladder. Kung naga DTX 500 ka, luwas ka naman sa inflammation. So if you're taking regularly, ining triple trio na ton, DTX 500, Super Sure Mighty C, kag D3 Bio, layo-layo ka na sa bladder inflammations. Sige. So, ang inflammation sang ilong, bangod sang baho ng ilong, hindi lain naman yung istorya. No? So, ano ang mayo, sir boy?
3: Of course, no? Kung gusto nyo, kung medyo may amok mo na nga problema, tapos lang, no? Maligo sang Santon Plus Herbal Soap. At taga-adlaw, kis-kisan mayo da. Da pa lang sa Santon Plus Herbal Soap, matap na na nagamay. Duwangan mo pagid sang Clinica DU Fresh. Duwa ka VCO, ginputang mo. From the soap, from Clinica from Santo Plus Herbal Soap kag Klinika Dio Fresh.
1: Gusto. And of course, sa mga palanakit sang lawas, hindi dagay si Inom Pain Reliever. Nakakuha pala sa akong si Ateka Dok Sam. Isa sang nakakuha is ang nami nga massage kong gabi, paris ang Santo Plus Herbal Plus Oil.
2: Basta gapati ko ah, sa research. Nga, bisan once a week lang ka magpamassage. Gapahubin.
3: Correct.
2: No? Amo nang ginapatihan ko.
1: Ang problema kung why manog massage.
2: Damo manog massage ah.
1: Oh. Circulation ang importante.
3: Nga importanteng massage lalo na kung kompleto kag nami ang panakot sang ginusar mo nga liniment ang ala sa Santon Plus Herbal Oil. Makasulod na sulup-sup na mong cause ang aton skin maka-absorb sang ginatabag nga topical ailment mga ano no mga oils i-absorb na sa sulod plus the
2: mga pananawan.
3: Correct.
1: Nami ang view.
3: Nami ang view mo.
4: No? May kapit ang pilian.
3: Ako 1 week na Santon Plus Premium.
1: Kung kisa blind gin, hindi kinang lang sagi, kalapit na pranawan.
2: May premium ang Santon Plus, sir, boy.
3: Santon. DTX premium. DTX premium.
1: So, iba na
3: DTX premium. DTX premium. Ang walang nami, no? Kaya may gano, may gano.
2: Si Rod siya, mahiligid siya sa Rayo.
3: Sa Rayo.
2: Rayo Coffee Mix.
1: Si Martin niya, mahilig man.
2: Oo. Mahilig siya, DTX Coffee Mix.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag

0: TJX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500. Taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang gutok, kagpag dasig makapot.
2: Ang advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
1: Itry nyo get kay namigid ang epekto, hindi ka mong inulsol, proven and tested.
0: DTX 500!
3: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano bala ang mabulig ni Ditribayo? Amuna ang tunan ta subong kung paano imuon ni Ditribayo mas nami ang imo vagal tone para nami ang connection sa imo gut and sa imo brain. Ang vagal nerve is responsible for a lot of things sa aton lawas, no? For better breathing, better heart rate, nami ang digestion, all of that is ang obra ni vagal nerve. Iban gani subong sa states, they are finding ways how to stimulate your vagal nerve panami ang imo vagal tone, cause they found out gaganami gid ang overall health sang tawo. So amo nang ilag na tan-aw subong doc, no, kung paano nila ma-stimulate mga vagal, ang vagal nerve, no. So ang mga simple nga bagay para ma-stimulate ni, you use cold water therapy every morning. That's why gambal sila sa morning
5: cold therapy. Maligo ka kwa
4: ligo ka ligo ka medyo matugnaw lang, hindi lang hot water, so
5: hindi ice, hindi ice,
4: hindi lang ang ice, pwede man, no, pwede sa guya, no, kung papakilamos ka sa mo, that stimulates your vagal nerve.
5: Pero ang point ba, Sir Boy, nga ang imo gut is your second brain.
4: Is that correct? Correct. Second brain gid siya.
5: Ang nakita ko ya sa Ditribayo, Sir Boy, kay pag-abot niya sa intestine, gina-promote yung damo nga probiotics.
4: Probiotics.
5: Meaning ba daw, gina-nourish niya, gina-tipan niya ang imo nga second brain. If your second brain nami, sure gid na nga ang imo nga primary nga brain nami.
4: Correct. Amo na kabakod si Ditribayo.
5: Amo nang makadumdum ko blas ang unang nga mga term, taytok.
4: Taytok.
5: Ang higko saka sa utok.
4: Correct.
5: Kay dragal yang rason nga ang aton tinai or aton nga gut is the second brain. So dapat healthy ang imo nga gut para healthy imo nga brain.
4: Healthy imo brain. Second to your brain, di kani second.
6: Well, no, kung sir, ba kun healthy imo nga gut, healthy man ang imo nga overall.
5: No? Overall,
6: siyempre ang vagal nerve halin sa gut naton.
4: Correct.
6: Masaka hapit sa aton nga baga, sa aton kurason, sa aton nga atay. So kung hindi ko nga aton, hindi healthy nga aton nga tinae, apektadong tanan, including aton nga mental
5: so,
6: health.
5: So nakita ko amo nakabintaha gid kung gainom ka Ditribayo, comparar mo lang sa plain nga Ditri.
4: Amuna ang advantage ng Ditribayo, no. Ditribayo basically kung maglagan ni siya biblanggay captain, daog ni siya sa mga probiotics nga ginapadamo yagid ni ang aton probiotics, si Lactobacillus rhamnosus, si Bifidobacterium ginapadamo ini. Ano ba lang ginahimo nining sa duwag ni klase ng mga probiotics, ga provide serotonin and dopamine, which is basically another function of those both happy hormones nga panami sang imo vagal tone. Ano pag gidara kay Ditribayo, amplified vitamin D3 nga wala sa ordinaryo nga vitamin D3 nga Acel Boy, amplified kinami ang absorption. Kunami ang absorption even in a minimal dose, sulod tanan. Ano mo nang isa ka drum nga ang tulo do iya lang kadagom, no, ga tuslok lang. Ano mo na isaya ka kabuk pero makabobo ula tanan. So better absorption is still key nga ginaubra ni D3 Bio by pabdamuon si probiotics. So si D3 Bio nami sa vagal nerve ta, nami sa vagal tone. So anong epekto? Nami ang delivery sa ginatawag nga neurotransmitter nga ginahimo sa gut ta. Nami pag deliver sa gut pagadto sa brain. Kung tanawon mo ni ang ginatawag nga vagus nerve, do fish net ni siya no? Utak mo ni, may isa sa katulong-tadlong kag fish net naman sa bilog mo nga tiyan.
5: Grabe no?
4: Ang bilog gid na tiyan, no? So tanan-tanan nga pati sa tiyan mo, ginatandog niya.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: And take note, sir boy, isa sa mga kinahanglan ni nerve is the healthy fat. The good fat. Kung wala na ang good fat, sir boy, hindi mangin healthy mo nga bigal tone.
4: Exactly.
5: Nga amo na ang alagyan sa imo mga neurotransmitter. Imo nga dopamine, imo nga serotonin, tanan nga mga kinanglan sa imo brain, maagi da.
4: Correct. Kag sin okay himo sinasang good fats na, eh alin na kay D3 Bio medium
5: chain from D3 Bio. It's nga wala na sa plain nga D3 sir.
4: Wala na.
6: Sa D3 Bio lang.
4: Wala na sa fish
5: net, no fish net. Galapta sa dalom, expressway from gut to your brain.
6: Oh.
4: Kung tanawon mo kung normal kang tao.
6: Kung law, ay galing mga vagal nerves, sir boy, no? Pwede galing mo nang hinalian sang Parkinson's.
4: Correct.
6: Kag inig na tawag migraine.
4: Migraine, tanan-tanan na sa Doc Sam. Why? Because ang Parkinson's, balok anong kulang si mo, it's still serotonin and correct. Dopamine. Oh. No? So, ang amuna, kung di ma-deliver to sang gut, pagkat to sa brain, hindi mausar ni brain. Kag ang brain ta, anuman, is a message man niya benefits. Kung may kilanlan sa kay gut, diretso dahil niya communication kay may direct line. No, may direct line. Amuna niya tawag niya vagus nerve. Amuna niya tawag niya vagal tone. Maghamba lang mga doctor si mo, you have a good vagal tone, meaning to say, nami ang communication sang gut to the brain. No? So, that is ginaubra ni vitamin D, ni D3 Bio, hindi mo makita sa ordinary nga vitamin D3 supplement. So, the advantage of medium chain triglycerides promoting good bacterial growth in our intestine, hindi mo ni maya matawaran. Because probiotics plays a vital role. The problem is, how could you maintain your probiotics without good oils? Good oils like extra virgin coconut oil.
5: Ma-maintain mo lang siya kung wala damo bad bacteria. Kaya gakakuan mo?
4: Gakakalagas ni sila, no?
5: Oh, gawayay na sila mo.
4: Wala.
5: Padamuay sila?
4: Padamuay sila. Kananlan, ginatawag nga, tawag nila nga symbiosis, no? Meaning to say,
5: mas damo ang good bacteria compare sa bad bacteria. Paano? Inom ka lang D3 Bio. Inom ka probiotics. Gusto ka nga, hindi dali iya maguba ang imo nga bigal tone. Tulog kagid sang tsakto.
4: Oh, correct. Okay, muna si Dr. Sleep naman, no?
5: Tulog ka tsakto para nga, no, ma-maintain ang healthy state sang imo nga bigal tone. Kaya nga man, ang D3 Bio ga-promote sang nami tulog.
4: Correct.
5: So kung ga-promote nami tulog, healthy imo nga bigal tone. Amo na nga rason, sir boy, nga ang mga tao nga nami tulog, productive sila for the whole day,
4: no?
5: Nami maminsar, nami mag-isip, pero kung kulang-kulang tulog,
4: irritable. Sandig tulog, no? You're not efficient as a worker, hindi ka efficient being a family man. Kay kapoy ka sa aga, kay kulang ang imo tulog.
6: Kag may mga pagkaon, sir boy, nga makakos ng ginatawag inflammation, sa mga pagtuon gali, sir boy, nagalain ng mga vagal nerve kung inflammation. No, kung may aras ang ginatawag inflammation, tingnan ito nga D3 Bio is anti-inflammatory, sir boy.
4: Correct.
6: Hindi makabulig niya.
5: Sir boy, anong tsuri nga kinanglan may cold therapy imo nga imuguya? Anong tsuri?
4: Ang tsuri na, sir, ang temperature of the cold temperature of the water relaxes the nerve. Prasma na sang ginambal pag hindi nila, if you sing and if you hum at least twice a day, mamo ka na,
5: tinga nga mag-inom ka bugnaw, maguba ang imo tingog.
4: Amo naman ang problema. Why man di ginambal nga manami ang tingog mo? Manami ang imo vagal nerve, no? So,
5: tapos para hindi para maglamit tingog mo, hindi ka mag-inumbog lang ang kwan.
4: May aragin man itong bagay nga dapat sa sagwa lang. Di ba, engineer?
5: Hindi tanan nga nami ipasulod. Hindi man ang kwan. Naara lang sagwa agad niya.
6: Oo, sagwa lang eh.
5: Like Piminduas, di ginman na yung pasunod sa guwa mo lang na.
4: So, if you have a good vagal nerve, nami ang paminsaran, healthy ang gut, nami ang production sang serotonin, dopamine, neuromatan nga mga epinetrine, nami ang production sina. It gives you a better cognitive intelligence, no? Kumbaga nami ang imo cognitive intelligence, hindi lang, no? Ang imo emotional quotient, which is really important. Steady ka, no? Kigan ka gamay, huwag kang epekto. You take the best out of it. Kung ang imo emotional intelligence nubo, jutay lang akiksi mo, hindi mo makuha ang productive part sa imo criticism.
5: Naintindihan ko ng research mo, Sir Boy. Mas nami gidaigali ang D3 bio kaysa plain D3.
4: Oh!
5: When it comes sa duha ka brain. Your gut and your main brain.
4: Main brain, no?
5: And especially, ang expressway nga nag-connect sa imo nga main brain kag sa imo nga second brain.
4: Correct.
5: No? The bigal tone.
4: That is
5: kung pala inom ka D3 bio, healthy na siya latanan.
4: Healthy na siya latanan, healthy yung gut mo, healthy yung brain.
5: Masigi ka pa sa imo nga plain D3?
6: Oo, D3 bio ka na.
5: D3 bio ka na.
4: Upgrade na.
5: Upgrade na. Ang muna ka-importante, Sir Boy.
6: Gabi, no?
7: D3 bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
7: D3 bio! Ang D3 bio!
9: Yung may VCO!
7: Ang VCO!
9: Yung may D3!
7: Mga butika!
9: D3 bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Checklista. Gusto ko gid nga D3 Bio Serboy compare sa plain D3. Amo ni. Kung palakaon ka gulay, palakaon ka bala gulay, didamo ka vitamin K. Once nga damo ka vitamin K, makontrol ang imo nga blood calcium. Once nga kontrol imo blood calcium, hindi ka ma high blood. Imagine blood, hindi ka ma high blood, hindi ang pilas dasig ma ano.
2: Ayo.
1: So imagine kung hindi D3 Bio imo imnon, because ang good fats ara sa D3 Bio because of the BCO, hindi na mapusla ng imo nga vitamin K. That's why nga mad D3 Bio na lang ko kaysa plain D3. Kaya plain D3 wala good fats.
3: Correct.
1: Wala BCO, sir boy.
3: Wala sa BCO.
1: That's the reason. Tingala ka nga ang kadamo pala kaon gulay, high blood yapon, ang kulang good fats.
3: Good fats.
1: Inom ka na D3 Bio.
2: Aha. One point. Nga nga naga D3 ga D3 Bio na si Sir Eljan. Nga kasi engineer nga ga D3 Bio na. Kasi kung si Eljan D3 lang na plain eh.
1: Oh.
2: Subong nag D3 Bio na siya nga.
1: Kay may TF siya.
2: Hindi. Hindi pa ito sa sabog.
3: Bugo ka na, SM. Ako nagali.
2: Ari ho, ano ang balsang parlor, sir boy? Kung dry ang buhok mo, i-hot oil ka. Hindi niya, anong hot oil is lubi. Ginabuga, gina-hot oil. Anong ara sa hot oil sang lubi, nga ganami buhok mo? Ang aton nga medium chain triglycerides nga sa aton nga lubi, kapanami isang buhok. How much more kung imnon mo na duksam? Dito na sa marikta sa mga selula sang imo nga panit sang buhok kagitubuan sang buhok. Amo nang rason ga D3 Bio, Sir Eljan Subong. Wala na iya sa D3.
3: Kilala ko doon.
4: Antay kaspa man ha?
1: For healthy hair, healthy skin, healthy nails, the good fats in D3 Bio, the medium chain triglycerides in D3 Bio, dako gin mabulig. Okay. Wala na sa D3.
2: Why na sa D3?
1: Sa plane. Plane nga D3, wala. Aral na sa D3 Bio. Sir boy.
2: Okay.
1: Nakasikan points ka na.
2: 2 points. No, 2 points na points. Nga gusto ko ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ako, kung ga-practice ko sang akon intermittent fasting, kag medyo kabos na gid ko, I could always take D3 Bio to extend my intermittent fasting.
1: Wow.
2: Why?
1: The more nga taas ang intermittent fasting, sir boy, the more nga
2: advantageous. The more nga damo ka makuha ng
1: like
2: benefit.
1: 16 hours.
2: 16 hours, kung wala kaon kaon.
1: 18 hours.
2: 18 hours, no? Nga kung magtumal ko D3 Bio, ang medium chain triglycerides na gyapon ang mahatag sa akon energy, hindi lang energy, instant energy. Pag inom ko na
1: hindi lang simple-simple nga energy, wala latak na energy. Meaning pa, energy. Wala tuktok, wala biro.
2: Wala sa free radicals nga byproducts. Meaning to say, kung nag D3 Bio ko, maka-extend ko sa akon intermittent fasting, biskan 2 hours to 3 hours more, dako na ang epekto sa
1: mga kwan, get-travel.
2: Nami ni.
1: Halimbawa, nalang-alang ka, imnan mo lang D3 Bio.
4: Hindi ka na pagutumon.
2: Hindi ka na pagutumon.
1: Masurprise niya ang imo nga appetite.
2: Correct. Tinami pagit sa gusto magniwang
1: doon. Oo, taas-taas siya kuan mo.
2: Kung ga-diet ka,
1: may thermogenic effect
2: siya. Isa sang problema sang gajita, baladok, ikulang ka sa glucose, galingin ulo mo, dumalipong ka. Pero pag nag-D3 Bio ka, madula na.
4: Madula na. May instant energy.
2: Madula ang urgency to eat. madula ang imong pagkakulang sa energy sa brain. Mm.
5: So 3 points na. Nag D3 bio ko, kay pwede ko ma-extend ang akon gita why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3.
1: Si Dok Sambi.
4: Sa mga hindi mahilig magkaon sang brown rice. Why ka mo sang B complex?
1: Correct.
2: Kampiyon.
1: Amo nang rason nga pagkaon ka brown rice, black rice, red rice, ang source na is the B-complex.
2: So, sa siyin ka, Pinoy ka pamati sa buong saton, why gani mag-isa ang kakaon brown rice?
1: Kung lang yung white rice? Isan pa, no? Namigid man puti, ha?
4: Oo, oh, mahilig sa mga puti, ha?
2: Oo, oh, na Baldi Martin, dog.
4: Ang MCT sa D3 Bio, ginapadamo ang aton nga good bacteria nga nag-produce ang B-complex.
1: Ay, wow! So, indirect, kung nagainom ka D3 Bio, may paama na ka B-complex.
2: Oo, complex.
1: Tae, wala na sa D3, ha?
4: Why na siya?
5: Why na sa ordinaryo? Bro, 4 points for today, no?
1: 4 points for today.
5: Da mo makita.
1: Buta nga na to sang dako nga points pagid, sir boy. Nga plus 10 points.
5: Plus 10 pagid.
1: Kabalo ka nga mas damo ang kakapatay sang flow kaysa
2: sa gusto.
1: Kaysa coronavirus.
2: Gusto.
1: Ginapadako lang niya.
2: Oo. Ang datos
1: yan. Bahala na mga kick mo sa akin. Igusto yun lang Japon.
2: 650,000 ang kakapatay kada tuig.
4: Mas kaladlo.
2: Sa Amerika pa lang.
5: Amerika pa lang.
2: 650,000 every year ang kakapatay sa
5: flu lang.
2: Flu lang.
5: Ordinary flu virus.
1: Kasi nakita mo, biskan ano pa nga may mga flu vaccine, matrangkaso man ka Japon.
4: Gabalik Japon.
1: Trangkaso ka Japon. Ang wala magpabakuna, matrangkaso man Japon. Kablo ka anong sikreto sa likod sina? Kinanglan strong man lang imo immune system.
5: Correct.
4: Kag masimbang.
1: Damo monolaurin imo selula. Kay once damo monolaurin imong selula, hindi basta-basta maka-replicate ang virus sa imo nga selula.
4: Hindi makatapos. Hindi gid makatapos.
1: And that monolaurin, tamo research sa monolaurin. Hindi mo na makita sa plain D3. Makita mo lang na sa D3 bio. Tungod kay ang D3 bio may ara virgin coconut oil. Plus 10 points.
4: 10 points.
1: 14 points for this day.
2: 10 points din dayon.
4: 14 points.
2: 10 points. Tama mo na.
1: Imagine bla.
2: Ano gila kol ban bla subong?
1: Oo.
2: Ala, amo na. Ati 10 points kid ya eh.
1: Amo na nga gusto ka hindi magtrangkaso or hindi maglala ka sa trangkaso. Imatrangkaso gid man ka.
2: Trangkaso ko man gid.
1: Kay from time to time ano perme deposit sang monolaurin. Inom D3 bio adlaw-adlaw kay madeposito la na sa mga selula. Once ang madeposito na selula, hindi basta-basta maka-replicate, makadamo ang kagaw sa imulawas. Hindi magdamo ang virus sa imulawas. Hindi lang flu virus, sir boy. Hindi lang flu virus.
2: Hindi lang flu virus, pati bacteria.
1: Virus.
2: Tanang
1: na sa klase nga virus, kaya i-fight ni monolaurin. Ara lang na sa D3 bio, wala sa plain D3.
2: Actually, sir boy, agrigi ko na sa mga commercial nga nami ang D3. That's why ginpaaman ta siya sa virgin coconut oil. Kinami manggid siya. That's why ginpaaman na to.
5: Half court to yung aboy. Half court.
2: 3 points to follow.
5: Half court.
2: Buzzer beater to.
5: So that is the advantage of D3 bio over ordinary vitamin D3. So diin ka pa, no? Gito sa more than 100 benefits more than ordinary vitamin D3 or sige ka matugyan Japon sang imoya daan nga supplementation. Yeah. You take the new way of supplementing your body with vitamin D3, that is D3 Bio. D3 Bio with extra virgin coconut oil. D3 Bio that has monolaurin that protects your body from viruses, bacteria. D3 Bio that has ketones that protects your brain from Alzheimer's, dementia, and a lot more pang health benefits in D3 Bio.
1: Buwas naman sila mamati sa iba na itong checklist. Maubos na karon, sir boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlanta.
6: 94.5 K5 News FM.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio, ang D3, yung may BCO, yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
0: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawas para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
12: Clinica D3 Bio.
13: Clinica For Bionics,
14: Mighty C, DTX Coffee Mix,
15: Free Bio Coffee,
16: DTX Beauty Soap,
17: DTX Herbal Oil,
18: Clinica Deo Fresh Roll-On,
19: and many others.
20: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
21: may free checkup ka pa
22: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
23: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
24: I Care Gold, ang superior eye formula.
25: I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract.
26: Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin.
27: Isa ka potent antioxidants
28: nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan.
29: I Care Gold, ang superior eye formula
30: para sa epektibo nga kombinasyon.
31: Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold
32: kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
33: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, natong oras alas 4:29 na tagahon. Good morning mga ka-K5, mga amig-amig agahon. No? Good morning, gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. And then, gawin nyo sa rin yung mga tagpagamali sa kabilugan niya, Provincia Tacanbanuay, Tagalibo. Good morning. Gawin mga ka-K5. Ay, Biyernes at ang adlaw mga ka-K5. Ang bananda ay, thanks God man, it's Friday. Daya mga ka-K5 nga, daya makon ay, hambada na, thanks God, this Friday. Kasi naga, Sabado, ay white, opisina, what klase, pa Hawaii. Anyway, good morning sa aring mga tagpamati sa kabilugan niya, probinsya, takan, Banua, ita, Kalibo, makaroon niya, adlaw nga, Biyernes, kadasig takoy na adlaw. Side ba ka mga ka-K5, after it, Biyernes, Sabado, dayon? Grabe man yung trivia. Agaside ka mo mga igmanghod, no? Rondaya galingan kat ginagamit naton gid ngarang ano ho daya nga pamintang durog sa mga ginaka sa aton yung maginagaha na pampahumot sa aton ginagaha. Sad ba kamo kung sin maghalin don sa pamilyang bilog sa pamintang bilog. Anyway, good morning sa aring mga tagpangamati. Makita kita sa bilog o kalibutan pag sa ating official Facebook Live sa live programs. That's K5 News FM Kalibo. Follow, like, share para maging updated kita sa mga balita lokal o mga balita national pati sa ating international scenario. Mga K5. Ang sa aring pagliliba makaroon, no? Good morning sa mga negosyante, mga driver, ang nagpamati makaroon sa mga panimagay ninyo. May dahil niya agahon kinyo tanan-tanan mga K5. Good morning. Agasarin nga pag ililiba mga balita lokal o mga balita national aton nga pag-istorya. Nagpilang ka mga importante gid nga mga balita, nag-informasyon para gid kinyo makaroon mga K5. Sarin nga pag ililiba, no? Makaroon nga agahon, no? Ano ra aton karang managapon ang mga balita? Maumpisa na kita sa aton karon nga mga balita. Graton karon nga mga headlines mga K5 sa daya karon nga mga balita lokal.
0: Headlines.

Para makaroon sa ating mga balita, lokal mga ka-K5, una kita sa ating mga balita niya sa ating banwa. Ita, daya makaroon niya kalibo sa ating pag-ililiba, makaroon niya agahon. Rondaya karon niya banwa ita, kalibo nakasood bilang finalist. Sa Rondaya karon niya... Most business friendly municipality municipality mga ka-K5. Tapos makaroon ay Mayor Joris Bautista sa Sucro, Inter Barangay Toda League pagkaiwatan makaroon nga bugan. Daya ay pa basketball da sa aton nga mga tricycle operators and drivers association. SK Kagawad niya nakabatan 20,000 halin sa bawat barangay makikinabang scholar naging emotional. Naginamba na nga angay ag bagay gidang manakaray. Dapat lang matabig yung tuwupod lang matakot at presidente, no? Ibig sabi nga tig 20, nobra lang ko sa tig 5,000, nag medyo abo-abo rung mga... Ay, nag... Magulot at tapat. Ay, nano, ibo ko tuwupod at pangaywa. Ay, nano man, ay... In fairness, mata sa ibang mga barangay officials, ay, gintao man tanan at sakto, tamo at reklamo. Wakat mabati ang reklamo halin sa mga tao sa nang barangay, pero iba mata na hayayan, at mismong ungaran na beneficiary. Doon, nabalikan natin doon mga ka-K5. May ito mga balita sa Newsom Department. Mga balitang pulis. O, may iyamang babaeng ranaduga ni 30 mil pesos. Bagong kasino sa Islad Boracay. No? Ginbuksan yon mga ka-K5. Agto, galik kita kaligto. Mampang kita tumbo. Balitang nasyonal mga ka-K5. Pagsailo ni Romualde sa Sangka Hospital. Binasura at Sandigan Bayan. Chinese survey vessel, hindi dapat baliwalaon it palasyo sunod sa Sangka Grupo. Sa ito sa Balitang Abroad. Balitang Abroad, Balita International Rebuilding Hote. Ginpakita ro video it Sangka Fighter Jets nga anda karon niya pinasabog. Ay, gadugan natin yung mga balita sa abroad. Amerika ginakusan it war crimes kontra sa nasyong Iran. Sa mga balita mga ka-K5, ginatod ka ito makaroon ita DTX coffee mix ang kahalating nga klase. Ika pinakakapi ka na ka-detox ka pa. Maya na karon niya chia seeds ang mayanang ampalaya. Maya na pagkid nga DSU, the sugar cane extract. Sang kamapait nga parte ito bo para masukan

0: Para makarasa rin yung mga balitang abroad ng mga KFM Rebuilding Hoting era, balik ko ng 3-1 nga adlaw, again, release na rin ka video, itasang ka F-15 fighter jets, kung sa sinay, andaron niya, napabagbag, andaron niya, tinira ron, na bagbag kung katan yung mga K-5. No? Anda ka rin videohan, aga grabe rin pag, kinalipay, ginasugid nga na rin Saudi Arabia, mga ka-K5.
1: Lita, K-K5 sa umaga!
0: Again, pakita na nasabitan ka rin yung video, kung sa sinay, inigor at missile, aga dayangan ikarahay, daya pagpakita at video, naguwa rin doon mga sa video ron, daya ka rin nga mga tao, ag daya nga ginasugid raya nga mga rebuilding hote, mga ka-K5. Nga sandar ron mga bata-bata, karoon na siyang Iran.
1: Lita, K-K5 sa
0: Dahil mga balita, ginatod-gatod makaroon ita extend food supplement for men, magranon sa amino acids, ag phytonutrients, kasang kapanit makarot, ag labo, waskang nga makabulig. Para masolusyonan ng frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagdit potensya, ag passion, mapagaki man akon mapababayin, nagataman at extrang enerhiya, nagapataas pagdit libido, ag nagataot extrang performance. Mabakayo sa klinika, de alternativo medicina, Wallace Sander, the Defender Building, as many Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa EBL Sports Complex. May nangutana nga ni Kakon, man na Mike, may inyo man ang mga pangpabaho, man ang, nahira ako, nabi man ang nga armas, man ay medyo tag doon yung man ang, medyo pang kinder, gata man gusto kong takunta man, medyo pang college, gata. Ay kon pang kinder, makon doon, emang kutang mabaho-baho, ang mosa dahing katumbang, nga rang ginatawag na nga tahod manok, ah, tahod manok. Imo mak mo brown ka na umusoy kung gusto magbahol, umusoy ka mako nit bungsod kundi dayang nga mga akasya kundi mga nunok ag umihi kay ito kaswel kundi ron bumaho ba siyang. Good morning Anay Roselyn Pilayo, good morning ka K5M, good morning mas sa tanan nga nagapamati ra sa raya nga kampion nga istadyon. Roselyn Pilayo ma'am, good morning. Perry Baltasar, good morning Sir Mike, thanks God it's Friday. I get good morning sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Oh, thank you good sir ha. Claire Eaton, good morning sa tanan nga nagapamati sa programa mo. Shoutout kami sa Barangay Morales. Pero may nagapamati si Nang Lani Ricardo ng Bibing Ambrosia, Auntie Aidag, ang Celtic Boy Cebuano, kana Juby, John Christian Patricio. Thank you. Thank you man. Sa ilo kita makaroon mga ka-K5 sa ating karoon nga mga balitaan. Iya kita makaroon sa ating karoon nga balita nasyonal. Balita nasyonal kita makaroon mga ka-K5. Binasura makaroon sa Sandigan Bayan. Doon sa Sandigan Bayan nga ra, Dairo Graph Court mga ka-K5. Kasi kan filing kit kaso, iring government official ka. Pag-finalan kit kaso sa ombudsman, maagay na imong kaso karoon sa ombudsman. Tapos sandaro nag-serving fiscal. Kung niya sa atin nga korte, ay sandaro fiscal, sandaro nag-timbang kung may bugad o akusasyon kimo. Ngayon, pag-ambag it-fiscal, dinutlan man na imora. May prima facie evidence. Kung una ka karoon, ay... dayang kunuwa kayo, suyon ka man, ugruwaran. Pero kunuwa, diretso rin mong kaso sa korte. Mga manong daya sa Sandigan Bayan nyo ta. Ayro, hirit makaroon ni dayang dating Speaker Romualdez nga masailay mo sa government hospital sa Quezon City. Hindi lang man nakunta sa Quezon City Jail. Abi, ay binasurat at Sandigan Bayan 3rd Division Demotion ni Speaker dayang Romualdez. Ay sa pagpahigara ita PJH sa Dr. Gerardo, ligas pa si Romualdez ay clinically stable. Ag hindi kinangan nga ma-confine ako na loko na. O, kwan man ako, basko ba ni mo sa anuang? Hindi man ni mo ma-confine na. Basi, diritsot mo sa Quezon City Jail da. Pangaiwa ka rarupang utana. Ayan, totoo ito. Basi man na ginahamboy nanda kasi may mga akusasyon. Tawan man ato ni Chansa. Kasi may akusasyon man ng drama gatama na o scripted. Abay, kung magminato o drabi man na rahay. Kung bukon matata drama, ay abot ang mataktak sa anakarang isugid rundun na iba. Kung ikaw abi, masugot kang ikaw at arigto sa priso anak sa nasagawa, ag dalaw-dalawon kagati mo ba? Makabati katimot kantang aron at 6 ba mga itaktak mo kun? Ay binasura, ay diritsyo tay mora sa kuan. Basi madiritsyo tay mora sa prisoan rundun na iba. Pag-abo makaroon ita Chinese survey ship, gin ka-alarma. Isang ka-grupo, dapat manang hindi pagbaliwala onda, ita palasyo. Sunoron kay Dr. Jose Antonio Gautia, chairman karon emeritus sa dayang makabayan niya grupo kung sasin, hindi dapat pagbaliwala. On it Pilipinas, do presensya, dayang ka Chinese military hydrographic survey vessel sa maritime domain it nasyon, umpisa pa ko September 11.

0: umaga.
1: Sa ilo kita makaroon mga KK5 sa ating karang mga balita lokal. Sa ating mga balita lokal, iyan kita mga KK5 ah. Nangin emotional. Randaya mga KK5 karang ano, randaya karang nga SK Chairman. SK Kagawad. Nga imaura mga KK5 ay ginakusahan nga nakabaton nimo 20,000 pesos. Ayo, ugid lang man dun hay. Kasi nagpadumdum karon daton nga DILG mga KK5. Sa tunga ita wagat tuo karon nga reklamo makaron. Sa pagtao karat bawat barangay makikinabang educational assistance. Inambay karon DILG Aklan nga ginhambay na daw criteria, ginhambay karang wa mata ginabawal nga may una abi ang mga unga manat mga empleyado at gobyerno halimbawa gang no sa assistance nga makasugod. Pero bago anay sanda, tanawon anit may go sinuro dapat karon nga mas nagakinangan it bulig. Ay sino pares kara no? Pares ka nakita ko ra ng interview ko dato nga nagatinangis undayang ano ay SK Kagawad. Sa bagay, sino gidabi ka tong dawag ka kalisod? Ay dato nga ning gahingabot ko ito sa Binturan sa ro nagahingabot nga to ay may ana man ning 20 mil man nga scholarship gali. Kasambilog ron sa mga requirements dapat uwakat scholarship program. Ngayon mauraman. That's why may nahambag may hambag man kana ron. Ay ro daya man SK Kagawad. SK Kagawad gabi mamay. Sayid ko nga gakalisod ka kasi ginhambay na pobre man. Ay tanan man nun ay gakalisod. Tanan kita gakalisod. Sino ang katan karawa gakalisod? Sugid yang. Gakalisod man doon may trabaho ag uwa. Pares man lang rin diya sa Pilipinas. Diya sa Pilipinas, kung imong ginakita ay minimum wage, mabawi taro tsansa nga makatipon kat utang kisa kwarta. Pares minimum wage earner. Pares, tad-tad man it mga londa. O galing may criteria eh. Pero criteria, ay sa vulnerable sector. That's why sari-sari ro reaction eh. Ay kung ako tangani-gani sa kapitan katigin, ano lang ta? Uwa ko tagin hambang ano mo sanda agin para full raffle. Uwa man gani sa guidelines do raffle eh. Kung ako tayo paghambang nga lima daya gata. At kung di kitsa na magkagasugot, mag-usoy pag-init mas vulnerable nga pamilya. Para sabi man ang mga test the scholar. Kasi ginarequire ita daya nga memorandum circular at DILG. Ay pares karon sa halaga nga 20 mil pesos nga ron. Medyo kinsinas ni K5 Red ron yung tabo eh. Ay, nagtagangisan pa kita sa social media ron doon. Ay, naano man nga ni. Dubo gusto ko na gobyerno ay mabuligan tanan. Ay, naano ay sa kabos nga ni ro budget. Ikon ako lang tangan ikon. Hindi man nabi pwedeng actually gintawan man nga ni ikon. Mora according sa report ha. Gintawan man mananamon ni. Mahay, sa guidelines nga ni, hindi tangan ni dapat nga hugayon doon eh. Oo. Oh. Iyaron no, ay dali yan ha, bago na akong basahon do mga mensahe nga na. Do guidelines, ay hindi, ta dapat nga huhugayon nga ni. Para o, nakabutang riya sa scholarship assistance, the assistance should not be divided among more than 5 students as the intention is to provide substantial support to its selected scholar beneficiaries. Hindi nga ni dapat paghuhugayon, kung lima-lima gata. Oh. Anyway, balikan tagaling ang mga commercial tanganangan kay Miss Gracia Libanez, good morning. Aga, good morning man. Dali ang may akon iya sa akon yung mga ano raw ay dali ang personal pang dayang iya ta nagsugod sa akon yung mga personal tang account mga K5 para. Sir Jack Sokati Terasona naka-tune in yun mana ako sa imong balita, kampiyon yung mga jokes. Sige, sige. Kay Ma'am Nancy Goel Carpio, good morning. Kakapi man nakita. Sige ma'am, good morning. Good Der K5. Bye. Der K5 may karaki imo. Dear K5 Mike, about dear. Kung tayo ginambay mo, K5 Mike, dear. Good day, Mike. Good day, MC. Mr. Nangara, Mike. Ganuda gida ako. Dati, abiray, uwa gida hagos ka panilig ang nagalimpyo sa among ngalibot bagay. Paghali na karon sa trabaho, pag-abot na makaon, matanaw at balita, no? Tapos matugog ko kami. Sa agahon, makapi, maligos, at sa trabaho. Pero umpisa kat may bagot ang kasambahay, roamon karong kagapit tayo, gwapa tayo, bata tayo. Nga permit ang kapinanilig. Grabe tabi, sexy tabi kay Pai Mike ko. Matagod permira. Anang t-shirt, bagaimana nga rong mahaba nga no? Mahaba nga t-shirt. Akad din siguro mong kodaster nga t-shirt. Tag mabahugid nga t-shirt. Ah, nano. Ah, oh, gali. Nano rato. Ag medyo duster nga ron. Hey, umpisa ka to ay. Irang asawa man, sige man, dapanilig. Ayo, rondon hay. Bisan ako man, bisan bilog pang plaza ang silhigan kung mong may matagod at duster nga sang printi. Pati ko taro paggahit hay, anaw tangagin, gahitan na mong libot nga matagod man dohalimunan, ibasik kuno kon. May mga magagot ang sawah. Ay ho, tama. Oo, tama na. O panaila ka tayong mga suhuton kat sawah. Ay, baw na ano na to. Basta mag-umpisa ko nita panilhig rodo yun nga among kabulig sa piyak karon. Ay, namanilhig mo na yun si mister. Ay, ano siyang pamantaw? Kursunada na? Kunki mo, abe. Ay, basi, taron. Ah, basi, taron. Ay, yeah, basi, kung awayin mo ta si mister mo. Ay, oran eh, kung si imong print. Sa kahugod ni mister mo nga, makawin ka panilig, gagahit. Painraw na itong stupad. Oh, ay, mga mauron, tangaroon na eh. Doon doon mga kinahangan it barangay nga makasugod mo stupad. Makaw mo ga panilig, gagahit. Gayun sa rahakit ang tupad niya talaga sa mabilog gagusob das tobe. Iba matang tupad nga mo kasang tumpok nga dawan mga wagos nang gasilig ay. Pero daya ay ba, eh, siyempre ko may sa imong printit ang ngayon ay. May guwapa ta ay. Saan napakahapon yung pinanilig ko na yung paintranta nga niyong stupad. Ikaw abe, misis, hindi kaya kayo magdoda kay mister mo. Basi kung nahuguran yung imaw. Ay, kung ako man ay up. Ikaw abe suksok daster nga ron nga ano ra daya nga matagod ag ikaw ro manilhig man tanawon ta kun mabulig si mister mo imo ang buya nga eksperimentuhan ara mato nay ako man diro matuwad-tuwad abi maton sang masilhig ka man kara siguro mahambay mo ah magto man trabaho timprano pa siguro no pero gatay mahugod mo ta si mister mo basi wa matakanat Malaysia. Irana ka tangan siguro ay gusto nang ma-implement sa inyong panimugero cleanliness. Ay, bawo cleanliness. Waka pa kao naila, mahugod rin asawa. Ay, sus, kung ako naila, tangkaw. Bisan ako man, hindi, kahuguran ko. Mayon ang guwapa sing pinanilhingan. Bisan bilog, tang plaza, silhigan ko. Tuwa sa oras ko. Arnold Lachica, good morning. Norming Placido, happy Friday sa tanan nga nagatutok sa programa mo. Sa K5 sa umaga pa shout out kami iya sa Kabayugan Malinaw Permigin nagapamati sa programa Maria Cristina Madalag Family Placido Magsipok Isla Fernando Agmir sa Mercedes Madalag Family Dalmacio Donato Francisco Lubrique Gabigid kay Kapitan Margarito Francisco mahugod ang mabiniligon from Nini Norming Placido watching Kabayugan Malinaw. Grabe to yage wapa election to. Sali nga pagbalik doon ang mga balita alas 4:56 na
0: balita K5 sa umaga. D3Bio News.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nang pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
4: Correct.
3: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
4: During the morning.
3: Kag the only food nga less ang free radicals.
4: Atak ang free radicals.
3: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Okay. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may ara siya kuan mo, extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm, mga ghrelin, mm-hmm, kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amon nga control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom, mm-hmm, ka na. Ops, puno ka na. Hindi na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
5: D3 Bio, no?
6: Yes.
5: For ketogenic diet.
6: Yes. Huh? Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Sili mo hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta ng
3: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
6: Mm-hmm. O dali mapatay.
3: Kala inom ka, no? D3 Bio.
6: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong NK cells o natural killer cells. Oh. No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
3: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimintos ang cancer cell.
0: D3 Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid? Una, na-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya ganito yung manultol, sir boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ng ditribay gininom mo, sir boy, kung may cancer cell ka na.
3: Correct.
8: Pero mas nami ga prevention ini si doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nagmutate kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, sir boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
3: Uy,
8: causing cancer cell death.
3: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
8: amo to mapatay siya mismong free radicals.
3: Free radical, kikin potos yan ng lauric acid nga linka ditribayo, mapatay si cancer cell.
8: Gusto.
3: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell. Amun, mapatay siya.
8: Saan bali, Dr. Ramel Blanc?
3: Sir boy, hindi na madala sa isa lang ka soft.
8: Correct.
3: Ang sigi-sigi lang.
6: Pinanadod
3: lang. Continuous. Before ka pa magka-cancer, inom ka na ditribayo. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
8: Ang bali, Dr. Ramel, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puway ko na isubong.
3: And ditribayo has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
9: Hindi nila paborito ang ketones, sir boy, sa cancer cells.
8: Correct. Baralan niya to.
9: Magutman sila.
8: Mapatay na lang sila. Hindi kasulod ang glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-ditribayo ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga ah, cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-ditribayo ka.
9: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang ditribayo, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom ditribayo, sir boy. Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
3: Correct.
9: No? Pati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, sir boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang ditribayo.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
11: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagats,
12: mag-abuti ka!
11: D3Bio!
12: Health News!
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Balik sa ating mga balita, mga ka-K5. Good morning sa ating mga tagpagamati, agrondaya karon yung mga balita, mga ka-K5. Una si K5 Romeo, wapa man, no? Ginatod-gaton makaroon, ita rondaya, mga ka-K5 nga. Ano ra? Ginatod makaroon katon, ita rondaya karon nga. Ditribayo, or ditribayo, mga ka-K5. Ginibaro ka baso, git cold press extravering coconut oil, vitamin D3, sa sangkasok gel capsule. Ah, rondaya mga rana, nag-aubrat ng paka-importanting papel para sa pagkontrol ng ini magbawro cellular at cancer ag bisan do pagbumis mo ko cellular ko cancer dong klinika dito ibayo bukod nya mat magaranan sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption it mga vitamins magalin sa atong maginakaw ng rofat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapangon ng sangkape kinanganon para makobrat mabasa kong klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system para kontrol do cancer. Mabakay sa klinika de alternatibo medicine and wellness center Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan prende dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa EBL Sports Complex. Oy, alas 5:13, tagaw na oras, gising na. Good morning, Anay, mga ka-K5. Arnold Lachica, good morning, ha. Miss Maria Lisa Nakor, good morning, ka-K5 Mike. Thanks the Lord for another gift of life. Thank you, nanay ko. I'm 59 today. Salamat sa mga friends who greeted me early this morning. 59. Miss Maria Lisa Nakor, 59, oh. Akon nga ni, nga tong lula, anay ka to, ha. Implatra, edad ka to, oh. Madyang ani makon wa imaabot it 100 gatay pobre kami taugon pa makon kitang wakwakon. Tesis okay, good morning kay K5 Mike.
1: Ang sa mga newscaster 94.5 K5 News FM Kalibog. Sa tanan nga nagapamati sa likarang istasyon. Oo, oh, ina sa bata niya to. Kuhaman diyo ha uli. O tamam, ratong 20K nga to ah. Ginuli, matananda. Oh. Simeon Redacido. Morning Mike. Pare, good morning ha. Kay Bayag nang sa Sinder nga ron. Good morning sa mga taga-Alaminos. Naka-tune in makaron. Good morning kita. Kay paring Simeon Redacido. Diba pa? Ay, hindi ka kay Bayag ko. Pati tagali ko no pagahit na intra niya tani Mr. Nay, may guwapat ang karong kapinanilig abisan ako man. Pati raw ug gasilig nga mga matago da duster silhigon ko. Madugom-dugom pamatan ako gapanghawan pirmi kon maron sang printe. Kampiyon niya balita kay Febromi.
12: Five News FM live report.
1: Kay Febromi, good morning.
15: Yes, K5 Mike, good morning sa aton karang mga tagpagamating sa aton karang tipon ng mga balita K5 Mike. Yes, sa aton karang Kalibo PNP Station. Pagayon makarang K5 Mike, kapag usoy, no? Ag pag-investiga gihapon, pag secure at pilang sa mga CCTV footage, sarunday karang babae nga rin nag-pa-report, matapos karang ng parang mismo ang kwarta. Kaya sa lalong may pakit sa 30 na peso, ay nakapihan K5 Mike na nahugog ka.
1: Oh.
15: Sa ana parang naging antunan ng eskwelahan o posibles dagan nga naging antunan kahapon kara kay Michael.
1: Ah, daya ka nato nga nag-withdraw nga to kay Febromi. Kwarta nga ginasugin ng nahugog to ko, no?
15: Oo, oh, nag-withdraw mo kwarta. Ah. Sa nagkatalo sa kapin sa 30,000 pesos kahapon ka itron dahil karang hapon kay Michael nga kusin ay nagdangop kaya sa aton karang nakaligupin pa. Pero natabura, agahan pati mo kay Michael na nag-withdraw sa sangka bangko iya sa aton karang banwa ita kalibo ag matapos kay mo karang magbitro kay Pay Michael ay nag-adto pay mo kara sa eskwelahan wala karang tunga kay Pay Michael ay nagawat karang mo kara agud nya ning ma sugang ra karang tunga kay Pay Michael so samtang bago mo nag adto ang kuat sa karang tunga nag-adto pa ko mo sa may party ko aton nga may kalibo sa fitness center na may gusto kong tangbakon kay Pay Michael sa mga gamit pan ko ang karang tunga. Kaling tagsamtang ito yung mga rakip ay may kinagabuot at kwarta sa nakarangabag para ko tabakon doon nakarangin ng gustong bakon. Kaya na ito ang sa upanggan. Nga wow, tagit sa nakarangasling bago rin dahil karangang kwarta kay Pai Michael. So yung mga rakay nagbalik anang karangagin anang kabay mo, nagbacktracking mo ko anang karangin agyan kay Pai Mike in atunan ng mga lugar, no? Anang agin aparikan. Pero medyo nagtatipo ko dahil kay Michael. O mga tawa ng kapangutanan ay kanang ay puro nagpalipad.
1: Hey, pero kung mga adilay. Anang ginagyan niya ra isugin na sa pulis na mabaktrak taro si Stevie kung haagto ginmatay mo rito ay may nakapugot ay makita taron.
15: Oo. Di lang man do pinakakuan ka ra do pinakasolusyon ka ra kipay Mike sa mga lugar no ay sa taratong kung iya man lang sa sintro katong kalibo ay halos taran man may muna magkita karon na at si Stevie agri ka lang makita kipay Mike po. Sinugid na nakapuot ka ra at kung mahugi man da ay sinugid no makararoon nakapuot ka actually kapatid hapon ako pagpanawagan kung ta ay bangod ang dabing kwarta nga rakit pa yung mic ay ginagastos ka ra sa mga kinangan kung ta ka na karang unga nag-eskwila iyan sa atong nga banway ta kalibo yung kwarta nga ra sa kapatayan kung ana karang mister nga katrabaho sa abroad si Pai Michael at kapahin na yun sa mga tuition ping pinapayaran agit po kit yung mga bills sa nakarang kapanimaya yung mga utang. Ara ta kay Michael ori ko ta wa ta katapos karanga ginapatihan karanga nahugog kay Michael. So ron karanga kaso gin pare ko ga iya sa aton nga kalipo pin pay aton sa tapan. Ag simple sa gihapon no nagahinyo ay nagrequest gihapon dong tag-anak kara nga basi ko sino nakapugot ay pakibalik lang bagod kanina nga kaya nga rakip kay Michael kay kinanganon ko anak karanga pamilya kay Michael. Pag depende don kon ma-backtrack ro si baby, kailan makita kit ko si model na makapugot, eh, katong simpo, may mga nagtatabo yung mga nagaduga, ay nakita mo si baby na may una kita lalim na nag-okay pa yung kailan nakapugot, nga wala may balik. So, kung yung kaso rin nga ma-identify, eh, boya, makikita ka rin, boya, nagpugot niya ito, ngayon mo, wala may balik, kung yung ma-identify kay Pai Michael. So, nabagay po sa mga sa nasabitan ka rin nga pag pa-record na kay Pai Mike.
1: Oy, 30 mil ito kay Febromi. May isang kinsinas tani kay Febromi to. Oh, sige pa dahil yun.
15: Ang buhay niyang. Grabe naman. Kasi ko niya abangan na itang kay Mike.
1: Oh, sige pa dahil yun.
15: Sa dugang gihapon nga balita kay Pai Mike, aton nga rin nga update gihapon sa tabo nga aksidente niya sa aton kapanway tagalibo sangka motor ka rin bumunggo kay Pai Mike sa anang ginasundan ka rin nga pan tikara mismo sa Purusan ka tapang edaga sa Banwa Karta Kalibo. Asad ti pay Michael bangod sa Palandog laton tara nga panyim po ito yung natakit sa anang sakit kung nasabitan karanga driver hindi karanga motor na kung siya na iwatan na karamataw pang ganyan ang bubunggo ay makipay bike ang sukurasin matapos kung bubunggo ay tumbagi doon nasabitan karanga motorista kay ba na nakaramis mo nga angkas karanga driver insikita man mo karanga gin daga sa aton karanga provincial hospital kita pon karanga mga tapot sa Bureau of Fire agaroon nasabitan karoon nga anang angkas sa K5 Michael. Basi sa randay karang report, doon sa pitan karang vehiculo, ito na ay halin sa Kalibo, pato kratan yung wasintan, pagkapot kratan dagaw, natabo roon sa pitan karon ng accident. Matapos nga mag-responde ang karang otoridad, pagkapot patay ay KP Bankers sa pun karang Kalibo PNP, of course ay pro driver, ito na ay karang ban, ay huwag KP Michael, no, nag-file pa ito, nag-pido karang kaso, reklamo, dahil mismo rong driver ko ng motor, ay nagpromis sa mataas kay Michael na Arikil Hono Ayuson kung dahil karang natabo ng aksidente kung ayon dahil karang magtipang na partido kay Pai Michael. Aga speaking gahapon kung dahil karang motorsiklo in dagawon iya sa apon karang tatapan ita Kalibo PNP aga po na meantime nakaimpa na kay Pai Michael kung dahil karang Honda Smash nga may plate number Max Nakta Alpha 84453 at kay Pai Michael masayaran kung sino karoon ka para kaya matapos na makita kahapon nga na pilaw itong adlaw kay Pai Mike masubaro ta apat na adlaw nga nakaparking di ka na mismo sa sangka area ito ato nga lang sa high federal scene kaya sa ato nga lang panwag sa Kalibo kay Pai Mike hindi masayaran kung pero nakalak o panay nakalak kung dahil ka lang ang motor hindi to say nga posible nga ginaiwanan kita again lock o either may basi imakon kung nakapano at bakit mga ilo-ilo nga rapon si Inta. Pero, siyempre, alarma, ato yung mismo ro, mga pumuhi rin karoon, particular kit, no, sa private restaurant ni Kasi Michael, sa adlo at kaon na nakita ron dahil karang motor, na nakaparking at tagwat at nagasakay, nagwat at gihapot, mahabuog yato sa lugar kay Michael. So, sa mga karang simbo, kaya sa ato, karang nakapit, karang Kalibo PNP, agon sinortan iya karang, nga may nangausay pa na karang motor nga nga Honda Smash at ito lang niya sa ato nga Kalibo Pintel. Muna yung kanang karong papilis ron. Nag-verify yung ito rin tagana. Mangod nga nga basi kung mga karnap bagay. Ay, walang pero nakalakabi kay Pai Michael at may unang nga helmet na nakabutang sa Honda ito nga motor safety kay Pai Michael. Saktang sa katapusan nga balita kay Pai Mike, nangin naman na yagun man, rogin patikain karang nga border control ito ato nga karong nga napas PNP matapos karang nga makumpis ka o pinatang kilog sa mga karni ka sa paboy si Pai Michael. Halin sa may partikar sa antiki nga nasutok sa Yaston ka rin ng Province Daklan. At kahapon na kay Pai Mike, ito aton ni mga katapo it, aton nga bet, aton ka rin municipal agricultural office sa Napas, at Napas PNP, ang nagkita ka rin masita, aron dahil ka rin asang ka top down na puno para ito dahil ka rin kinilog nga baboy. Nag-transport kaya sa ton karon nga province sa plan si Pai Michael. So kahapon, si aton nga provincial atet ay ito man kahapon kay Pai Michael, ang rin mga papoy nga ng karne ay pagkasurubon na si Pai Michael, pangodwa itinagay ko na mga papilis o permit to transport, nag-invogate ng mga permit na makasuod sa atin karang area kaya sa probinsya itaklan. May tatlo kay Pai Mike ng mga kaso, iya ita ASF, tatlo ka mga panwa,
14: Ya sa ato including ito kalibo kay Pai Mike may kaso niya.
15: May interview kita kan kay Febromi, ASF nga ra. May ato kay Pai Mike basi basi adlaw kahapon na bihay nag-reaper kita sa gineriper kita ni Sir Oriel sa aton mismo nga pet kay Mamabel pro aton interview. So basi makarang adlaw ro maabot naton pro aton karon nga provincial pet regarding sa sanitan nga kaso kay Pai Michael.
14: Confirm mo tara kay Febromi, no? Confirm na?
15: O, confirm na. Gayon yung may unaw ang kaso kay Pai Mike, no? Basta nalipat ako kung gaywa ka man, no? Yung pangatlo, no? Kalibong harang kay Pai Mike. Na may mga kaso na nga ASF, no? Red zone kay Pai Michael. Kay Pai Mike, mga balita.
14: Red zone, no? Red zone?
15: Red zone, ho. Yung tapos dapat rin nga makagawa o bagoy kay Pai Mike. Naka-red zone, no? Mga balita, halin niya sa karang area. Ako si Kate Romy, kanilig para sa kampiyon. Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM Live
14: Report. Abo, salamat K5, bro. May kahilig sa kampiyon yung mga balita. Nako, sono sa report, mga K5, tatlong ka mga banwaon sa Aklan, including Kalibro, may kasot ASF o African Swine Fever. Ay, nako, delikado rin mga baboy ka rin, mga K5. Hindi ka mo't pinanaw, konsensiin to. Tapos may tangkay kagali, tapos winarang ka rito, tapos ay, mahitapakan yung virus sa gidaga mo sa yung baboy. Ay. Dahil mabudlay ka rin, basi kung iguon da, aton bagang, ano ra, dayang, aton karang mga alagang baboy ko may hinugod kareya may hinugod yun yan eh pati kalibanod kalibos may tigayin may nagkangamatay ko ng baboy ano kagooy man ng mga negosyante nga rada yung mga nag-alaga nga mga K5. Anyway, good morning Anay ha. I-ready rato niya newsroom mga K5 ba Fred. Benji, taran ikagoy. Good morning ka K5 Mike. Permigid kami nagapamati kimuya sa barangay Lapnag. Uy, good morning sa Lapnag sa Manot Banga. Kay Bernabe, good morning ka K5 Mike. Shoutout kami sa Balaktasan Madalag. Itura family. Ag member ko ita muda sa Madalag. Permigid nagapamati kimo. Good morning na kinyo ha. Itura family. Ag kay Police Officer Jeremy Itura. Boy, ta kami mo nakita. Kung tagnaasan mo sa Kaliboy. I don't know kung nakaretire niyan ni Mao. Basi wa pa siguro bata pa dito eh. Good morning ka K5 Michael. Ha? Pa shoutout man kami iya sa Barangay Lumaynay nga permigin nagpamati kay mo. Family Regalado de la Vega Gallardo Matias Elias ag sinanay Mila ag si Papang Jenny ag nay Barini ag si Tay Ibok. Namin nga ga no. Ag si Uncle Warner ag si Ante Emma ag si Tuto Hines ag sinanay niya taga Lumaynay. Thank you kid. Gilbert Nazarita, good morning ka K5 Mike. Shoutout lang sa kinalangay Biyeho Malina watching live iya sa Taguig City. Good morning ina. Marilo na layog prano, piano. Good morning ka K5 Mike. Grabe man si Katulong, nakaduster ta. Oo. Paki-krat gali man ho. Pa-shout gali, pa-shout at doon siguro ma manangway. Pag-gambong may una, matakaw no. Ay kung mga mauron, tamatod nga mga matagod, dara-gambong, sige na panilig, mabulig ng silhig ron dun, hay. Bisan bilog ng plaza, hay. Kaya ko tang silhigan, nag... Hilamnan pa takot. Pag-shoutout lang mo sa taga-Tigbawan, Madalag. Madalag people, makarangagahon kimo, abo sandaron dahil enjoy ko na sana sa joke mo. Pagang tagang ako ga-chat pero always kadaagahon. 4 a.m. bukas susta, hasta ron sa ano ra. Hasta magka-angkor ba? Grabe kita kay Ma'am Marilo na layog piano. Good morning. Dayang nga rang ano, sa dayang umanuntang sa 20 mil nga rang. Nagpadumdum ro di ILG, gida na karon niya. Ginpunto na nakara ni Sir Palanog nga i-prioridad anay ra iba bago ro sarili naton nga maunga mo man sa mga SK nga rag sa mga SK kagawad o kon sa barangay officials nga unahon anay ro iba o, although vulnerable sector ka hay in the name of public service hay sangaga ni serbisyo publiko bukon it imong sarili karon di mong ginauna o, ibang tawo di ba ano tabi ay ay preska rin may nagreklamo ta wag doon nagreklamo nga ta may scholar man ng gali ay med matara sa ibang banwa nga ta ginuli latanandaro the question is after ita restitution o paguli ay ano dayon gano na lang o ano karon doon magintikang IDILG kontra sa daadaya karon yung mga barangay officials. Kay Sir Jack Socate Terrazona kay Ma'am Jonaline good morning ha. Sir Mike tagbugo tangani kami ni Macy sa kilid de house, nandaga panilig si Mr. na ah, oo, ah, pati nga ni pagahit si Raya. Hindi pa indra ko latangan ni sa tupad ay mahugod ta. Kay Ma'am Leia aga Boy Regalado Tochando, good morning ha. Buong tanero, kampiyon niya mga balita. Halin sa ating karangang newsroom department, sa ilo sa mga balita, national. Hag na sa school feeding at programang pangnutrisyon, lusot yon sa Senado. Aga pagtaas it excise tax sa mga matamis nga ilimnon ginatunan. Kampiyon nga balita K5 Teresa good morning.
16: Aprobado sa Senado ang Senate Bill number 2272 o kon Expanded National Nutrition Program Act sa idalom itinasambitan nga hagna pagapagaparon arong presenting school feeding program nga magataoy at masustansyang pagkaon at nutrition support sa mga kwalipikadong estudyante at iba pa nga mga grupong vulnerable. Tinutuyo itinasambitan yung programa nga masolusyonan rong gutom, malnutrisyon at pagkabansot, imauman rong kalisod sa pagtuon it mga inunga nga Pilipino. Sakop sa nasambitan nga programa rung mga naganap dos ng estudyante imauman arong mga pamilya nga nag-istara sa malayo ag nagakalisod nga komunidad. Sa pihak nga bahin na ginadusuman ni Department of Health arong pagpataas sa excise tax sa mga matamis nga ilimnon sa Pilipinas. Sunod kay Finance Undersecretary Carlo Adriano no Pilipinas arong may pinakamanabang excise tax sa mga carbonated beverages kung ikumparar sa ibang nasyon sa Southeast Asia. Gininganyo man nga bukon it exempted sa tax arong mga natural fruit juices, vegetable juices, ice cream at iba pang mga frozen yogurt sa batong sa mga tinutuya Department of Health sa pagdugang itsukot sa buwis. Kay mabawasan ng mga ginabatsyag itag sa Kapilipino nga naga-trigger sa pagkaon o kon ilimnon ng mga matamis. Sino sa mga health expert rung masami nga pagkonsumo sa mga matamis ng ilimnon ay nagapataas itimbang ag metabolic dysfunction na posibleng magtuga it cardiovascular at diabetes. Balita magaling sa KFM News Center, hatod gaton it DTX 500, the superior antioxidant. Makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, at mag-regulate sa ato blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si KK5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo. K5 News.
1: Abong sigamat kay Five Teresa sa kampiyon ng mga balita, no? Sa among time anay kata may mga feeding program anay nga kata sa eskwelahan. O may mga Quaker oats ang ginapakaon gamon ka to mga mon baga. O ito makon wa go tay kasi bagon to makot mga nga itlog hotdog mo. Abong sigamat kay Five Teresa sa ilo sa mga balitang abroad, dating presidente at Kosovo ginkulong it 25 anyos bangod sa war crimes. Ag hormos kontrolado it Amerika sa piyak it pagagit na siyong Iran. Kampiyon nga balita kay Febrio Trico. Good morning.
17: Ginsentensyahan nga makulong it 25 anyos rong dating presidente it Kosovo nga si Hashim Thaçi matapos nga mapamatud-an rong crimes against humanity ag war crimes sa natabo nga giyera sa Kosovo halin 1998 hasta 1999. Base sa ginpapanaog nga desisyon it International Criminal Court ko September 16, napamatud-an nga si Thaçi nga dating pinuno it Kosovo Liberation Army ay may sagabdon sa pagpatay sa 96 ka mga tawo, illegal detention sa 385 ka mga biktima ag magapnagon nga pag-torture. Si Thaçi ay nagpanaog sa pwesto bilang presidente ko 2020 para atubangan ro nasambit niya kaso. Apisar nga ginakabig raya nga baganihan it kahilwayan sa Kosovo, ginpunto it korte nga mabugat sa gihapon ng parusa sa anakarang mga nahimo nga krimen. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nagapabilin niya kontrolado it Estados Unidos rong Strait of Hormuz sa piyakra it padayon nga pagagit Iran nga isararo nasambit karang ruta. Suno sa US Central Command, padayon ro pag-escort it US Navy sa mga komersyal nga barko para nga gawas rong pag-agi karait supply itlangis. Ginpaandaman man ni Pentagon rong mga claims itiran nga buyot nandaron nasambit niya kipot matapos nga maninagagon nga malimpyuhan it Amerika rumaging kalat nga underwater sea mines it Iran. Nagapabilin man nga mataas rong tensyon sa rehiyon bangot sa mga nagtaliwan nga drone at missile attacks nga nagdaga it kasamaran sa mga oil tanker. Gagakipon kara sa mga naapektuhan rong pilang ka mga Filipino nga seafarers nga nagaagi sa nasambit nga ruta. Balita alin sa K5 News Center, hatod gato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate its blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, at antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
18: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Abong sigamat, K5 Rio Trico. Nakita nyo, mga dating official at ibang nasyon, pag magkasaga, ginakulong ka. Yet sa Pilipinas, kung may mga issue kontra kanda. Sir, may mga issue tangada kontra kayo. Anong masasabi mo rito? Kasi yung merong kaso sa inyo. Actually, this is just plain political harassment. Interbiyon pa rin sa nai, ha, manang, wagin naman, ha? Wa, tama na ako. Ay, malinis ang konsensya ko. Alam ng Panginoon yan, kuno. K5, good morning. Mayat, aking nga lang nagareklamo, inaso ko no riya sa amon, ay nagagaha kami. Oo, ay. Actually, iya sa kalibo, ro ginabawa riya ro pagdapong. Ay, may ordinansa ta kami. Ay, kung mamadat ordinansa sa inyong banwa, ay. Agko pag-abot sa paggaha, silent akaroon dalayi. Meaning, what anaron? What ginabawa it layi ron? Bisa niya sa kalibo, kung imot ang pagpaaso, nagatugon gating, nagagatong ka, nagaaso. Ay, what aron? Oo. Uwa man gahambay ro daya nga laying akong gatong kahay ginabawag. Meaning pag uwa sa laye, uwa ron. Uwa kat imot violation. May takon-takon mga sa ibang nasyon takita igto pare sa mga Europe nga tong bawag yung gidmatana di ka. To ay sanda tatanan ay na nagamit sa nat mga LPG ag electric takon mag-ihaw sanda. Ay kung sa gareklamo ko, nagagaha ka mayan ang mga taning gusto, bakan mo kami it LPG. Nagyanero, nagdibakan, kamot ka lang, nagdikuryente nga rin, mga LPG. Good morning ka K5 Mike. No? Kay Jose Nelson Delphine, nakatutok palagi sa magandang programa mo sa umaga. Kampyon ng kalingawan sa radio. Good morning. Sir, good morning. Ha? Pero ba'n wa ita kalibo makaroon mga ka K5, no? Hi, sugod sa daya karon nga finalist ita Philippine Chinese Chamber of Commerce no? Ginapamatud-an makarod banwat kalibo from pag-asenso at ekonomiya agro serbisyo matapos rayang official nga nakasugod sa finalist bilang sa prestigyoso karon nga most business friendly municipality award level 1 category na ita PCCI no ro pagkilala nga ray patunay dedikasyon it lokal nga gobyerno ang pagbilog ita business friendly environment nabuo ro na sa bitan karon nga nabura pa agiron sa epektibo nga pagdumaga. Of course, ni Mayor Jurison, nagmakabago ka rin yung mga programa at matibay nga pagkipagbuligan ng lokal nga sektor sa negosyo. Sunod sa lokal nga gobyerno, ron nasambitan ka rin kadungganan, hibukon gidgamang ita para sa munisipyo kundi sa dedikasyon at kada kalibunhon. Mas kapingid sa mga lokal nga negosyante, mga investor, nga padayan ka rin nga nagsuporta sa programa sa Banwa at Kalibo.
18: Alita, K5 sa umaga!
1: Sa mga gusto maagto sa Islat Boracay at mag-sugal, ay may una ang ginbuksan karang kasino mga ka-K5. Bukas ando kasino. Aga, iya mga ka-K5 gali, may pagkahiwaton man karon nga Mayor Juris Bautista Socro Inter Barangay Toda. Bukon at Deng Toda, bukon at Barangay Raha. Tricycle Operators and Drivers Association, may basketball league sa nang pagkahiwaton. Ginatawag rang bagong kalibo Federation of Tricycle Operators and Drivers Association meaning mabasketball sandara may tema nga one ball, one court and one goal. O, paghiwaton da alas 2 hapon, September 20 mga ka-K5. Ay, kuha niya tagali, Domingo ra mga ka-K5. Of course, may andang karang ano ra, may anda matana karang programa mga ka-K5. No? Ag una karon dudaya nga mga una karon mga ka-K5 rondaya nga aton karon nga mga public officials doon. No? Ro mga participating team ay Barangay Andagaw, Agandagaw, Talipapa, Baday, wag itara, Team Galit Andagaw, Andagaw, Agandagaw, Talipapa, Bacausor, Briones, o ginatawag ro, Bacausor, ni Bastuda, Briones, Brituda, Kaano, Estancia, Linabua Norte, Mabilo, Mobo, Nalook, New Buswang, Old Buswang, Poblasyon Pook, Tinigaw, Agtigayon. So, kompleto ro 16 na barangay nga mapartisipar sa daya karon nga. Ano ra, daya karon nga pahampang rat basketball ba? Kahilig, tabi gidro Pinoy nga ra sa basketball mga ka-K5. No? Minato dyang sa Asia, bisan manaba kita ikumpara sa ibang mga Asian countries, ga-kampyon na kita sa basketball. Ay, iya tabi mga ka-K5. Ay, katong nga ni Anay, no? Bago pa ako sa media. Ano mga SK, Anay, kato? Kada fiesta gilatara ng pundo haagto gilata sa basketball. Oo. Hay, maskabi na may mga edad-edad na request aron sa mga skate chairman katong buo. Kwa naman man natotoo nini, abi man, pwede pa kami porsyon. At din ba nga may mga magugang o taiga sa kalipay at mga magugang maindrat at basketball. Di one time nakapamanta ako sa isang kapistahan katong bagay, ginkangay ako. Ginkangay ako, so nag-adto gid ako sa medyo no, kato kita ko, ay, mata naman na kita, Mike, basketball, may pahampang manaro skate. Hay may nakita ko na abot ako yung tayo din nag-agan ng mga player sadya pero hampang nga close fight pa man kita ko tayo mga kalbo tawad at mga buhok hay escape pa makon doon ay huma na may escape naman naroon isang isi-isip ay escape mga gugang utara escape makon ay huma na escape man na sobra 40 escape meaning, hirapundot basketball, eh, kasi rin niya grassroots level nga pag, ano, kontaron, pag develop it mga player, eh, paano may develop, may mga gubat, yun, tawad, at buhok nga ni. Ay, skate ako, no, sobra 40, skate. Ay, doon man naroon, tawan nato't kasadyahan doon may mga edad. Ayun, ay, tama, taroon. Ay, wakat mahimo, eh. Ani, rapundot skate, agto, tasa, sobra 40, no, tawad, manggaranon, da, referee, tapos pista, ay. Good morning, ka K5 Mike. Mapagmahal abi do ugalit Pinoy kaya nauna ro pamilya mas kapin pa kon ikaw ay isang kapolitiko. Yun na nga eh. Kaso may ato nabing Republic Act 6713. O nga ginagahambay di ka to, na dapat ay public service above all. Oh, may ato nabing layi. That's why pare sabi man na sa mga SK nga ra o SK kagawad o barangay officials nga nagbuga bi man na itarundaya nga dayang 20,000 nga ra nagbenepisyaryo inyong ungay. Ambag DILG, in the name of public service, imbis ka mo sa iba lang, yun. Mauron ta dapat. Bisan pobre ka, sangayang pobre ka, gakalisod ka, eh, service above all. Imbis ikaw, itao lang sa iba, hamaan, public official ka eh. Oh, di ba? Dapat doon atong isipon. Ay, hindi ninyo kita masugiran ka. Nag-public official man ako daan. Nag-barangay official ako agali. Dayang aning 2020, hindi ko masayaran kung mga gobernador siguro ang kuhan ka. Dagan. Ngayon, wagin ako nag-kandidato at barangay. Mag-gobernador. Kundi, congressman ka. Susok-sok man kita at barong sa... Ay, good morning, Anay Galiag. Thank you, good sa dayang Norao. Kay Ma'am Lolibet Rabi Riteo, Rabi family, ha? Thank you, good sa mainit nga pagbaton kahapon. O, nakabiis sa inyong bagayo. Thank you, good sa invitation ihapon. Abod niya sa matbag ka, namiton, good. Akada tong bakareta. Aba, hindi, oxtang ba? Thank you, good, ha? Kaso nag-ugan niya ngay, pero manami. Thank you, good sa painit niya pagbaton. Gaaga, pag naman na kami gapinamati. Mike, hambag to ni... ko sa bilog na nakaraig bango dai. Oh, makon na hindi man pwede mamati kat at radlaw is kay Febromi taga program. Tagbuo gid imo. Simeon, ay ni Randy Simeon, good morning ka K5 Mike. Agsa ano ra pati kay Sir ha, kay Ma'am ano ra, Lolibet Rabirite yung Mr. Sir, good morning. Thank you gid ka BE ha. Oh, ambay ni Sir ka ako na. Pwede pa taman na kamo kabalik sa lamisa kung gusto mo. Maka medyo hindi na ako, may kunahuya on ako eh. May sumabat, tigtong unga sang likod. Eh, masun man ako, wata ako nahuya. Tama mga inusinti, kita mga unga. Loko ito mga unga eh. Restelin Agiri Rotolo, good morning. Happy weekend, sir. Thank you, gida. Oh, matod ah. Thank you, gida ha. Ma'am Lulibet, thank you ha. Sa mga teacher nga to, iba mga teacher ito kapon. Kabihin nakita ko. Medyo magtimo ako, medyo maisot ang timo. Eh, siyempre, abong kapamanta mga teacher. Eh. Naisip mo niya, mag-brown out lang ko tama ko, makamukmuk man kita riya. Good morning, sa ato niya pagbalik. Riyabo pa mga greetings, oy. Balikan natin ang tanan-tanan pagkatapos at pilang ka mga reminders mga K5 standby.
19: Alitang K5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold. And

0: Gold Kagiker Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, sa Rican, epic table. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatimlo sa Ibu mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik kita makaroon sa nang mga balita, mga K5. Daya ka rin yung mga balita. Ginatao ka ito makaroon. Ita DTX 500, DTX 500, mga K5. Hay, sang superior antioxidant supplement nga mong binipiso sa atong ikayong gawas. Sinasukuan oxidative stress ang kaproseso kung sa sinigakasama do sila bangon sa sobrang free radical sa mga molecules sa nagataot premature aging. Aga rundayang pag inumid DTX 500, yun na protection ng docilula para hindi ra masama, nagiging healthier organ ng immune system. Maliban karon ng DTX 500, may ikasarang man niya kayang masuportahan na may type 1, nag-type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagadabad inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level. Parehong importante para masukan doon mga diabetes. At sa kabilugan, huwag naman nagabulig sa pag-detoxify it. Gawas, kundi nagaserving natural nga suporta sa healthy nga metabolism, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapres ko diabetes. Of course, manami man nga partner karon is vitamin C. Pero manami gid ako na imong vitamin C is alkaline, which is makita nimo sa Mighty C. Mas ginpabas ko nga klase nga vitamin C, ginadugangan do collagen production para manami atong panit. Pagkatapos mga K5 ay ginaproteksyon ang lutuan nagkasukasuan, ang napabas ko atong resistensya. Mabakal sanday DTX 500 partners andaron sa Klinika de Alternativo Medicina Noel Center, yagamang sa Defender Building Osmeña Avenue Calibo Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Sa mga gusto karon yung magsugal ho sa daya karon magwarang sa Isla Bora, kaya masyar ka mo sa Caban Hotel and Casino o dayro kanunahan makaroon nga Pancor License Hotel Casino o nasa Isla Itaboracay. So na mismo kay Kevin Wong, presidente nga ni karon itdayang Caban, ayro na sambitan nga ni karon nga casino ay buko niya mang it hotel casino kundi may una world class entertainment. Uy, grabe ta. World class entertainment. Magkatao karon ito oportunidad sa trabaho nga masuportahan do anda karon nga pamilya, suportado para mga lokal nga negosyo ang makadugang pa sa rondaya karon nga turismo mga K5. Grabe ito, pero Boracay may mga casino at sanda mga K5. No? Samtang adugan natin yung mga balita, di katubaga sa ano, sa mga umanantara mga government officials. Sara, no? Iyari ka rin sa ato niya 6713. Although may mga ginahambay nga nagahirap kita matuod, no? May kinangan man natin dahil kung saan kitang government officials ay ginahambay rin di ka rin sa ato niya 6713. Commitment to public interest. Public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. In short, unahon mo anay iba, rimong pumuguyo bago rimong kaugalingon. Ganun lang yun.
0: Balita K5 sa umaga.
2: Kaya pa, justness and sincerity. Public officials and employees shall remain true to the people at all times. They must act with justness and sincerity and shall not discriminate against anyone, especially poor and underprivileged, mga kagayfay. Meaning, dapat pag-arya sa itong pagtanaw. Kung kaya mo magsakripisyo para sa iba, no? Imbis mo ato na nang kaugalingon. Kabay paro, dayang simple nga mensahe nga rahay nakaintindi hindi karon sa mga dayang public officials nga rin inyong mga unga ay gintawan niyo at 20 mil pesos. Patero kapitan doon eh. Siyempre, imoron doon daya karon nga nag-approve, di ba? Ay, may anda ka ng Committee on Education sa barangay dapat. Karon maagig ito. Kay raya karon niya, Juarez Concepcion. Good morning ka K5 Mike. Benji Sonio. Good morning ka K5 Mike. Happy monitoring lang sa Sonio family. Sa New Buswang, kay Aya, kay Butchok, kay Micah, Glory Lee, kay Joy, kay Shane. Yan. Agay Mr. Romeo Tobalinal. Good morning, sir, ha? Oh, daya rasanda, Romeo. Anda karon niya, ano lang? Ayan, okay, Feb, kumusta? Line number 7, Bacolod. Good morning. Check natin ang signal sa Bacolod. Good morning, Bacolod.
3: Good morning, Sir Michael. Maayong aga sa Iloilo, Ruas Antique, kag Kalibo, mga kakifives. Atong sinin mga suki, dira. Kampiyon, signal mo diya pa. Nakapangapin na kami na DTX Coffee Mix.
4: Good morning.
3: Back to you.
2: Damo salamat Bacolod Kampiyon. Ang signal sang Bacolod diri sa probinsya Klan Banos ang Kalibo Manayan aya ang tiempo diri. Paglantaw ko sa guwa ka ina. Damo salamat Daddy Babe si Robert sa Kampiyon nga signal. Balikan ta lang nakon kamo karon. Diretso naton si Sir Jobert. Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
5: Good morning, Sir Michael. Kasaton mga kapdanan sa Kifab Western Visayas kag Negros Island Region. Ato sa ning sitwasyon diri sa Capiz mga kakifab makanakanay mabugnaw ang amon kagahon. Subong nga mga tinion. Baskog signal sang Kalibo. Back to you, Sir Michael.
2: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ang signal sang Rojas. Ang Iloilo. I-check natin ang Iloilo. Iloilo, yes, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
6: Mayong aga, Sir Michael. Mayong aga sa bilog sa Western Visayas sa Negros Island Region. Masanag-sanag kag dagaguob ang signal. Maula nun, maula nung chimpo diri sa Ambon, nakapangapin na detects coffee mix. Balik sa mo, Sir Michael.
2: Muna, sir, ang Iloilo lang ginambal ko. Kay QR code lang makita ako.
5: Dumun ko may Gcash siya.
2: Damo salamat sa Iloilo. Kambyo ng signal. Kantuan ng probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta? Ano ang, kumusta ang signal sa Antique?
7: Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas, kag sa mga friends naton nga do ay do hindi kitaon ng isa no. Yan lang aga, aga puro pangapirin for sure kay bago gali balik kalin sa Cebu. Ang pasalubong namon na dyan pa. Naka puro pangapirin kami ka DTX Coffee Mix, Sir Michael, kampiyon ng signal. Good morning kaninyo tanan.
2: Damo salamat, kumpleto nakita no. Ara na si Sirek, nakita ko na siya. Sirek Soreta, good morning. Damo salamat Antiki, kuha na to ng kampiyon yung mga balita. Mauna tabi dito sa Negros Island Region, Bacolod. Good morning nung kampiyon yung mga balita.
3: Kampiyon ng mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod ning maulola noon nga panahon. So mong kamanti grabe na good man sine, may ginabalita naman nga may LPA naman mga kaki 5 di magsiling LPA maulola noon gini. That's why kung magaulan ang iba na to nga mga barangay nagapuro pa limpyo man kapanilos palibot ni kaya nga ang dingge nagasaka naman mga kaki 5 alos nara na sa 2,889 ang na-record nga kaso sa nga dengue fever dere sa Negros Occidental suno sa pinakabago nga report halin sa Provincial Health Office. Ini nga record mga kaki 5 nga nagapakita sa ang datos sumalin sa Enero 4 tub-tub September 15, 2026 kag mas manubay na isang 38.22% kung ikumpara sa pareho nga tiyon sang tinalikdan nga tuig. Samtang nagsaka naman sa 11 ang na-record nga nagkalamatay bangod sa dingge. Lakip na dire ang 11 anyos nga bata alin sa syudad sang Silay.
8: Napiya kabahin sa mga balita dire sa Negros Island Region sa syudad sang Bacolod. Kapin sa 71,000 nga balor sang Shabo sa isa pa kapamatan-on na recover sa iya ang suspekin kilala kay Marvin, 21 anyos ang barangay 3 kag si alias Toto at yung muning veterano, 58 anyos ang barangay Banago. Nadakpan sila sa isa ka ginpatigayon ng anti-illegal drug operation sang kahapon nga adlaw kag natigayon nga

0: dapat hindi na magano ang mga tao na dapat maghimo na sang ila. Obligasyon naman nga maglimpyo sa palibot. Damo salamat Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Diretso ang antike kay Sir Rec Soreta. Hindi na siya naka-QR code doon. Sir Rec, good morning!
1: Mayong aga sa liwat pro pasensya. Kaya nga mo siya nga technical. Di ba gumanhalin sa Cebu? Anyway, sama dalag ko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May walo ka mga preso o kon mga persons deprived of liberty. Kanami pamatian, no? Ang nagpositibo sa illegal na droga matapos nagpatigayon sang surprise drug test ang BJMP Regional Office 6 kag sang PDEA. Di ang pamangkot diri sa di nagalining illegal na droga kaya rin kamusulod sang prisoan nagpositibo pa kamo no, sa illegal drugs. Ang mga jail warden sa duwa sa nika mga sakop nila ang male dormitory kag ang male dormitory annex ang ginrelieve na dira sa may barangay na nga sa may banwasan nga Pututan. Di nagpositive ining nga walo ka mga preso kag of course may yara sa nga mga kwani ma hindi na sa pwede na mabisitahan tungod sa ila sa ring nahimo sa ring mga sala tig na imbisigaran subong kon paano nakasulod ang ning illegal na droga kon dito pinasulod sa hindi pwede masudlan nga wala nga nakalusot sa mga researcher or searcher I mean dira sa baybayin sang barangay na nga sa Pututan o kon base kung may involved man kasi nagligal siya na may isa ka jail officer nagpositive man sa illegal nga droga. Sa piyak nga bayin, duga pag namondri nga mga balita, ang amay sang sining biktima tubla, naging last tong liog sang iyaman mismo Iloy, no? Nagapangduwa pa subong, kag ginatunan pa, no? Sang 47 anyos nga amay, kung magpasaka in isang kaso, batok sa asawa, nga 41 anyos, no? Ang edad, kaya ang asawa ay nag-suprer, no? Sang mental illness. That's why nga nahimo ining krimen nga paglasla sa ekogulingon nga 11 anyos nga bata nga babayi. So ga pangduwa-duwa kay ti mabudlay man no imo asawa nga mapaskaan mo sang kaso angot sa pagpatay sang bugtong lang ninyo nga bata K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Amay madalag kong balita diya sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si mo Sir Michael.
0: Damo salamat, Sir Rec, masubo na. Noong ginlaslas na ang liyo, eh, kasubo. Pero ang walo na nga nagpositibo, ang pamangkot na ang security kung nakasulod ang droga, kaya din sila makuha. Drugs, sabi kaya, sila sa sulod. Damo salamat, Sir Rec, sa kampiyon niya mga balita. Diretso na ito ng Rojas, no? Sir Jubert, kampiyon niya mga balita. Go ahead.
2: Good morning once again, mga kakaifay, mga nagapangunang balita, diri sa amon sa probinsya sang Kapis, kag syudad sa Rojas. Dakop kag ginaristo sa ato makatapos ang kapulisan ng isa ka panday matapos gagin papanawagan sang search warrant kahapon nga adlaw sa banwasang Dumulag ining nasabit ka persona ginapatigayon kapon nga search warrant ang ginimplementar sa iya na recover ang armas luthang sa ila sininga puluyan 12-gauge homemade shotgun nga na-recover sa kay alias Amel, 52 anyos, isa ka panday sa Banwasang Dumalag Kapit. You know, sa report sa Second Mobile Force, mga KK5, naaktuhan nila ang nasabit nga persona matapos nga ginpapanawagan sang search warrant sang tinalikdan nga si Mana. Sa report sa aton sining makatapos ang kapulisan, ang nasambit nga persona ang naginpatago lang sa iya ang nasambit nga armas sang iya man lang pariente mga KK5. Nahanungod sa armas sa recoveries mga KK5 dugang pang mga balita. Ang probinsya sang Kapis sa ginapatigayon karon nga programa sa amon sini katapos ang PNP mga KK5 may ara na kami kapin sa 246 ka mga loose firearms nga gin surrender sa aton mga kapulisan umpisa Agosto 1 tub-tub September 15 2026 napayag ni Police Major Richelle Garnican spokesperson sang Kapis PPO padayon karon ang inang kampanya niya para mabuligan ang aton sininga mga kabarangayan diri sa probinsya Kapis nga mangin maligon

0: malinong kag wala sa mga kriminalidad yung nagakainabo gamit ang mga loose firearms diri sa amon nga probinsya. Nagbaha kami di kagapon sa syudad matapos nga nagbakbak ang ulan kahapon sang hapon. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Ras. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Gilbert sa kampiyon nga mga balita. Check tabi ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
2: Pagkatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, Sir Michael, dumduman mo balita kahapon nga may nabungguan kang ambulansya dyan ka naman. Update lang naman kay ang babae ito nga nagabusong, agin forward rin dyan sa Iloilo, sa hospital sa Iloilo, ang ambulansya, ang driver ka ambulansya, gin-detain kang atin ka dyan kakatapok ang kapulisan. Pero nagagwasan dang investigasyon nga kanuway man kuno nagpalagyo kay ti may karga gali kuno nga pasyente ang nasambitan nga ambulansya tirapit na laman ang hospital daw mga 300 metros guro ang distansya kang provincial hospital din sa Natabuana. Kag pagbalik kuno ka ambulansya na rescue ron ang nasambitan nga biktima. Pero sa CCTV nakita nga ti nagagwa gid man ang investigasyon kang kapulisan nga nagliko ang diyang motor kag na timingan nga nag-overtake man ang nasambitan banwa nga ambulansya o garing ang ambulansya nga may bit-bit nga pasyente wara man nagawangwang igo nga nakabunggo kang motor amo pa kag nagwangwang padulong sa hospital kag inbilin ang ana nga nabungguan.
3: Sa dugang pagid nga mga balita, isa ra ka 31 anyos nga auto mechanic residente kang Barangay Madrangka sa Jose Nadakpan nga nagabaligya kang illegal nga shabu pasado las 2 kaina kang aga kagkapin sa 476,000 pesos ang nabuol sa dyang 31 anyos nga suspitsado. Sa talad, priso sa San Jose Detention Facility ang dyang suspect.
2: Para so far mga balita namon dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka rin mo.
1: Damo salamat Antique sa kampiyon niyang mga balita, pati mekaniko na tanana all walks of life gabiligya droga. Sa mga balita diri sa Banos ang Kalibo kabilog ng probinsya sang Aklan, sa mga gusto ba si gusto niyo magkantoda sa diri sa amon sa isla sang Boracay. Bukas na ang Caban Hotel and Casino sa isla sang Boracay. Amo ning kaunahan nga Pagcor License Hotel Casino diri sa isla sang Boracay sa Barangay Yapak sa Banwa sang Malay kay suno sa CEO sining si Mr. Kevin Wong, hindi lang ni natural nga hotel ag casino, kundi ari man ang world-class entertainment kaya maghatag sang oportunidad sa mga trabaho kag masuportan ang lokal nga negosyo kag dako ang mabulig sini sa turismo mga kakayfive. Akong sa din gani, may ara ini ka 88 ka mga guest rooms kag ara tanan ng estilo sa mga kwarto, elegante, tub-tub sa simple, pero kampiyon niya klase niya kwarto according sa report mga ka K5. Kag may ara ini nga 2,000 square meters nga gaming operation area nga lisensyado sang Pagcor mga ka K5. Kompleto man na may mga dinner, may children's playground kag tanan. Gani kon nga kadto kami sa isla sang Boracay, ara kadto lang kamuda. Samtang dugan naton nga mga balita mga ka K5, ang Banwa sang Kalibo nakasulod sa finalist nga ginkilala bilang business friendly municipality sa Banwa sang Kalibo. Level 1, no? Finalist niya sa PCCI, mga ka-K5. Kag, ang SK Kagawad man, nga nagbaton sa 20,000, naghambal siya, deserving gid siya mga ka-K5, kaya nagkalisod man siya kuno mga ka-K5. No? Pero padayon niyo nagpadumdum sa buong ang DILJ. In the name of public service, dapat unahan gid ang iban mga ka-K5. Wala na ta oras, asa Lunes naman mga ka-K5. Hindi ko na pag-ibalik sa inyo. Damo salamat, Western Visayas, Negros Island Region. Tama taron, in the name of public service, unahon natin di iba. Di ane itong kaugalingon. Kay Mr. John Masangkay, no? Gakandidato kung ta ako, kaso hindi pwede. Ado, application form, it komili ka ako na hambag abi natural born Filipino, ag cesarean ta ako. Tama man eh. Oh, tama, dali mo pari ah. Oh, ay sa, ano bi, natural born Filipino citizen, must be knows how to read and write natural born Filipino citizen. Ay cesarean ako ni mo. Inyo na batin, no, kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region ng Western Visayas. Agrairo, kabilugan yung mga balita, itabalitang K5 sa umaga, Biyernes ng edisyon. Kayang po, Drusilin Silorio, good morning, no? Kasayos pagkatod mga balita, K5 Romy kahilig balitang polis. Aton karon yung Newsom Department, K5 Rio Trico, K5 Teresa. Igid Technical Engineering Department, K5 Fred Batoy. Mabata ninyo ako tuman Domingo ng adlaw mga K5 Foro de los Pueblos, 6:32. Sa gihapon sa akin kamo Station Manager, Ma'am Gloria Villas Manio. Ag sa amon karon nga CEO kay Doc Ramil Oy, good morning. Sige po na ako si K5 Michael Silorio sa para sa kampiyon ng serbisyo publiko. Galing naman sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM.
5: Shopping the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500.
8: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
9: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
9: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa kasi man kapin.
9: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pag-yud ka sab.
9: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
8: Tumultag og gabi eh.
9: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
8: Oo.
9: Yeah, pila na may sugar ni Moron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sa karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
11: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, butsilingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginang ilakang.
10: Pula ay ilakulor.
11: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato, may isda, mostly puti, pero may isda, mga kanya kuha na.
12: Oh, may pula.
11: Pula-pula.
10: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc, ang mga nutritionists, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kagrisgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
11: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
10: Correct.
11: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing you kaya nga mo neutralize ang malaing epekto sa ning karne, prutas ka gulay man lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kan pa sir boy, sa isa ka kahoy para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yang bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
10: Patay.
11: Hindi wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage sa antioxidant ara sa bark. So, same na. Kung hindi malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amun ang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
7: DTX 500!
13: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag naga

0: TTX 500.
1: So may mga researcher nga nagambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
2: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mangguha magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya pula nga karne. Kuiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgo gid kung kakaong ka karne.
1: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
2: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom di TX500 kag may TC, pwede kang makancer, pwede kang ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inom giga di TX500. Christmas kan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ang ano, sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi ka dyan malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
3: TX 500. Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500. DTX.

0: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
1: DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
3: Para sa ato niya mga headlines sa balita lokal.
1: ₱30,000
3: nga bagong withdraw nga cash isang kababayi na duga. Pambayad siguraya sa tuition fee ang iba pa nga mga bills.
4: Sa headlines, balita lokal, motorsiklo nga ginaligar ginabandonan sa Prente Restaurant sa Kalibo ang ginkustodiya ay Kalibo PNP.
3: Samtang driver ita motorsiklo ninahan matapos bumangga sa van sa Banwait Kalibo.
4: Bagong acting warden ita Clan District Jail male dormitory gintagana.
1: Regional.
3: Headline sa ato niya balita regional. Babayi nga naganabdo sa nasunggaban it ambulansya sa San Jose Antique in refer sa asang ka-ospital sa Iloilo.
4: Balita regional, 11 anyos nga babayi nga may hyperactive autism patay matapos ginlasla sa liog ita nga nanay sa probinsya it Iloilo.
3: Headline sa ato niya balita national. Bag-o nga anti-espionage law ginaorgusotgon sa kamara.
4: Ang Malacanang ginsuspenderong trabaho sa gobyerno sa September 28 itong pisa na unay tapon para sa National Family Week.
3: Headline sa ato niya balita international. Saudi Coalition ginakusahan ita Houthi sa plano nga pag-atake sa Mecca.
4: Ang international US nagtagana nga aprobahan ng pagbaligay 60,000 ka mga heavy bombs sa Israel.
3: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Presyo at produktong petrolyo posibleng nga magtaas para sa masunod niya Domingo.
4: Balita sa negosyo, dugang ang pamasahe posible sa bunga nitong Oktubre.
1: Balita, sports.
3: Headline sa aton nga balita sa Pataguit Hinampang, pagtukod it regional training centers para sa tennis, inatunan ita PSC.
4: Mga balitang sports, Gilas Women gen pierde rong Kazakhstan sa score nga 86-58.
5: Balitang entertainment.
3: Headline sa aton nga balitang showbiz, Chris Aquino mas healthy nga nagapakita sa publiko.
4: Mga balitang showbiz, Beanie nominado sa tatlong ka mga kategorya sa Break Todo Awards 2026.
6: K5 News FM.
7: Yan ang radyo ko.
8: Wow! May puso.
6: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas sa isa, 8 aton nga oras. Mga ka-K5 nyo nabatian ng panguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Provincia Itaclan, Good Morning Western Visayas. Adok na makaroon ita Biyernes, petsa 18 sa buwan it Setyembre, dag undus mela 20 sa isa. Wakam sa pagpangalagad atong programa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 by K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
4: Ako naman si K5 Regilin Tornino.
3: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lukal.
6: Balita lukal.
3: Nagatangis rong sang kababayi nga nagadangop sa Kalibo PNP matapos sigon nga madugaan it kwarta kahapon karayt hapon adlaw nga Webes sa Setyembre 17. Sa istorya karani alias Jing, 39 anyos sa K5 News team nga nagwithdraw raya it kwarta nga nagakahaga it 30,000 pesos aginbutang kara sa puti nga sobre bandang alas 11:30 kahapon karayt agahon. Naglibot-libot sigon imaw sa banwa karayt Kalibo samtang nagahugata sa dismissal it classit ana karang unga kung sa siin. Agto sigon sa shopping center para magbakag it pilang ka mga kinahangganon niya gamit aga para isikyarong anak karang aga tagin sikyarong anak karang sling bag ay wagon ro na sambit karang kwarta ginapatihan ita sambit karang biktima nga posible nga nahugog sa tricycle rong kwarta bangod sa ginatinghuan sigonana raya nga balikan bangod karahay gintinghuan sigonana raya nga balikan sa mga lugar nga anak karang ginagtunan pati sa pagpangutana sa mga nakapansin pero wa gid raya makita ginpaka mayad lang ni Jing ay pa-record sa Kalibo PNP rong insidente para masikyarong CCTV. Nasayuran nga rong kwarta ay ginpadagagamang itana nga mister nga nagatrabaho sa overseas at paggagamiton kung tanga pagbayad sa tuition fee ana karang unga ag iba pang mga bills sag utang. Nagpanawagan man raya sa publiko nga kung sino mano makakita ay ipasayod gamang sa nagakaigo karang or ipasayod gamang sa mga otoridad.
4: Ang pang detalye at balita lokal, nagon sa kustodiya ay Kalibo PNP nung sangka smash motorcycle nga ginapatihan niya ginabanduna sa tubang insangka restaurant sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Banwa ay Kalibo. Sunod sa impormasyon, apat nga adlaw nga nakatenggar ang motorsiklo. Sa nasabit ka nga lugar rason nga nagkahangawar ang tag-iay restaurant at gilayon nga gin-report sa kapulisan. May plate number nga FA84453 ang motorsiklo. Naiwanan sigon kararong nutshell nga helmet ang nagapabilin rayang nakalaka. Sa may impormasyon kung nakakakilaga sa tag-iay motorsiklo, posible nga makipag-angot gamang sa Kalibo PNP para sa nagkakaigo nga beripikasyon at disposisyon.
3: Samtang sa dugang pangaditalye at aton nga mga balita lokal. Hinahan man ng driver isang ka-motorsiklo matapos raya nga sumunggab sa kasunod nga van bangod sigon sa maduas nga karsada kahapon nga adlaw it-Webes sa parte it-barangay Andagaw sa Banwa Karaita Kalibo. Bangod sa kabaskog it-impact ay natumbar ang motorsiklo nga nagresulta sa pag-angkon karait nina sa anang uyahon it-driver samtang guwas man ng anak karang angkas. Suno sa inisyal nga investigasyon na parehong ginabaybay it-daywa kara ka mga bihikulo rong ruta halin sa poblasyon Kalibo. Pagto karait ni Washington tagmatabo rong insidente. Sige naman niya nag-responde rong BFP Kalibo aginda sa provincial hospital rong driver kay ibanong anang angkas. Samtang uwa man nagreklamo rong driver itba nag-insige naman niya nag-angkonit areglo sa lugar. Naka-impound sa makaroon sa Kalibo PNP rong motorsiklo it biktima samtang padayon parayang ginabugong sa ospital.
4: Italia at balita lokal, special goan nga gintagana si Jail Inspector Erickson Mendoza bilang bagong nga acting warden at Aklan District Jail Male Dormitory. Hugot man raya nga ginbaton itpamunuan nagkawa ni Okon ADJMD rong ginagauman nga pagpabaskog sa idagom ita nagkaroon nga pagpamuno ay rong integridad pagbuilog aga manami nga serbisyo. Padayon man nga nakatuon ng pasilidad sa guwas nga kustudiya ag makatawo nga pagtrato ang rehabilitasyon sa mga persons deprived of liberty.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balitang Regional.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balita regional, ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa. Babayi nga naganap do sa nabungguanit ambulansya sa San Jose Antique, gin-refer sa Sangka Hospital sa Iloilo. May kampiyon nga balita si ka K5 Aileen, magbanwa please kami.
7: Gin-forward sa Sangka Hospital sa Iloilo ang babahi nga nagabusong nga sakay kang motor matapos nga nabungguan kang ambulansya. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 16 sa National Highway kang Barangay 8 San Jose Antique. Ginkilala ang driver kang motor nga si alias Ernest, 20 anyos, sakay ang anang live-in partner nga si alias Eunice, 23 anyos, nagabusong kag mga residente kang Barangay 3 San Jose. Samtang ang driver naman kang ambulansya amo si alias Rainier, 51 anyos, residente kang Barangay Ingwan, Batangan, Hamtik. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS, nga nagabiyahe halin sa sur kag paagto sa norte nga direksyon ng darwa ka mga sarakyan sa diin ang ambulansya nga halin sa Hamtik, ang may sakay nga pasyente nga hiring nga gawon nga daraan sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, nagtingwa nga magliko sa nawala nga crossing ang motor, apang nabungguan kang ambulansya nga nagtingwa naman nga mag-overtake. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa, base man sa investigasyon nga nag-signal light man ang motor, apang wara na notisyaran kang driver kang ambulansya nga nagapaliko sa wala ang motor. Bangid ka dyan, nagtabag kang 3-5 ka metros ang motor imawang mga sakay, kag nakaangkan kang minor nga pila sa lawas ang driver nga outpatient rin, samtang ginanglat pa kang kapulisan ang medical assessment kang nagabusong nga gin-forward sa ospital sa Iloilo. Ginklaro naman ni Police Major Magbanwa nga wara nagpalagyo ang driver kang ambulansya bangod nagdiyo pa dyan kang pira ka segundo antes nga hingagawan nga ihatid ang sakay na nga pasyente apang pagbalik na sa lugar na respondihan rin dyan kang emergency medical services kang San Jose kag nagdiretsyo sa San Jose MPS para mag-surrender. Sa tala, dirigyan sa kustodiya kang San Jose MPS ang driver kang ambulansya kag ginahilat ang mga indesisyon kang mga biktima kung magapasaka kang kaso. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Nga balitang regional, 11 anyos nga babae nga may hyperactive autism patay matapos ginlaslasan sa liog itanang kaugalingon niya nanay sa probinsya it Iloilo. Sa kampiyon nga balita ka K5 Karen Badilla, please come in.
9: Patay ang 11 anyos nga bata nga babae matapos ginlaslasan sa liog sang iya Iloy sa Barangay Kabanbanan Oton Setyembre 10 sa isang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Lieutenant Colonel Norbert Cepole, hepe sa Oton Municipal Police Station, ginpayag sini nga duha lang susunod sa balay ang mag-Iloy sa din masako nga nagapanguma ang amay sang natabo ang krimen. Ulihing nga nabatian sang isa kahimata sa pihak balay nga ginapatulog sang Iloy ang iya anak kag nakapati pa sang lagpok sang pertahan apang wala sila sang may nabatian nga nagsinggit o kon paghibe. Nahibaluan nga nagasuprer sang nervous breakdown ng Iloy matapos ini nahulugan sa makaduha ka beses samtang nagasuprer naman sang hyperactive autism ang anak. Yara naman sa kustodiya sang Uton Municipal Police Station ng Iloy samtang duha-duha naman ang desisyon sang amay kung pasakaan sang kaso nga pareside ang iya asawa.
10: Ini sa K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
11: Balitang National.
3: Alas 6:16 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita national ginahatod kato ni DTX 500. Disappear antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit niya diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Ginaprobahan it kamara di representante sa ikatlo katapusan niya pagbasa rong House Bill number 9642 ukon rong hagna nga new Espionage Act. Raya ay pinaagi sa boto nga 247 nga pabor, napugo nga nagkontra, aga uaman it nag-abstain. Suno sa mga mamalidha nga hindi gamang raya, bukon yamang raya ipagtakaw it mga dokumento kung pagsugod sa mga espiya sa pungsod. Rung espionage, bangod mahimo man raya nga himuon gamit rung mga cyber networks, drones sa financial channels, at pag-atake sa mga critical infrastructure ita nasyon.
4: Balitang national, gindeklara it Malacanang rung pagsuspinde it trabaho sa gobyerno. Sa September 28, umpisala una itapon para sa pag-obserbar sa 34th National Family Week. May kangtanan raya sa Proclamation 60 Series of 1992 nga nagadeklara sa katapusan it Domingo it Setyembre sa Katatagon bilang Family Week. Sandig man raya sa Proclamation number 326 Series of 2012 nga nagadeklara sa pangapat nga Lunes it Setyembre bilang Kainang Pamilya Mahalaga Day. Kama naman ang mga ahensya it gobyerno nga may katungdanan sa pagtao it basic ag health services ag disaster response ng mga padayon sa andang operasyon.
11: Balita International.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international, balita sa Guwait Nasyon ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist para sa pabalik-balik nga gagnat ubo ag sipon. Mag-inom it D3 Bio baka sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Ginakusahan ita Saudi-led coalition rong grupo it mga ita Houthi alin sa Yemen matapos karanga ginpahayag magpagupad it drone paagto kara sa holy nga syudad ita Mecca. Madasig man sigon nga ginpanginwaga agin tawag nga bukon wa'y kamatuuran it Houthi group rong nasambit karanga pahayag it Saudi Arabia. Nagpangako man nga magabagos rong koalisyon agin pamilit rong kagwasan ita nasambit karanga holy place. It mga deboto it sangka red line nga hindi pwede gampasan na. Mabasko nga ging kondenar it sangka organization of Islamic Cooperation rong nasambit karanga insidente nga ginakabusan ikapin sa 57 ka mga nasyon.
11: Balita International.
4: Nga balitang international, nagtaga na nga aprobahan it US rong pagbaligya itasta sa 60,000 ka mga bomba para sa Israel. Sa panibagong nga multi-billion dollar package deal sa tungay Taiwan ka mga nasyon, nakataga na nga ibaligya it US rong 60,000 ka mga highly destructive bombs kung sa siin sa kada sambilog karahin nagabugat sa 2,000 pounds sa 907 kilograms. Kinaprobahan man it Trump administration rong nasambit nga deal, agopesyal man nga ginpasayon rong US Congress angot kara. Nagabot sa $2.8 billion nung kabilugan nga balor ito sabit nga deal sa magtimbang nga nasyon.
11: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang negosyo.
3: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Ginahatod kato ni Mighty C rumas ginpabaskog nga alkaline nga vitamins. Posible nga magataas rong presyo ita mga produktong petrolyo sa masunod nga Domingo. Sa tatlong adlaw nga trading sa world market, nag-abot sa kapin 10 pesos kada litro rong pagsaka sa presyo it diesel samtang 440 man sa gasolina at 770 sa kerosene. Ginauman raya matapos nga padayon nga tensyon sa Middle East. Gagakipon rong pagpasirado it Saudi sa andakarang alternatibong oil pipeline matapos rong drone attack it Houthi rebels nga nagresulta sa pagkanina it 13 ka mga individual.
11: Balitang negosyo.
4: Nga balita sa negosyo, ginagauman nga magapag-uwa it rekomendasyon rong Land Transportation Franchising and Regulatory Board angot sa hagna nga duga nga pamasahe. Pag-abot sa Oktubre sa tunga it nagatinaas nga presyo it langisa. Sa nukay Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, ginamaduan kung kararong LTFRB, nga magpaguway rekomendasyon sa posibleng fare hike sa masunod nga bugan nga magataw itnagakaigo nga tiempo agud raya hay matun-an. Nung payag ni Lopez ay kasunod ipagpatuman it local fuel retailer it panibago nga big time oil price hike sa adlaw kara ita Martes kun sa siya nagsakar ang presyo it gasolina sa hindi magdaba sa 5 piso sa kada litro, diesel nga may 4 pesos sa kerosene nga may 4.60 pesos.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow! May puso.
12: Babalitang Sports.
3: Alas 6:22 sa aton yung oras para man sa detalye at aton yung balita, sports balita sa patag itinampang. Ginatod kato ni Klinika Dio Fresh. May visio ag vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, ag nagapahumot it aton nga mga underarm. Ginatunan ita Philippine Sports Commission o PSC rong posibilidad nga pagtukod it mga regional training centers na nagkainyain nga parte ita nasyon. Agod gabi nga matrain rong mga Filipino nga nagahampang itenis. Inyakip sa ginaplano rong mga pasilidad at infrastruktura ag mga kagamitan nga pwedeng magamit it mga atleta para sa mas mayad nga pag-training. Gindoso man it mga mamalidha sa deliberasyon ni plenaryo at Kamara de Representantes sa proposed nga 2027 budget ita PSC ng mga programa at komisyon para sa mga pangmatanon nga gusto karang magsuod sa nasambit nga sports. Rayhay kasunod it pagtaas it popularidad it tennis sa nasyon bangod sa sunod-sunod nga kadagagaan it Filipina tennis star nga si Alex Yala.
12: Balitang Sports.
4: Duga nga balita sa inampang, langin manami rong umpisay Gilas Pilipinas Women sa kampanya nanda sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa andang hampang, higin pierde nanda rong Kazakhstan sa score nga 86-58. Nagabot man sa 39 points randa karang abanse. Agwan ang dagin hinugutan ng Kazakhstan nga makagamang pakanda. Ang panguna man sa kadagagan ni Gilas Women sa Elizabeth Mentz nga may una nga 23 points ag up at ka mga rebounds. May una man nga sang kadaog awa pa it pierde rung Gilas Women sa Group B. Magkatubang it Gilas Women rung Hong Kong sa adlaw Domingo. Alas 9 itagahuan oras sa Pilipinas.
12: Balitang Entertainment.
3: Samtang sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista ginahatod katon ni DTX sa Beauty Soap. Lubos rong kalipay mga fans sa pagwa ni Chris Aquino kung sa siin nagtambong raya sa sangka event it sangka brand ay ibahan rong anak karang unga nga si Bimbi. Nagtambong rong mag-ina kara sa event inasambit nga brand ita personal hygiene kwadlo karang nga Martes at nagkaypaghinunano rong host sa dog show divas nga sandaya Bounce Rufo ag Makoy Dubs. Manami rong aura ni Chris sa bilog na nakarang pagpakita sa publiko aga bukong yun it bloated rong anakarang itsura. Madumduman yung mabuhay raya nga naduga sa limelight si Chris bangod sa pagpabuong sa anakarang autoimmune disease.
12: Balitang Entertainment.
4: Dugang pa nga balitang entertainment sa kabuo itatlong ka nominasyon ng Pinay Girl Group nga Bini sa Breakthrough Awards 2026. Kakip sandang nominado sa International Women's Group. Samtang pilaman sa mga nominado ng Baby Monster, Blackpink, Twice ang Cat's Eye. Samtang rong kanta nga Sweet Note ay nominado man sa International Music Video. Nag-umpisa rong pagboto magaling sa September 17 hasta ito October 17 kung sa siin paghihwato ng awarding ceremony sa November 24 sa Brazil.
12: K5 News FM.
13: Yan ang radyo ko.
14: Wow!
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Alas 6:25 ra aton karang oras. Mga K5 nyo batiano diga panguna nga balitaan sa programa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
3: Friday edition. karon niya September 18 na 2026. Para sa dugang mga balita hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Calibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Calibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Leonard Viray. Sa uman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trike.
4: At ako si ka K5 Regilin Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
14: K5 News FM.
15: Shopping the lives of the Filipino.
16: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
18: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: Kaboy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
7: Clinical
9: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinical DTX 500.
9: Clinical D3 Bio.
7: Clinical Sport Bionics.
9: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
7: Clinical Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
7: Plus, sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
9: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
7: Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to 94.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Good morning, Pilipinas! Mayadayad nga gahon sa bilog ng Western Visayas. Welcome sa Tonggarang Palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Andaw kita sa makaroon ka lang Biyernes, petsa 18, buwanitay ka lang Setyembre 2026. September 18, 2026, mga kaka-K5. Well, madasig raton ng linadlaw, no? Next week, ika-apat nga Domingo ko September, tapos next week kumandayon, ibot kita, gantas yung do September. October na, no? Sa mga pila ka mga inadlaw nga na. Kibot kita, eleksyon yun. Kung madayon man naroon kay 5 Nardo, kung hindi, ay doon na, aton doon, balikan man ha. Well, good morning sa mga listeners natin nga nagapupamati. Inyo ka ng anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Foro de los...
0: Magaliliba kita, itadaywang oras na gato nga sa pagkatod kinyo, pila na ton ka mga nagapangunang mga balita. Mga balita nga ton, tawanit oras, aton nga pag-ililiba. Well, partner ko, magkaroon sa technical side, iya sa aton ka ng studio, si K5 Fred Batoy. Nagpabutan ay kamit pagabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome sa aton ka ng mga suking mga listeners. Kaya nagatutok makaroon sa aton niya pag-ililiba. Hoy, good morning, Anay, ha? Sa mga ka-K5 na aton nga nagapupamati. Una, sandang ka ng mga pwesto. Sa mga negosyante, una, sa mga tagsa-tagsa nanda ka mga stall, ha? Sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Hoy, good morning, kinyo talantanan.
1: Foro de los...
0: Una, sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo Shopping Center. Agdi ka na sa Juliana Market. Nag-ibago niya sa aton niya pag-pangalagan. Hoy, good morning sa mga driver, sweet lover, na mga amigota nga nagapila na sa mga terminal, sa mga L300 van drivers naton, bus driver, sa mga nagalibot na nga tricycle driver sa sentro at Kalibo, good morning. Tahan kita sa pagbiyahe o aton dapat indigid pagkalipatan, romata sa karsada, lima sa Manabela, para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners naton, nga mga ginikanan. Una, sanda nga mga panimagay nga nag-monitor naman sa makaroon ka ng pangurason. Hoy, medyo pag-pamati, ha? Sa mga nag-preparar, itanda nga pampamahaw, sanda ka ng mga istudyante. Nga may klase, may sugod sa opisina, privado man o kung sa gobyerno, riba, what sugod ka ping gobyerne sa itong provincial government, ang iba nga mga government offices, no? Pero may mga sugod, abi, ano paro ginahugat naton? Oh, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, banguna!
1: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
0: Mayroon pag-monitor mga ka-K5 sa aton ka lang mga listeners man abroad na nag-subaybay pagi sa aton yung Facebook Live, aton ka lang Facebook page pero K5 News FM Kalibo 94.5. Like you follow aton daywa ka mga Facebook pages arong live programs dash K5 News Kalibo. Kung gusto nyo nga makita aton nga programa magkarang adlaw it Biyernes, i-search yang umanon ko ha. I-click research bar kinyong Facebook and then i-type rong live programs dash K5 News Kalibo.
1: Foro!
0: Medyo pag-monitor sa aton ka nga mga sukiman nga mga tag-pagamati una sa kabukiran aton nga mga mangunguma mangingisda nga nag-monitor man sa makaroon nyo pangurason. Aton nga mga bukas nga restaurant una sa mga bukas nga nagapamati sa mga diversion road oh, at mga bulaluhan ba yun? Kala sa may Makato agli karon sa may Altabas nagapabot it mensahe nga monitor well nga nagapakakay kwanda nga mga pata kuno eh. Good morning ha. Aguna sa may Jassy Catering and Services na kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog nga staff nanda. Oh, good morning kinyo tanan-tanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa may Sea Oil Estancia, nagapamati man. Oh, thank you so much sa mga nagatutok makaroon nga agahon. Na sa mga duty tang nga mga pump boy, ag cashier and duty. Sa kay Daddy Harley, good morning.
1: Foro.
0: Ag sa Kotob, gamabutan ka ton nga signal, makaroon nga adlaw it Biyernes. Welcome on sa Friday edition. Kita ton nga palatuntunan.
1: Leonard Foro de los Pueblos.
0: Ano raton mga nagapanguna ng mga balita? Aton tawan ito oras, aton nga pag-ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyu lokal, isyu nasyonal. Kaya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines, sa balita lokal mga ka-K5. Babaho ag magangsang karsada bangod sa ginatawag stagnant nga tubig oh sa may J. Magno Street ya sa Kalibo, ginareklamo it pilang ka mga residente. Inbagahalin dayang arang kwan man. Tubig ra naman ita hindi ta mastanan di karon sa may kanto ita J. Magno, no? Nga paliko pa Western Side Terminal. Ano ba garo dahilan man? Mat nag-stagnant di karon. Ag ano reaction ko barangay council at barangay poblasyon na ipaabot yung man baga dayang arang reklamo rito sa andang opisina. Balik-balikan tamanda sa ito niya pag ililiba. Samtang sa pihak ka rin nga parte sa dugang pagid naton ng mga headlines, mga kaki-five. Dugang nga balita naton lokal, Aklanon top 9 sa 2026 Social Workers Licensure Examination. E, aton doon nga makamano-mano, ro akon nga migo nga ra, nga si Sir John Marlo Salido, nga nagtapos to sa Central Philippine University. Makon mura average mga K5, 91.60. Sus Ginoo kong Diyos. Maruwa mabalibari nga sumuod sa top 10, top 9 mao. No? Social worker, workers licensure examination. Ano rin mga sikreto na karag bilog ng istorya? Mga ginagyan na baga? Bago na nabuo rin nga nga kadagagan. Akong gitari mo nga amigo, way back 2015. Okay, kuan patari mo mga nasa high school level. O watama ko nakot adlaw nga makita karakana nga. Naga kuan permit ang loaded ra bag kunamat hindi ang sabag sa mga ginabitbit na. Notebook, libro, tanan-tanan.

0: taga-Ibahay na dating siyempre sa abroad ko na mat istoryana ay kami nday wakra eh. Te awagid mako magbuhay ra nga mabuogid mako ni Toto Jan Marlo ra nga handom ang dumot no? Makapasa sa social worker hindi tagid na ni makapasa top 9 pa balikan ta rin do na ya sa to nya pag ililiba samtang sa piha ka parte sa dugang pagidnaton nga mga balita lokal oh, mga ka K5 balikan ta rin nga isyu sa ASF eh, kahapon wa kami magtabo gid ni Dr. Mabel Siniel. Nakita kami Monday. Bota kami magkita gid. Hasta gid kahapon ng Lawita Wibes. Ay masako si Doc. Dahil nga ni nga sige randa to nga binalik-balik sa Banuay Itnabas. Ay kataning mga matigaman nga at mga bago ba yung anaho. Kung ako nga ni Makon, hindi yung basta-basta nga penalty butang karakanda. Na ginasabutahin daro kwan eh. Ginasabutahin daro probinsya Taklan magabot sa paghalong tanaton nga hindi kita masudlan it ASF riya kita ko mo halin pa ko tinalikdan nga adlaw I think mga pangatlo nanda nga dakop ra sa natong atong nga naka top down ba nga may karga nga mga kinarton abi mo grocery lansones rambutan or mangustin abi mo rindo suod gali mga ginchap-chap na nga mga baboy nakiwa na naging na-deliver gali rin na sa pila ka mga portion itbatan agkonsin pariyaron padtot western side oh ay naprehend ay nambay ko ni Makon kabuha yun nga nagalinosot doon may mga concerned citizen nga nagasend ka kon riyat video nga gusot sa mga border checkpoint pero mga closed van o kung ano pa rin na nga kasahit sakyan nga nagahalin si ibang probinsya nga may karga nga mga baboy ibalikan taray ro grupo ita United Hog Racers Association o kon Aura nagtanyag itay ka nga 5,000 pesos kontra sa illegal nga nagapasugod itay ka nga baboy sa Aklan aton man nga makamanumano sa makaroon ka nga adlaw ita Biyernes randa ka nga spokesperson ag vice president kay Mr. Joven Vega ay no na balikan taron sa tonya pag ililiba sa piyak na parte sa tonya balita man sa national oy election ban mag-umpisa makaroon mismo kon ngadlaw aman man nakipipe na dayon do election ay dayon dayon do election putog nga wa it may gin pirmahan pa nga batas ro presidente nga aprobado na nga batas nga nagahambal nga i 5 years term na naton do mga barangay officials ang SK officials okay what election ay so far until now umpisa nga nagbutlak ro haring adlaw nga nga Biyernes wagid pat may gin pirmahan ro presidente tati dayon tagapon eleksyon eh oh ino na balikan taro mga detalye kara ya sa ton nga pag ililiba
1: na istasyon K5 News FM
0: dai tanan daton nga mga headlines etawan ito ra sa ton nga pag ililiba aga check it at dugang nga mga reports alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka standby nasa nda nga mga areas of responsibility sa ton nga kalibo PNP aga check dugang sa pila naton ka mga PNP stations aga balita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na o sa makaron ka nga pangorason mga ka K5
1: Puro Delos Puros
0: mal sa ton nga mga listeners aga viewers pwede gali ka mo ka bisita again ha, sa aton ka nga Facebook Live, aton nga Facebook page. I-search lang rong live programs dash K5 News Kalibo. Agad nga makita na aton nga mga balita makarangadlaw ita Biyernes. What naman na K5 na, ikot gin headlines nga party sa 20K nga itong BBMP. Wow, takita't ginhaan na headlines na ron ay may mga nagapa-interview nga itong taga-Paningayan, may mga taga-Altabas, may una pagid nga taga-Buruanga, may una pagid sa Numancia, may una pagid sa may part it Makato. Ay ginagahuat man lang matakuntang ani kita response, but tambay ko ngani, ay sige yung ani, unahon ko ani rong mga nakabinbin nga rin nga mga balita makuna mo, no? Unahon ta ani rin nga rin ASF, ani aga importante pagid dayang nga rin nga may kantanan sa update sa eleksyon. Una galing makundong mga party sa BBMP nga itong masangag tana. Before laton nga pag-asa DOST, inumanay ka mo it kape nga manamit aga malasa nga makabulig katon mga K5 nga makalikaw sa pagangkon itaya ka nga bagatian diabetes. Mas dami ko nagainom ka mo ita DTX Coffee Mix, free bio coffee sa agahon, aga DTX.

0: premium coffee nga man. Kasi rin nga lang ang kape mga K5, gina-endorse at mga doktor dahil Santa Gambal, the best coffee, healthy coffee, nga magadaga katon it manamit nga pamatsyagan sa kadaagahon. Yes, bangod may una nga sangkap nga ampalaya nga may charantin nga ginakabig man aton may isang ka bioactive compounds nga nagabulig ma-prevent hindi yun maglala inyong bagatian diabetes. Nami kita kung may ampalaya nga ra. O tamo na ito may ampalaya mapait, hindi ah. Namit nga kape mananam dahil nga nga ginbutangan pagid naton it chia seeds. Rin nga nga pahumot it kape at ag maintok ba nga buso nga nga once pagtimpla mo TTX coffee mix magutaw mao. Manami ron din kita nga kung lamat ginauna ko nga ginahigop. Ay doon nga rong chia seeds, hindi ang nagapananam ita sabor kong kape, nagapahumot, kundi ginaburn pagid nana, rong mga extra fats, sinyo nga gawas. Plus pagid rong DSE or desugared sugared cane extract powder, rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Patisin pa kamo, kapita sa gahon ng gasapon, mag-inom kita, DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Yonar, Piray, Puro, Pelos, Pelos. Dilangge, they check ta na iro, dagagan ni Chempo with Mama Lian Loreto, ay may severe tropical storm nga na, nga Duwan, nga naispatan sa may eastern, northeastern ita, extreme northern Luzon, na may 110 kilometers per hour anang hangin. Kung madyaduda man yan ako nga makapabatsyag sa Pilipinas da, ay masyadong mga yuimaw sa aton nga Philippine Area of Responsibility. But may una pagid nga low pressure area sa may coastal water nga sakop ita Dumaran, Palawan. Arat-aratong bubantayan sa sugod ay Modampi it par. Magadaga barot pag-uwan niya katon sa Aklan. I-check nato na rana si Pekalinya, si Ma'am Lian Loreto. Ma'am, kamusta po ang lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes? Good morning!
1: Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito ang ating latest weather update ngayong September 18, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at mainly itong low pressure area na nasa loob ng ating area of responsibility ang magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas and some parts of Mindanao. Itong low pressure area na ito ay nasa may coastal waters na po ng Dumaran, Palawan. Tumatawid na ito sa Palawan ngayon at sa kasalukuyan nga ay nakikita natin patuloy po itong kikilos pa kanluran. Hindi natin ito inaasahan na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Sa halip, habang kumikilos po ito pa kanluran, kung nandun na siya sa may West Philippine Sea ay maaaring malusaw na lamang ito at kukonti na lamang din yung maaapektuhan ito sa susunod na 24 oras. Sa ngayon nga din po ay binabantayan din natin ang isang bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Itong severe tropical storm na may international name na Dujuan. At sa ngayon nga, ito ay huling namataan 2,460 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Severe tropical storm category ito, may taglay na hangin na abot sa 110 kilometers per hour at pagbugso naman na abot ng 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos pa rin ito pa-northwestward sa bilis na 55 kilometers per hour. Hindi na natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility at hindi din makakaapekto sa ating bansa. Para naman sa pagtaya ng ating panahon ngayong araw, inaasahan po natin patuloy pa rin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at maging yung makulimlim na panahon dulot nitong low pressure area dito sa Mimaropa maging sa may Bicol region. Aside from that, maaari ding makaranas ng mga pag-ulan ang ating mga kababayan sa Batangas at Quezon dulot pa rin nitong low pressure area. But other parts naman ng Luzon ay maaaring makaranas naman ng maaliwalas ng panahon ngayong araw, kabilang na din ang Metro Manila. Although expect pa rin natin posible yung mga thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya't always i-check din ang ating website panahon.gov.ph kung saan natin makikita yung ating thunderstorm advisories. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Pinakamataas naman ang ating maximum temperature sa Tuguegarao hanggang 34 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin dulot ng low pressure area dito sa Palawan, sa malaking bahagi ng Visayas and also dito rin sa Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. But in the next few hours nga ay habang papalayo na itong low pressure area ay mababawasan din yung ating mga pag-ulan. Other parts ng Mindanao, kabilang din po yung Soccsergen, Barm and also yung Davao region ay magiging mainit pa rin at maalinsangan, although may chance pa rin nga ng mga isolated thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ito naman ang ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, at naglalaro yung kanyang agwat ng temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa ating kalagayan ng karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya't malaya makakapaglayag din yung ating mga kababayan. And over the weekend, para sa ating mga kababayan na nagtatanong, ay kung malusaw na nga yung low pressure area na ating binabantayan, ay maaaring manumbalik yung isang mahinang habagat, at yung mahinang habagat na ito ay maaaring makaapekto lamang po sa western sections ng Mimaropa and some parts din ng Visayas. Ngunit other parts naman po ng ating bansa makakaranas ng generally fair weather conditions. Para sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman mamayang 5:56 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating mga social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman ang ating websites pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito si Lian Loreto. Happy weekend po sa ating lahat.
2: Ang kampiyon na istasyon, K-5.
0: Thank you so much kay Ma'am Lian Loreto. Datod nagagan ni Chempo na ito na. Nagkaroon niya lao ita Biyernes. Alas 6:50, iot segundo oras. Ag sa ito niya pagbalik, balikan tara ito niya maging pang headlines ng mga balita. Matapos siya mga importante ng mga panumdong. Stand by!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So makanto na ito sa extra benefits sang D3 Bio.
5: Pinaka-na-business mabulik... basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
4: Correct.
5: Gamatumato na lang siya.
4: Tumato na siya. Extra standby. No?
5: Oh.
4: Well, sila, but kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetes ko, kanga nubo ang imo immune system.
5: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sa una, sir boy, perminato, ipa-strong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
4: Wow!
5: Nga pag-agin niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Perminato, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Perminato, balik-balik diri nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Okay, siyempre sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inom D3 Bio.
4: Exactly.
5: Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
4: Uy! Malugay yun da.
5: Malugay, ha? Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, ni iwang mangyapon, iwang manigatambok, hindi sustansyado, palang sa balati anon man, basi may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila. Para wala kupitidyang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang ha, pati yung kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa imutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
4: Ang inyo na candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag ikaw maiksima ka?
6: Ay, kahit budlay na budlay.
4: Madiyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi, imagine na bilog mong lawas ga may atopic dermatitis kagkabudlay niya bulngon.
6: Correct.
4: Kagway niya gani bulong.
6: Kagway niya bulong, no?
4: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sa na. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
6: Correct.
4: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sa D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sa nga lauric acid.
5: Kung na-try na nila, yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
4: Oh,
7: grabe, correct. Piktibo. Piktibo.
2: D3Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, ka.
9: Ang topical ability sang D3Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3Bio. Intra mo na na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
5: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
9: Dots
5: sa mga vaginal dots.
7: Pwede.
5: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
9: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
5: Oo, pwede mo yan, ipahid
7: na. Yes, infection na.
9: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputang, ginaputanggid nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3Bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection manggit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3Bio.
5: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy, ay,
9: importante giniya.
5: Importante giniya.
7: Before magpa-vaccine.
5: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3Bio.
9: Correct.
5: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man. At least 2 days every 8 hours.
7: Before
5: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
2: D3Bio with Visio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika.
2: D3Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
2: Health News.
3: K5 News FM.
4: Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
5: Ang kampiyon na istasyon.
6: K5 News FM.
7: Yonar Virai.
8: Puro Pelos Pueblos.
9: Alas 7:30 daton nga oras ag balikita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning Anaya sa mga nagapabot it minsahe gahon pa kay Bro Aljon Francisco, good morning. O naga pinamati sa may sitio Mapuay no sa Pampango, good morning kay tanan-tanan na sa mga naga-monitor. Sandang nga transistor radio, ibat ani kuno rin na trumpa kita no gamit.
10: Yahoo!
9: Sige, good morning ha. Ag imuman kay bakagawad Gaga Rolly Baladay nga nagamonitor man sa makaroon niya pangorason. Good morning. Rong gwapo og mahugod niya kagawad it barangay magpagong sa council na. Good morning kinyo tanan-tanan ha. Ag may gapag monitor man mga K5 una sa may sitio bita kay Lola Isming ag sa tanan nga nagapamati na no. Maluluyo nga Baladay family, good morning. Ag una kay ang Uncle Nono Marvin De Los Santos nga gwapo nga nagamonitor makaroon nga gahon. Inano tabi bumunok ta no nag ano tanganing oras yung sakto gyud mako nga nagapuga-puga kita bumunok ta eh. Ang ayang tamako dai. Good morning lang kita nan tanan una ha. Sa aton nga mga sukyo na sa Banwait dai kanang batan.
11: Foro De Los Pueblos.
9: Well, sa aton yung pagpadayon nahunta nay dai nga nga may kantanan sa ASF no or the African Swine Fever no. Eh basi kon nalipat kamo no nga raton nga probinsya Itaclan ay may una gon nga kaso Rubanga no naka-record yon based sa report it Bureau of Animal and Industry ag based man sa Raya Karanga pahayag man it taga Agriculture's Office it Kalibo may iya man sa part itigayon no nga nagpositive based man sa pagbuhunan dat day karang mga sample. Now nga man it nagulpi na nga nagka kwan kita nagka ASF dinu pangutanat iba ambag ko nga ni last month pa mga K5 nga gusto ko nga ipaabot sa aton nga provincial government sa aton karang office of the provincial veterinary ag sa aton karang asan ang partner nga kwan eh no miyembro ita aton karang PNP nga mas pagid nga hugtan ruraya nga ra nga mga border checkpoint kasi may mga migo kita no nga mga hog raisers or may mga migo pagid kita nga nagapamakay nga ra itbaboy iya sa aton sa probinsya Itaclan at open pa man imaw but this time syempre ay may unang nga ginasunod mga K5 nga sinungundan kita sa probinsya ngayon yung kita dapat nga magbuo pa itbaboy rito sa tupad naton no nga mga probinsya like Capiz, Rojas no or Antique. Yan. Antique gid kita sa bilog sa mga ginadtunan naton para bug-an itay kada nga supply. Maron nya ro time ka to anay kata open pagid ro Aklan. Free pagid. Hey, ginabarat do mga hog raisers naton maron nga nagiinaway sanda. Dahil kanaba na ba ro baka nanda sa buhi nga baboy eh kundi man ka mo bala ka muna umamat gabukin yung baboy tumatama na kami mabuto sa antike mas brato taman na rito no rindo kan kato anay isyo pag-abot sa competition na nagsirado nagbutang kita it mga border checkpoints western side ag eastern side sa Nabas agriya sa may Banwa itay karang Altabas. Now, may nag-send ka kon it video in the yang sambilog, daywa, kundi mabo. Nga makon ginapang-replyan ko. Di kon pag-i-reveal kon sandi sino sanda kasi hindi man sanda magpa-kwangit, pa-mention kandang mga names because para man sandang protection, randa yan is concerned sanda. No. Dahil kami mana nagapamakayat sa iba nga mga banwa within the province of Baclan. But try man nga rang iba sa gwa it antiki gida. Hey, makunay, di man siguro makon yung mga bakay sa narito. Ay, di ba may border checkpoint kita? Hamal ko sa itong nagataw ka ko nit information. Di man na, sir. Gagwa kita man sanda. Agwa man mana itnaaw kun amat raton mana nga rang checkpoint. Kasi, hindi man gid nanda tanan-tanan mabanten sa tanan nga oras. Eh, sa bang kita, di ba ka? Pres man doon kung mga minor di edad. Kung mga CICL, iya sa aton sa Kalibo. Nga sa Kabuabo, kung mga police, iya sa police station at Kalibo, may SWAT pa, may barangay taanod pa, or barangay peacekeeping action team pa, nga gintukodro, barangay council, ni Kapitan Neil Canelario. Pero una, gyapon nagpanagasa ng mga manakaw nga mga kigmanghuran tag masakit-sakit ay mga minor di ba kanda? O, di ba? Mga mauron doon. Nga ni dahil nga ni una ro bantay but gato house gapon do yun yung mga cases dahil nga ni nga ginabantayan man ang mananda ro mga tawo nga nagabantay kanda.
1: Komentaryo diba? Mapatas kag serbisyo
9: same man sa scenario itraya nga border checkpoint ag sa mga nagapamakay nga ra itbaboy outside the province of Baclan. No. Ayun nang gusot. No. Ag sambilog karon nga example raya nga ranga natabo sa may part it nabas ay makapilang beses yon nga naka kumpiska naka apprehend raton kara nga nabas PNP or iba nga mga PNP station nga haron karton-karton nga karnet baboy nga ginkuan nyo ta, gin-chap-chap ko ta ba ya? Halimbawa, sike. Diba? Sike. Pigi. O, di slice mo to't pila kabilog gang. O? Ara partner, pakita mo bilay ako para makuha ba nanda nga. Haman man at paano na sakay ro baboy? Ay di, ginkuan, gin-chap-chap. Agin sakay sa top-down. O, aron o? Yung sakay sa top-down, ay ginaprehend kasi nakabaton mat-info o mga otoridad nga nagpinagusot manaruhin nga ron nga tawo dahil identify nanda, simpit chismis, kadasig lang mo. Di ba kadasig lang? Aro no, sa karga na sa top-down, no? O, dating kargahan dat baboy. Tapos sa kargahan dat kinarton-karton nga daw abi mo tamanan rosugo dahil lansones, rambutan, mangustin, kung ano pa. Eh, kani kung ikaw karon ga gabantay sa border checkpoint, ag konri mo malang, siyempre, hindi man nung mapirsa ko pulis, ag kung mga tawuhan nga naka-assign una itaga of bet, tawuhat of bet, nga una ginagapugaw, bugtaw man kikunta. Eh, kung naman malang ane, kung naman, uwa man kuno tawo. No? Ay, kung tanaw mo, in plain view malang, tanaw mo, nakakarton man eh. No? Hindi ka, uwa ka man naga, nagasaligid nga baboy, tagalirusugod, nga ginchap na. Eh, ribay, ginbutang at plastic cellophane, para nga hindi magtagas ro pasintabi sa nagkakaon rin na para hindi man na magtagas ro dugo abiman nga nagahalin to sa karne. No? Ay konsin panandaron gin pamatansa din pakanon dubulay basi kung mga double dead pa nga ni ron. Di ba? So sugod, klaro sugod. Halin doon sa antike. No? Kolendam na bangan sa may ano nga ning barangay, di ba? Barangay pinatuwad sa Nabas. Oh. Di ba? Do pinakalate sa nang dakop ring sa sa top down. Ko nagtaliwan nga mga inadlaw. No? So klaro nga nagapasugod. Nga ni nalarma man raton nga mga hog racers, nalarma man raton nga mga kaigmanghuran nga nagapamakay baboy o kun tanan negosyo't baboy. Dahil nga ni nga basikon magka-ESF kita. Agwat ay mabalibari, haron ta nagka-ESF 1. May mga active cases riya. Oh? Now, ano ro dapat kada himuon itaton nga a provincial government? Ti, kahapon, bali-bali kwang gid gani, Thursday kahapon, Wednesday, nagpamasyal kita to sa opisina ni Doc Mabel, agkahapon gin-follow up ko. Eh, sa una kaming pamasyar, ito si Doc sa governor's office, kundi ako kasaga. No? Basta ito yung mo sa piyak na building, ayat abiro building it of bet sa may likod. So ito man na si Doc, kung magkuhan ng staff sa ibabaw na may ka-istorya. So basi makon, dun yun siguro makon do update sa ASF, basi kung ano randa nga pwede pagig nga mahimo nga tikang. Binalikan ta kahapon, ay basi kung may unang latest update. Kaso si Doc, sa kasako na na, ay may harga ni minadakpan ito sa nabas, nga nagpasugod ita karnet baboy, nga halin sa antikit, eh, nagpanabasan da. No? Para mag-conduct it investigation. So masako si Doc, makakuntang Biyernes, okay matakuntay mo, una tarong ginatawag availability. Kaso ay timing man, watagalit opisina at kapitulo. Ay bayag laman kami ni Doc Ronay. Ay kumanday, nakita, tabi kami daywaya sa event sa kapitulo eh. Tagatong may kantanan sa birthday ni BBM, nga may mga job fair nga to niya sa kapitol. Oh, ay nakita kami daywaya, nagabit-bit mo kaan ng suga sa ilabas. Manay, pamasyar man na to kay Five Nard, ay may mga balita man nakita. Ay, sige makundok. Oh, ay sa pagupok ko ASF nga ra, agharat nga rin, may mga nagasugod pa nga illegal nga karnit pa, boy, hindi nga rin masako si Doc. Sige ma, basi by Monday. Ay, may Monday, kita karaka na makabot ni Tali. Kung anon, gid, ro status katon nga probinsya Itaklan. Oh. At ano, ro andang manami nga pagahimoon pagid katon nga taga of vet. Di ba? At ano, kandaro advice ni Governor Joanne Miraflores. I believe sa pagsaka na to sa building sa PIAC sa governor's office eh basiro yung dumanggin pang istoryahan. No? Eh kagoy malaman kararo may mga urok karo maintok ay sideman kita nga kwandon masyado pagid nga vulnerable ron ay mintok pa tapos ginbugbaho. Kapi kun naka butang nato nakapa 20 kilos kana. Gamadyang agang pagita ibaligya. Depende man lang kung ano nga mga banwagid o pag-istriktuhanan da. At ano ka strikto dahil na ito nga mga tagsa-tagsa ka mga municipality. Ay may unagon nga mga ASF no sa tatlo ka mga municipalidad riya sa ito sa probinsya Itaaklan.
2: Yonar, Viray, Foro, Telos, Poblos.
9: Now, hindi na, maabot na ito, rolling niya da, itry nga ra nga grupo ita Aura. No? Pero Aura nga ra, aside sa grupo nanday Engineer John Agrabante, Itaaklan Hog Racers Association, ay may grupo man niya rin ginatawag naton Aura or ginatawag ta nga United Hog Racers Association. No? Aura, kung tawag nanda. Ay nga ni, mamangkot kita kung ano rin ng tikang dahil lang ba ito kahapon ka itong kung andang vice president, may mga igalatag sanda nga aksyon para nga magabulig sa rin nga provincial government. In fairness, sandang grupo, willing na sanda nga mag-cooperate. No? Para kung ano rin kamayad, siyempre, sanda malaman matuod ka sa unang-unang apiktado. No? Hiti, ano rin mayad matuod? Hey, yung ba kung ani, kay na, dapat aton tang sampulan din nga mga haslong araw nga nag- pasugod it karnit baboy yasaklan nga halinto sa ibang probinsya. Pasakahan ta tika kigo nga kaso, no? Mga K5. Dahil buko niyan dat sambilog din nga lang hadakpan sa nabas. May iya pa nga nagapagusot man nga halin sa ruhas randa nga baboy. Gusto niyo i-mention ko parungagan ko babae nga nga
2: Foro Delos Poblos.
9: Oh, madam, babae ra ag sambilog gaki. Nga nag-separate ara robayro ro gapinan sa bilog mataro grupot yaki nga imo mataro ga finance nga gapamuong mat baboy rito sa may part ita Rojas. Oh. Sandaron bakas ka gwa sugod riya sa may eastern side. Aray mat angara sa may nabas western side. Eh antiki mat ananda ginabura ya. Di ba? Ara kun bagay kun rinyo ipadali pa kwarta gang ay apektado man kamo sole nga dahil nga ni nga hasasan ugid nga makapagusot kamo no hasta gid sano nga makabuo kamo rito supply nga hindi kamo ma-monitor no dapat ini karat sa pagpaguwa ko aton yung gobernador it mga ginatawag naton EO executive order Eh, mas nami siguro makon kung butan na naton it mas mataas ng mga penalties. Nga sa mga first at second offense, ti manami yun siguro kung pag-abot third offense ay pasakaan ta na lang siguro gid it kaso. No? Ang ginasabutahin daraton nga probinsya at aklan mga K-5. Pag-abot sa hog industry kasi di ba man kaguoy man nga nagapinanimbang man baga nga hindi kunta masudlan kita ta ringeron nga ASF dahil once ka iguon kita kamo man nga nagapamati nga naka-experience man kun ano ka budlay no kun iguon rinyo nga ron nga mga farm it virus tanan sipot hey imagine nyo urok pa lang no eh, butang tama buhay-buhay ko nga nakabawi-bawi sa ringeron nga situation once ya birahan ka ni ASF sipot kita ng tanan patiin ko nanong napundar din na. No? Eh bakon mabiro sa bilog nga urok. 3,000 do manaba, pinakanaba. No? Mahal, ti pakanon yung pakanon mo. Pila ka bilog ko na matro yung testing ko, may mga ting 5, 3 kabilog nga urok, no? Bakat sa kusako nga bahog tapos hindi tani mo mapusdan ay inigo tagali ko ray nga ASF. No? Inigo tagali kong nasambitan ka nga virus. Patay. Ay, ikaw expect ka nga may kita ka, no? Hapahibaligya. Hibaligya mo pa biron kung namatay na sa ASF. Ay, kung iba bago nga tamaan, ginakarni nanda. Ay, may gaba kayo baga sa rin niya time once nga makarni mo ron. Ay, hindi man ay una matod na tawag demand. But sa isyo sa ASF, hey, agyan nyo man ka to nga, kuna lang siguro, baligya talat mabarato na, kilo-kilo yung salibot. Basta mabawi ko akon nga bisang kapital yun lang gida. Kapital sa pagbakay iturok, di bali yung dubahog nga to, watat may mo, kaysa malugi, gigita tanan-tanan. Hey, imagine mo, hindi at aron sa bilog, daiwaro piliyo ni ASF nga mapatyo na si imo nga mga alaga, tanan si puto na gidron. No? Kuro niya ASF. Ewat mo, iubong mo, buhi, bisang hingalo pa yung nagubong ko iba. Gaiwik pa yung ginagubong lang ko iba. Wow, ni haron mga sintomas na pakita ko sa anang gawas. No? May mga kung ano nga red spots sa gawas na haron daw ginatrangkaso para baboy na tanan yun, anong sintomas? Ikan mo lang ginmato nun, sacrifice mo lang to. Pero iba nga farm nanda, ginatabunan pa, muni mo to, para nga maprotektahan. Kasi ginobram at iba, may mga experience kung diba, wagid makwan, maprotektahan ba? O? Oh, andang nga mga iba nga nabilin nga baboy, tanong sipot kita ron. So nga ni, ay, kunta man matuod, ay mag, hugan niyang itabaga, nga, para si kamayad ita, andang industriya nga ra, nga, tanan man kita, bikon, nga binipisyo man, no? Sa mga nagakaot baboy, sa mga nagabakayot baboy, eh pilot, abi matod din numangin presyo kung aburo di man ang singkirero supply. Di ba? Mabaho kita yung piktura. Ngani dapat ay identify ta, uso yun ta, rin yung mga tao nga responsable sa pagpinasugod kung mga karnit baboy. No? Nga halin sa ibang mga probinsya, Capiz, or Rojas, or Antique. No? Ay, may unang gidaron, minadakpan na nga ni. No? Nga meaning, mga kwanda, mga what pasamdaman, basta sanda may kitaon, may ginansyahon, wala na ginapinsar, baya nga, ti paano man doon mga hog racers, nga nga iya si Dagom, nga nagkapital man, nagapamatsyag man, parte sa isyo sa ASF. No? Nga ni, rong grupo ng day Sir Vega, mag-kwanda sanda, mag-offer, 5,000 pesos. O yun na, ipadeclare ko ka na 5,000. Dahil rin doon lang ko, naging kasugtanan 5,000. Para nga madakop na ton doon yung mga illegal nga ron nga nagapasod baboy sa aklan. Imagine nyo sa mga tipster, may 5,000 kamot, tesiin pa kamo ka ron. Kasi manahalin do pondo. Ay, bala, taro, auray, anda ron nga kwan. Anda ron nga pondo, anda nga grupo. Doon doon lang kwan, anda nga stand makaron. Parang makabulig sa provincial government natin. Di ba? Dahil anda pa makawin na kalitikan. Represyo nga rait. Buhi nga baboy. Live weight. No? Halin sa 180 ko ano-aning manto ko matandaan ko mga Agosto. Oh? September makaron, last month mga 180 pa. Eh medyan nagnaba patangani makaron. Riba may na man nga 180 maintain man gyapon. Ba? Eh dapat man may mga price ceiling kitang ginatawag like sa iba nga mga probinsya, no. Nga harat aman naro ilatag naton nga binakganay pag-abot sa live weights agod may win-win solution. Ginansyado man nung nagabaligat baboy. Amo man ro nagbakal, oh, mga K5. Pareho ba nga naga-benefit? Saroon nga nasambitan nga klase ita negosyo. No? So inuna sa pagbalik taron, balikan naton, Rwanda nga Vice President ag Public Information Officer nanda ko Grupo It Aura patukoy sa nasambitan ka nga balita. At sa aton man nga pagbalik, aton ilatag ro reklamo nga na kung mga taga J. Magno at taga Yuturong nga magasa-gasa kuno randa rin na nga karsada. Stagnant, asin kuno gahalin tubig nga nagkabaho. Tapaman, nagpilang dinomingo at nandaron nga gina-experiensyahan. Inreklamo kon pero waman gapo ni taksyon.
7: Puro de los pueblos.
9: Alikanto ni Nuna, inumalay ka mo ita Ditribayo ng kampiyon nga suplemento, antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Kung gusto nyo nga mag-healthy rin yung brain, may ketones sa sangkap rong Ditribayo nga nagasirbing nga pagkaon ko aton yung utok para nga mangin healthy. Kung gusto nyo man nga pasok mo sa top 10, baga, no, sa mga examination nga ra, iinom ka mo ita Ditribayo eh. Para nga healthy raton nga brain. Oh? Mangin matinandaon ka. O may mga pagabuton ka mga examination, 1 week before, inom ka na Ditribayo. Daywa sa gabi eh, bago ka magkatog para namit rin mong tugog. Ag tigsambilog ka kapsula sa gahon sa pamahaw at sa ilabas. Tanahon ta ko hindi pa mag-healthy, mangin matinandaon rin mong isip. No? Mangin aktibo ka. Oh? Dahil, kung ga take at exam, pugaw ka, wakatugog, di siyempre, iguoy man do brain, bugbog sirado. Eh, nagpabilin kang 24/7 nga bugtaw mo sa bilin nasa sa study. Eh, ngayon, kung mag-uras it exam, baldado ring utok, tiyo datong ginpangbasa mo, malipatan mo man. Eh, wak ka sa kondisyon, tingani dapat, inom ka Ditribayo, magkatugog, tawan tat bastanting rest raton nga utok, no, para nga mangin healthy. Agud kampiyon, agud matanan nga exam mo, pasado. Ang sa mga lolog-lola, para iwas kita sa Alzheimer's disease, mag-inom Ditribayo.
7: Yonar Viray, Foro de los Pueblos.
9: Alas 6, alas 7.26, raton nga oras. Oh, alas 7.26, sa ato niya pagbalik, balikan taro mga dugang nga balita, matapos siya mga pila kami importante nga pahanomdom. Standby!
7: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: 天龙一度高
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅梯
1: GTX 500
0: GTX 500，
1: 唔系 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿姆阿妈
1: 阿那个天龙生意冇阿梯
0: ，master 天龙阿梯
1: ，happy 嘅路奶
0: GTX 500
1: ，master 李卡
0: ，epic
1: 天幕
0: GTX 500，
2: ako si barangay kagawad Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga GTX coffee mix ako, simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum

0: memorya. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mga butika.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss Alana Pacardon Marapa.
5: Ko si Joshua Darin de Lovior.
6: Ni si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, Puro de los Pueblos.
7: Alas 7.33, raton nga oras, ag balik kita sa aton karang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong karang anchorman, si K5 Leonard Viray. Sa ito niya pag ililiba, good morning anay kay Madam Guafa Kalipang nga nagapinamati kay Mr. Raymond Nervasio. Good morning. Well nga nagahigop ko na mainit-init nga kape nga DTX Coffee Mix. Agay mo man kay Ma'am Tessie Sukgang nga nagamonitor man sa ito niya programa Makarangadlaw It Biyernes. Good morning ha! Sa mga nagatutok makaroon sa ito niya palatuntunan. Aga by the way, happy birthday gali sa mga nagaselebrate birthday makaroon nga adlaw. Una kay Mr. Raul Apolinario nag-celebrate ko ano birthday. Bye birthday mangali makara ni Ma'am Leonor Rosales. No, Ma'am, happy birthday kimo ha.
8: Happy birthday.
7: Nag-celebrate it birthday makara nga adlaw ika 30 pila to ana siguro ano 35th yata.
8: Happy birthday.
7: Sabaka pagali 30 basta 30 ah.
8: Happy birthday.
7: Agsa mga nag-celebrate birthday makakay Remy V. Pantoha, nag-celebrate man ita birthday makara happy birthday.
8: Happy birthday.
7: Well, sa dugang naton nga mga balita, iya sa aton nga pag ililiba mga ka K5. Aton ni Plastar dayang ranga may kantanan sa reklamo rina sa may part it J Magno, no? Paliko it Western Terminal. Ay ko naton ipakita tagdatong nga kwan partner, tag-karsada nga nadya kwan ta, stagnant yung tagid, no? Hindi tagid ka, hindi tagid maastanan ko, no? Ay dahil adlaw-adlaw man mana nga ginabinuhusan, di karon mana ita tubi. Hindi tagid mana ka penetrate because nga rotubi nga naghalin si babaw, ag di karon ay madya mandubo-nubo. Ti una gid mana nagatipon ro yakot yun doon kung tubi baha ag tubi ugan. Ay kung namat, nag-ugan-ugan man eh. No? Ikaw pilang adlaw nga to. Nagbunok riya sa aton sa kalibo. Mayroon do kwa noon do tubi nga nagbaganaw rin karon sa Tunga It Karsada. Crossing ron ha. J Magno ag Karsada nga gapos pa Western Terminal. O, kanto gid karon ita bakery o sambilog man doon sa nagreklamo ag may sari-sari store sa tabok ag panimagayon rito sa unahan may mga restaurant man yan eh, no? Daw bukas pali karon do restaurant. Doon do part nga andang ginareklamo nga man it wag it amana sa Gyapon, no? Ma kwan baga ma aksyonan it aton kara nga barangay council. Pero nang ginakabagakan ay uso pa man mana ro kan makaron pag tilinaas ko kaso nga ra itadingge, no? Sige ro man na ro pitik ko kasot dinggirya sa ato, nagharoon tama na may mga stagnant anang area di gara. Nga kabaga ka man sanda nga pwede nga itlogan ni tayo ka nga namo. No, mga K5. Now, aton nga vice mayor nga ni kahapon ay nahabta na tonto sa Kalibo Pilot Elementary School. Nagalinibot yan isang dato para nga masigurado na ito nga rumang estudyante ito nga eskwelahan hay safe sa namukara no, nga medaya nga dengue rong ginatawag nanda nga Aedes aegypti. Pero libot itry ang rang nga school pilot no, hay sa ibang kita nga likod na karon nga part hay may mga residential area ag may una nga mga bakanting lote nga daw sa pag-usisa ko school ay may mga naging tambak nga basura sa likod, may mga pwede itlogan, in short, itay ka nga lamok, no? Ay sa ibang kita nga kotob kumadya may singkering tubi rin na, nga sarang nanda pwede pang itlogan, ay doon ginatulad at tunan mga breeding sites na taugon, baga. No? Tigin inspection to kahapon ni Vice Mayor Philip Piero Quimpo, no? Ay nagbisita mo to kahapon sa opisina at principal, ay doon makuntar atong follow-up kahapon, ay kaso masako pag-hidraton nga linyada rito. So, importante man ay ro action itaton nga local government una. No. Iti dapat daya pag-ilos, may mabalik kita sa part ito yuturong. Dapat daya nga raan naman kunta nga maayos kung ano ro problema. Imagine daw may drainage man sa kilid. No, nga man hindi tabaga maastanan di karon doon. Agasin gid man baga naghahalin do day nga nga tubi mga KK5 dito mga sa bilog sa mga aton doon pagasayuron sa aton nga pag ililiba makaron nga maagahon
1: Foro de los Pueblos
7: aga itry na ton doon ha indo na sa aton nga paton nga partner with KK5 Romy Kahilig ito sa area no it Oyotorong mga KK5
1: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
7: Well, before naton i-check ang nangalinyada aton na nay kamong tawaan ita information no ay nalipat ko galik na kay K5 Bread ita send ko ring audio partner aton nya nga balik-balikan it gamay day nga ra nga may kantanan sa election no ay based sa ra nga ra nga gin pagwa nga information rong BSK 2026 ay di baga dayon tarong kun aton isipon makaranga umpisa makaranga adlaw klaro hunta because nga wa it may kun ano nga layi nga ginapirmahan para aton nga presidente nga una ma mamay naton nga klaro hon nga na isa batas rin nga mga hagna nga ginduso it Senate ag aton nga House. Ewa pa eh, no? So far. Ti mo man do, kan karon do decision it aton karang Commission on Election or the COMELEC. Nga sigit ang manaramong preparations. Ag actually 100% sanda according to ngani kay attorney nga ilatag rong may kantanan sa pag-aboto na ton nga filing ita COC. Di ba? Now, makaroon, do point ita ton nga kwanabi, COMELEC, una ta sigit ang trabaho. Pero, pet sa makaranga September 18 to November 1, hagi nakabig tara imaw nga election ban. No? So tanan nga mga government offices ag officials take note gid man na ang bagko taga COMELEC naton. Take note kamo ko ginatawag nga restrictions, no? Sari nga ra nga pag release, no? Pag disbursement ag kun ano pa nga mga kwan una pag expenditure ita mga kanbaga-baga budget or public funds para sa BSK 2026 nga ginatawag. Pero September 18 to November 1, ewa ni karot may mga manabo abiman ng mga social services, no? mga housing related projects. Kung may mga puriyang noon, kung may mga kung kamo ginabuitan nga document nga gina-authorize kamo ko COMELEC, no? Ay umpisa sa October 23 man yan eh, November 2, ay babaw ani katuman do mga implementation kung ano nga mga paayuda-ayuda, mga ginatawag naton mga K5 nga mga AX, AKAP, tupad nga ron. Sa October 23 ron, umpisa. Ay naong makaon September 18 pang election ban. No? So nga ni, ro public funds nga nang una sa mga kabaranggayan, hindi kita na pwede ron, ay bawal nga magkuhan ka mo, mag-release, disbursement or paggamit mga public funds para sa kung ano rin na nga mga services. No? E kung okay matanang, may mga authorization ka mo, pwede. Ay do po yung tukat ko, may ginapatuman din nga nga election ban bilang kapartira it anda nga preparation sa November 2, no? 2026 Barangay Agsanggunian Kabataan election o kon BSKE. Para malikawan, do point this, para malikawan rong saga nga paggamit itay ka nga mga pondo, it aton ka nga barangay o banwa, ag mamintin na tawag kwan ba? Wait may kung ano nga mga bahid pamulitika nga bi ma-isyuhan ka to ay lugi man na kita kara ay ro incumbent aton nga kontra ti may budget asanda sa barangay eh basi gamiton ara sa muni mo togod mas pagid nga maghumot para na nga pangagan nga mauron ba uso gid aron kon election time oh ag partisan political influence on sa operation no ay hindi kita pwede ron nga gamiton para patas ro hinampang baga para patas ro hinampang okay. So, sunod-sunod yun da. E kung basiya naton do, ginatawag mga ka-K5 nga COMELEC calendar of activities, hindi yun ananda mabalibaran dahil nga nga sunod-sunod no, nga event nanda. Umpisa makara nga September. Asta taron it November, no? Dahil sa makaroon, election ban, next yun na yung karoon, filing it raya karanga COC, no? Now, no schedule it filing it raya karanga COC natin, una rin imaw nakaschedule sa loading raton niya kung ano eh, no? No schedule kara is October 28 to hindi, September 28 to October, mga K5. So kung isipo naton, mabahaba pa man daya, ay October 5 pa man eh. No? Ay magkuhan ni kaya turn nito, kung may time pa makon nga bi, ribaba si kung wapatabaga ka bilog, itanda nga kuha no? Itanda nga line up, di ba? Ay unaon man na ron na, October 5 basta. Pag abot October 22 hasta 31, ti campaign period nanda do to. No, campaign period. Ag pagka November 2, hay election day yut aron. Hay pagpatak tabit pitsa 1, wot aron agastat 2 election day dispiration wot at minaga pangampanya bi karon mga KK5. Rindo ginasunod it aton nga COMELEC.

Conference Committee. Na kung wait, may manabo nga bicameral conference committee, edo purpose karon eh, una ron na gina-discussan, gina-debatihan, tanan-tanan, ron mga bagay-bagay nga daw, o madya questionable ro nga ron nga part, no? Sa ron nga ron nga hagna, hara lang siguro ro mas i-prefer ta nga sundon, mauno gina-debatihan nanda. Hadaw nag-okay naman ro house, nga, okay, ano ito yung Senate, sundon ta, eh madasig tara nga maka-abot sa ray ka nga alima, katon ka nga presidente. Di ba? Madasig nga makaabot sa lima katon nga presidente ra kon mag mauron nga sugid mga ka K5, di ba? Ay kun once nga makaabot yun don ti tawuan i 30 dias raton nga presidente para nga reviewon na basahon na kon sa pagtan-aw na bagahay okay raya no aton da baga nga pagapirmahan Di daw kung pamatian taman si Claire Castro, si Ricto, daw gagawa man nga ni nga sarang taan na pirmahan ko presidente na to. Depende na ka na rin. Basi ba kung huipon ba imaw ag huipon ba na pinino ag hindi na tabaga pagpirmahan, anay. No? Or iveto na, may chance at anang madayon patareleksyon. Ay pag hindi rin na mapirman within 30 days, iti manginlayitan na rin. Di ba? O, ti, din doon masubo-subo undayon. Kon, mapirmahan, din doon

0: yo ada nato lo wa
1: kamu
0: soi nata kono generator eh kamu salah konco abis mapan tema eh bu petani banyak soi yang kopa
2: ay yang ano pa man
0: isa kita kami kapun tu
2: ground day yung kala na pertimbang ni ground out
0: nagsugi na bigan naro principal party sa pader nila pilakat basura ay toro start ng tubig saan naman taga-hamba-hamba sa printing karon?
2: Ha?
0: Saan naman taga-hamba-hamba
2: sa printing? Sir Philip, mataga-kwanto. Ang inyo mga parang open forum, kung may pauta na rin mga coaches ko sa mga tips nga sa reporting.
0: Oo, oh, yung maraming abe. Pero dito ako buhay dito siguro. Butag ako sanay kung mga mga
2: ay, saan naman? Abis hilo-hilo ay tag-andang kita, tag-workshop kita nga kwan. Tag may mga presentation kita pa, maraming hapong iya ay. So hindi yun kasi. Ay, matatas pa ko.
0: Katalingkat na uso, matandang
2: ako. Andang, hindi sa antiki siguro ay. Di pa yung mga headlines yagi, duda gina ko sa antiki, andang kagaking itinaon sa misjante. Pero ang bago yeah. Ni Sir Ray.
0: Scripted yun ay ang general?
2: Depende, tama na kinyo, ang bago matabi ni Sir Ray, ang bago nini ng glow, ay tao lang gagi manakanda ro mga headlines, so kung mapamiliarize na gagi.
0: Kung ka ako pati question pa gin, ako dito sa magna nga, good lay ron? Good lay ron?
2: Mag ano, nasal tayo na mag
0: dead air? Yeah, mag dead air nga ni nga.
2: Hindi yan ni Conor, hindi yan ni Ro, dapat ano, i- train sa workshop kasi nga eh parang raw style abi ni Sir Ray gusto na na ay ang bumanay apat sa isang kabatch pag workshop tawan sa isang bilog ka topic tapos sa iba ano sa oro ang four na ikuan sa taho parang i-banter bilog-bilog na what at nabuitan ng script malat sa na magsupon
0: sa mga story nga nga nga paano kung yung bot mo dapat hindi ko ka mag-direct sa isip mo ano yung bot mo topic na ginalatag mo ay
2: dapat ma-update ka nga
0: nga nga pangit ah.
2: Ay din yun, kung naroobrahon na ba ni Sir Ray sa kwan mo sa workshop?
0: Ay, abi ko tayo ka-attend. Ano yung imaw doon? Matagal eh.
2: Sino?
0: Imaw si Sir Ray.
2: Ma-kwan yung imaw, back-in yung imaw sa kwan. Online yata, okay. Sa